0: yung makukuha ni kontraktor doon sa dredging kuno, yun ang ibayad natin sa kanya. Yan ang sistema.
1: Oh.
0: So ang ginagawa ni kontraktor, minsan kung hindi mo babantayan, hindi na siya nagdi-dredging. Pati yung riverbank, binubungkal niya na, sinasakay sa truck, lalabas. At meron siyang trip ticket na galing sa Enro. Ah, nakita na natin yung sistema na yan, mga kaibigan. Kaya kung kukwestiyonin mo yan, sasabihin lang sa'yo, sir, yan yung ano ngayon. Kesa magbayad yung city government, ah, magaling din mga tuwiran eh, di ba? Kesa magbayad yung city government, maglabas ng pera, makakatipid kung aggregates na lang ang ibayad mo sa contractor. Di ba? Hmm. O, ngayon, ilang cubic ang ibabayad mo? Ay, hindi natin alam kasi sila-sila lang nag-uusap dyan. Di ba? Mga kaibigan? O, yan yung nangyari dito sa inagawan. Na imbis na ganito, ganyan, di ba? Sige, kunin nyo na yung aggregates. Kunin nyo buhangin. Sa inyo na yan. Sa inyo na. Magkano ang per cubic ngayon, Brad? Ng buhangin? O, yung isang truck, standard truck, ilan laman yan? 12 cubic? Pagka sinobran pa, 16? Magkano isang cubic ng first class buhangin? Isang biyahe? Hay! 1,000 yan! Hmm. Oh. Ang gastos mo lang bilang quarry operator ay krudo at yung driver. Idadam mo lang yan kung saan mo i-deliver eh. Di ba? Oh. Yung karga-karga mo, libre yon, galing sa Mother Nature. Tapos ibebenta nila yan. Yan ang style. Diba? Oh. Sabi ni Atty. Anda, huwag nating isaalang-alang. Baka yung cause of damage, kung huwag naman sana bumaha. Merong masira ang bahay, merong mawala ng bahay, merong malunod, wag naman sana, mga kaibigan, baka mas malaki yung cost of damage kesa doon sa makukuha mo. Di ba? Yung graba, pag tinanggal mo yan dyan sa ilog, pagdating ng baha, papalitan niya yan. Babalik yan. Walang tigil yan. Babalik yan. Kunan mo man siya ng 60 cubic. Isang baha lang yan. Doble pa ang balik. Mga kaibigan, ang buhay ng tao, pag nawala, kahit bumaha, ay hindi na babalik yan. Oh. Yan ang isipin natin din. No? Alam natin, magbabarangay election. No? Hindi ko naman dinidikit ito, ha? Na kailangan natin ng revenue to finance the upcoming barangay election, finance our needs para mangampanya. Di ba? Mga kaibigan, hindi ko dinidikit. Pero, siyempre, election na sa November. Kung ihintayin mo yung 5 years moratorium matapos, ay di ba? Matagal pa yun. Election na sa November. Oh. Ay, ikaw? Di ba? Pero huwag nating isaalang-alang. Laki ako, laki tayo diyan sa inagawan, no? Pagka walang pasok, niiwan ako ng nanay ko diyan sa lolo ko, kay Lolo Inyo. Tsaka kay Lola Tira. Oh, diyan mismo sa baryo, tabi ng school. Tapos nagbabike kami ni Paring Jimboy papunta doon si Tsuka Baryawan. Alam natin yung lugar, yung mga bahaing mga area diyan. Eh, laki tayo diyan eh. Di ba? Kaya concern tayo sa lugar na yan. Hindi naman natin masisisi itong mga barangay officials na gumawa ng resolution number 41. May mga isip na yan, si Kapitan Salazar, may mga dahilan din. No? Kaya tinatawagan mo nga ulit, baka mag-ring na. Sa panig naman ng barangay official. Maganda nga yung sinasabi ni Atty. Anda, mamaya pag nag-present kayo sa Committee on Environment ni Consul Elgin, meron kayong attachment doon sa resolution number 41 ninyo na pag-aaral, pagsusuri no, galing sa MGB o UP College of Agriculture in Mines, so ano, 'di ba, na nagsasabi na kahit umangat ng umangat ang tubig, lumalim ang baha, hindi maapektuhan ang kabahayan. Ha? Pero yung baha, mga kaibigan, unpredictable 'yan. Yung volume ng tubig, bigla na lang yan dumarating nang hindi mo alam kung malakas ba yan o mahina. Di ba? Kasi sabi ng PAGASA, yung patak ng tubig ngayon, milliliter ba yon? Milliliter? Millimeter? O milliliter? Milliliter per patak. Mas malaki siya, triple ang laki kaysa yung mga nagdaan. Kaya madali siyang, pag nag-ipon-ipon yung tubig na galing sa ulan, sa isang drum o sa isang ilog, mabilis siyang tumaas, naiimbak, mga kaibigan. Kayo nakapasinyas ng sinyas, kayo na itlog ngayon. Ano naman yan? Oh. Mga kaibigan, si Rene Boy, kayo napasinyas, kayo na sisinyas siya na itlog. Ngayon, may number one pa siyang ganun. Number one. Oh. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging dahilan na nila kapitan. Diba? Iba ka naman, para naman talaga sa kapakanan ng inagawan, ng kamuning, ha? Mahirap kasing masisi sa mga panahon na ito. Diba? Hindi pa nga tapos tayo sa nakawan sa flood control project na yan. Ilan pa lang yung mga nakukulong dyan. Yung mastermind nga, hindi pa nakukulong. Dito na naman tayo sa mga ganito, di ba? Pag tapusin na lang, bakit hindi ako, sa akin lang ito, akin ito, iba rin siyempre sa inyo. 5 years yan eh, di ba? After 5 years, tingnan natin, di ba? Pagpahingayin nyo muna yung binalasubas na mga ilog na yan. Oh, huwag nyo namang madaliin, di ba? Ay di sana noon pa, sinabi nyo lang 15 years moratorium. Ay di tapos na. Kayo, pumayag din kayo 20 years, tapos may lifting-lifting kayo. Ay, nako, no bayan. Sorry, ha? Huwag ma-open. Magagalit yung mga barangay officials. Makakilala naman natin to, no? Pero kanya-kanya tayong opinion dito, mga kaibigan, ano? Kapakanan ng taong bayan, ng mga kababaryo natin, ang nakasalalay dito. Ha? Mahirap ito kasi ang kalaban mo rito, Mother Nature. Ang kalaban mo dito, tubig, baha. Hindi mo kayang sangga-sanggain ito. Isa ka lang. Kahit na harangan mo ng 50 bako, 50 grader yan, lulusutan ka pa rin ng tubig, baha. Hindi mo kayang sanggain ito. Ngayon, ang gagawin mo na lang dito, di ba? Preventive measures para hindi maapektuhan. Ha? Yung mga quarry operators, walang pakialam yan, magkandalunod kayo dyan, wala yan. Ang kanila, hakutin nila ng hakutin, yung mahahakot nila sa mga river banks para pakinabangan nila. Walang pakialam yan, nakatira kayo dyan. Tingnan nyo yung sa Langugan o dyan sa ibang mga lugar. Yung mga quarry operators, walang pakialam yan, magkandalunod kayo dyan, wala akong pakialam, basta kumikita dito. Di ba? Hanggat mahahakot nila, hahakutin nila yan. Sus, naku po. Tagal ng kalakaran yan, mga kaibigan. Questionable pa nga yung ini-issue na dredging permit eh. Yung sinasabi na, bago natin, kaysa gumastos yung gobyerno, di ba? Ang ibayad natin, aggregates. 100 cubic, ganito ganyan, di ba? Oo. Ewan natin kung po pwede yung gano'n. Siguro, pag kami nag-question, ano? May nagtanong sa batas kung okay ba ito, malaman natin. Pero yun ang kalakaran ngayon. Hindi na gumagastos ang city government sa mga quarry operators, ang binabayad na lang nila yung mga aggregates na yan, mga kaibigan. No? At may mga trip ticket yan. Binibigyan nila, kung titingnan mo, legal. Kasi may trip ticket, pinayagan ka ng Enroy. Di ba? O, sino ba yung nagahanap ng mga trip ticket, di ba? Galing sa City Mines and Regulatory Board, Enro, ganito, ganyan, di ba? So, tingnan natin mamaya. Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang paalala.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
2: XFM.
16: Mga katropa, excited!

0: umaga. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na
1: ang tropa ang baladundunang Bullseye. Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, alam nyo, dapat palakasin mo yung katawan mo araw-araw eh. Oo, subukan mo to. Rad Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mayaman sa antioxidant mula sa mangustin para sa dagdag suporta sa resistensya at pang-araw-araw na sigla. Madaling inumin, swak sa lifestyle, at katuwang mo sa aktibong araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alaga sa loob, lakas, araw-araw. Ding Estrella, good morning. Katropang Louie, good morning. God Pre Uyos, sabi niya eh. Quarrying is the worse than mining and can cause severe environmental damage. Grabe ang baha. Diba? Nakita niyo sa Cebu, yung nakaraan, Bon, yung isang executive village doon, pinasok ng baha kung paano niya kaladkarin yung mga SUV na pagkamamahal-mahal, pati mga bahay. Ganyan siya. Huwag sana mangyari ito sa atin, ha? Yulol Sayer, good morning, idol. Paki good luck kay Loloy Brown. May panlaban na siya sa Bangkaw-Bangkaw. May sabong ba sa Bangkaw-Bangkaw? Ha? May sabong? Ano yun, pista? Pista? Tapos na yung, ha? Kay Dong? Manay? Ah. May sabong na pala doon. Pero hindi pista ng Bangkaw-Bangkaw. Ayun. Kaya pala itong si Lucky Loloy Brown may panlaban na sa Bangkaw-Bangkaw. Ayan. Kailan pa nag-umpisa yun? Gawad. Kapon? Meron palang hackpite dyan. Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Kalwi. Wenghara Elibera. Good midweek, Kalwi. Si Mon Carlos. Oy, paring Mon Carlos, kahit anong gawa ng batas o resolution, kung walang ano ito, walang naputol, ha? Mon, send mo ulit. Jerry Field, kahit anong gawa ng batas o resolusyon, kung walang political will, inutil din ang batas. Dapat pag may gumawa ng batas, ay di niya mapatupad. Barilin agad sa plaza. Grabe ka naman. Babarilin agad? Baka pellet gun. Pwede siguro. Pellet gun. Esneria Omis Alpa. Good morning, Kalwi. Share down. Thank you. Ragde Ragundon. Patropang Louie, nakikinig ako sa programa mo. Batiin mo naman ako dito sa Barangay San Miguel. Good morning sa mga taga-Barangay San Miguel. Neil Avilano. Good morning, Idol. Good morning din po sa inyo. Mga kaibigan, antabayan na natin ito mamaya sa alas 10. Kitatakibati muna si Reggie Kayanan ng Barangay Fortune, suki ng Turbo Supplement. Aba, may asawa na ba ito? Reggie Kayanan ng Barangay Fortune, suki na ng turbo. Ilan na ang anak niya? Baka lalong madagdagan yan. Ha? Hinay. Shout out po sa Team 1 Gapang. J. Dima Tungkib. Ano itong Team 1 Gapang? May gapang. Ngayon, alas 10. Tingnan natin, ha. Nagulat lang ako dito kasi resolution number 41, resolution requesting the office of the city mayor Committee on Environment to lift the moratorium. Sige, wala akong problema kung talagang meron nung masusing pag-aaral, no? Yung wala akong masasaktan kung meron ng mga pagbaha, no? Paano mo nga rito, Bon, babasahin ko lang sandali. Yung isa, yung findings, yung nakalagay dito sa slide mo. Ito yung findings nila noon, ha, mga kaibigan. Kaya umabot sila na moratorium ito ng 20. Yan. Pwede mo bang yan? Findings. Findings yan. Para mayroon lang anong tayo, no, mga kaibigan, no? Para may basihan lang na kung bakit moratorium yan dati. Okay? Basahin lang natin. Ayan, oh, nakalagay, mga kaibigan. Basahin natin lahat, ha? Basahin natin. Kung nababasa ninyo, mabasa nyo ba? Findings on... Dumaan sa taas. Findings on deplorable destruction in the quarry areas. Ito yung lugar na yan, ha? When the farmers and other went up to the quarry area in 2010, they were shocked. Alam niyo yung shock? Yung, ha? Ganun eh. Ganun ba yun, Bon, pag na-shock ka? Ha? They were shocked to have witnessed the ongoing quarry operations at that time. 2010 yan, ha? And the massive environmental destruction in the area. To name a few. Ito, yung mga sinira nito, mga gagong ito. Ha? Kaya ito, minoratorium. Ang sisihin nyo dyan, yung mga pulpul na mga quarry operators na naghakot ng naghakot dyan. To name a few. River, number one. River system was destroyed. Portions of Matnor Creek merged with Inagawan River, where the buffer of land in between two rivers was scrapped, turning the adjoining areas into very wide lake during the rainy seasons and a vast dry land during summer season. Ha? Number one pa lang yan, ha? Ano lang yan? Few. Iilan. Diba? Yung ginawa ng mga gagong, mga tukmol, mga siraulo, ang iniisip lang nila, pagkakitaan nila yung ilog na yan. River system was destroyed. Portions of Matnor Creek merged with the Inagawan River. With the buffer of land in between, the two rivers were scrapped. Magkahiwaiwalay na. Turning the adjoining areas into very wide lake. Hindi na siya ilog, lake na siya. Ha? Lake na siya pag rainy season at vast dry land during summer season. Oh. Yan, oh. Quarried area, nakita nyo? Yung kinwari nila. Hindi na yan yung river, hindi na yan yung gitna ng ilog. Talagang pati yung riverbank, sinangkot siya nila. Ha? Alam nyo ba yung sinangkot siya? Ha, mga kaibigan? Ayan ang figure. Quarrying outside the Matnor Creek, devastating adjoining areas, a man-made lake during rainy days. Man-made lake, hindi na siya ilog. Ha? Oh, to name a few. Number two. Pakian mga next slide, please. Yan. Number two. Extraction of quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Instead, dredging was done at some distance from the riverbanks to wherever they were gravel and sand that operators could devour and made money with. Huh? Tingnan mo yung mga tukmol na yan. Ayan, no? Ito yung ano, ha? Ito yung actual 2010 ito. 2010 pa naman ito. Di ba? Kaya nga ni minoratorium siya ng 20 years para siya ma-rehabilitate. Di ba? Pero tingnan mo yung ano, tingnan niyo yung ano, mga kaibigan, no? Yung findings. Extraction of quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Dapat pag nagko-quarry ka at binigyan ka ng permit ng City Mining Regulatory Board o ng ENRO, yung gitna lang, gitna. Ano ba ang English ng gitna, Axel? English ng gitna. Ha? Middle. Middle. Naintindihan niyo ba yung middle? Yung riverbank, middle ba yan? Ha? Riverbank? Hindi yon middle. Tabi yon, tabi. Iba yung gitna, iba yung tabi. Ang sarap niyong batukan ng bakoy. Oh. Sana, ba't nawala? May nabasa ko. Doon lang mong babaguhin. Annex A1, Roman numerals 2. Presentation ko to. Impeachment to eh. Oh. Roman numerals number 2, Annex 1-A. Okay. Extraction of quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Nangyayari pa rin ito ngayon. Hindi sila nag-extract ng kanilang mga gravel and sand para ma-justify mo yung dredging kung hindi doon sa tabi. Katulad ng findings na ito, dredging was done at some distance from the riverbanks to wherever they were gravel and sand and operators could divert and made money with. Wala doon sa gitna. Ha? Pag wala sa riverbanks, doon sa mga dyan sa Nara. Di ba? May isang operator dyan na tukmol din. Binutas-butas niya yung ilalim doon ng tulay. Dredging ba yun? Gago, di ba? Oh. Binutas-butas niya para makakuha siya ng quarry materials doon. Oh, yan ang ginawa nila. Oh, number 3. Roman numerals number 3, Annex 1B. Acacia trees, hindi na makita mo, niangat mo kasi may malabas dito na ano eh, na angat mo lang siya na konti, ng, yung number 3. Acacia trees were, hindi, may lumalabas kasi dito yung parang nag-ano siya, nagdo-doble. Yan! Acacia trees were uprooted from the Acacian area near the Kadauhan area. In some areas, trees were extracted, starting from the riverbanks up to an elevation of about 3 or 4 meters in adjoining areas and as far wide as their heavy equipment could scrap. Walang pakialam sila. Daanan, dinaanan nila yung mga akasya, tumba lahat ang mga puno na ito sana ang magpoprotekta sa mga kabahayan at pipigil pansamantala doon sa mga baha, yung mga puno, akasya. Wala eh. Di ba? Pati yun, tumba! Oh. 2010 findings ito ah. Matnor Creek, quarrying outside the Matnor Creek, devastating adjoining areas, a man-made lake during rainy days. Hindi nyo masisisi yung taong bayan. Di ba? Kasi binaboy nila eh. Sa tingin nyo, yung mga... Saan kayo ngayon magkukwari dyan? Sa lapad nyan. Saan? Sa gitna? Eh, nagsangasanga na ngayon mga ilog dyan. Oh, ayan oh. Nagsangasanga na. Bakit nagsangasanga? Eh, itong mga gagong ito, imbis na doon sa gitna kumuha, ha? Basta't may nakita silang lugar, bubungkali nila, isakay nila sa dump truck nila, ialis nila doon sa area. Kaya nagkaganyang-ganyan yan, nagsala-salabat yung mga ilog na yan. Kaya humihiling ang ang gobyerno through a resolution 20 years moratorium. Puntahan niyo lang, tingnan niyo, tingnan natin kung puntahan nga natin ito. Kung naibalik na siya sa dati. Ha? Tingin niyo babalik pa sa dati 'yan? Ano ginagawa nila? Wala nang ilog 'yan eh. 'Di ba? Ang sisihin niyo diyan yung mga gagong mga contractor, quarry operators ng panahon na 'yon. Oh. Saan kayo magko-quarry ngayon diyan? Ah, kung ilip nila 'yan, kung halimbawa ang pumayag, saan ang bubutasin niyo na naman diyan? Ha? Mga kaibigan, oh, yung binibigyan ng mga permit ngayon, questionably pa nga 'yan eh. Ewan ko ha. Yun ang sinasabi. Di ba? Para hindi na gumastos ang city government, babayaran na lang ni city government yung quarry operators ng aggregates. Halimbawa, 100 cubic. Oh, sige. Ito ha, magdi-dredging kami dyan para naman di mga nabimboy ng mga nakatira sa sityo na yan. Oh, bayaran nyo kami. City government. Pero hindi na kailangan, di ba? May mga heavy equipments naman ng city government na bago. Oh. Bakit kailangan pang sa private, di ba? Contractor. Mm. At least, hindi maglalabas ng aggregates. Talagang kung city government ang magdi-dredging, doon lang nila gagamitin yan sa barrio o doon sa sityo at ilalagay lang nila, stockpile nila sa riverbank. So, makakatulong pa yon. Kasi aangat yung riverbank, masasangga niya kung umangat ang tubig. Di ba? Kasi sa riverbank, kukunin din ito ng mga quarry operators eh. Hanggat mapapakinabangan nila yan, kukunin nila yan. Pera lang habol niyan eh. Di ba? Sa totoo lang ha. No offense, ano, yun talaga yan. Nangyayari talaga yan. Mga kaibigan. Meron namang iba na maayos naman talaga. Di ba? Oh. Halimbawa, bigyan natin ng permit ito, 100 cubic. Ambira, magkano ang 12 cubic ngayon? Magkano isang cubic ng ano ngayon na kagawa, Gerald? Isang cubic ng buhangin? 2,000? Ha? 2,000? Hindi ko alam eh, kasi hindi naman tayo nag 2,000? Sa isang truck kasi, yung mga panambak lang, nasa 16,000, panambak lang yun. 12 cubic o ano. Pero, ganyan siya. Di ba, mga kaibigan? Galing kay Mother Nature, kukunin ni quarry operators, bebenta niya. Punan niya lang yung bakho niya, saka yung mga tao niya. Di ba? 18,000. Screen sand. 18,000? 1,800. Okay. Screen sand lang yan, ha? Mga kaibigan. Puhon na lang nila dyan. Truck lang, tsaka ano. Yan, galing kay Mother Nature yan. Binibenta na nila. Di ba? Oo. Ngayon, mga kaibigan. So, tingnan natin, ha? Ito naman, sinampo lang natin kanina. Kasi yan yung findings noong 2010 pa. Di ba? Yan yung nangyari. Kaya lumawak ng ganyan yan kasi binaboy nitong mga taong ito. Mga operators nito. Di ba? Hindi tayo ano doon sa development kasi kailangan natin ng mga quarry materials din eh. Mga kaibigan. Di ba? Pero may mga lugar na pwede naman pagkuna ng mga quarry materials at hindi lang ito. Okay? Sige. Pero nirerespeto natin yung barangay ah, kasi hindi lang ano to eh. Resolution number 41 ito eh. Di naman magiging resolution to kung di aproba ng majority ng barangay Inagawansab. Ewan ko kung anong masasabi dito ng Kamuning at saka ng barangay Inagawa nila Kapitan Lakaw at ni Kapitan Ringgor. Kung sila ba ay sang-ayon din dito sa ganito na ilip yung moratorium. Ha, wala pa naman tayong nakakaabot na ganun. Eh, no? Pero yung Inagawan, gusto nila Inagawansab, gusto nilang ilip yung moratorium mga katropa. Sige. Obserbahan natin yan ha, sa mga mamaya. Tingnan natin yung mangyayari. Dito tayo. Pakibati si Longgi Valdesco ang stockholder ng Fortune at Malboro Sari-Sari Store. Ba, kamusta na ang bintahan, Tantan? Mukhang talagang sinusubukan kayo ni Port at saka ni Berlin. Ha? Patuloy ang paglago ng ekonomiya ni Berlin at saka ni Port. Paano nakakapasok dito? Ha? Oh, tatanong ka sa tindahan, Berlin at saka Port. Ito yung nagpapabagsak kay Malboro at saka kay Winston. No? At saka kay Hope. Si Hope nga, parang wala na eh. Wala nang Hope. Oo. Kasi bagsak na sila eh. Magkano yung Berlin? Napakamura niyan. Tsaka yung, di ba? Wala na. Nakapasok na eh. Kumbaga sa baha, bahambaha na eh. Ang puerto, tsaka ang buong Palawan, bahambaha na sa port at tsaka sa Berlin. Di natin alam kung yan ba ay may prediction yung pag-asa o Grabe ah. Anyway, puntahan ko lang tong tinalakay natin kahapon. Ha. Punta tayo ng El Nido! Sabi ni Reniel Nadaya, good morning, Kaloy. Baka pwede mo naman balikan ng El Nido. O magalala, hindi mawawala sa isip natin yan. Hanggang sa bangungot, daladala ko yan. Bon, tawagan mo ako, naguguluhan eh. Dito sa notice and order of immediate suspension of temporary permit. Pakinggan mo nga ito, lagyan mo ng audio. Sino yan? Sige, tingnan natin ito ha, kasi nagugulumihanan ako dito eh. Nagpadala itong mga driver kahapon, tricycle drivers and operators. Yan, ang kuha nila kahapon. Oh, notice and order of immediate suspension of temporary permit. Kinansila eh. Immediate cease and desist from operating any beach bus vehicle or transport unit under the authority of the suspended temporary permit. Oh, yan. Mayroon Integ tsaka PNP. Nakalagay ito dito sa pinirma ni Vice Mayor Rosento ha. PNP, sino ba yung chief of police ng PNP El Nido? Basahin ko sa inyo, okay lang? Okay ba yung mga pandinig nyo dyan? Walang mga baray yung tenga nyo? Oo, kasi nakalagay ito dito. Binabasa ko lang naman eh. Ano Bon? Binabasa ko lang naman. Ha? Oh, sabi rito, doon sa nilabas ni Vice, ha? Na hospital na ano siya? Oh, si Bernie, tsaka si attorney. Notice and order of immediate suspension of temporary permit. Enteg, tsaka PNP. Malinis naman siguro yung mga tenga ninyo. O kung hindi, padadala ko kayo kay Belia ng mga cotton buds. Kasi nakalagay dito sa pinirma na ito ni Vice Mayor Nieves Rosento. Yung effective immediately ito. Apprehend the driver and any responsible person for violations of applicable laws, municipal ordinance and lawful orders of the municipality. Prevent the... Ito, inuutosan kayo ha. Inuutosan, hindi ako naguutos. Inuutosan kayo nitong suspension of temporary permit. Prevent the continued operation of any beach bus vehicle operating under the suspended temporary permit. Gusto niyo tagalogin ko pa ito? Ha? Maintindihan, alam nyo na rin siguro yan. Nag-aaral naman, di man kayo magiging wala kayo sa katayuan ninyo kung mga bobo kayo eh. Di ba? Immediately impound any beach bus vehicle or transport unit found operating in violation of this suspension order whenever such impounded is authorized by law. Ha? Oo. Ayan. Inutosan kayo. PNP. Ah, PNP ba yung nakalagay dito? O, apprehend, eh, oh. Consistent with existing laws, municipal ordinances, and lawful traffic enforcement procedures, the INTEG and the PNP ay hereby authorized and directed. Ha? PNP, El Nido, you are hereby authorized and directed through the suspension order of temporary permit ng beach bus. Hindi ko lang alam kung ang problema ninyo ay mata o tenga. Oh. Ba't ko nasabi yun? Ayan, panoorin nyo. Gusto nyo, lagyan mo ng audio to. Para sa kaalaman ng INTEG at ng PNP El Nido. Kasi inauthorize sila at saka ang directed in utusan. Ayan. Ayan ba? Yung isa ba? Yung driver yung kumuha nito, driver. Yung may boses yung driver. Tricycle driver. Yan. Sige. Yan. Oh, wala yung may boses ah.
2: Abang.
1: And driver na kasalita.
3: Oh, yan na oh. Pasok pa rin. Walang cease and desist order.
1: Hmm. Hmm.
2: Dapat rin ipaw na talaga
1: yan. Oh, yan!
3: Anong titikala ko
1: doon? Anong?
3: July 14, 2026.
1: Oh, July 14. Kahapon yan. Anong sabi?
3: Ah, what's good?
1: Sige na ba? Ako na.
3: What's good?
1: Kuha nila yan kahapon. Mga concerned tricycle drivers and operators. Anong sabi niya? Walang cease and desist order! Grabe! Antigas! Pader! Ang padrino ni Beach Bus. Ha? Ano sabi ni Atorne at saka ni Bernie? Oh. Ito pinamigay ito sa ano, ha? Hindi lang ako nabigyan ito, permado ni Nieves Rosento ito. Ah, Nieves Rosento, Joel ni Vice Mayor Joel Rosento, release July 13, no? Hindi naman siguro peke ito. Ito ay isang photocopy ng isang original document, Mr. Chair. Ang sabi ng Supreme Court na admissible na sa court ngayon ang mga photocopy provided na ito ay galing doon sa original. Okay? Oh. Anong nakalagay? Basahin ko pa ulit. INTEG, PNP, basahin ko ah. Ah, basahin ko. Okay. Accordingly, Beach Bus Management is hereby ordered to immediately cease and desist from operating in... Si Kagawad na lang, ka-bus. Yung nag... Ano? Abon? Yung nag... anong tawag dito? Nag-privilege speech. Di ba? Meron ka dyan. Sabi ni... Sabi ng notice na ito, sa kay Beach Bus, immediately cease and desist from operating any Beach Bus vehicle or transport unit under the authority of the suspended temporary permit. Suspendido na po ang mayor's permit ni Beach Bus, yung temporary mayor's permit nila. This notice shall tip, shall take effect immediately. Kaya inutusan nila ang mga enforcers natin from El Nido. Apprehend the driver. Sorry doon sa mga driver natin sa hindi kayo kasi kayo inutusan din lang siguro ng mga boss ninyo. Pero pagka natikitan kayo, siyempre, boss nyo rin yung magbabay. Ticket lang naman to. Pero ito, mabigat ito eh. Oh. Apprehend the driver and any responsible person for violations of applicable laws. Prevent the continued operation of any beach bus vehicle operating under suspended temporary permit. Na? Tapos, ensure that, mas matindi to, immediately impound any beach bus. I-impound nyo raw? Ha? Eh, kahapon. Ha? Yung mga, tuwan-tuwa na yung ano eh, kasi 13 pa to ni-release eh. Supposed to be 13, 14, lanang biyahe muna eh. Diba? Ay kung sumunod kayo sa temporary permit ninyo at doon lang kayo sa highway, edi wala sa nang ganito. Ang tigas eh. Diba? Mga kaibigan, ngayon tingnan natin. Kasi kahapon, ayan, nakuna ng mga tricycle drivers, pinadala sa atin. Yan yung mga mata natin sa El Nido. Ha? Bumibiyahe pa rin! Grabe ang tigas ng ulo! Ha? Parang yung banga dyan sa Santa Lourdes! Ha? Hindi ito bibiyahe ng walang pinapad walang padrino, walang sinasandalan. Meron eh. Ha? Meron. Pero hindi natin alam. Tinatawagan natin si Bernie at saka si attorney, si Vice Mayor nasa Bon Hospital. Kasi siya nakapirma dito eh. Acting Mayor. No? 10 days lang naman ang hinihingi sa inyo magpahinga. Kung makukomply nyo dyan, nyo ang mga requirements within 10 days, go. Kasi mid of transport yan. Kailangan ng El Nido yan eh. Basta kayo, highway lang. Diba? Highway lang. Ngayon, liwanagin natin kasi hindi ko maintindihan kung ito ba, ini-implement ba itong notice of or notice and order of immediate suspension of temporary permit? O ano ba ito? Di ba? O mga kaibigan. Andiyan na? O kailangan lang authentic. SB Antonio, Cabezas, magandang umaga, SB.
4: Ay, magandang umaga po, sir.
1: Nasa hospital pala si Vice, ah.
4: Opo, sir, opo.
1: O nga, ito na lang. Ikaw na lang, ano? Siya ba acting mayor? Siya? Acting Mayor?
4: Sa ngayon, sir, hindi na po kasi dumating na kahapon yung
1: dumating si Mayor. Na si Mayor. Okay.
4: Opo.
1: So, sa pagkakaalam mo, itong pinirmahan niyang notice and order of immediate suspension of temporary permit ng beach bus, ano to? Active pa ba ito dahil nandiyan na yung Mayor? O paano, sir? SB?
4: Kahapon ko rin siya nakita yan.
1: Oh.
4: Habang nag-session kami, nakita ko nga yung phones.
1: Hello? Sir? Bueno, wala si SB. Paki-ayos mo yung ano. Para maliwanagan natin ito, dumating na pala si Yormi! Dumating na kahapon. Pero ito, pinirmahan July 13 Vice Mayor Rosento. Baka binawi na. Di wala naman problema kung binawi na. Basta malaman natin kasi yung dokumento ng hawak natin temporary. SB, naputol kanina SB, ano yung binabanggit po ninyo?
4: Kahapon, sir, kahapon ko din lang po nakita yan, yung napermahan ni Vice Mayor na suspension para doon sa beach pass.
1: Hmm.
4: So, kahapon din, abang nagsisyon kami, napagalaman ko rin, dumating na rin po si Mayor.
1: Hmm. So, wala ng visa to? Kung nandiyan na si Mayor?
4: Eh, yung po ang hindi ko po maiklaro. Hindi ko po masyadong maano yan kasi masasagot. Kasi nga, yung time na ilang araw din po naging acting si Vice Mayor.
1: Hmm.
4: So yung nag-ano.
1: Kasi yan, hindi dapat mag-issue ulit. Kasi permado to ni ano eh. Galing ito sa, may logo ng El Nido, Municipality of El Nido, ni-release. Sinerve doon sa beach bus. So, ang ano ko rito, legal document ito, kung halimbawa may pagbabago, maglabas ulit ng panibago. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya natatanong din kita kung ganun ba talaga yon. O existing pa ba ito o wala na ito dahil nandiyan na si Mayor?
4: Nung time kasi siyempre, nung pagkakaano ko niya, pagkakaintindi ko, nung time na nandiyan si acting si Mayor Joel Lucinto, so siyempre matik po yan na siya yung nag-act yan para i-suspend yan. Hindi ko lang po matabisado ngayon kung dahil nandiyan na si Mayor. Pero siguro yan sa tingin ko, dapat magkagawa siya ng panibagong order na naman.
1: Oo, kasi
4: siyempre siya naman.
1: Oo, para hindi mal... Para hindi malito yung ano, kasi dito sa notice and order of immediate suspension ng temporary permit, inuutosan yung NTEG at yung PNP na hulihin yung nagbabiolate dito sa suspension ng temporary permit na ito. May mga inbound pa nga rito eh. So, ang kaya natatanong namin kung ito ba, okay pa ba ito? O, kasi parang kung babaguhin ito, ano ang dahilan? Kasi yung pinirmahan ni Vice Mayor Joel ay yun naman talaga ang nangyayari dahil may violation si Beach Bus. Yun ang pinagbasihan niya naman. Di ba? Kaya niya pinirmahan yun. Di ba, SB?
4: Yes po, tama po. Kalawi, tama po. Yun din po yung pagkakaintindi ko. Kaya nagugulat ka rin niya ako. Kahapon, umuwi ako galing munisipyo. Gabi na nga yata yun. Nasalubong ko naman yan. Kumbaga sa... Kumbaga sa ano, kasagsagan man ang ano nyo yan na isuspindi kayo, bakit patuloy pa rin ang pagbibiyahe? Kumbaga parang ano na rin, hindi na rin tama, tsaka sobrang kaano na rin yan, kakapala na rin ang mukha yan.
1: Parang ano na ito, SB, kasi documents ito, legal documents na inisyo at pinirmahan ng BC Mayor, siguro kung mayroong babaguhin ito, isyo ka ulit ng... mabago ito na hindi na namin sinususpindi, pinapayagan namin ulit eh. Pero kung mananatili ito at existing ito, tatanong ko rin sa DILG, dapat sundin ng PNP o ng INTEG kasi ano to eh, mabigat-bigat na dokumento ito, di ba? Kung hindi pa nababago.
4: Eh, yun nga po talaga dapat yan. Kasi, si Vice Mayor, hello po.
1: Ah, sige po. Dinig kita, SB, dinig kita.
4: Mag-act naman talaga siya bilang acting mayor ng El Nido. So, ibig sabihin, nailipat sa kanyang kapangyarihan niya bilang mayor ng El Nido.
1: Oo, may authority.
4: Yun ang authority niya. So, kung babaguhin man yan, panibago, pero... Ang tanong kasi dyan, para sa akin, nag-iisip din ako, kahapon nagkaroon kami ng sesyon na i-refer ng legal namin, ng Committee on Legal, sa Sangguniang Bayan, pero nakalagay po yan doon sa minute na kami ng act na lang, na ginawa lang namin, action taken, para may ibig sabihin, na ginawa namin ang trabaho namin bilang Sangguniang Bayan to refer to the executive, pero... Maliwanag naman na bago kami nakapag-refer sa kanila ng panibago na ano, nagbaba na ng...
1: Order?
4: Order.
1: Hmm.
4: Kaya, ito ko lang po, bakit ngayon na naman, nagbibiyahe na siya ng Bitcoin. Kaya na sabi ko nga, sabi ko parang masyado na rin ang pagbabastos itong mga...
1: Grabe. Grabe yung sinasandalan nito, Pader, yung si Beach Pass, SB, pero sa nakikita natin, wala silang pakialam eh. Kumbaga, may sinasandala nito na, kasi meron ka na nga suspension, binigyan ka naman ng 10 days para i-comply yan. So after

0: No.
1: Hindi ko pa kasi masasagot, sir, kasi una-una hindi ko pa nakita kung ano yung decision ni Mayor dyan. Pero napaka-imposible naman, nagbaba pa lang ng napirmahan ni Vice Mayor nung nakaraang araw yan.
0: Binawi ka agad.
1: Tapos babawiin.
0: Wala pa isa. Wala pang 24 hours, bawi agad. Laban o bawi yata ito . Pero maganda Vice, maano natin ito, malinawan ano siguro sa mga susunod na araw kung wala na ba ito, kasi magmumukha tayong ano rito, ano ba talaga, laban o bawi mali ano yung mga tao . Ano ba kayo diyan sa LGU, ano bang nangyayari na, di ba?
1: Kaya nga po, mismo kami na naguguluhan din yan. Kasi kagabi talaga, sa totoo lang, nasalubong ko dalawang bituan galing sa Naksan. Umuwi ako dito sa may barangay ng Tatuan. Kita dito talaga bumibiyahe. Tapos ngayong umaga, nakita ko, napanood ko na naman po yung mga video. Sobra-sobra na rin yung pangano.
0: Parang hindi mo sa LGU tumatama . Parang wala tayong ngipin . Na sa pagpapatupad nito mga memorandum o pagkansila ng so anong sa kayo sa sanggunian, wala bang ano, pwede bang mag ano dito inquiry o ano patawag yung legal ng LGU kung hindi si mayor ano, para maliwanagan hindi tayo na napupulaan ng mga tao diyan sa El Nido SB.
1: Sa totoo lang sir, hindi ko pa masasagot yung ano yung tanong na yan, pero susubukan ko pong kausapin.
0: Oo nga.
1: Yung kasamahan ko kung ano yung pinakamagandang gawin. Kasi mismo talaga ako, parang masyado na rin na insulto. Kaya,
0: grabe naman.
1: Nag-isip ako kanina umaga. Tatanungin ko lang sila kung bakit. Mayroon ba kayong ano ba yung pasilinawa ko? Parang pagkakamit na ako kasi tingnan lang ganun, pabalik-balik na lang sila. Parang sobrang pagwawalang hiya na rito sa amin sa bayan ng Iligo.
0: Pagwawalang hiya na to pambabastos na to sa gobyerno hindi na maganda, pero hindi itong mga ito, hindi ito gagalaw nang walang naguutos sa kanila, nang walang sinasandalan. Hindi gagalaw yan . Mabigat yung pasukin mo yung mayroong suspension ng temporary permit mo, papasukin mo yung barangay roads, may impound pa nga ito, pero ginagawa nila . So mabigat yung padrino. Yan ang hanapin nyo dyan na SB.
1: Yun nga po . Sa totoo lang, kung talagang nakikita rin yan ng mga enforcement namin dito sa bayan ng Lindo, hanggang hindi pa naman talaga nalilit ba yan ng order na yan ng suspension o wala pa rin bagong order sa Lindo, sana naman, tulungan din nila yung mga mamamayan dito sa Lindo.
0: Sige.
1: Hindi naman po ako nagiging one-sided dito . Gusto ko lang naman yung ano rin, mabigyan ng katarungan yung mga hinahin ng taong bayan.
0: Tama yan. Ito naman, hindi naman pinipigilan, di ba nag-usap na tayo dito SB, hindi naman pinipigilan. Lahat naman kikita. Ito lang sila, limited lang sila sa highway. Para yung tricycle at yung iba naman, bano-ano, kumita din dun sa mga inner roads. Yun naman, everybody happy. Huwag mo naman suluhin lahat. Di ba?
1: Kaya nga po.
0: Sige, at isasangguni namin sa DILG ito kung ayaw nilang sagutin dyan sa LGU. Kasi ang gulo nito . Di ba?
1: Sige, sir. Sige.
0: Salamat, SB. Thank you.
1: Salamat po, sir. Mabuhay po kayo.
0: Ayun yung sagot, hindi sa DILG tayo magtanong. May makasuwan pa kayo dito. Sige. Alamin natin na mamaya o bukas. Grabe katigas ha. Grabe. Pinapa-impound sila pero hindi natatakot . Bumibiyahe sa kabila ng cancellation ng temporary permit. Antindi mo, bro. Grabe kalakas ha. Mga katropa, wala na tayong gano'ng oras, ha? Alam ko na, si Senyas ka na .
2: Bawat panayam.
0: May 1 minute pa ako. Para magpaalam. Sa ngalan ng buong persa na XFM News and Public Affairs. Ako yung lingkod, Kaluy La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Sakto, alas 9.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Boy!
1: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mapibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Mga katropa! Excited!

0: XFM Time 9 AM.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magandang umaga sa inyong lahat, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na aras 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Katapos po ng Bullseye Matikan, sunod agad ang Public Service.

0: gusto nyong idaan sa XFM?
1: Serbisyo Katropa!
0: Welcome dito ho sa Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos na ang komentaryo, Serbisyo Publiko.
1: Serbisyo Katropa!
0: Siyempre kasama ninyo lingkod, ka Gerald Gales.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos yung sa technical side natin, si Katropa Moises at Axel Bone.
1: Serbisyo Katropa!
0: Siyempre, na buong pwersa ho ng XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Hey, nakalive na ho sa page ng XFM Palawan. Uy, bilis ha, tumaas na ho ng 284. Parang araw-araw meron pong 1,000 bagong followers.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ito hong page ng XFM Palawan. So, paki-follow pa rin. Yung mga nakikinig ho sa mga oras na ito, gamit po yung radyo. Kung kayo po hindi pa nakafollow, at hawak nyo yung cellphone ngayon. I-search nyo na po. Type nyo ang XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Paki-follow nyo lang po ha para madagdagan yung pong mga followers natin para mas marami pa yung makabasa, makapanood ng mga balita dito sa atin sa lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Dito sa atin sa Puerto Princesa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, pati sa ibang mga lugar, ganun din. Dami ho. Yung XFM ang pinakamarami na nai-upload na mga balita, kaganapan, public service dito sa atin sa Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Para updated ho kayo ha, nakapalo dapat dito po sa XFM Palawan page.
1: Serbisyo Katropa!
0: Morning sa mga nasa live ho kaagad natin, sa mga nanonood sa Facebook Live, kila Sir Dink Strelia, ando kaagad eh. Comment ka agad sa live natin. Thank you ha. Good morning, Katropang Gerald. Good morning, Sir Ding.
1: Serbisyo Katropa!
0: Siyempre, ang ating pong palatuntunan na hihatid sa atin. Ito pong Serbisyo Katropa. Okay, sige, standby. Sige, okay, ayos na siya. Sige, mamaya, unahin muna natin. Ganito,
1: Serbisyo Katropa!
0: Meron po kasing balita tungkol ho ito doon sa, alam nyo naman, napakamura ng bigas ng NFA, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Mura, mabibili sa 20 pesos ang kada kilo nito, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Sino-sino yung pong mga dapat at makakabili? At kamusta yung pong mga kababayan natin na pumupunta doon at namimili nito pong 20 pesos kada kilo na bigas?
1: Serbisyo Katropa!
0: Benting bigas, meron na beneficiaries.
1: Serbisyo Katropa!
0: Si Ma'am Ruby, tama, Ma'am Ruby, nasa kabilang linya ng Ma'am Ruby. Magandang umaga po. Morning, Ma'am Ruby, information officer po ng NFA. Na yun o 7 ang umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Diba ang senior citizen, ang solo parent, ang PWD, nakakabili ho ng bigas? Sino pa ang pwedeng bumili ng bigas na ito? 20 pesos, napakamura.
1: Serbisyo Katropa!
0: Saan ng NFA sa mga munisipyo?
1: Sir.
0: Dito sa Puerto, madali lang makita na yan ang malapit sa katedral, katabi lang ho ng NBI.
1: Serbisyo Katropa!
0: 9:08 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: At syempre, ang Serbisyo Katropa po ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Alam nyo kung meron kayong nararamdaman, meron kayong sakit, o yan ay pabalik-balik, o di kaya naman pakiramdam ninyo ay kailangan ng second opinion. Yung alternative medicine, itry nyo na rin. Sikat po yan sa China, sa ibang bansa, sa Japan. Alternative medicine, tapos yung mga gamit, mga panggamot, herbal. Yan. So, pwede ho yan sa Yes to Health Clinic.
1: Serbisyo Katropa!
0: Nasaan ang Yes to Health Clinic na meron po mga naturopathic doctor, nandiyan po sa Barangay San Manuel.
1: Serbisyo Katropa!
0: Oo, dyan po sa harap ng kain na to, matatagpuan yung po Yes to Health Clinic. Kahit na anong klaseng karamdaman, kahit na anong sakit, ipa-check up, walang problema, pwede ho yan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ma'am Ruby, okay na. Good morning, ma'am.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ma'am Ruby, good morning.
2: Hello, sir. Good morning.
0: Yes, ma'am. Information officer po ng NFA Palawan, ano, ma'am, Ruby?
2: Yes. Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, ma'am. Ma'am, mangangamusta lang tayo dito po sa, kasi dyan po bumibili, di ba, yung pong mga babae natin, solo parent, senior citizen, PWD, doon po sa tig 20 pesos na kilo ng bigas?
2: Okay po, opo.
0: Yes, ma'am. Kamusta po ito, ma'am? Yung pong ano natin, parami ba ng parami? At sapat ba yung bigas na naibibenta natin?
2: Yes po, sir. Sapat po ang ating bigas sa NFA Palawan. And marami pong tumatangkilik po sa programang ito po ng ating Pangulong BBM, yung Benting Bigas Meron na Program. So tuloy-tuloy pa din po ang issuance natin dito po sa Redemption Site ng FTI, dito po sa Barangay Liwanag, sa NFA Compound.
0: Apo.
2: And katulad po ng binanggit niyo po kanina, ang ating mga qualified beneficiaries po ay ang mga farmers, fisher folks, minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizen, PWD, solo payer, at saka member po ng 4Ps.
0: Okay, opo. Yung pong ano, ma'am, no? Yung mga merong trabaho, tapos ang kinikita ay yung minimum wage lang, pinakamababang sahod, pwede na rin po silang bumili, ma'am?
2: Yes po, sir. Ang requirements lang po ay company ID nila and certification po from kanilang HR.
0: Ayun, certification galing sa HR, tapos company ID na yung date ay valid.
2: Opo, opo. So allocation po nila, sir, per month ay 10 kilos po. Mas mababa po kumpara po sa senior citizen and PWD kasi po ang allocation nila ay 30 kilos per month.
0: Yan po yung sa ano, ma'am, sa senior, sa solo parent, pati PWD.
2: Opo, at saka sa mga 4-piece member.
0: Ayun, 4-piece. So, 30 kilos naman sa kanila sa loob ng isang buwan.
2: Opo, sir. Opo.
0: Okay. Ito naman, ano, ma'am, yung mga minimum wage earner, ma'am, ay ilan, ma'am, sa isang buwan?
2: 10 kilos po.
0: Okay. Pag naubos na ito, di pwedeng bumalik. Kailangan next month pwedeng bumalik. Ganun, buwan-buwan.
2: Yes, opo, sir. Para po at least mapagbigyan naman po natin yung karamihan po. Lahat po makatikim naman.
0: Okay. Yung pong mga driver kasama rin po, no?
2: Yes po, kasama po sila.
0: Tricycle driver?
2: Opo, opo.
0: At multi-cab jeepney driver, ano pong kailangan nila?
2: Certification po galing po sa kanilang membership sa TODA.
0: Mm-hmm.
2: Opo, yun po requirements.
0: Okay. Madali lang din pala yung pong mga kailangan nila. At marami rin po, ma'am, nakakalab ng mga tricycle driver at nakikita ninyo na pumupunta dyan at bumibili.
2: Yes po, sir. Marami po. Pero syempre po, pag nagsabay-sabay sila, ang hirap naman po, sir, makater lahat.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang FTI po, actually, sir, ito po ay programa ng FTI.
0: Yes po.
2: Ang NFA po ay partners nila bilang taga-supply po ng likalidad na bigas. Pero sa ngalan po ng FTI, since sa amin naman po kayong nag-inquire at nag-inquire po sa aming Facebook page, ang FTI po ay para po at least po ma-cater naman nila hanggat maaari lahat po ng mga beneficiaries na pumupunta. Nagbibigay po sila ng stab tuwing umaga, 8 o'clock hanggang 12 o'clock po. Sa umaga po yun. So, ang ipapamigay po nila ng stab ay good for 200 person.
0: Okay,
2: 200 slot. So, ang ibibigay po nila ng stab ay schedule para sa kinabukasan na bili, na pagbili nila. Eh, di naman po ganun katagal.
0: Okay.
2: Ibig sabihin, kung kukuha ka po, actually po ngayon maraming tao po doon sa Barangay Liwanag.
0: Uh-huh.
2: Kung kukuha sila ng stab ngayon, bukas po sila makakabili.
0: Okay.
2: So, 200 yun, sir. Pero, as isang tao po ay pwedeng, pwede silang mag-represent ng hanggang dalawang allocation. Let's say, ako po, pwede ako mag-bit ng dalawa pang ID, magdadala lang po ng authorization letter.
0: Mm-mm.
2: So, ibig sabihin sa isang slot, pwede hanggang tatlo. Yung personal ko na ID,
0: uh-oh,
2: and then yung dalawa po na bit-bit ko.
0: Okay.
2: So, hindi lang po 200 slot actually ang nakikater sa umaga.
0: Uh-oh.
2: Then, mayroon din po tayo, sir, na walk-in na tinatawag sa hapon.
0: Oo, tapos.
2: Yan po. Mm-hmm. Kaya lang po, dahil sir, syempre limited na lang din po ang ating time sa hapon para po may time pa din po sila na gumawa ng report.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang 100 slot lang po yung walk-in.
0: Oo. Okay. So, everyday, ma'am, everyday, nasa 300 ang kaya natin pong pagbintahan.
2: Yes po, 300 slot.
0: Yung pong walk-in, paano po yung sistema nun?
2: Sa walk-in naman, sir, hanggang 20, kung kanina po binanggit ko, sa senior citizen, hanggang 30 kilos po ang maximum.
0: Mm.
2: Sa walk-in naman po, kung magpapadala po sila ng kanilang representative, sa kanilang representative, hanggang 20 kilos lang po. Pero kung personal na sila ang pupunta, 30 kilos pa din po yung mga avail nila.
0: Ah, mas maganda so, pala, sila mismo ang pupunta ma'am para 30 kilos talaga. Kasi kung iba ang kukuha, 20 lang.
2: Sa walk-in po yun, sa sir. Walk-in, pero kung sa regular na staff, kahit po ipadala nila through representative, 30 kilos pa din po. Kasi regular po na lista.
0: Yes, ma'am. Yung sa walk-in, ma'am, yung tinutukoy natin pag halimbawa mong biglaan tapos hindi ikaw makapunta, pinasuyo mo lang sa apo mo,
2: 20 kilos lang. Yun, sir. Opo, opo.
0: Okay, malinaw. Monday to Friday po, no?
2: Yes po, sir. Monday to Friday, except holidays.
0: Oh, sige. Ma'am, sino po yung namimigay ng stab? Yung pong ano,
2: FTI. Yes po, sila po.
0: Oh, nandyan din po nag-o-opisi na, ma'am, sa inyo, ma'am, sa NFA?
2: Doon po sa Baradansyong site, sa Barangay Liwanag.
0: Diyan din po makikita sa compound ninyo ng NFA?
2: Yes po sir. Ina-assist lang po sila minsan ng mga personnel ng NFA, pero mostly po yung mga guard ang nag-assist sa kanila.
0: Hindi
2: pero mga taga-FTI po yung nagbibigay.
0: Hindi guard ng NFA yung namimigay?
2: Paminsan-minsan sir, pag medyo tambak na yung tao, nag-assist po yung mga gwardiya. Pero hanggang assistance lang po sila.
0: Baka kasi mamaya mapulaanan yung mga gwardiya natin, nagpapalakasan, baka lang naman, baka isipin nila, yung gwardiya, namimili lang, nabibigyan nila, binibigay tatlo, ako hindi ako binibigyan, baka may mga ganon. Meron mang reklamo ganon? Wala naman.
2: Wala naman, sir. Pero kung sakali man pong may reklamong ganon, dapat po ay maipaabot agad sa amin po, sa LFA.
0: Para walang palakasan, di ba ma'am?
2: Yes po, tama po.
0: So pupunta sila doon, alas 8 ng umaga, para makakuha ng stab, gagamitin para bukas.
2: Opo, tama sir.
0: Kung pupunta naman sila ng hapon, walk-in yun, pwede walk-in naman.
2: Pwede naman po, pero i-clarify ko lang po, pag hapon, hindi po namimigay ng stab. Umaga lang.
0: Umaga lang, okay.
2: Opo.
0: Pwede sila, walk-in nga ma'am.
2: Opo, walk-in lang.
0: Walk-in lang. Pero ang stab, sigurado talaga yun, 200, mapasama ka. Tiyak yun bukas, meron kang mabibili.
2: Yes po, opo. And sa hapon po, yung walk-in, hanggang 100 lang din po, sir. So, baka mamaya, napunta na sila ng mga 4 o'clock na na-cater na po yung 100 slot.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi na rin po sila makakabili. Sana po maintindihan din po.
0: Ayun, malinaw. Ay, ma'am, yung teacher, ma'am, pati mga non-teaching personnel ng DepEd, pwede rin pala?
2: Yes po, sir. Bago pong ano yan, sir, ng FBI.
0: Oh, okay. Bakit sila lang, yung mga teacher? Bakit yung iba, ma'am?
2: Hindi ko din po masasagot pero tatanong ko po sa taga-FBI.
0: Kasi baka iba magselos, yung iba, bakit teacher lang ang napasama eh. Kami may trabaho rin naman. Mas mababa pang asweldo namin sa teacher, baka magganon ba yung iba? Di ba, ma'am?
2: Yes po, opo. Naintindihan po natin yan.
0: Pero maganda ito, ma'am. Ito pong programa na ito ng Food Terminal Incorporated FTI at yung pong kayo partner, ma'am, NFA. At least nakakatulong ng malaki doon po, ma'am, sa mga mahihirap na tao.
2: Yes,
0: diba, ma'am?
2: Yes po. Sana po ipanalangin natin na magtuloy-tuloy po yung ganitong programa.
0: Dito lang ba yan, ma'am, sa Puerto, sa Barangay Liwanag o meron pa doon sa ano, sa ibang mga munisipyo?
2: Ang redemption site po ng FTI ay dito lang po sa Puerto Princesa. Pero po may mga partners po tayong mga kooperatiba na pwede rin po silang magtinda ng benting bigas. Pero ang nag-avail lang po, ang naging interested lang po na kooperatiba ay sa bayan ng Nara.
0: Nara?
2: Elvita, opo, Elvita Farmers Cooperative.
0: Oo.
2: And SRT Nara Co-op. Panay bayan po ng Nara yan, sir.
0: Kasi kung pupunta pa sila, taga Brooks Point, bibili sila dito, ilan lang naman ang ibibigay sa kanila, lugi, isa pamasahe, langanin. Kaya ang talagang nakikinabang dito, taga Puerto lang.
2: Opo, totoo po. Actually po, ni-raise na rin po namin ito sa FTI na marami nga pong nagre-request
0: opo
2: sa iba-ibang munisipyo. Alam na rin po nila, sir. So, let's hope po na magawan din nila ng paraan.
0: Opo. Ay, okay, ma'am. Ma'am, yung GC namin, ma'am, sa Palawan Media, ma'am, nagtatanong baka pwede rin mapasama yung mga reporter, mga media dito sa ano pagbili ng bigas? Sa GC? Oo.
2: Sige, sir. Papaabot po natin yan.
0: Akala ko, sige sir, akala ko okay na. Ipapaabot ma. Balitan mo ako mama kung pa pwede ma'am. Alam mo naman yung mga media ma'am, maliit lang naman ang sahod niyan ma'am.
2: Okay sir, opo. Magme-message pa ako sa inyo.
0: Marami lang kaibigan pero maliit tsweldo. Para makatulong din. Hindi, ano lang ma'am, balita lang man po, halimbawa mayroong madagdag uli dito sa listahan, sa kriteria natin kung sino pa yung mga madadagdag at pa pwede. Palagay ko man pa, patagal na patagal, parami ng parami ito kasi nuunti-unti hanggang sa makatulong at makater din lahat, di ba?
2: Opo, yes sir, tama po kayo. Kasi nagsimula po yung FPI na yung kanilang beneficiaries ay farmers, fish and fox, and senior citizen and PWD lamang. So, habang tumatagal, nadadagdagan po ang mga beneficiaries.
0: Sige. Bago yung pulis sundalo, ma'am, kami muna ha. Media muna, ma'am, ha.
2: Okay, sir. Makakarating po.
0: Bibira lang po. Ma'am, maraming salamat, ma'am. Baka meron kang mensahe, ma'am, and meron kang instruction dito, ma'am, sa mga pasok dito, ma'am, sa ano natin, sa programang ito.
2: Thank you. Thank you so much po sa opportunity, sir. Maraming salamat. Na tumatangkilik po sa ating Benteng Bigas Meron na program. And katulad din po ng sinabi ko kanina, may mga katanungan po tayo. Mag-message lang po sa Facebook po ng NFA Palawan. And sisikapin po natin na masagot po at makater po lahat ng inyong mga katanungan. And sir, baka po pwede ko na din samantalahin ang pagkakataon to. Ang NFA Palawan po ay patuloy na namimili po ng palay sa halagang 23 pesos to 30 pesos per kilo, tuyo at malinis. So sa iba pa pong katanungan, pwede lang din po kayong mag-message sa aming pong Facebook page. Marami pong salamat.
0: Ma'am, ma'am, magkano pong bilihan natin ngayon ng palay, ma'am, sa Palawan dito sa atin?
2: Weekly kasi sir, nagbabago po ang aming presyo, okay. Kasi depende po iyan kung magkano din po ang presyo sa labas. Pero ngayong week po, ang pamimili po namin ay 25 pesos per kilo.
0: Okay. Nakasako na ito, ma'am, no? Yung malinis na, yung palay na lang siya, tas tuyo, parang ano na, nabilad na?
2: Yes.
0: Okay, sige. Thank you. Aray, naputol yung aninya ni ma'am.
1: Pisyong Katropa!
0: Okay na yun, Oo, salamat ha kay Sir To. Paki-ano na lang, pakitawagan, tas pasalamat ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: 23 to 30 kilos na yung bigas.
1: Serbisyo
0: Katropa. Bigas palay-palay. Ano mo yan, ibilad mo muna yan, patuyuin mo muna, isako mo bago mo benta. Ibilihin ng NFA. 23. Ay, paano kung ano na lang kaya? Magiling mo na lang kagad yan para bigas na mas malaki presyo, di ba?
1: Serbisyo
0: Katropa. Pag gusto mo lang palay, pwede yan sa NFA. Bibilihin nila yan hanggang 30 kilos.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung sa ano ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung sa sino-sino yung makakabili nito pong tigbenting bigas?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito na, may mga dagdag na ho kasi.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang una talaga dyan ay yung pong mga lolo't lola natin, mga senior citizen.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede ho kayong pumila para bumili tag-sampo at tag-sampo tig-bente na bigas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung solo parent, ganun din. Pwede rin. Pila rin ho kayo. Makakabili kayo nito. Tig-bente yung bigas, oh.
1: Serbisyo Katropa.
0: PWD, kasama ho kayo dito. Pati yung mga miyembro ho ng 4-piece.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos, nadagdagan yan, sino pa yung mga sunod? Mga magsasaka na, mga...
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga magsasaka... Tapos mangingisda, ganun din. Kasama na rin ho kayo dito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito na, talaga oh. Grabe oh. Mga tricycle driver, kasama na rin ho kayo. Pati mga jeepney driver, multi-cab driver.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasama ho kayo dito ha. Jeepney, multi-cab driver, tricycle driver. Pwede ho kayong bumili nito. Tig-20 yung bigas ng NFA.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga mayroong trabaho... Bago sweldo, magkano ba yung minimum ngayon?
1: Serbisyo Katropa!
0: 495, tama di ba? Kung kayo sumusweldo ng arawan na 495.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mas mababa pa, kasi hindi naman iba nasusunod talaga, di ba? Yung iba talaga na mga employee, mga pasaway rin talaga, pasweldo mababa.
1: Serbisyo Katropa!
0: O ayan o, kasama na rin ho kayo dito, yung company ID nyo lang, tapos yung certification galing ng HR.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung guru nga, naknamba ka, grabe kayo, deped ha, talaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ba't talaga kayo, napasama na kayo sa listahan ha? Mga guru natin oh, Pati mga non-teaching personnel natin, nako, talaga naman deped. Ayos, ayos, ayos.
1: Servisyong katropa!
0: Unti-unti lang, dagdag lang na nagdag, diba natin, tatlo lang. Tapos napasama yung porpoise, tapos yung mga magsasaka mangingisda, tapos yung mga driver, tapos ito na yung minimum wage earner. Tapos yung teacher, napasama na, baka sa susunod kasama na yung media, talaga naman to.
1: Servisyong katropa!
0: Wala pa, hindi pa tayo kasama. Oh. Unti-unti lang yan. Ngayon, araw-araw, ang gagawin ninyo, ay hindi, araw-araw. Araw-araw silang nagbebenta, pero ito, isang beses lang to sa isang buwan. Diba?
1: Servisyong katropa!
0: O bukas, Huwebes, punta ka doon, simula alas 8 ng umaga, hanggang alas 12, may ibibigay po na stab.
1: Servisyong katropa!
0: 200 na stab yung ibibigay. Diba? Pag binigyan ka niyan, bukas ng umaga, nakaschedule kayo. Oh, pila pa rin kayo bukas.
1: Servisyong katropa!
0: Pero mabilis lang naman na pila. Pag pila nyo bukas, may dala kayong 20, diba? Ay kung senior kayo, tatlong 20 dala mo, 30 kilos.
1: Servisyong katropa!
0: Hindi, magkano yun? Tama ba? Ang 30 kilos sa buong isang buwan. Pero ang kilo ng bigas ay 20.
1: Servisyong katropa!
0: Yun. Kung meron kang tatlong 20, meron kang tatlong kilo ng bigas.
1: Servisyong katropa!
0: Pero pabalik-balik, maawat. I-max nyo na lang kasi ang isa, ipapwede namang makabili na hanggang tatlo eh.
1: Servisyong katropa!
0: Pero itong simula dito sa dito sa magsasaka, sa mangingisda, sa mga driver, mga minimum wage earner, pati dito sa mga guro, ng teaching personnel, tig 10 kilo lang sa loob ng isang buwan.
1: Servisyong katropa!
0: So, budgetin nyo na lang yun. Magkano ba yun? 20, di ba? 20, 20 pesos times 10. O, di ilan yun? 200. 200, tama? 200? 10 kilo. Yun. Si, anong nagko-compute sa isip ni Sherto, mabilis yun eh.
1: Servisyong katropa!
0: Malaka 200, pila ka doon, meron kang 10 kilo. Sa susunod na buwan, pila ka uli doon.
1: Servisyong katropa!
0: Pila lang ng pila. Buwan-buwan, pwede ka dito. Yun ang galing ng programa ni BBM dito.
1: Servisyong katropa!
0: Talaga, saludo tayo kay Pangulong BBM.
1: Servisyong katropa!
0: Pero maganda sana yung talagang lahat ng mga sa palengke, di ba? Yung pupunta ka, bibili ka, tig-20 na talaga yung bigas.
1: Servisyong katropa!
0: Pili lang eh. Wala, ang layo nyo. Yung dyan sa Batarasa, pupunta pa kayo ng Puerto Rohoy. Pwede siguro kung halimbawang may ibang pakay. Pero kung sasadyay mo lang, wala. Lugi ka.
1: Servisyong katropa!
0: Sabi dito, hindi maganda yung style na pabalik-balik. Bakit hindi na lang bigyan pagdating dyan? Paano kung galing ka ng Kamuning? Gastos din yung pamasahe. Kung may imbak dyan na bigas, bakit hindi na lang ibigay? Yun na nga eh.
1: Servisyong katropa!
0: Tama rin si Pili Tambayan. Pili Tambayan, sabi niya, pabalik-balik eh. Biroy mo senior citizen? Pumunta ngayon. Eh, pagpunta pa lang dito, galing ng, ng Langugan. Pagkalayo-layo nun, senior na yun, masakit pa yung balakang. Meron pang arthritis yun. Bawat takbang, mahalaga. Sumakay na sasakyan. Bumiyahe papunta ng madaling araw pa lang. Bumiyahe alas 8, dumating dito sa NFA. Kumuha ng stab. Atay, balik ka bukas ha. Bukas yung schedule mo, ito yung stab. Aruhoy.
1: Servisyong katropa.
0: Balik na naman, biyahe na naman ang Langugan. Kinabukasan, madaling araw. Sayang!
1: Servisyong katropa!
0: Ano naman, bakit di na lang pagdating dyan? Saan yung pambayad mo? Ay, hindi naman ganoon, parang ang tapang, di ba? Saan po yung pera, pambayad ninyo? Ay, may 200 pesos. Oh, okay, sige. Ito po yung bigas, oh. Buhatin nyo na po. Uwi na po kayo. Ganon dapat para mabilis. Huwag mo schedule. Mayan!
1: Servisyong katropa!
0: Parang gulo ni Gerald. Nakabasa lang ng ibang message. Hindi, may punto naman eh. Tama si Pili.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tama naman si Pili, di ba? Pabalik-balik, masakit nga naman dun sa paan ng senior citizen. Nanay, di ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Hirap ng ganun eh. Sige. 9:30 ho ng umaga.
1: Serbisyo.
0: Basta magandang balita ito. Doon sa ating mga kababayan na mayroon trabaho. Minimum wage earner. Pwede na ho kayong bumili ng bigas sa NFA.
1: Serbisyong Katropa.
0: 20 lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kada kilo ng bigas. At sa buong isang buwan, mayroon kayong nakalat sa inyo ay 10 kilo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Good day po, kagawa. Gerald, paano po yung mister ko, karpintero? Hindi po permanente yung work. Ako po ay mayroong karamdaman pa. Tapos high blood pa. Wala akong work. Hindi po ako makabili dyan sa NFA Rice. Thank you po, Aroy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kailangan kasi dito merong company ID. Maliban sa company ID, meron pang certification galing ng HR.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, yun ang sabi dito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sayang, no? Yung mga, kung papasok naman siya sa mangingisda, may mga samahan kasi yan, yan sinicertify na ikaw ay mangingisda. Di ba? Sana sa susunod yung nilalapit din nga natin yan, karpintero.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi, pagka-karpintero kasi 700. 800, gano'n na yung ano eh. Di ba yung helper ngayon nasa 500 na rin?
1: Serbisyong Katropa!
0: Kisahod ng karpintero, lalo na yung mga ano? Mga finisher karpintero.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung skill talaga, nasa 1,000 ang araw niyan eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, huwag mong iismulin yan, karpintero yan. Pihira magagaling yan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, balik ho tayo. Kukomersyal lang saglit. Tapos pabalik po ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pipili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
10: may collagen
9: at glutathione tayo pa
10: at sa nasa
9: kape-kape.
10: Panalo ka dito.
9: Ayan, subukan nyo.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinaghalong mangustin,
10: moringa,
9: spirulina,
10: garlic,
9: plus
10: collagen
9: and glutathione.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
19: Mag-Santhon Plus Gold!
18: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
19: Mag-Santhon Plus Gold!
20: Ang hindi ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag-Santhon Plus
25: Herbal Oil.
27: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santhon Plus Herbal Oil.
28: Mga katropa,
0: Excited!

0: Servisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Uy, yung gamot na yung gamot, yung pong sabon na, na gamit natin, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Talaga naman, pampaputi, pampakinis, tapos ang bango-bango.
0: Servisyong Katropa.
1: Bangohong, ganda sa katawan. Try nyo ho ha, Santon Plus Herbal Soap. Yung sabon na yan ay mabibili ho sa mga pharmacy, sa mga butika lang ho. Yan ho sa inyong mga malapit lang, kung saan mas malapit to sa inyo. Sa mga drugstore or pharmacy, magtanong lang ho kayo.
0: Servisyong Katropa.
1: Makakabili ho kayo niyan, Santon Plus Herbal Soap. Pati ngayong Santon Vitamin C. Ganda rin sa katawan yan, Santon Vitamin C.
0: Servisyong Katropa.
1: Santon Plus Go. Yung pong Santon Plus Herbal Oil. Ang ganda rin ang oil na ito. Oo, yung bang banat yung katawan mo sa trabaho, lalo na yung mga construction worker o kayo mga namamasada, lalo na yung mga nanay na talagang tutok sa kusina tapos biglang maglalabas. Ako, kailangan may nakaalalay sa inyong oil. Ito hong Santon Plus Herbal Oil. Para hindi basta papasukin ang lamig at hindi mananakit yung mga kasukasuan, yung mga daliri.
0: Servisyo Katropa!
1: Yung mga muscle na talagang nabubugbog sa trabaho. Pahira mo niyan. Patulong kay Mrs. Papahit tapos konting masahi lang. Okay na yan. Kondisyon na naman yan bukas. Trabaho na naman.
0: Servisyo Katropa.
1: Ganda niya, no? Pati yung Santon Plus Coffee Mix. Yung mga gusto ho at mahilig sa kape.
0: Servisyo Katropa.
1: Yung Premium D3 Coffee Mix. Ganon din yan. Yung Santon Gold Herbal Tea. Gusto niyo yung tea? Ganon din yung Santon. May turbo nga, oh. Aroy, grabe itong turbo na ito.
0: Servisyo Katropa.
1: Number one, ito ho ngayon yung binibili ng mga lalaki. Yung mga misis, ganun din eh. Nireregalo sa kanilang mister.
0: Servisyong Katropa.
1: Dagdag performance yan. Oo. Doon din po yan sa Yes to Health Clinic. Meron din po yan. Makakabili ko kayo ng mga produkto na aking binanggit.
0: Servisyong Katropa.
1: Marami yan. Pati sa ibang mga pharmacy, sa mga drugstore, makakabili ko kayo yan. Tanong lang ho kayo ng Santon product. Okay?
0: Servisyong Katropa.
1: 9:42 ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Meron na bang supply ng tubig? Kapon wala eh. Naka-schedule daw eh. Meron daw aayusin eh. Hanggang ngayon di ba meron pa rin?
0: Servisyong Katropa.
1: Mamayang alas 5 na naman mawawalan ng daloy ng tubig.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay ba supply ng tubig sa inyo ngayon?
0: Servisyong Katropa.
1: Sana meron ha. Ma'am Brenda Trinidad, yung mga nasa live natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga nagko-comment sa live natin, mga live viewers natin, mga nagpapa-shoutout, basahin natin yan.
0: Servisyong Katropa.
1: Brenda Trinidad, good morning po ka Gerard. Good morning ma'am Brenda Trinidad.
0: Servisyong Katropa.
1: Si Noli Gabinete, Katropang Gerard. Batiin mo dito sa Santo Niño, sa San Vicente. Family Gabinete, nakikinig. Ganda ba no? Gabinete Family dyan po sa San Vicente.
0: Servisyong Katropa.
1: Santo Niño, magandang umaga sa inyo. Salamat sa pakikinig ha.
0: Servisyong Katropa.
1: Yan na ba yung paakyat papunta doon sa Batong Ningning?
0: Servisyong Katropa.
1: Yung napakagandang pasyalan dyan sa San Vicente. Yan na ba yun?
0: Servisyong Katropa.
1: Nauli Gabinete.
0: Servisyong Katropa.
1: Comment din, nagpapabate rin ha. Si Lorenzo Ivan Pablo. Magandang morning. Exciting from Santiago City, Isabela.
0: Servisyong Katropa.
1: Ganon din, nag-comment din si Raj Rigunton. Hindi sumasagot, ring lang.
0: Servisyong Katropa.
1: Katropang Gerald, batiin mo naman ang Rigunton. Rigunton and Caso Family. Salamat po, Wad.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung video i-ano natin. Prepare natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Noli, okay na, Kajaral. Talaga naman. Okay, ayos.
0: Servisyong Katropa.
1: Nikki Ilyasar, good morning po, Sir Gerald. Nikki, thank you sa pag-comment sa live natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Bulang nga yung pong gusto magpabati, ha?
0: Servisyong Katropa.
1: Randy Santisas, good morning.
0: Servisyong Katropa.
1: Si Nanay Ismela Espon- Pilya. Yan, good morning.
0: Sir Bisyo Katropa.
1: Nine 45 ng umaga.

0: Good morning po, Idol. Pabati naman kami dito po sa Barangay Mahilod sa Batarasa, Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, nitong nakaraan,
1: Serbisyong Katropa.
0: Nababasa natin sa ilang mga kasamahan din natin na mayroong issue tungkol doon sa ano eh, sa may nagpaayos ng buhok, 'di ba? Tapos mukhang di na gusto ng customer yung pumparaan nung pong mga nag-ayos ng kanya pong buhok. Pumunta ho dito sa amin at gustong magpaliwanag. Welcome naman ang lahat dito po sa amin sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kung dito nagtitiwala, walang problema. Ayos lang din po yun sa amin dito. Nirecord natin yung pong interview natin kasi gusto ko rin talagang makuha yung pong side nung pong kabila bago natin ilabas. Kausap din naman natin yon pero tumanggi na hong magpaliwanag. Di na rin siya magsasalita. I-play ko lang yung tungkol dun sa pagano yung hair extension. Gamit po yung sabi ha, sabi yung pong rugby. Pero yun naman pala, hindi raw pala rugby yung ginamit. Sabi po nung ano nung pong nag-ayos nung pong buhok. Ang gamit niya yung micro ring. Micro ring ba tawag doon? Oo, hindi raw rugby. Di lang siguro sila nagkaunawaan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito yung paliwanag nung pong nag-ayos ng buhok. Dito po kasi pumunta. Tapos yung salon na nababanggit, ganun din meron din siyang paliwanag. I-play ko rin mamaya. Pakita lang natin. Doon sa nagre-reklamo at nakapag-post, nakarang araw, kahapon, ina-arrange natin hanggang ngayon, pero ang sabi ay hindi na rin papaliwanag. So ito po yung paliwanag ha, mismo nung pong mga ano, nag-ayos doon sa kanyang buhok.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron tayo makakausap ngayon. Bisita natin dito po sa XFM. Ayan. Ito po ay tungkol doon sa post sa kabilang stasyon gawa ng merong nare-reklamo. Kwento ay tungkol doon sa di umano'y paggamit ng rugby pandikit daw ng buhok. So andito sila para ho iklaro rin talaga kung ano yung nangyari. Diyos sa salon yung binabanggit. Tignan natin kung ano po yung ugnayan nito doon. So ma'am, ano pong pangalan ninyo?
2: Aladin Loyray po.
0: Okay, sige. Ma'am, kayo po, ano mong pangalan niya ma'am?
2: Kasalanan.
0: Okay, kayo yung nirareklamo sa kabilang stasyon.
2: Opo.
0: Una, pumunta na kayo doon at nagpaliwanag na kayo?
2: Ang obligada po yung pumunta sa akin.
0: Okay.
2: And then the time na yun is, bagong gising ko pala time na yun, kagising ako dahil pumunta yung brigada doon.
0: Okay, sige. Kunin ko rin yung side nung ano ha, nang nagreklamo.
2: Mas better po, mas okay po yung gano'n.
0: Para magkabila ang panig.
2: Opo.
0: Ngayon na reklamo, rugby raw ang ginamit, Diyos sa salon. Unahin ko yung Diyos sa salon pala. Doon ka ba nagkatrabaho?
2: Actually, ika-clarify ko lang po. Hindi na po ako natatrabaho po sa Diyos sa salon.
0: Okay.
2: I think last 2 months.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko din po alam kung saan yan din po nakuha yung information dyan na doon ako natatrabaho sa Diyos sa salon. Wala pa ako sa kayo binabangit na gano'n na doon po ako nag-work.
0: Mm-hmm. Saan ba nangyari?
2: Yung home service po yung ano yung ginawa ko po sa kanila.
0: Sa bahay nila?
2: Oo, sa siksikan po.
0: Hindi doon sa Diyos sa salon?
2: Hindi po.
0: So, ikaw ay hindi empleyado ng Diyos sa salon?
2: Hindi po ako empleyado. Yung po sa rehan, yung clarify ko lang sa kanina. Mm-hmm. Kasi siya, nagsasabi na siya ng gano'n na hindi niya muna inisip na hindi po ako nagsabi sa kanina ng information. Kung hindi po lang po sa niya nakuha yung information na gano'n na doon ako nakatira at saka doon ako nag-work. Wala pa ako binabangit sa kanina ng gano'n.
0: Okay, sige. Yung customer na ito, paano kayo nagkaroon ng pag-uusap para magkaroon ng home service?
2: Actually, matagal natin po kami nag-uusap niya.
0: Dati mo na rin bang customer? Dati mo na rin bang customer? Parang super.
2: Hindi ko siya customer. Okay. Actually, chat-chat po niya sa akin. Mm-hmm. Una, na-chat po niya sa akin, di ba? Ganyan. And then, ilang beses na din po nag-cancel sa akin yan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ginawa ko po yan dyan, sir, out of doon, kinukuhaan po siya ng down payment para at least to make sure po talaga na patuloy po ang gawa David. Kasi nga, para lang po kami ano ang ginagawa niya pong naruan eh. Magpapabook and then cancel. Book and then cancel.
0: Mm.
2: tama po ba yun? Di ba hindi pa rin balik yung actually?
3: Oo.
2: Kasi ka yung oras tabi at saka yung alam namin dyan ang ina-anin niya. Kasi ka, papapapok siya itong araw, kinabukasan siya, magpa-cancel. Tama po ba yun? Di ba hindi po?
3: Okay, sige. Po. Ngayon, nag-deal na kayo, magkano yung usapan ninyo at ano ang gagawin mo sa kanya?
2: Opo. Ang yung sa usapan naman po namin po about doon sa hair extension na pinagawa niya po is worth ang 5,000 po. Ito po muna yung ano yung una namin pinag-usapan. 3,500 po muna yun.
3: 3,500.
2: And then pagkatapos doon sa 3,500 na yun is nakita ko po kasi na yung hair, di ba yung hair extension na ikakabit po namin sa kanya is hindi po masyadong ano po, hindi po ako satisfied, di ba? So ang ginawa ko is pinahanap ko yung kasama ko ng bagong hair para at least maging satisfied lang po siya.
3: Oo,
2: di ba? Ang sasabi ko sa kanya, ito po, sobrang haba po nito at saka sobrang kapal po, sobrang sabi sa kanya. Baka po pwede, baka nakasatisfied, baka po pwede na if ever that, mag-additional po kayo ng 1.5 para i-fix po natin ng 5,000.
3: Okay, 5,000.
2: Which is na nag-time naman po siya doon. Pero ang gusto niya kasi utang. Pero ako naman po, sir, sabi ko, ay hindi po pwede, ganyan-ganyan. Eh ang kasama ko kasi nagsabi na siya, oo, kunya, wala na rin po ako magawa.
3: Okay.
2: Kaya doon na lang po, kaya yung pinakutang namin sa kanya ng 1.5. At hindi ko din expect na pwede po ang gagawin niya sa akin, na gagawin niya ako ng kwento. Kami naman kami na nga po yung ano yung nagkaroon sa kaya ng ganung ano ng ganung ano except ganung ano kami pa yung ano yung naging masama. Actually ang nireklamo niya po doon ay hindi po sa hair extension yung sa color po. Di ba nakita actually di ba meron pa ako sa na ano binigay na instant na conversation po namin yung sa color po yung nireklamo niya.
3: Hindi ba sa rugby yung paggamit ng rugby?
2: Hindi ko alam kung bakit na ano niya doon yung sa rugby. Nasa mata ang conversation namin doon is kita doon kung ano po yung nireklamo niya yung sa color na which is na hindi po siya kasama sa package namin. Kita mo doon sir yung sa conversation namin ang nireklamo niya is yung sa color hindi po yung about po sa hair extension.
3: Anong problema doon sa color na yun?
2: Ito
3: additional
2: po,
3: ulit?
2: Ito po kasi sir yung sa color naman po sir ha. Ang sabi ko sa kanya yung buhok mo, kulayin mo na lang yan. Kasi ang pangit. Di ba kasi yung pinaka-original hair niya po, di ba sir? Ano po tag doon? Black na black po. Black. Yung part po ng dulo. Yung po yung black na black. Ang sabi ko po sa kanya na kulayin mo na lang. So hindi siya marunong. Ang sabi sa hindi siya marunong kasi baka daw kasi basunog ang buhok niya. Ganyan. So ako po yung nag-ano sa kanya. Sige. Ako kulayin po namin yan. Pumunta ka po doon sa friend ko po para at least maaga ka po makulayan. Yan sinasabi ko sa kanya. Hindi po siya pumunta doon sa kanila. Ng 7 AM. Hindi po siya pumunta doon.
3: So, dito sana yung tinutukoy mo sa kanya. Siya yung magkukulay na buhok. Okay, sige.
2: Actually, andun po lahat sa conversation namin lahat.
3: Eh. Anong naging problema niyo doon? Hindi siya nakapunta doon, hindi siya nakapakulay. So, anong nang problema?
4: Actually, sa totoo sa akin, wait lang. Napaka ano niya po kasi sabi niya pumunta po siya doon sa bahay. Wala po siya pumunta ng 7 doon. Dami niya reason, tapos 10 AM bumalik daw po siya. Nandoon lang po kami sa bahay ng the time na yun. Kasi ang biyanan ko, yung kinakasama ko is 9 AM na umalis ng bahay para pumunta ng trabaho. Tinanong ko, may pumunta ba dito? Wala. Sabi ko, parang naging alas 7, pumunta siya doon. Yung mga bata papasok sa bayan. Tinanong ko yung biyanan ko, tita may pumunta po ba dito? Sabi niya wala. Lahat po ng tao doon tinanong ko, bago yun ang basa, inaano niya na pinipilitan niya na pumunta siya. Wala nung mga bandang hapon, nagchat-chatan na po silang dalawa ni Angel. Na sabi niya, dahil puntahan mo na lang doon, pinuntahan ko po, the time na yun, wala po siya doon sa bahay nila, nakalak po. Siya, grabe yung lahat ng pagsisinungaling niya, kasi all, siya nag-board lang doon. Ako, lumaki ako ng siksikan eh. Kaya alam ko kung ano ang mga ano doon. Kaya sabi ko, hindi mo muna inaalam ang buong kwento. Tsaka napakasinungaling mo lahat ng CCTV, kaliwat kanan po kasi CCTV sa amin, pwede kong i-ano na pinagpipilitan niya po na pumunta siya doon para maayos ko na yung buhok niya makulayan eh. Sabi ko, pwede kong ipamukas yan. Sabi kong gano'n, huwag kang magawa ng kwento. Hanggang ang dami niya na pong

0: Flies.
1: Flies, okay.
0: Yun po yung ano, hindi po siya nirang...
1: Hindi mawawala ito, yung ring na yan, hindi o tatanggalin po. Din katagalan.
0: Pag once na nakalak po na po siya sa buhok.
1: Ayan. Oo, wala na, hindi natatanggalin.
2: Hindi na po matatanggalin. Ayan po, sir, ayan. Asan po yan? Asan po dyan yung rugby na yan? I-micro-rin po yung pinakabit ko dyan. Itong photos ito, sir.
1: Kailan matatanggal ito? Yung,
0: pag once na tinanggal po siya ng...
1: Kapag ayaw mo na ng ano, ayaw mo na yung buhok na yan.
0: Opo.
1: Gusto mo na ibalik sa opo. Natural. Tanggalin na itong ring.
2: Opo.
1: Ah, okay. Sige din daw. Iyan ang gamit.
2: Opo. Actually, itong picture na ito galit yan sa kanila.
1: Sa kanya?
2: Opo. Kita-kita po dito, sir, na... Ang ginamit ko dito is micro ring, hindi po rugby.
1: Saan galing yung word na yun? Rugby na yun?
2: Iwan ko sa kanya. I think siguro ano gawa-gawa niya lang po talaga para at least hindi po siya makapagbayad ng kulang niya.
1: Bakit handa ngayon mayroon pang nababayaran?
0: 1.5 po.
1: 1.5. Yung 1.5 na yun dahil yun doon sa ano nga yung
0: sa kapal. Sa kulang niya po dito na
1: kapal yung buhok.
0: Okay, sa pinag-usapan na namin na sige. Sa Wednesday niya, so Monday namin siya ginawa eh. Wednesday niya dapat ibibigay si 1.5 na kulang. Dahil siya hindi siya nagano, sabi ko sige Wednesday, sige payag ako, ako na lang nag-uho. Yung una niyang binigay na yun, yung 3,000 is binayad ko yun sa buhok. Wala kami na ano doon. Madaling salita, sabi ko, sige, payag ako. Hanggang sa gumawa na lang po siya ng issue. Yun po yung kulang niya na 1.5. Hindi niya pa nabibigay. Kaya naging 2,000, magiging 2,000 ang kanyang ano. Nagpa-add na lang kami para sa kulay ng 500 pesos. Sabi, yun po yung sa mga ano na conversation nila ha. Sa kanya, pinalaki niya lang po ng pinalaki na hindi namin namin alam. Ang dami niya ang issue na nilabas na wala kaming alam-alam. Kaya sabi ko, sige, dahil ikaw na lang magpagano dyan. Kasi yung mga pananalita natin, pang sinasabi natin sa kanya, wag lang natin patulan. Kasi nga, pabayaan lang natin siya, lalabas at lalabas din yan. Kung ano ang tama o ano.
1: Sige ma'am. Ano po yung pinakagusto mong sabihin sa kanya sa lahat ng mga nilabas niya, concern, laban sa'yo? Ito po yung pagkakataon.
2: Actually, sir, actually, di ba, sa kanyang sitwasyon mo kasi, di ba, yung trabaho ko po talaga yung number one dito na yung naapektuhan. May mga naka-schedule po sa akin na hindi na po pagawa dahil po sa scandal na ginawa niya o gano'n. Dapat ang ginawa niya dapat is kinausap lang dapat niya ako. Hindi yung kaya hindi po yung sinira niya pa ako in public na hindi ko naman din ginawa. Yun na, nasabi niya na rugby yung pinandikit ko doon para ano. Ano ang narabi yung pinagdikit ko doon, which is na hindi naman talaga totoo yun. Kasi kitang-kita naman din po sa picture na micro rim po ang ginamit po pang ano doon, pang lock doon, para at least na-fix na po yung extension. Siya na nga po yung ina naman ng maganda at maayos. Yan pa yung ano yung gagawin niya pa sa amin. Maling-maling po ang ginawa niya. Nasiraan kami in public na hindi naman din po namin ginawa.
1: Matagal na ba ito na trabaho mo?
2: Matagal na po. Ang dami ko pong customer na magpo-probe po, sir. Totoo lang.
1: Na maayos ka magtrabaho.
2: Opo. Kahit tawagan po yung mga customer. Kasi actually, nagsabi na rin po yung mga customer ko na kung kailangan po ng help, andyan na din po sila. Na magsasabi sila na legit po talaga ako, na never po ako nag-tinuan sa mga client.
1: Okay, sir. Ma'am, ikaw, ma'am, ano mong gusto mo sabihin?
0: Ayun po, sir. Yung sasabi, ipapaano ko lang din sa kanya. Yung pagbabanta niya sa akin, nakakasuhan niya ako ng child abuse. And then, yung paghaharas ko doon, kasi lahat po naka-video po kami ng the time na yon bago namin siya pinasok. At saka nakapagpaalam po ako sa may-ari ng compound na pinag-uupahan nila. Kahit po na hindi ako nai-reply ni kagawad ng may-ari ng compound, nakapag-abiso po ako na papasukin ko lang po sa magandang mahinahon. Pero binabantaan niya po ako na kakasuhan niya ako ng child abuse, saka yun nga po, yung harassment. Sabi ko sa kanya, masasabi ko lang sa kanya, sige, haharapin ko na lang po yun. Basta with, kailangan may patunay siya na ginawa ko na sa pagbabanta niya. Ang dami niya, sir, hindi ako nag-ano yun.
1: Okay.
0: Kasi sa akin, pinupokus ko yung sarili ko kung saan ako. Basta alam ko na sa tama ako, pinipigilan ko po.
1: Okay. Sige.
3: Serbisyong Katropa.
4: Oh, yun po yung kusa nilang pagpunta dito po sa XFM para magpaliwanag sa side nila.
3: Serbisyong Katropa.
4: So, yung issue na sabi rugby ang ginamit, hindi pala. Ayon po sa kanila, ang ginamit nila ay micro ring. Tignan

0: mo yung picture, pakita natin mo yun.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Doon sa dinagdag na buhok, na pagkasunduan pala nila, nasa 4,500 or 5,000 kasama na ho yung pagpapakulay ng buhok.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Kita ninyo yung ring, hindi sa anit, di ba? Hindi sa anit. Yun din ha, hindi sa anit kasi dito sa picture kita natin nasa buhok din talaga kinunek.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos mayroong may clean buhok. Bago kasunod nun, yun na yung kumukunek doon sa mahabang buhok. Micro ring ang ginamit para sa hair extension.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sabi po nung pumunta ho dito, yan sila yung pong nagpapaliwanag.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay. So, ma'am, yung pong ano, ito yung nagrereklamo, nung una, ano, may kulang pa raw po kayo na 1,500, ma'am, dito sa kanila, yung mga lumapit dito sa XFM.
1: Serbisyo Katropa!
0: Totoo po ba yun, ma'am, na meron pang 1,500 pesos na dapat nyong bayaran sa kanila sa serbisyo nila dyan sa buhok mo?
1: Serbisyo Katropa!
0: 1,500 pong binabanggit kanina sa video, di ba? Yun po yung binanggit. Ang 3,000 na unang binayad ninyo, yun daw po ay ipinabayad doon po sa buhok na ginamit sa inyo.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung pong hair extension, di ba? Yung mahaba na ikinunig dyan sa inyo, sa buhok ninyo. So, 3,000 yung binayad mo, binayad din daw nila kaagad.
1: Serbisyo Katropa!
0: So, dapat mayroon pang 1,500 na kulang, 500 para doon sa pagpapakulay ng buhok. Mura na lang yun, 500, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Hindi raho sila scammer, nandiyan sila lumabas at nagpaliwanag.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung nababanggit kasi na salon, wala pala siyang ano, hindi siya nag house to house home service, kundi doon lang talaga sa salon nila. Meron din siyang paliwanag.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ito, i-play rin natin yung kanya pong paliwanag. Sa side niya naman kasi sabi, tauhan niya ng Diyos sa salon yung gumawa dito sa buhok na ito. Hindi naman pala, sabi naman ng Diyos sa salon. Ito yung paliwanag po ng may-ari mismo ng Diyos sa salon.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, sige.
1: Serbisyo Katropa!
0: Doon sa ano, sa kabilang panig naman, pwede ho kayo magpaliwanag din kung gusto ninyo, ha?
1: Serbisyo Katropa!
2: Hi everyone, good evening. So, ayan, may issue po tayo regardless sa issue ng kapatid ko na Aldin Noynay about her extension na pinook siya sa brigada. So, sasabihin ko po sa inyo, linawin ko lang po, hindi po kasali ang Jola Salon dun sa issue nila kasi hindi po kami nag-home service at wala po kami service na her extension. Pero yung kapatid ko, nag-home service po yun at nag-extension po yun. So, lilinawin ko lang po ng maayos na hindi po kami doon connected dahil hindi po employed si Angel o si Aladdin Noynay sa Chosa Salon. To, kung mayroon ba siya home service, sarili niya po yun at hindi po yung pasok sa Chosa Salon. So, since siyempre kapatid ko siya, doon po siya nakatira kung saan po yung salon. Pero bukod po ang titirahan niya doon kasi may sariling room po yun. So, lahat po ng salon po sa Chosa Salon is ako po nagmamay-ari na si Annie Seto or Annie Canoynay. So, ayan, di ko sana about magpakilala sa inyo kung sino yung owner, totoong owner ng Chosa Salon. Kaso nga lang, heto, nadadawit na sa ibang taon at hababang taon na pinagsikapan ko namin ng mga tao ko na 9 years na kami sa larang, tapos merong ganitong scenario. Although, hindi naman kaming perfect na gumawa kasi wala naman perfect tong taong pinanganap o gumawa, di ba? So, meron naman mga client na hindi satisfied sa gawa namin kasi nga po, nakadipindi po kasi sa texture ng hair po yon. Pero kami dito, before namin ginagawa, in-analyze namin yung hair at kung kaya ba ng budget ng client sa texture ng hair niya. So, kami dito, pag virgin hair, mas mura. Pag mga critical hair, mas mahal. Alam po ng mga client namin yon. Pero ginagawa namin yung best talaga para maging masaya ang client sa binayad niya at para matuwa siya, kasi hindi po biro gumawa ng buhok, hindi rin po biro yung binabayad ng client namin, kasi pinaghirapan po nila yun at pinaghirapan din naman namin yung paggawa ng buhok. Ganyan lang po yun, palitan lang po. Ulitin ko po, ako po si Anika Noynay, the only one owner of Chola Salon, wala na pong iba. At yung issue sa brigada ng hair extension, wala po kami services na ganun. At yung po ay yung kapatid ko po na hindi po siya employed ng Chosa Salon. Yun lang po. Sana maunawaan nyo po. At alam ko naman, hindi tayo perfect. Meron din mga clients sa amin na hindi na-satisfied sa gawa namin because high expectation yung gusto nila mangyari. For example, pumasok si client niya, karamihan ang pumapasok sa amin, damage ng buhok. Tapos alam naman ng mga client namin ang pag-damage ng buhok, yung range namin 5,000 po patas kasi damage na yan, at hindi naman po kami nakadamage mismo, diba? Ang nakadamage, ibang salon na pinunta sa amin, na-refer sa amin. So ang nangyayari kasi, hindi po kasi umabot sa 5,000 pataas yung price na na yung price range na dapat sa kamot sa gagawin ng buhok namin sa client. So sometimes yung iba nasa 2,500, 2,000, 3,000, so nag-expect sila na yung quality ng services is ganong kamagic. Hindi po yung ganong kadali na once ang buhok pag in-applyan na ng one session sa worth ng 2,000 to 50,000 is maging magic na parang pinost namin. So talagang kailangan mo talagang maglaan ng price for that na sa 5,000 reach namin to 10,000. Yun, kasi yung iba nag-expect po tulad po ng may nag-expect po dito na yung Brazilian is nakaka-straight, pero pinaliwanag na po sa kanya na hindi po. May mga ganun po kasing sometimes misunderstanding lang po talaga nangyayari na yung kahit pinaliwanag mo na sa customer, tapos yung customer lack of knowledge, tapos hindi niya maintindihan, sige lang siya kauo, tapos pinaliwanag na sa kanya. So, tapos ngayon, yung si client na experience na sa ibang salon, na nagpagawa ng Brazilian, nag-straight daw, na akala niya yung Brazilian nakaka-straight. So, wala po kasing nasabing gaya sinabi ko na wala siyang knowledge for that, na hindi niya alam, ni-revive siya with Brazilian. So, may mga ganun kasi scenario sa ibang salon na ginagawa na hindi nila siya sabi yung totoo sa ginawa nila sa buhok. Kaya yung ibang client, pagpunta sa ibang salon, nag-i-expect. Pagpupunta sa mga high-end na salon, marurong na salon, nag-i-expect sila na yung Brazilian is nakaka-straight. One time kasi may senaryong ganun, na pinaliwanag na sa kanya, nag-expect siya na mag-stress, tapos yun po nagreklamo. Sabi mo lang, problema po yun. Magreklamo kung naaayon, diba? So, yun po. Diba? Yun lang po ang sa akin na yun lang ang paliwanag ko po, na hindi naman lahat is satisfaction din, pero may mga ibang satisfaction yun sa worth ng price talaga, sa depende sa texture ng hair. Nalagi ko sinasabi, pag sa texture ng hair nyo is bleach damage, mahal na po talaga pag chemically treated na. Pero pag virgin hair mo is mas makakamura kayo. Yun po yung ano, kasi po hindi po biro ang nilaan namin kaalaman for that, diba? Hindi po basta-basta maglagay ng gamot lang, magplancha lang is okay na, hindi po ganun. Yan lang po at maraming salamat po. Again, hindi po connected sa Chosa Salon ang kapatid ko na si Aladdin Noynay. Sa kanya po yun, hanap buhay niya po yun. Iba naman po sa Chosa Salon. Yun lang po, maraming salamat po. Again, God bless.
1: Serbisyong Katropa.
0: O yan ha, magkapatid ho kasi silang dalaway, si Angelo Aladdin, yun po yung kanyang pangalan, yun yung kapatid. Ito naman si Anika, siya po yung may-ari ng Diyosa Salon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero dalawa ho sila, lumapit sa atin at yun nga, nagpapatulong para doon sa kanilang paliwanag.
1: Serbisyong Katropa.
0: Binigyan din naman natin ng advice yan, doon kayo sa lugar, doon sa radio station kung saan tinatalakay, mas maganda dahil sila yung nilapitan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na, nagre-reklamo. So, yung side ng Diyosa Salon ni Anika, yun daw po. Paliwanag niya ay hindi sila nag-home service. Doon lang sila sa mga salon nila. May mga pwesto yan sila sa Malbar, sa San Miguel, di ba? Sa may iba-ibang salon sila eh. Oh, pero doon lang walang home service.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay, at ang sabi niya ay si Angel o Aladdin ay kanyang kapatid pero hindi niya ito empleyado. Maga, mayroong sariling trabaho rin si Angel. Yun ang go-home service siya. Paliwanag naman kanina ni Angel o ni Aladdin, hindi naman rugby yung ginamit. Micro ring ang ginamit para i-connect yung pong buhok nitong customer at yung pong hair extension na ginamit.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay?
1: Servisyong Katropa!
0: 10-11 ng gumaga!
1: Servisyong Katropa!
0: Balik pa tayo makalipas lang po ilang pahalala.
1: Servisyong Katropa!
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at bibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mapibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
28: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
29: Mga katropa,

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa sa XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, yung pong ano ha, yung pong mga mahihilig sa kape, ito pong Santon Plus Coffee Mix. Baka po pwede i-try nyo rin ha. Yung mga mahilig magkape, Santon Plus Coffee Mix.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dalawa yan, meron pang premium D3 Coffee Mix. Oh, Santon Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kape ng Santon, napakaganda at malinamnam.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sarap pong araw-arawin yung pong kape ng Santon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga butika, magtanong lang ho. Sa mga pharmacy, meron ho yan. Makakabili ho kayo niyan. Mga drugstore.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay. At ito pong vitamin C, yung pong Santon Vitamin C, huwag nyo rin pong kalimutan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kailangan natin yan araw-araw para ho malayo tayo sa sakit at laging malakas ang ating pong pangangatawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Oo, oh, kailangan natin yan. Yung pong Santon Plus Gold din ha, huwag nyo pong kalimutan din yan. Kailangan yan ang ating katawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Marami pa mga Santon product mabibili nyo sa Yes to Health Clinic at sa iba pang mga butika.
0: Serbisyong Katropa.
1: 10:21 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Wala nang red tide ha.
0: Serbisyong Katropa.
1: May inilabas po yung pong City Agriculture's Office.
0: Serbisyong Katropa.
1: Na yung pong mga nakarang araw, di ba, merong red tide, hindi ho tayo makakain ng shells, mga sikad-sikad, aliporos.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mga suso na galing po sa Puerto Princesa City Bay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ngayon, pwede na ho, pwede na tayo manginas. Pwede nang kumuha ng sikad-sikad. Pwede nang gataan yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Halo na yung aliporos. Aroy, pambira pag tinanggal mo yung ulo niyan. Yung buntot pala, di ba? Pag tinadtad mo yon, tapos gagataan mo na mayroong papaya kalabasa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oh, pag yun ang sinopsop, inigop mo. Aroy, grabe. Mapaparami ka ng kanin eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: Lalo na yung sikad-sikad, meron kang perdible na hawak. Talagang pag sinundot mo, kumapit yun. Tatanggalin mo lang yung kapa nun. Pagkatapos dun, sarap na eh.
0: Serbisyong Katropa.
1: O, pwede na ha, doon sa mga gustong maginas, kumuha ng mga shells sa Puerto Princesa City Bay. Saan ba itong Puerto Princesa Bay?
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan po yung mga coastal area ng una, yung pong aming barangay sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ha, mga kabarangay?
0: Serbisyong Katropa.
1: Manginas na ulit po, pwede na kumuha yung mga suso na nandyan nakakapit sa mga bakawan. Naroy, pagkasarap din yung gataan.
0: Serbisyong Katropa.
1: So, halo mo, talinom. Maroy, alam niyo talinom? Ang gulay na yon, sarap yon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, yung Bangkaw-Bangkaw area, yung pong Bagong Sikat, Barangay Bagong Silang, Liwanag, San Isidro, Matahimik, Mandaragat, San Pedro, Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Santa Lucia, Lusbiminda, Mangingisda. Yan po pala yung Puerto Princesa Bay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Simula ka dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, papunta doon sa pier, iikot ka ng Baywalk, o papunta doon sa San Pedro, papunta ho doon sa Irawan. Sa Irawan, sa Siksikan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hanggang papunta ho doon ng Lusbiminda, Mangingisda. Oo, yan yung Puerto Princesa Bay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung ngayon po kayo kukuha ng sikad-sikad, walang problema. Lutuin ninyo, luyahan po, pwede rin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Bakalan? Aro, yan, mga masasarap yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tahong? Ah, wala pala yung tahong pala, galing taytay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Na ha? Wala ng problema yan ngayon. Ano na, ayos na raw, safe na raw. Nakainin yan, sabi po ng City Agriculture Shop.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ng BFAR.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: 10:24 ng umaga, tawagan lang natin na Sir Moy.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung City Traffic Management Office.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sir Alan Mabella. Okay, may panawagan din po ako dito yung pong may-ari ng plate number ng motor.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung kayo po ay nawalan ng plate number.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito po yung plate number 355BIT.
0: Serbisyong Katropa.
1: 355 Bravo. B, Bravo. India. I. Tango. T. B-I-T.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kung sino po yung nagmamayari ng plate number na yan, napulot po yan sa barangay siksikan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, tapos pwede mong tawagan ito pong number na ito. 09-92-353-8100. Contact number po na may hawak ngayon ng plate number mo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oh, yan yung plate number na yan. Pinakikita namin sa inyo. Yan po napulot po sa barangay siksikan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay. At ang may hawak niyan ngayon ay merong contact number na ito. Tawagan mo lang po at pwede mong kunin sa kanya yung plate number mo.
0: Serbisyong Katropa.
1: 09-92-353-8100.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan po yung plate number.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diyan na si Sir Alan Mabelia.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tawagan lang natin yan ha. Habang tinatawagan, ito yung mga panawagan natin dito. Yung pong plate number na yan, pwede nyo pong kunin yan sa number na binanggit natin sa may-ari.
0: Serbisyong Katropa.
1: At ipopostin natin yan. Nikki Ilyasar, ito yung mga nasa live natin. Yung mga nagpapabati, yung mga nagko-comment sa live natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Masahin mo na natin yan. Yung mga nasa live natin. Mga nagpapa-shoutout, nagpapabati.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sabi ni Nikki Ilyasar, same tayo. Paborito ko rin yan, Sir J, yung Ari Puros.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diba, lalo na yung mga malalaki. Katamtaman lang, pag malaki pala, iba din ako kumain. Eh.
0: Serbisyong.
1: Kaling lang, sige, tawagan lang natin ha, baka sakaling sumagot din.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ma'am Lenny Crown, good morning. Magandang umaga, Ma'am Lenny Crown.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kenji Ansawe. Nagko-comment, binabasa ko po.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kenji Ansawe, good morning po, idol. Pabati naman kami dito sa Barangay Mahilod sa Batarasa. Okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Angeli Ruales Badang, good morning po. Gerald, good morning. Ma'am Angeli Ruales Badang.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hinihintay natin yung pong sagot ng City Traffic Management Office doon po sa usapin kahapon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diba, nakausap natin kahapon yung pong babae na sumakay po ng multicab, tapos yung multicab pumreno. Pag preno, nagulat yung mga sakay kasi merong ungol.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oo, merong ungol sa pagpreno. Eh, nagulat sila. Naulit pa na naulit. Aroy, di na nila nagustuhan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pakiramdam nila eh, hindi tama, hindi akma yung pong sound na manggagaling doon sa multicab. Ungol pagkapapreno.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kaya na-i-post yun ni ma'am. Pagkatapos ay nailapit din natin sa LTO, pati na rin sa City Traffic Management Office.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hawak nila yung plate number. Pagkatapos nun ay mukhang ipapatawag nila.
0: Serbisyong Katropa.
1: Para kausapin at para humiling na kung po pwede, tanggalin na yung pong sounds na yung pagkapepreno. Kasi hindi nga nagugustuhan ng iba.
0: Serbisyong Katropa.
1: Nakapost sa XFM Palawan pa. Mayroon daming daming...
0: Serbisyong Katropa.
1: So, ang dami na nag-comment doon eh. Parang mas marami yung gusto yun. Oh, parang okay lang sa kanila yun. Oh, yung tunog na yun, tignan nyo doon sa... I-search nyo po yung XFM Palawan. Tapos scroll ninyo. Nakapost yun doon. Yung pong tungkol doon sa multicab na pagpepreno, tumutunog yung ungol. Oo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Eh, ang sabi, pwede namang hilingin ng City Traffic Management Office, ng CTMO doon sa driver na kung po pwede, boss, pakitanggal na lang yan kasi yung iba nababastusan, hindi gusto ng iba.
0: Serbisyong Katropa.
1: ngayon nagre-ring pa lang yung number ni Sir Alan Mabella.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Nakapatawag na nila kahapon. Yung sa LTO ganun din. Nag-chat-chat sa atin ay nagbibigay naman ng update sa atin yung pong head ng LTO Palawan. Ang sabi ay i-issuehan nila show cause order para po ipatawag sa LTO yung pong driver.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: May plate number naman. Yung plate number nakuha naman po nung pong nagre-reklamo nung una.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pero kung haharap at mag-a-accept raw ng oras para lang pumunta sa CTMO, para lang pumunta sa LTO, di na ho gagawin nung pong nag-post.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yung na-interview natin. Kasi yun lang naman sa kanya, pakiusap lang doon sa driver na tanggalin yung sounds na yun. Para ho doon din sa mga estudyante na mga babae, na yung mga bata, yung mga medyo iba rin yung dating, yung mga konserbatibo, di ba?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Sabi niya, hindi na raw po siya haharap. Bahala na raw po yung CTMO, pati yung LTO, doon sa kanyang concern. Pakiusap lang naman yun na kung po pwedeng tanggalin. Kung hindi matatanggal, eh sabi ho ng CTMO ni Sir Alan Mabella,
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Meron pang po pwedeng lapitan. Yung pong LTFRB kasi may nakalagay, di ba, sa mga sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan, utility vehicle.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Yung pong bawal ang bastos na driver.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Kung may magreklamo na nababastosan siya doon sa ano na yon, sa tunog na yon. Naku, baka mamaya magkaroon ng problema ka doon sa LTFRB.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Hindi pa na naman nakikilala yung lalaki, yung pong driver.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Baka gusto niya rin magpaliwanag, di ba? Pwede rin pagbibigyan natin ng oras, bakit ba yun ang ginamit mo?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Ano ba ang pumasok sa isip mo? Bakit yon ang gusto mong tunog pagka ikaw pepreno?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Gusto mo lang ba ng katuwaan para mapasaya mo yung mga pasahero mo?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Oh, di ba? Nasa sa kanya yun kung gusto niyang ipaliwanag yung kanyang side doon sa paggamit niya ng prenong ungol.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Eh, kung hindi niya naman tatanggalin, wala pa namang ordinansa, hindi pa rin naman siya matitikitan, wala pa naman siyang violation sa TBR o yung pong city ordinance na umiiral dito sa atin sa batas trapiko. Sa City Traffic Management Office.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Darrell Bert Sherdan, 100%. Shout out Darrell Bert, ang mabait po ng Tagpilaran City. Happy 87th anniversary ng DCRH Pasay City.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Ha? Morning po, Ka Gerald. Kami po, security guard. Pwede rin po ba kami makabili ng arohoy? Magkano sweldo mo? O Asher Gadiano Alarcon, magkano sweldo mo?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Sabi ni Asher Alarcon sa comment niya sa live natin habang siya po ay naka-duty.
0: Katropa!
1: Alertong naka-duty dyan sa watershed ng Irawan.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Nagbabantay kung mayroong mga estudyante na maliligo sa oras. Diba? Nakadalawa na siya eh.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Na mayroong naliligo dyan sa Irawan. Diba? Pagka alas 9 pa lang o alas 10 ng umaga, naka-uniforme pa yung mga estudyante.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Yan ha. Ang tanong ni Asher Alarcon, ang sabi niya ay good morning Ka Gerald.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Good morning Ka Gerald. Kami mga security guard. Pwede ba kami makabili ng 20 pesos na bigas?
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Ako naman tinanong ko siya. Magkano ba yung sweldo mo?
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Kasi nakadepende rin sa sweldo. Di ba? Kasi kung criteria o sa mga kategori dito, security guard, wala man.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Ang pwede lang bumili dito ay senior citizen. Si Asher naman, hindi pa senior ito. Hindi siya pasok dito.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Asher, ikaw ba ay solo parent? Halimbawa, meron kang anak tapos isa ka lang. Iwalay na kayo ng asawa mo.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Kung ikaw ay solo parent, aba, pwede ka dito. 30 kilos sa loob ng isang buwan, tig 20 na bigas pwede mong bilhin.
0: Serbisyong Katropa!
1: O kung solo parent ka. Kung hindi ka solo parent, ikaw ay PWD, ganun din, 30 kilos din sa loob ng isang buwan, pwede mong bilhin.
0: Serbisyong Katropa!
1: O di kaya, miyembro ka ng 4-piece. Pasok ka pa rin dito. 30 kilos pa rin po ang pwede mong bilhin kada isang buwan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Dito hindi ka papasok, di ka naman magsasakay. Oh, rice farmers and rice workers. Hindi ka pasok dito, Asher.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yung fisher folks naman, di ka naman nagtitinda sa palengke, di ba? Di ka naman naglalako ng isda.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hindi ka rin magsasaka ang manging isda. So, hindi ka pasok dito sa dalawa na ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Multicab driver, hindi rin eh, kasi security guard ka.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tricycle driver, hindi rin eh. May tricycle ka ba na pinapamasada o di kaya merong franchise?
0: Serbisyong Katropa!
1: Pagka meron kang tricycle, Asher, pwede ka dito. Oo, pwede.
0: Serbisyong Katropa!
1: Alam ko na, dito ka papasok sa minimum wage earners. Oo, yung mababa yung sweldo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kaya tinatanong ko kanina kung magkano ang sweldo mo. Kasi dito sa huling beneficiary group, DepEd teachers and non-teaching personnel. Di ka rin papasok dito kasi ikaw ay security guard.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ayun, nasagot niya na. Ang sweldo raw ni Asher ay 455. Minimum ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Minimum. So, pwede. Pwede ka dito, Asher. O, sige, kailan ba ang day off mo? Kung day off mo bukas, pumunta ka doon sa NFA. Umaga dapat ha, kasi sa hapon walk-in na lang yun eh. Sa hapon, pwede kang biglaan pumunta doon, pero hanggang isang daan lang na slot.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero kung gusto mo makasiguro ka, sa umaga punta ka, kuha ka ng stab, kinabukasan, kasama ka sa 200 o na pagbibilihan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tricycle driver, Sir J, pwede, pwede! Kasama yan!
0: Serbisyong Katropa!
1: Oo, kasama yan. Anlin, Spanyola. Walang problema, o, tricycle driver kasama dito. Multicab driver nga kasama rin.
0: Serbisyong Katropa!
1: So good na, mga tricycle driver. Pwede ko kayong bumili dito, pero 10 kilo lang ha, kada isang buwan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Naman, Lin, tama yan. Opo, yung tanong ninyo kung tricycle driver, pwede o yan. Punta lang ho doon para makabili.
0: Serbisyong Katropa!
1: Raj Rigondon, Kajarald, nakikinig ako dito sa Barangay San Miguel, TY. Okay, ayos.
0: Serbisyong Katropa!
1: Salamat sa pakikinig mo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Oh, yun, yung mga sa hotel, okay, sige. Basta minimum ang sahod, oh, walang problema. Kahit na ng trabaho.
0: Serbisyong Katropa!
1: Basta sahod mo nasa 455. 495 yata yung minimum natin, di ba, sa puerto, sa Palawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ang 400 lang yung sweldo mo, 455, kasama ka dito, pwede ka makabili nito. Oh, sa hapon, mga alaw na pa lang, punta na ako kayo kaagad doon. Walk-in ang tawag sa inyo. May pera na kaagad kayo pambayad. Basta nakaabot kayo sa loob lang ng 100 na bilang, kasama ko kayo doon, mapagbibilihan ko kayo ng NFA.
0: Serbisyong Katropa!
1: Eh, sayang din yan. 20, oh. Di ba, pag sa palingkit, 60, 55.
0: Serbisyong Katropa!
1: 10 kilo, oh. Pwede mong mabili? Oh, 10 kilo, 200 pesos.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero, tagal din yan, pag-consumo rin ba? Di ba?
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay. 10:39 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay, Boss Rock. Sabi niya maraming salamat, Boss. Okay, thank you. Sige, plate number na napulot. Sige, pinapanawagan natin uli ha, yung pong plate number 355-BIT. Kung plate number mo yan, hawak po ni Boss Rock. Hindi si Boss Rock ay makasahita. Ito, Boss Rock lang to. Ang number niya ay 0992-353-8100.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kagabi ho ay meron tayong lakad.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Dalawang gabi na ito tayo na imbitahan ni ng CPDEUPNP.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: City Police Drug Enforcement Unit.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yan po ang nag-imbita sa atin noong nakarang gabi at na-continue na naman kagabi.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Bypass operation po ito na naganap dyan po sa Baywalk.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sa Baywalk po ha, ginanap ito pong bypass operation ng CPDEU kagabi.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Dito po ay meron pong nahuli.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Nung nakaraang araw lang, di ba, ang bypass operation dyan po sa San Juan Road, sa harap po ng Ospital ng Palawan, yung pong yung market inspector. High value individual pala yun ha, yung pong nahuli. Kasi empleyado siya ng gobyerno.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: 20 years nang nagtatrabaho bilang market inspector, nahuli po sa bypass operation ng PS1 noong nakarang araw.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pagkatapos nun, pasok agad yung CPDEU. Unang araw nag-negative, mailap. Tapos kagabi, nag-positive na yung lakad.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Tapos ngayon, nakapila na naman. Sunod-sunod talaga yan kasi marami silang nanguhuli. Lahat ng mga police station, ilang station tayo sa puerto, 6. Mayroon pang RPDEU, mayroon pang PDEG, mayroon pang PDEA, mayroon pang CPDEU.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: CIU, ganun din. Dami nila. Pagod, Brad.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Hindi, sige lang. Bukasin naman natin yan. Inamaling ni San Puerto Princesa.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sa illegal na droga. Kaya tayo, nagsimula ito nung naging barangay kagawad na tayo sa Bangkaw-Bangkaw. Yun ang pagpasok natin. Dami ka agad kumausap sa atin ng mga kabarangay ko. Sabi ganito, tutukan mo yung illegal na droga sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Sabi ko, sige po, opo. Dami talaga. Grabe pala.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Parang hindi natin mauubos ito eh. Sa loob. Bagay, si Pangulong Duterte nga dati, hindi niya natapos na 6 months, di ba? Mahaba ang laban eh. So, ganito rin sa amin sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Pero hindi natin aatrasan yan. Tuloy-tuloy naman po yan. Layunin natin ay mabago natin yung buhay ng pong tao.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Merong ang nahuli dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, nagulat na lang ako, biglang kinalabit ako eh. Kaadyarad, maraming salamat ha. Kako, sino ka? Bakit? Ako yung nahuli, nakalaya na. Eh, nung time na nahuli siya, 3 beses siyang gumamit sa isang araw. Ay, kunting 500 yun, 1,500 sa isang araw. Bukas, 1,500 na naman. Sunod na araw, 1,500. Magkano yun? 45,000. Ang bisyo mo sa loob ng isang buwan.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Magastos. Eh, yung batas. Nagtataka yung iba, bakit nakakalaya? Kasi nga, mayroon panibagong batas. Eh. Yung pong plea bargaining agreement. Pinapayagan po ng korte yun. Basta mayroong pag-amin. Pag unang kaso mo yun, so nakakalabas sila. Pero nakukulong sila doon nang nasa 8 months pinakamabilis o kaya isang taon.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Yun, gulat ako paglapit sa akin. Salamat kasi nabago raw yung buhay. O, di nakalabas na. Iniwasan niya na yung bisyo at yung barkada na yun. Ayun, nakatipid siya. Yung 45,000 na napupunta lang sa bisyo, hindi na nangyayari ngayon.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Yun, kaya sabi ko, sarap din sa pakiramdam na ganun. Na mayroong pagbabago pala. May mga hindi talaga nagbabago, pero may mga nagbabago. Yun ang pakay natin, na maiwas na siya sa bisyo, kaya sumasama ho tayo dito sa advokasyang ito.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Lalo na sa barangay natin, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Kagabi nga ay mayroong bypass operation ito pong CPDEU.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Dito po nahuli yung pong isang lalaki, matapos po na mabilihan daw ng isang sachet ng inihinalang shabu ng PNP ng CPDEU na operatiba.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Hindi mo rin pakita mo yung mga picture.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Sa Baywalk po naganap ito pong bypass operation. Ang sabi po ng pusher buyer ay nabilihan ng isang sachet halagang 1,000 pesos. Ito pong suspect.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Na si alias Elmo. 42 years old po ito at mayroong pamilya. Siya po ay nagtitinda ho ng perlas dyan po sa Baywalk.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Yung mga quintas, yung mga bracelet, gawa jade, di ba? Tapos yung mga South Sea Pearl. Yan, yung mga trabaho niya, ganun bibenta. Ngayon, nahuli po ito kagabi.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Tapos nung kinapkapan siya, wala na rin pong ibang nakuhang item sa kanya. Kahit yung bag, chinek din po yun, pero wala na rin pong laman.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: May boss money naman ay nasa lupa, nasa harapan niya, doon po nakuha.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yung ano ha, yung pong side nung ni Elmo, sabi niya wala, hindi raw siya nagbebenta. Yan po yung ano, yan lagi yung ginagawa natin sa tuwing merong mga operation, lagi natin kinukuha yung side nung pong tao. Tapos lagi ko rin talaga napapakinggan, lagi rin talaga sinasabi nila, wala, hindi ako nagbebenta.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Hindi ko ginagawa yan na magbenta. Wala, hindi.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yan.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sabi niya, hindi raw siya nagbebenta, ni minsan, kahit noon pa man, ha, hindi raw siya nagbebenta. Ang inamin niya lang, siya po ay gumagamit. Pero matagal na rin siyang huminto eh. Ang isip niya nga ay magne-negative siya sa drug test. Oh, ngayon, pinoproseso siya. Bukas ipapail yung kaso. So, yung resulta ng drug test, bukas ko malaman.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Tignan natin kung mag-negative siya doon po sa drug test kasi matagal na rin siyang huminto eh. Eh, kung matagal na siyang huminto, magne-negative yun siya sa drug test.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Pero ang lakad po ng tropa ay bago naman yan sa katuparan yung pong bypass operation, meron pong surveillance. Merong IR, tapos merong surveillance, tapos merong test buy. Nag-positive na siya sa test buy, nabilihan na siya kahapon, kagabi. Okay, na-test buy siya doon. Yung test buy ba yung sabihin bibilihan mo yung pong suspect? Doon mo makikita na oops, positive, nagbebenta pala, test buy nila yon. Tapos padamahin nila yon. Tapos bili sila uli, pagkatapos nun yun na pala uli na.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yun, okay. So tapos meron nakasuporta naman yan yung pong body worn camera ng tropa, dalawa yan. Simula sa briefing hanggang sa maganap yung transaksyon hanggang sa matapos yung pong proseso.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Okay. Lucy Tabarangaw, Katropang Gerald, good morning. Pasuyo naman po na batiin ang aking pong magulang na sinaginang Celsa Tabarangaw at Ginoong Carlos Tabarangaw ng Barangay Simpukan, Puerto Princesa City. Karawan po bukas ng aking butihing nanay, si Celsa Tabarangaw. July 16, Labyo Nay, sabi ni Lucy Tabarangaw. Talaga naman o. Nay Celsa Tabarangaw, happy birthday bukas ha, July 16.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Birthday siya bukas. Pagbati galing kay Lucy Tabarangaw. Diyan po sa Barangay Simpukan.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Okay. 47 po ng umaga.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Sunod ho yung sentro.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pangali, ikaw ang upo sa sentro.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Si Katropang Ali mo na yung uupo dito po sa sentro.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Kagawad Mike Scott.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Siyempre, maraming salamat mga kababayan. Sa lahat ng yung maganda ito eh, yung nilakad ngayon ni Katropang Mike.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pero imo nasa 200 na paaralan sa buong lalawigan ng Palawan yung pong lalagyan ng free wifi. Pero mahina ito. Oh, sorry.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Yung wifi nga dyan sa Bayo, pagkainan, hindi mo pakinabangan. Yung sa saan pa ba mga lugar. Oo, palakasin nyo naman, DITC, Mimaropa.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pero itong magandang balita ito, mahigit 200 po, 200 na paaralan sa Palawan, pala nung lagyan ng free wifi. Palakasin nyo ha, DITC, mahina yung ano ninyo, yung internet ninyo.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Pinuna ka agad, di wala pa nga ka, Gerald, di po forma pa lang, pinuna mo ka agad. Maganda yan, para mapakinabangan talaga. Okay, lagay ng wifi tapos mahina, anggit. Malakas ka agad, yung tamang mapakinabangan. Panglaro, ay panlaro pa. Ang internet ng mga estudyante.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: 207 na mga pampublikong paaralan po yan. Ah, ito pa, maganda. Merong 87 tablet po ang bibigay, ha? Tablet computer po ito sa mga barangay health center. Merong pang 100 computer set. Aroy, isa 10 paaralan. Kirahay po yung tigmo, 100. Galing, ha? Okay. Bayanan nyo na lang po yan sa XFM Palawan. Maraming salamat mga kababayan. Gerald Gales. Magandang umaga ho sa inyo na.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusod.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse.

0: pag-iinom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
5: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mapibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
7: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Mga katropa, excited!

0: sa mga katropa. Garap na pong alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

Maganda, mainit na patanghali na po mga kababayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Okay, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Sa kalagitnaan po tayo na Linggo. At nasa kalagitnaan din po tayo ng buwan ng Hulyo. Dahil ngayon po ay Hulyo 15, payday! Sa mga sosyeldo pa lang, ay swerte naman ninyo. Sa mga ubus na, tayo na naman tayo ito ng another 15 days. At doon sa mga sosyeldo pero dadaan lang sa mga palad, pare-pareho lang tayo, mga kabayo, mga katropa. Ay, nakaka-excite, di ba? Pag ganito ang payday, di ba? Excited na mahawakan yung mga pinagpaguran. At pero may kasabayan, panghihinayang. Panghihinayang, mga kabayo, katropa, dahil wala lang, iba, nabunggo.

0: na.
1: Ay, uso yan. Uso yan, mga kabayan, mga katropa. Okay lang mapabunggo, pero wag naman masyadong ano, ha? Yung garapal naman ng tubo. Para naman, pinapatay nyo naman yung inyong pong mga lumalapit sa inyo, ha? Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, enjoy lang po natin ang ating pong almost kalahating araw pa. Sa ating pong mga pinagkakabalan ngayon, trabaho man yan, o mga gawain sa bahay. Basta nakatutok dito sa ating pong himpilan. Yan, enjoy lang po kayo, ha? O sa ating pong mga katropa dyan na ginagawang orasan. Ang ating pong himpilan, nakikinig sa kanika nila, mga radyo, or nanunood sa Facebook Live. Live po tayo, ha? Sa 104.7 XFM Palawan Facebook page, ha? Pansamantala, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong makakasama muna ngayon. Tropang Alison Salvatos, ha? Pangalan ni katropang Mike Scott. Na isa-isang pagpupulong ito. May kinalaman. Mababahagi lang kaya sila ng ano doon. Nakita ko doon, Galaxy Pro. DICT. Ipatawag po kasi yung DICT, may maropa. Mukhang meron pong mabibiyayaan ang mga gadget. At syempre, libreng signal ng wifi. Ito yung sinabi na roon pa ng ating pong DICT. Wifi para sa lahat ng mga estudyante at mga guro sa mga piling paaralan. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalo na po yun sa mga muni-munisipyo, ha? Antabaya lang po ninyo ang kabuuan niyan. Pero mamaya, may oras pa, ha? Punta natin si Katropang Mike. Tangalan din po ng ating pong partner sa Bahaging Technical, Engineer Moises Acosta. At dyan din po si Engineer Axel Bond. Tangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Tropang Alison Salvatos po, oy, nako, nagmamagandang tanghali na po sa inyong mga katropa. Saan ba yung Pidel Gymnasium? Hindi ko rin alam, ha? Meron bang Pidel Gymnasium dito? Yan lang, ha? Hindi ko lang malaman dito.

mga kabayan, mga katropa! Ipabatid yung ating ano to, city. Yung pong gusto mag-avail daw. Libre, hindi po libre ha, hindi libre. Diyari ako nito kay Ma'am Norma. Yung ating apot kayong bigas. Diyan sa ano ro po ngayon, meron po sa City Hall. Yung siyempre, mga membro po ng yung mga sabi nga qualified na pwede po maka-avail nitong murang bigas. Mga kabay makatro, 20 pesos per kilo. Diyan sa City Hall, meron daw po ngayon, ha? Yung qualified beneficiaries ay yung registered farmers and fisher folks. Sa mga senior citizens, persons with disability, solo parents, four-piece member, tricycle operator driver. Aha. O doon sa unang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang beneficiaries, qualified beneficiaries. Pwede ka raw pong makabili ng hanggang 30 kilos. Kada buwan yun. So 15 pwede ngayon. 15 sa susunod. Every 15:30 pala. Yan dyan sa City Hall. Sa mga gustong mag-avail, naghahanap 20 pesos per kilo, ha? Yan sa City Hall. Meron po ngayon. Ayan. Maraming salamat muna kay Ma'am Norm. Mula sa CIO, ha? Sige. Ako, mga kabayan, mga katropa. Oy, speaking of bigas din, ako. Kahapon, mga kabayan, mga katropa, nagkaroon po ng regular na sesyon. Siyempre, yung ating pong sanggunian palalawigan, araw na Martes, eh. Meron pong inaprubahan. Yung pong sanggunian palalawigan, sa Committee on Appropriation na Supplemental Budget Number 8. Hindi po ako nagkakamali, mga kabayan, makatropa. Inabot po ng 135 million yung kanila pong inaprubahan na Supplemental Budget Number 8. Ayan nga, mga kabayan, makatropa. $135,689,095. Inaprubahan kahapon, mga kabayan, mga katropa. Mamaya may panayam kasi tayo kahapon kay board member Anton Alvarez, yung pong committee chairman ng appropriation. Ito, yung makikinabang po rito, malaking party po rito, mga kabayan, mga katropa, ang mapupunta raw po sa pambili ng bigas para suportahan po yung pong programa ng ating pong Pangulo, PBBM, yung sa programa niyang pabigas, yung pong mga naunang listahan na hawak ng DSWD, siyempre, na po yung namamahagi niya, mga kabayan, mga katropa, marami po yung mga hindi nakatanggap, lalo na po sa mga munisipyo. No? Siyempre, sa buong lalawigan ng Palawan niya. Kahit naman sa lungsod ng Petro Princesa, di ba, hindi po lahat naman ng mga talagang sabi niya. Lahat naman tayo nangangalakan ng bigas, di ba? Pero may mga kwalifikasyon eh. Poorest of the poor. Ayan po yung kanila pong

0: nabahaginan. Medyo hindi po satisfied daw po si Governor Amy. Oo. Dahil marami pa raw po ang talagang mas mga nangangailangan din yung hindi po naisama. Yung kamay po ng barangay, talagang hold naman po talaga dyan dahil wala naman po sa kanila yung bola, desisyon. Sa sino-sino yung mga beneficiary, ang po pwede. Inarapat po ng provincial board na hanapan ng budget dahil nag-request. Itong si Gov. Amy na maghanap ng budget para bili ng bigas at ipamigay. Ibibigay natin, bilang parang tulong. Extension ng tulong doon sa programang pabigas ng ating pong pangulo, mga kabayan, mga katropa. Kahapon ay inaprobahan po nila yung pong supplemental budget number 8. Nakakalaga nga po na umabot po sa 135,689,095. Pero hindi naman po yan lahat mapupunta sa pambili ng bigas. Meron din po kasi ibang mga programa at mga proyekto pa rin po ang ating pong pamalaang pananawigan. Yung pong nangangailangan din po ng karagdagang pundo. Mga kabayan, mga katropa, ha? Dito sa binabanggit nga po ni Board Anton Alvarez, mga kabayan, mga katropa, outdated na raw po kasi yung data na naipadala doon sa Maynilaan o sa opisina ng ating pong presidente regarding sa mga benepisyaryo, naging benepisyaryo ng libreng bigas, mga kababayan, mga katropa. Ito diba makaugnayan doon sa naranasan nga nating crisis on energy na mahagi po ng bigas, diba, ang national government. Matatandaan nyo, naging mainit yung pupasa yan. Ayun nga po, sa isang barangay, ilang porsyento lang yung makikinabang dahil nga po dun sa guidelines na poor of the poorest. Yung pong prioridad, mga kabayan, mga katropa, ha? Ilang barangay nga dito sa lungsod ng Petro Princesa na hindi na tinanggap dahil nga sabi nila, nakaw, problema lang yan eh. Oo, kami lang ang babalikan yan. Yung barangay po, nag-assist lang. Yung listahan, nandoon galing sa national, mga kabayan, mga katropa. Sabi ni Board Member Anton Alvarez kahapon, outdated na raw po yun, parang last 2 years pa. Ngayon 2026, siyempre nagbago, marami na po nagbago. Mga kabayan, mga katropa. Nagdagdag yung pong provincial government ng 57 million pesos. Pambigas lang po yan. Para sa karagdagang 300,000 pamilyang Palawenyo ang maaari pong makatanggap niyan. Mga kabayan, mga katropa. Kaya since na po yan ay aprobado na, sabi ni Board Anton, dadaan sa proseso, papamili, papaking, bago ipapamahagi doon sa latest na data ng hawak ng PSWDO naman, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, katumang din po yung mga MSWDO. Latest, ano raw po yan? Latest survey data para doon sa mga sinasabing poor of the poorest. Sa lahat po ng mga munisipyo yan, ha, sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, mapera yung lungsod ng Puerto Princesa, ha? Mga munisipyo, island municipalities, kasama dyan. From north to south, mga kabayan, mga katropa. Target daw po na ito ay may pamahagi ngayong susunod na buwan ng Agosto rin. Mga kabayan, mga katropa, ha? 7 million yung magiging counterpart ng provincial government para sa pabigas na yan, ha, ng ating pong national government. Marami nga po ang hindi talaga po, sabi nga, naabot pa. Para madagdagan yung mga naunang nabigyan na, madagdagan din, yan po ang gagawin po ng provincial government, ha? mga kabayan, mga katropa. Mamaya, play natin yung pong bahagi. Ano pong panayam namin kahapon after ng kanilang pong regular na session dito kay board member Juan Anton Alvarez. Nasa po naman pong committee chairman, Committee on Appropriation ng Sangguni ang Panlalawigan. Siyempre, nako mga kabayan, mga katropa, habang yung iba nating mga kababayan dyan nag-early lunch na, saktong-sakto lang. Iba naman ay brunch na lang. From breakfast hanggang lunch, pinag-isa na, tipid-tipid din pag may time down. Dahil yung iba, wala pa, wala pang hawak na alam nyo na, sweldo. Ay, nakalaman. Diba, mamaya paro hapon eh. Anyway, siyempre tipid-tipid na muna sila. Kaya brunch muna kanilang pagsasaluhan o pinagsasaluhan sa mga oras na ito, ha? Ako, tama-tama yan mga kabayan, mga katropa. After po ninyong kumain, ay masarap din pong pasundan yan ng tsaa. Diba? Tsaa, by yung iba kasi kape, diba? Ito naman, mas mainam po kung tsaa. Lalo na kung ang tsaa na inyong iinumin ay yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, ha? Opo, Santon Gold Herbal Tea. Gawa po ito sa mga natural sangkap, gaya po ng malunggay powder. Malunggay. Powder, syempre. Parang malunggay leaf yan, ha? At syempre, may turmeric din po ito. Meron din pong cinnamon bark. At agpapatamis dito, stevia. Bakit kanya mainam ito, mga kabayan, mga katropa, na isunod after na ninyong kumain? Bukod po sa malaking tulong po para agad na ma-digest ng maayos ng ating puntsyan at bituka ang inyong pong mga kinain o kinakain ngayon, pananghalian, mga kabayan, mga katropa. Alam nyo na ba ang cinnamon bark ay meron pong kakayahan o property, mga kabayan, mga katropa, para daw po maibsan yung pong mga tinatawag na stomach discomfort. Yan. Mga, yung pang pakiramdam na, diba, kapag tapos ating kain, yung hindi mo malaman kung mabigat ba talaga ang tiyan mo dahil busog ka o mabigat lang ang tiyan mo dahil bloated ka. Ha, mga kabayan, mga katropa. May mga ganun, di ba? Yung konting kain lang, parang bigat na ng tiyan ko, ah. Parang gusto mo pang kumain pero ang feeling mo, ang bigat-bigat na ng tiyan mo. O yan, isa sa mga tinatawag na stomach discomfort, mga kabayan, mga katropa. Ha? O mainam yan para pag-aangin, yan pong pakiramdam mo na yan, mga kabayan, mga katropa. Malaking tulong dyan, yung pong cinnamon bark. Ha? Ayan, ako, bukod po sa sabi ngayon na iibsan, yung tinatawag na stomach discomfort, mga kabayan, mga katropa, may pinopromote din, pinutulungan din ng cinnamon bark. Yung mga vitamin at mineral na kasama dyan sa cinnamon bark, yung pong pagpapatibay daw po ng dingding ng ating tiyan at ng mga bituka. Yung iba dyan, sobrang taasan ng uric acid, kada butas-butas na. Ayan, para may ma-repair po yan, mga kabayan, mga katropa, malaking tulong po dyan ng cinnamon bark. Samantala yung turmeric naman, doon sa mga bloated talaga ang tiyan, busog man o hindi, bloated. Yung mga kabayan, mga katropa, yung turmeric naman ang malaking pakinabang dyan sa inyo, ha? May pakinabang. Magiging pakinabang natin sa turmeric, mga kabayan, mga katropa, ay para paibsanin yung pagiging bloated, ha, ng ating pong tiyan, mga kabayan, mga katropa. Bukod po, yun po ay ang turmeric ay meron pong anti-inflammatory property. Namamaga nga kasi yung ating tiyan or yung bituka, hirap sa pagtunaw dahil nga nagkanda, butas-butas na yan sa mga mataas sa uric acid level ng ating katawan. Yan, ha? May pinagtutulungan nila yan ng cinnamon bark at turmeric para paayusin yan. At nang gumaan naman ang feeling ninyo at matanggal ang pagiging bloated ng inyo pong mga tiyan. Ako, yan lang po. Ilan lang po yan sa mga benepisyong maaari pong maidudulot o maidulot ng patuloy po ninyong pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Kaya mga katropa, mga kababayan, ako, after meal, pwede. Mas mainam nga raw po ang pag-inom ng herbal tea gaya po ng ating Santon Gold, ha? after po ninyong kumain. Ang Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo, ha, sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, 20 minuto sa makalipas na po ang alas 11 ng patanghali. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang sentro pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Sentro.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelio
3: ngayon taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
10: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Supple Plus Gold.
30: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
31: Santon Plus Gold.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
34: Mga katropa, exciting dito!

0: So, mga kabayo, mga katropa, oy, ganap na pong alas 11 na po ng patanghali na. Mga kabayo, mga katropa, at ang oras naman na iyan, andog naman po sa ating ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha? Sa ating po, mga kabayo, mga katropa, dyan, na meron pong nararanasan ng panlalabo ng paningin. Ako, mga kabayo, mga katropa, kailangan humanlabo ang paningin nyo dahil wala pang sweldo. Pero kung dire-diretso, tuloy-tuloy na po ninyong nararanasan yan, mga kabay, yan ang problema, ha? Huwag na po ninyong patagalit, baka ho lumala pa yan, ha? Agapan agad dyan, mga kabay, mga katropa, abay mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabay, mga katropa, itaglay, may taglay po itong mga vitamin at mineral na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay mayroon pong lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na siya pong kinakailangan naman ng ating pong mga mata para mapanatili nito ang pagkakaroon po natin ng mas malinaw na paningin. Vision X Plus, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, balik muna tayo sa ating pinag-usapan kanina, pabigas ng provincial government. Mga kabayan, mga katropa, ito suporta lang mga kababayan, ha? Suporta lang po doon sa nauna na pong programa ng ating pong national government. Mga kabayan, mga katropa, kaugnay niyan, yung sinasabi ko kanilang maikling panayam lang ito kay board member Anton Alvarez na siya pong committee kahapon. Siya po kasi ang nagpresenta nito. Una at ikatlong pagbasa agad, aprobado ito, ha? Kasi sa kahilingan na rin po ng ating pong gobernador, Governor Amy Eroa Alvarez, para nga po mabigyan ng libreng bigas. 10 kilo at 10 kilo ito, mga kabayan, mga katropa. Kagaya nga po nung mga pinamigay din po ng pamalaang national. Narito, maikli lang naman ito, ha? Pakinggan po natin yung naging paliwanag ni Board Member Juan Anton Alvarez.
1: Masasasap na nag-group kayo na 135 million na supplemental na kung nakikinig kayo. Ang bulto ng supplemental natin is yung counterpart natin doon sa programa ni President Marcos na yung 10 kilo bigas, no, sa pamimigay natin sa crisis. Kasi napakaalaman natin, yung data na gamit nila outdated. So kung yun lang ang bibili natin bigas, yung amount na binigay ni President Marcos, may mga ibang hindi yung mabibigyan. So ayaw ni Gov na ganun, gusto niya lahat ng qualified ay mabigyan. Kaya po, dinagdagan po natin bilang counterpart natin sa probinsya ng 57 million. Yun po yung bulto doon. Yun lang actually. Tapos sa, kung papansin ninyo sa paliwanag ko kanina, yun lang naman talaga yung nilaan natin ng malaking pondo. Dahil yung ibang mga items doon sa supplemental budget, mga realignment ng mga kanya-kanyang pondo. No, may mga outdated na mga projects, may mga outdated na hindi na nagagamit. So, pinialign niya na para maging akma doon sa mga pangangailangan talaga nila. Isang halimbawa na doon, nasa 12 million mahigit, yung mga repairs ng mga water systems natin sa buong lalawigan ng Palawan, Rojas, Palabak, yan po yung mga yun. No? Sa engineering naman, yung ini-align din niya yung outdated na presyo, kaya mayroon niya 21 million sa Karuray, na Ayus Kuro. Mayroon din, nakalimutan ko lang. karagdagang repairs din ng isang building natin. Nakalabota ko nung saan, pero nandun yun sa sabi pa yun. So basically, ang pinakamalaki talaga dito ay yung counterpart natin sa bigas.
2: Ito. Sir, kailan to sir i-implement yung pabigas na to sir?
1: Ongoing actually yung repacking, no? Sabi nga kaya ni Borjun Ortega, ang naging pampatagal dito ay yung pag-order ng lalagyan. Kasi rinipack to as per 10 kilos. Alam naman natin, ang bigas natin ay 25 kilos per sack, no? So kailangan talaga i-repack para maging 10 kilos per family. So yun yung actually napatagal. Pero yung naunang pondo ni President Marcos, matagal na po natin na procure yun, yung ano, but the repacking is what is making it and delaying the distribution. But we are looking at as early as August, sana matapos ating August at makadistribute tayo, dahil matagal lang inaantay ng mga kababayan.
0: Ito, Board, yung mga qualified ano lang ito ha, so, yung mabibigyan
1: base sa PSWDO, nasa 300,000 families tayo.
0: Okay.
2: Saan party Board sa Palawan?
1: Buong lalawigan niyan.
0: All municipalities.
1: All municipalities yan. Bukod sa atin, mayroon din counterpart, mayroon din binigay sa mga munisipyo. So, tulungan ito, munisipyo pati tayo sa provincial government para po mabigyan po talaga lahat.
3: Opo, dadagdag ko lang ano doon. Yung sa target sa na-aprobahan natin pondo, sa kabuuan, inaasahan na sa ilan na po yung target na beneficiary po na mabibigyan po ng bigas.
1: 300,000.
3: 300,000.
0: Families.
1: Hindi ko lang sigurado yung data na unang binigay, kaya po nagkulang kung ilang families yun. Pero base sa pag-uusap namin, outdated na po yun ng mga ilang taon. Mga 5 years ata kami. Huling check po. 3 to 5 years ata.
2: Sabi niyo sir, 2023 kung naalala ko.
1: Oo, parang kung hindi ako nagkakamali, 2020 pa ata yung
0: hawak nilang data.
1: Hawak nilang bit. Hawak nilang bit. Okay. So medyo as per
0: matagal
1: checking.
0: Matagal talaga.
1: As per checking, hindi na yun yung totoong numero. Okay.
4: Central.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan po si Board Member Juan Anton Alvarez. Kaugnay nga daw po sa pinasan na pong supplemental budget number 8. 135 million pesos, mga kabayan, mga tropa. Ha? 57 million pesos yung pong nakalaan na pondo para lang po sa pagbili ng bigas para ipamahagi sa 300 mga pamilya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Counterpart po nila doon sa una nga pong naipamahagi ng national government na ang pondo siyempre galing doon sa opisina ng presidente ng Pilipinas. Marami po kasi talagang wala talagang natanggap at nakarating po yan sa opisina ni Governor Amy Roa Alvarez. Kaya minabuti niyang humingi ng budget. Siyempre, ibabudgetan niya ng isang guniang panlalawigan sa pamamagitan ng Committee on APRO. Nangalap po sila ng mga savings. Nalampa ng Committee on APRO ano pa ng pang mga programa or mga opisina ng pamalang panlalawigan yung mga may mga sobra-sobra pang budget. Yung mga siyempre ito, yung mga nakaraan pa, makaraan taon, savings nila. So, sa kanilang pong nalikom, umabot nga po ng 135 million pesos, mga kabayan, mga tropa. Pero hindi naman po lahat yun para sa bigas lang. Dahil po na nabanggit ni Board Anton kanina, may ilang proyekto rin din po, ha? Yung PEO, ha? Yung Provincial Health Office. Nabanggit po kanina na may mga hinihingi rin pong karagdagang pondo. Nabanggit yung iJuice ko po road kasi nga po, diba, naalala nyo nung sagsaga na malalakas sa pagbusala nung meron pong party dyan ng iJuice ko po road na kinakailangan pong i-repair na. So, yung naunang tawag dito, yung canvas sa mga materials, nagbago na. Magmula nung mag-declare ng emergency on energy, diba? At naman, nagsipagtaasan. So, yung naunang budget doon, kinulang. Pero kailangan na pong ayusin, tapusin yung pong proyekto dyan sa iJuice ko po road. Kaya humihingi po yung PEO. Ha? kasi provincial road nga naman po yun, ha? Sa provincial health office, sa mga pangangailangan po additional na mga gamot, sa mga RHU at sa mga ospital na pinangangasiwaan din po ng provincial health office, mga kabayan, mga katropa. So, yun, hinati-hati lang naman. So, ang binigyan din dito ni Board Anton kahapon, mga kabayan, mga katropa, ay yung sa pabigas. So, malaking bagay na po. Malaking tulong po yan, ha? Sa mga pamilyan talagang sabi nga kinakapos sa mga panahong ito. Mga kabayan, mga katropa, lahat naman tayo kinakapos. So, yung talagang yun nasa guideline, so, poor of the poorest. Kada barangay, yung pong nauna na ipinamahagi ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas, ay medyo kinulang. Kumbaga, hindi sapat, di ba? Yun nga pong binabanggit, mga kabayan, mga katropa, parang may mga naiwan pa talaga. May mga naiwan na yun. Yan na po ang bibigyan. Yan na nakapaloob sa latest na data na hawak daw po ng PSWDO. Dagdag pa yan ni Board Member Alvarez, mga kabayan, mga katropa. Ha? Doon sa mga, siyempre may validation na yan, may ginawa. Wait lang daw kayo, baka ngayong darating na August, minamadali nila, siyempre, ka-approve pa lang yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. So, dadaan pa sa proseso. Siyempre, although nandiyan na yung budget, proseso pa rin. At siyempre, yung pong bibili ng bigas, i-re-repack pa yan. Mga kabayan, mga katropa. So, antay na lang po kayo, ha? Lahat po ng munisipyo yan. Basta ang kabuuan daw po ng karagdaga mabibigyan niya ng tag-10 kilong bigas ay nasa 300 families, mga kaubay, mga katropa. Mapera siyempre po ang lunsod ng Puerto Princesa. Ayan, mga kaubay, mga katropa, ha? May kahapon yung session, medyo tawag din eh. Maikli lang. Halos lahat ng mga proposed resolution, proposed ordinances ay na-refer lahat yan sa mga kumikomite. Ano po, ha? Kahapon din pala, nagkaroon ng privilege speech din pala si Board Member Maribig Rojas. Yun naman po ang committee chair sa Committee on Health. Ngayon daw pong panahon na ito, tumataas daw po yung flu-like illness. At meron na po daw pong dalawa yung pong sinasabing binuwian ng buhay. Kaya nananawagan itong si Board Member Maribig Rojas sa mga nasa health sector, magmula sa Provincial Health Office, Municipal Health Office, Rural Health Unit, maging sa mga barangay health workers. Na ipagtingin daw po yung pong sinasabing monitoring at pagtugon. Sa pag may mga, siyempre may mga lalapit na may karamdaman na flu-like illness, dapat agaran daw po ang pagtugon, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, kakibat din yan, kasama na po yan sa kailingan niya po ng mga karagdagang gamot. Nakakailanganin, mga kabayan, mga katropa. Kaya ganoon na lang po yung pong panawagan ni Board Member Maribig Rojas sa kanya pong privilege speech sa kanyang mga kapwa bukal, yung kanyang proposed resolution na apurahin at i-call yung attention ng ating po mga nasa health sector ay pabilisin yung komunikasyon. Siyempre ang pinaka-importante dyan, mga kabayan, mga katropa, ha? At may binabanggit si Board kundi ako nagkakamali na sa 700 na yung mahigit na kaso yung pong naitatala. Official po yan mula sa Provincial Health Office. Ano ba? May sabi ni Board Maribig, hintayin pa ba natin na madagdagan niyan? But action na dahil meron na po daw, ha, dalawa ang binawian dahil sa flu-like illness na usong-usong araw po ngayon ng panahon ng tag-ulan, mga kababayan, mga katropa. Kaya doon sa mga nakakaranas ngayon, mga parang trangkaso na hindi mo maintindihan, magpa-check up agad. Oo, panawagan din doon daw po sa ating po mga kaabayan kapag may mga karamdaman, nararamdaman kayo sa katawan ninyo, especially parang trangkaso na hindi nyo maintindihan, mas mainam na po pumunta po kayo sa inyo po mga barangay health worker. O barangay hall, siyempre sa mga barangay health center or di kaya sa mga rural health unit. Kaya diretso na kayo sa mga municipal health office ninyo, ha? At mabigyan kayo gamot. Libre naman po yan, ha? Sa mga MHO at RHU. Mga kabayan, mga katropa, yung iba nga, baka yung ibang barangay health center, meron yan, ha? Mas mainam po ng papacheck up po, ha? Huwag na pong hintayin pang lumala pa bago kayo magpupunta sa mga pagamutan. Eh di, mas maraming gamot ang kailangan. Diba? At siyempre, mas magastos. Yan ako, mga kabayan, mga tropa. Yung paalala na yan ni Board Member Maribic Rojas, diba? Sa ating pong mga kababayan. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, ha? Sige. Thank you very much sa mga barangay health workers natin na talaga namang ginagawa daw naman po yung kanilang pong tungkulin. Okay, saan pa magsisimula yung mga datos na yan? Siyempre, sa mga health workers na nag-iikot-ikot sa mga sityo-sityo, sa mga barabarangay ng bawat munisipyo. Ha, yung ibang araw po dyan, nagtitiis lang sa maliit na incentive nga lang tawag pala doon. Diba? So, yung kanila daw pong, yung kanilang dedikasyon ay nandoon, ha? Ay, samantala, alas 11:47 na po ng patanghali. Magandang patanghali muna kay katropang Tristan Wyatt Gulay. Ganun din kay Ma'am Isneria Omis Alpha Sheridan. Maraming salamat po, Ma'am Isneria, ha? Kay Lynn Crown. Aba talaga naman. O, magandang morning daw. Manong Ding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella. Magandang patanghali din sa inyo. Kay Daryl Bert Aurira. Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Magandang patanghali na sa inyo dyan, ha? Ma'am Alala Dagaraga Santino, magandang patanghali rin. Oy, si Sir Jess Amancio, ang ating katropa dyan sa bayan ng Nara, Palawan. O, mayroon pala siyang panawagan, ha? Baka mayroon po kayong mga gamot pang type 2 diabetes. Si Sir Jess Amancio, mayroon pong panawagan. May contact number po, nakapost na rin po sa ating page. Kontakin lang po ninyo, ha? Medyo kinakapos si Sir Jess Amancio ngayon, ha? Sir Jess, magandang patanghali dyan sa bayan ng Nara. Na-post na natin panawagan mo, ha? Sir Jess, ingat ka lang sa scammer, ha? Usong-uso pa naman yan. Sir Jess Amancio. So, mga kabayan, mga katropa, 12 minutos sa bago po sumapit ang alas 12 ng patanghali. Mamaya, mga kababayan, mga katropa, antabayanan po ninyo ang, ika-anim na araw na ba? Tatlo-tatlo, di ba? Sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Laban po sa ating pong Vice Presidente, Sara Duterte, ha? Hapon, marami yung, bago lang nalinawa doon sa Operation Romanov. Sino ba ang pinapatungkulan ng sinasabing Operation Romanov? Yung mga Duterte ba? Or yung Marcos? Yung iba, sabi ng NBA kahapon, yung Marcos daw. Yun daw kasi ang may kakayanan daw itong Pamela Duterte na magkausap daw ng assassin? O hitman? At dahil din daw po sa impluensya ng dating Pangulo, FDRR, na nandun po sa The Hague. At siyempre sa posisyon daw po ng ating Vice Presidente. Kaya marami po kahapon sa ating po mga Senator Judge, yun din pong, nabigla, ganun ba? Aming lubos sa pagkakaalam. Ang sinasabing na merong banta ng Operation Romanov ay ang Duterte family. Kaya doon sa pagpapatuloy niyan, mga kabayan, mga katropa, mamaya, ganap pong alas, o bago alas 2, diba? O alas 2, ngayong Merkules, anim na araw na. Si Atty. Lotok pa ba rin ba ang kanilang isasalang? Nakuros examen na ba kahapon? Parang hindi pa. Nakuros examen na pala kahapon. Pero may mga ilang katanungan pa. Ito sa unang, hindi pa ito una actually, pang ilang impeachment, ano na nga ito? Impeachment case sa kanya, kay Vice President. Pang isa at pangatatlo. Yung pong article of impeachment regarding sa pagbabanta din mo no, sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Mahaba-haba pa ito. Apat itong article of impeachment ito, mga kabayan, mga tropa. Ha? Pero, ganun pa man, tuloy-tuloy lang po yung magiging coverage po ng XFM Network Philippines. Ha? Standby po kayo mamaya alas 12. Alas 12 pala, sorry. Alas 12! Babagitin ko sana 7 na minuto bago po ang alas 12 ng tanghali. Ayun. Pero alas 2 po ng hapon magsisimula uli ang trial. At syempre, yan po ay live ninyong mapapakinggan dito sa ating pong himpilan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ayan, standby po kayo, mga katropa. Sempo. Nako, dahil nga po 8 minuto na lang bago ang alas 12 ng patanghali, iba pang mga balita at impormasyon din ang ihahatid naman po sa atin ng XFM News Nationwide. Maya-maya lang po, mga kabayan, mga katropa. Kaya kinakailangan na po namin magpaalam ni Engineer Moises Acosta sama si Engineer Axel Bon. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Panguna po ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Mga kabayan, sa pangalan po ni Katropang Mike sa programang Sentro, ako muna ang pansamantalang inyo pong nakasama, Katropang Alizon Salvatos. Iwan na po ng isang magandang tanghali na po, Pilipinas!
4: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Premium D3, ang bago na Vitamin D3.

0: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan ng proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
5: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.

0: Exacta time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sinatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
0: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pagharap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
0: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
0: Palitang regional naman mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
2: Sa balitang international, US naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
0: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent Ko.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, sisimula

0: Anansi V-Cop campaign laban sa Cambodia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa August 10, kung saan sinabi ng prosekusyon na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: XFM News Nationwide.
0: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasok po ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nauna rito mga katropa, binawi na na Defensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya itinuloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawa ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniyaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabpina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, Magkokokos muna ang mga Senator Judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang munang irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Git ni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inilok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para batiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, paiimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report.
1: Live report.
0: Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution Number 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaganda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng PAGASA, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-sama ang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Jensen ang balita, katropa. Meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
1: Live report.
5: Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ang buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensan, kay DXMS Radyo Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre din ako din na namo kini o kami nag-sadis yun o prestisya madawat ang naitabo sa mong kaupan kay sa kabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudrat Municipal Police Station para sa mabilis imbisigasyon kasabay nito. Hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Hangyo gyud ko sa iyaha matutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ko mga Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although daghan na kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information kay lagi adlock mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies or do ginahimo nila tanan. Pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong, Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, 3 suspect ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspect si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspect si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspect na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Ito naman po, katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend. Matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
5: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umunoy pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang Linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinggawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: E-bike driver patay matapos masagasaan ang dump truck na pagmamay-ari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Live report. Patay ang isang 56-anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Sipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng sityo Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42-anyos, residente ng sityo Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugod pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
9: Sa kasong kriminal ang isang 78-anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35-anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspect ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
2: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
0: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
2: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede niyong subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf region.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonso sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasal. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup. Ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos parehong lineup na sa 2025 FIBB Men's Volleyball World Championships sa panguna ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin ang alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday. Para sa huling laro sa group stage, ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Kape na may natural energy booster. Sandstone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandstone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandstone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapaimpo.
2: Meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Of course, importante ito ha, with regards sa exercise. At po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, lalong-lalo na doon sa mga chronic diseases or degenerative disease, kung paano ito makakatulong ang ehersisyo at ang tamang ehersisyo na bagay po sa inyo. Yan po inyong abangan dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. At ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie. Kumusta na po kayo, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami sa isa na namang talakayan na may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, ang The Secret of Health.
0: Tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, ganoon rin sa ating po mga Solid FM at sa lahat ng mga estasyon na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. At syempre, live din po tayo napapanood sa atin pong Facebook live streaming. Pwede nyo i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook live. Yan, para makapanood kayo ng live sa atin pong mga programa. Pwede kayo mag-post dyan ng inyong mga katanungan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong live stream, nako, merong handog na regalo ko sa inyo ang Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? Paano po sumali? I-share nyo ang atin pong live stream. I-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyong pong mga komento. Ha? Mamaya pipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kababayan. Ha? Yeah, yan, napaganda. Habang nakikinig, nanonood sa programa natin, ay may chance pa kayo ano, na mabahagian ng atin pong Healthy Katropa Giveaways. Welcome na welcome ha, ang inyong mga katanungan dito sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasala na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga naginais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan po ito sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong yung mga produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon ay mawibil na rin ito sa atin pong sa Pure Gold Supermarket sa lahat ng branches nila. Ha? Napakaganda. Very accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail sa atin pong mga products. Kaya antabayanin nyo po yan. For now, ay pwede yung ma-avail din ang atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang. Yes to Health 2011.
2: And sa mga nagnanais po, ano, na magkaroon po ng discount. Yan. Pwede nyo pong pasyalan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At pwede po ninyong ma-avail yung senior citizen discount po. Pakibigay lang po ang inyong ID or any proof na kayo po ay isang senior citizen. At kung kayo po ay nasa mga Yes to Health Clinic, samantalahin nyo na ho. Pwede po kayong kumonsulta sa ating po mga naturopathic consultant at matry yung ating mga modality, especially mga program natin for cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Ganon din yung ating pong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung biosapper therapy. Meron din tayong available ano, na libre na kapag nagpa-biosap ka, yung terahertz therapy. Mm-hmm. Meron din ang iDetox. Yan ho ang mga programa sa Yes to Health at free consultation. Meron tayong mga assessment program na pwedeng gawin, yung live blood analysis and also yung ating pong Radote. Kaya pasyal na ho kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga Yes to Health branches, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito headed sa atin ng napakasarap na Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig magtsaa, ito ang bagay na bagay para po sa inyo, ha? Santone Gold Herbal Tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may santone din yan siya. At ang kagandahan niyan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubayan natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangangatawan. Santone Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating punta lakihan mga ka-wellness na itong isang bahagi pa rin, ano, mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang designed to move, designed to be active, ano, nilikha ito para kumilos mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano. Sa katunayan niya, maraming mga pag-aaral mga ka-wellness na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng atin pong pangangatawan, napapahaba yung buhay natin, at higit sa lahat ay pwedeng makaiwas or nakakayanin ito makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
1: Mm-hmm. Hindi lamang yan mga dok, ano, ang ehersisyo or regular exercise. bakit nilagyan ng regular exercise? Mm-hmm. Kasi,
2: kasi hindi.
1: Yung iba nag-exercise, nag-jogging na ngayon. Tapos sa sunod na taon,
0: wala na.
1: Kasunod uli. So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially ito po ay nagpapababa ng humigit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso.
0: Mm-hmm.
1: In what way na kung saan ang ano ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso, sa puso? Kasi kapag ka tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung ano, yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries, ito po ay kung pagdugsong-dugsungin yung mga maliliit na ugat na yan, mm-hmm. that is between 40 to 60 miles.
0: Mm-hmm.
1: At kaya nung ikutan ang buong mundo pagdugsong-dugsongin ng dalawat kalahating beses.
2: Grabe.
1: Na maikot ang mundo. So, pag nabukas yung mga capillaries natin, mm-hmm. mas maganda yung ano yung blood flow. And of course, hindi nahihirapan sa pag-pump ng mm-hmm. blood ang ating puso when we have mm-hmm. when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari nitong magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes
0: mm-hmm.
1: up to whopping 40%. Hamakin mo yan, 40% when you do regular exercise, ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay nag-i-stimulate ng tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen
0: mm-hmm.
1: na kung saan ay nagme-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles.
0: Mm-hmm.
1: And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according mm-hmm. sa ano sa randomized control trial sa isang article na Diabetologia na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So mm-hmm. ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nagre-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal ba nagre-reduce ng risk ng ano pagkakaroon ng high blood pressure
0: mm-hmm.
1: also ng stroke, osteoporosis, obesity at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan. That's why regular exercise is very good for women.
0: Mm-hmm.
1: Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw. Oh,
2: na ano yan eh, nilatala yan ng CDC
1: mm-hmm.
2: sa America, Center for Disease Control and Prevention. Ano?
1: Yep.
2: Na hindi ito basta-basta sinabi lang na oh yung exercise nakakapag pababa sa risk ng cancer.
1: Meron talagang study.
2: Oo, may basihan po yan. Mm-hmm. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 mm-hmm. minuto lang na brisk walking
1: mm-hmm.
2: limang beses kada linggo
0: mm-hmm.
2: ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan.
1: Mm-hmm.
2: Oo, take note, regular ha, mas maganda.
1: 30 minutes lang sa isang araw ano?
2: Yes, oh.
1: Very minimal.
2: Oh, 5 times a week.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory.
1: Mm-hmm.
2: Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog at kalusugan ng ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw
1: mm-hmm.
2: ay mabuti sa ating pong katawan mm-hmm. kesa wala pong ginagawa.
1: Yun. So katulad nung, ano, nung regular course sa loob ng bahay doon, ano?
2: Oo. Oh. At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo, at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw inasasanay, yung aktibidad po na yun, isang katawan.
1: Mm-hmm.
2: Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwedeng ma-prevent

0: ano lang, lang, bungalo lang. Kasi merong ano, merong pag-akyat at pagbaba. Mm-hmm. So, just a simple na paglalakad, mm-hmm, even sa loob ng bahay ay nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week. Mm-hmm. Yung 150 minutes a week, i-divide mo 'yun sa limang araw. Magkano 'yun? 30 minutes a week of moderate physical activity can put you at lower risk of this disease, number yung tinatawag natin na ano, yung sa puso. Mm-hmm. Kasi at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle. Mm-hmm. At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating
1: heart, puso.
0: Mm-hmm. And the more na ang ating puso ay na-exercise, ay mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym. Mm-hmm. Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because ano, nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang. Very, mm-hmm, ano, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok eh. Mm-hmm. Kaya hindi na maganda.
2: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
0: Oh, nahuhuli pagkagising mo, mahuli mo gaganon. Oh, so that means it's no longer healthy. Kaya I started to do, wala man tayong ano, wala pang budget noon sa pang-gym. Ang sabi ko, ano mo lang, calisthenics, ano na lang yung push-up. Mm-hmm. Ang hirap ng limang push-up. First time lima. Mm-hmm. But then through and through, within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 mm-hmm exercise in one go. Mm-hmm. Oh, just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhod yung nakatukod. Oh. Oh. So that means ganun din ang puso natin. When we do exercise, our exercise every day, hindi lamang yung muscle sa ating katawan, mm-hmm, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat. Also, mas mababa ang resting heart rate. Mm. O, ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, yeah, mabilis lang bumalik yung ano, yung resting heart rate natin.
2: Para yung mga atleta, sa buong mundo, ang may pinakamababang resting heart rate yung mga athletes.
0: Oh. Yes.
2: Oh, kasi yung resting heart rate natin nasusukat yun sa diastolic pressure, mm-hmm, diba? Yung, diba, ang BP mo 120 over 80, yung 80, yun yung pag yun ang may problema, pag laging mataas, ibig sabihin yung puso mo hindi relax.
0: Mm-hmm. Palaging stress. So, bumababa yon. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. Ito, of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating puso. Mm-hmm.
2: Eh, what about naman yung baga natin? Mm-hmm. Diba? Eh, ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
0: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Mm-hmm. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum mm-hmm level na sprint, mm-hmm, and then yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa, mm-hmm, sa hingal, and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi noon is to expand the capacity ng ating lungs. Mm-hmm. Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan. Mm-hmm. At kapag mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan to be used as energy. So lumalaki, mm-hmm, yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang paggamit ng oxygen, and of course hindi tayo pagka mas efficient yung baga, hindi tayo hihingalin, mm-hmm, mas mataas yung stamina, mas mahaba yung energy, yung sustainability natin sa pagpagawa, and also pinapaganda ang circulation, blood circulation natin. Also, ito din nakakatulong para maiwasan ang pagbara ng ugat. Kasi pagka nag-exercise, bumababa yung inflammation. Mababawasan ang panganib ng stroke and mapapababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng heart attack.
2: Yan. At isa sa pinaka-the best na pwedeng gawin ng exercise, yung muscle talaga natin. Mm-hmm. Mas malakas yung muscle, mas matatag tayo sa ano ang uri ng trabaho. Kasi maraming mga tao, konting kunting laba lang, sumasakit na yung balakang.
0: Nangalay na agad.
2: Kunting lakad lang, mula sa bahay hanggang sa tindahan, sumasakit na ang kalamnan. Mm-hmm. So, ang exercise, if you do it regularly, mm-hmm. mas matatag yung muscle. Kasi ang muscle, habang ginagalaw mo, nag-develop siya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag hindi mo ginagalaw muscle mo,

ang magiging resulta, liliit yung muscle mo. Mm-hmm. So the more na ang muscle mo ay hindi siya intact, hindi siya tough, mm-hmm, mas madali siyang magkaroon ng pain and inflammation. Yan. Kaya yung mga pananakit ng likod, kung lagi nyo nararamdaman, baka kailangan nyo ng exercise. Oh, and kaakibat din ng muscle, yung bone. Mm-hmm. Oh, sabi sa isang pag-aaral na kapag daw tayo ay merong weight-bearing exercise, ibig sabihin yung mga buto natin ay may na-feel na resistance, mm-hmm,

0: lakad, wag ka lang tatalon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi yun yung exercise na parang
1: buhat na mabigat.
0: Oo, wag bubuhat na mabigat. Yung tama lang na exercise na may resistance yung bone natin to make our bone much better.
2: Hanggang sa kaya ng pwede nang makatalon, hanggang sa pwede nang mabuhat.
0: Kasi time will come, pag maganda na yung bone density mo, hindi na delikado sa mga mas intense na mga exercises.
1: Isa pa sa natutulungan ng pag-exercise mga doc, ay itong pag-maintain ng healthy weight.
0: Nako, maraming yan ang target talaga.
1: Meron ba kayong kakilala na laging nag-exercise, pero sa halip na mabawas ang timbang, eh mas lalong tumaas?
0: Marami. Sila yung nag-exercise sa nananaginip daw sila na nag-exercise sila.
1: Pero meron ganun, Doc.
0: Meron, no?
1: Ang exercise niya, 5 minutes lang. Tapos ang na-burn na calories for 5 minutes, sabihin natin mga 500 calories.
2: Tapos
1: ang kain, 1,500.
0: Yung sinasabi ko sa inyong dalawa kanina, yung dinaanan natin sa ating 10 kilometer na walk, puro kainan.
1: Oo, yun nga. Pero ang
0: ibig sabihin yung mga pag dumaan ka doon at wala kang temperance, hinto ka sa exercise,
1: pahinto ka talaga.
0: Kakain ka, talagang sa halip na pumaya, tataba ka.
1: Sa halip na bumawas yung timbang mo, mas lalong pataas ng pataas. Ha? Pero ang regular at tamang pag-e-ehersisyo, mga ka-wellness, ay gustuhin man natin sa hindi, tumutulong talaga to para ma-maintain natin or maibalik yung healthy weight. Kasi marami talagang calories ang nababurn sa atin pong pangangatawan. Pansinin niyo yung mga hardworking na people, yung mga construction workers, mga nagbubuhat, marami yan sila kumain, hindi yan sila nag-diet. Talagang madami yung kain nila.
0: Mayang kain nila.
1: Oo. Pero tingnan niyo yung katawan nila, they maintain a fit body.
0: Walang diyan.
1: Kasi mas marami, kasi kumbaga nako-compensate na kanilang activity yung calories na kinakain nila. Ang karamihan sa atin kasi, mas marami ipinapasok na calories
2: kaysa sa
1: compare sa nababurn. Kaya palaki tayo ng palaki. Pero pag tayo ay lagi nag-ehersisyo or na nagiging consistent tayo sa pag-exercise, ito po mga ka-wellness ay nakakatulong para mabawasan yung sobrang calories sa ating pangangatawan or ma-maintain po natin yung healthy weight. At pag na-maintain natin ang healthy weight, napakalaki ang pagbabago o napakalaki ang naiutulong nito para makaiwas sa mga panganib ng mga karamdaman yung nakapaloob sa metabolic syndrome na mga problema. Naiiwasan po iyan mga ka-wellness. So, pwedeng mapababaan yan yung visceral fat natin at iba't iba pang mga fatty deposits sa atin pong pangangatawan if we do regular exercise. Mm-hmm. Kapag maganda rin yung pag-ehersisyo natin, Doc Ron and Doc Algie, nagiging maganda rin yung level ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Sa mga diabetic person, napakaganda na meron silang regular exercise.
2: Yes.
1: Dapat na-check nyo yung activity po ninyo mga ka-wellness. Kasi habang gumagalaw tayo, habang nag-move yung atin pong mga muscle, ginagamit nito yung glucose sa atin pong pangangatawan. At pagka nag-ano ng glucose, kumbaga sumobra na yung physical activity mo dun sa glucose uptake mo, dun naman siya kukuha ngayon, dun sa glycogen na naka-stored sa katawan natin. At sa isang tao na obese or sa isang tao na medyo mabigat yung timbang niya, napakaraming stored na glycogen sa katawan. At yun ay kumbaga napakaraming deposito. Hindi na withdraw. Kaya pa
0: deposit.
1: Palaki ng palaki yung katawan.
0: At sana bank account yun.
1: Yun nga, kung sa banko lang sana yun, maganda. Pero pag sa katawan natin, meron itong hindi magandang resulta. Lalo pagka dumami ng dumami, yung glycogen na yan. Kaya pag tayo nag-exercise, nagiging maganda yung functions ng liver natin to convert those glycogen into glucose at nagagamit ng katawan na po natin. Hence, na i-stabilize yung blood sugar sa ating katawan. Gumaganda pa yung insulin sensitivity sa katawan po natin. Pansinin nyo mga ka-wellness, ha? Kapag tayo ay walang ginagawa, madalas na naiisip natin, pagkain.
2: Yes.
1: Kumain ang kumain. Pero pag tayo ay active or busy tayo sa physical activity, mas hindi tayo gutumin. Nakakaramdam ka ng gutom, lalo na pagka napapagod ka. Pero pagka makakain ka ng sakto lang na amount, nabubusog ka, nasasatisfy ka. And then tumatagal yun hanggang sa next meal mo naman. So nagiging maganda ngayon yung pasok at burning ng sugar o glucose sa iyong pangangatawan. Maganda rin yung sensitivity ng insulin mo. At nakakatulong yan ng husto para ma-regulate yung blood sugar sa iyong katawan.

0: Hindi lang yan, mga doc, no. Ang also exercise is also nagbo-boost ng ating immune system. Mm-hmm. Why? It nagpapaganda 'yun ng ano, ng blood flow. Pag maganda ang blood flow, yung mga T cells natin nadi-distribute doon sa iba't ibang parte ng ating katawan. At kapag ka nadi-distribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, doon sa mga wellness natin, ibig sabihin is nakikita niya agad, oy, may bakterya nakatago dito, lalo na doon sa lungs natin, palaging taguan ng ano, ng mga bakterya. So it will held in check doon sa mga harmful viruses and bakterya sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, kapag ang isang tao is very active, palaging nag-exercise, bibihira lamang nagkakaroon ng sakit.
1: Mm-hmm. Oo. At isa pa sa paborito ko, ha, na nagagawa ng exercise, based on study, nagiging mas healthy yung utak.
0: Wow.
1: Kasi habang nag-exercise pala tayo, tumataas yung production natin ng BDNF. Mm-hmm. So what is BDNF? Yung brain-derived neurotrophic factor, which is ito yung fertilizer ng utak natin. Mm-hmm. Based on description, ha?
0: Napapataba ng utak.
1: Oo, yung fertilizer din pala. So pag ganun, lagi tayong nagpo-produce ng BDNF, I mean.
0: Yes.
1: Mas maganda yung memory, yung ating learning ability, yung ating concentration, at saka yung prevention sa development, early development ng dementia.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin talagang pag sinagad mo na, nag-exercise ka na, nag-supplement ka pa ng para sa utak, baka hindi talaga tayo tatamaan ng mga dementia.
2: Uh-huh. Oh. So yun, ha, so mga ka-wellness natin, napakaraming benefits. Hindi lang yan, napakaraming pa mga doc. Mm-hmm. Ano? Pero kukunti lang oras natin dito. So yun yung mga major benefits na pwede maitulong sa ating pangangatawan ng regular na pag-ehersisyo. Ha? Mm-hmm. Kaya kung kayo po dyan ay hindi laging nagkikilos, nako, umpisahan nyo na po mga ka-wellness. Mula sa pinakasimple na pag-ehersisyo hanggang sa pa-intense ng pa-intense, ano? Yung mga physical activity na kaya nyo pong gawin. Kasi kahit na sabihin natin sa umpisa, simple lang yung pag-exercise mo, katagalan, nagiging very easy na lang yun sa'yo na yung katawan mo nag-ask ng more resistance.
0: Yes.
2: Oo, more resistance ngayon. So, pa-intense ng pa-intense ngayon yung exercises na kaya mo nang magawa, ano? Mm-hmm. Kaya mong gawin, ano? So, yung pinaka-challenge lang talaga yan is yung pag-uumpisa.
0: Kailangan po i-start.
2: Yan, yeah. No? Kung maumpisahan mo, and then dire-diretsuhin nyo po mga ka-wellness. Actually, nakaka-addict nga yun sa iba, di ba?
0: Yes.
2: Yung term nila eh. Nakaka-addict yung pag-exercise. Mm. Kasi yung katawan natin, it produces happy hormones when we do regular exercises.
0: Yes.
2: Kaya hahanap-hanapin ang katawan mo yun. Di ba, pagka, for example, nahilig ka sa mga hobby, pagka hindi kaya nakagawa ng hobby mo na yun,
1: talagang
2: hahanap-hanapin ang katawan mo.
0: Yeah.
2: Sumasama yung pakiramdam mo. Oh. Diba? So, ganun po, mga ka-wellness, ang kahalagahan ng physical activity. At alalahanin natin, we are designed to move. Ano? Naka-design yung katawan natin na magkikilos, hindi lang maging stagnant or naka-standby lang po, mga kababayan. Ha? Okay, sa mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ha? I-text nyo lang yan sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. At meron pa tayong mga punto na hihimay-himayin. Kaya tutok lang dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At itong pinag-usapan natin, napakaganda, no? About regular exercise or itong physical activity. Ngunit maraming mga nakakatanda mga doc, ano, ang nag-aalangan na mag-exercise.
0: Mm-hmm.
2: Dahil nga yung iba, masasakit na ang tuhod, yung iba, mahihinaan na ang pangangatawan.
0: Mm-hmm.
2: So, nagtatanong sila mga dok, ano ba ang pwede nilang gawing ehersisyo, yung safety para sa kanilang edad? Hindi ba ito makakabigay ng perwisyo sa kanilang pangangatawan? At ano ang kapakipakinabang na mga benepisyo nito sa kanilang pangangatawan?
0: Well, depende kasi yan sa exercise na fitted sa edad. And also, meron namang iba na may edad na pero kaya nila yung certain exercise na para pambata. So, isa sa mga exercise na ano na ginagawa ng marami is itong tinatawag na aerobic exercise. Ang other term ng aerobic exercise, yung tinatawag natin na cardio exercise. Tinatawag siyang aerobic kasi siya ay nagpapaganda ng lung capacity kasi doon hihingalin ka, i-expand ang iyong tinatawag na ang iyong heart and also ang expand ang lungs and also mas nagiging powerful na exercise yung puso. Kasama dito yung tinatawag natin na walking or brisk walking. Pagka mabilis yung lakad mo, di ba, maya-maya is bibilis yung pump ng puso and also hihingalin ka, expand yung ano, yung baga. Also swimming, dancing, cycling or pagbibisikleta, also jogging, those are mga tinatawag natin na aerobic exercise. Yung iba naman is may intensity, mas mataas yung binanggit ko kanina, yung high intensity interval training.
1: Kaya yung mga medyo maedad na, di ba, nag-ano sila, yung aerobic as in aerobic na, ano ba yung mga pinupuntahan nila na may mga dance instructor na nagtuturo sa kanila?
0: Sumba,
1: na mga,
0: nagsusumba.
1: Oo, sumba. Ayan. Yan, mga ano yan, part yan ng aerobic exercises, ano, to strengthen our lungs and heart, ano. So, additional is yung strength training or resistant exercises. So, dito, yung resistance training, nire-recommend dyan 2-3 beses bawat linggo. Kasi medyo, ano to eh,
0: intense.
1: Medyo masakit sa ano to. Katulad ng mga squat, di ba? Squat, yung push-up, pagbubuhat ng dumbbells or weight, yung resistance bands, yung resistance machine sa gym, yan. Part yan ng pag-training ng ating lakas, ano? At habang tumatanda tayo, natural na nababawasan yung muscle natin. Yung mass ng muscle is lumiliis, numinipis. Kaya mahalaga din na meron tayong strength training. Ano, kung kaya pa ng isang halawa, senior citizen, meron namang weight yata, no? Hindi si Doc Michelle, magaling to magturo sana, eh,
0: resistance
1: exercises. Yes. So, kasi yun po yung maganda kasi muscle ang target mo doon at saka yung bone. Hindi lang yung kanina aerobic, heart and lungs eh. Pero ito naman, ang tinatarget mo dito yung muscle and bones. Yes. So,
0: may nakita akong yung ano, yung 80 years old na meron siyang ano, may mga chronic diseases or mga degenerative disease siya. When she started exercise, ngayon nakita ko nakakabuhat ng 60. Babae yun, na 80 years old na babae, nakakabuhat ng 60 na deadlift.
1: Grabe.
0: Amakin mo yan na ano.
1: Talo pa tayo nun.
0: So that means, kasi yun ang pagkagawa ng Diyos sa atin eh. When we exercise our muscle, it becomes more stronger and stronger and stronger.
1: So walang edad na pinipili.
0: Walang edad na pinipili.
1: As long as we exercise, the muscle can really build.
2: Pero yung madagdag ko lang, Doc Ron, ano? Yung mga tao na ganun, hindi sila galing sa physical activity or non-active, tapos magiging active agad sila and then didiretso sila sa ganung phase, ano?
1: Yes.
2: Usually na ganun na mga tao na nakakapag deadlift na mabigat, nakakagawa ng mga resistant exercises na mabigat, hindi nila inihihinto yung kanilang exercises mula nung sinimulan nila nung bata pa sila. Yun yung ano nila eh. Kasi marami sa mga ano, marami tayo nakakausap ng mga nag-workout sa mga ano, mga gyms, ano, na yung mga meron nga mga 60 talaga, 60 years old, 70 years old, maganda yung katawan. Minsan nakikipagsabayan pa sa ano, sa load workout ng mga mas bata. Ano? At isa sa mga technique nila, hindi talaga sila nagpapawala ng exercise na ganun.
0: Meron talaga sa isang linggo, hindi pwedeng wala.
2: Tama, kasi pagka maagwatan nila yon, parang back to zero sila eh. Balik sa umpisa na naman and then step by step na naman sila hanggang sa mahabol nila yung ano nila, yung pace. Current pace nila, ano, o yung previous pace nila. Kaya nga itong sa exercises, meron tinatawag na isometric at saka yung isotonic exercises, ano. ito ay pwede rin gawin ng mga medyo may edad na. Mm-hmm. Ano? At, pero ano, yun nga, step by step siya. Lalong-lalo na kung uumpisahan mo to na ikaw ay medyo may edad na. Mm-hmm. Kumbaga, mag-uumpisa ka sa medyo may edad na na yung kondisyon ng pangangatawan po ninyo.
1: Kasama ano? Ba dyan yung mga plank?
2: Yes, Doc. Sa isometric exercises, ito yung mga ehersisyon na walang gaanong galaw sa mga joint area. Uh-huh. Kumbaga, stay still ka, pero nag-exert ka ng effort mo. Mm-hmm. Ano? So, yun. Yung planking, yung wall sit. Mm-hmm. Ito, isa sa pinaka, ano to? Yung nakasandal ka sa pader, tapos nakaupo ka sa hangin. Uh-huh. Yan. Oh. Nakabend. Kumbaga, naka-bend yung ano mo. Yung tuhod mo. Uh-huh. Pero nakasandal ka sa pader. Mm-hmm. Parang ka nakaupo nga
0: sitting
2: sa hangin.
0: Parang sitting on the air.
2: Masakit yun. Minsan, hindi mo kayang itagal ng isang minuto.
0: Ay,
2: kala mo simple lang pagpapanoorin mo. Pero pagkagagawin mo na, especially kung hindi sanay yung muscle mo, mabilis mangawit siya. Uh-huh. Oh. So, pwede yung gawin. Ano? Pero yun nga, sa mga ano na, especially kung nagdidepende rito sa timbang. Ano? Mm-hmm. So, umpisahan nyo sa pinaka... simple na kaya niyong gawin. Ano? Mm-hmm. So, let's say, for example, mga 10 to 15 seconds na wall sit or plank na 30 seconds. Kung kaya niyo, so, i-maintain mo muna doon hanggang sa patagal ng patagal. Ano? Uh-huh. Yung meron din yung ano, holding leg lifts. Uh-huh. Ano? Masakit din yan, mga ka-wellness, ano? Para sa leg area. Ano? Uh-huh. Ang mga ito ay mahusay para po sa pagpapalakas ng muscles natin. Uh-huh. Kasi yun nga, yung the more na mas nangangawit yung muscle natin, the more na mas marami yung energy na dinadala doon ng atin pong dugo, mga ka-wellness. Ano? Yung stability din ng atin pong mga kalamnan at yung tinatawag na core strength. Ano? Mm-hmm. Isa yan sa pinaka-ano eh. Kasi merong mga tao na malakas sila sa arms. Mm. Pero pag mahina yung core mo, hindi ganun kalakas yung buong katawan sa iyong pangangatawan. Ano? Samantala, yung isotonic exercises naman, ito naman yung may mobility na ng ano natin, ng joint area. Ano? Mm-hmm. So, nandyan na yung mga curl-ups, ano? Kung sa arms natin, so meron yun, yung for example, sa biceps natin, merong bicep curl-ups. Mm. Kung sa legs naman, merong leg curl-up naman. Mm-hmm. Ano? Kung sa abs, yung gusto mong lagyan ng muscle or i-enhance yung muscle doon, merong ab curl-ups. Ano? So, anything na magpuput ng effort na igagalaw mo yung iyong mga joint area, yun po ay yung mga isotonic exercises. Ano? So, nakakatulong naman yun siya sa muscles mismo natin para yung... tinatawag na hypertrophy ng ating muscle, especially sa mga nagba-bodybuilding. So, meron yan silang mga program na ginagawa para doon. Flexibility din ng atin pong mga kalamnan. Kasi yung mga kalamnan natin dapat hindi siya stiff. Mm-hmm. Dapat, the more na ginagamit mo siya, dapat na maintain mo din yung flexibility ng mga muscles. Kasi sa muscles natin, meron pa dyan mga litid kung tawagin. Ano? Dapat flexible din yan sila. Kasi pag hindi flexible yan, yun yung mga tao, Doc, na pag naiunat mo ng gusto yung ano mo,
0: sumasakit.
2: Yung kamay, yung hita mo, biglang naninigas at napakasakit ng pakiramdam. O, yun yung mga hindi flexible, ano, yung mga litid natin sa ating pangangatawan. And of course, endurance and mobility. Nagiging maayos siya.
1: Kaya doon papasok yung isang uri ng exercise that you need to do stretching.
0: Yes.
2: Yeah.
1: At alam ko pinagkocombine to. Nauuna muna stretching bago mo gawin yung ibang mga ehersisyo.
2: Yung naka-importante yun. Stretching, warm-up, and then doon ka na sa main workout.
0: Exercise, yeah.
1: Yung pinakahuli, Doc Ron, ano yung pwede to sa mga medyo umiidad na?
0: Mm-hmm. Yes, yung balancing exercise. Yun is para, meron ding resistance, pero ito ay hindi masyadong katulad nung yung mga sobrang bigat na resistance exercise. Ito ay nagbibigay ng balance doon sa inner ear, sa ating paningin, also muscles and joints, also nervous system. Ito mga exercise na ito, katulad ng mga kata, yung tinatawag na Tai Chi.
1: Tai Chi? Mm-hmm. Uy!
0: Si IP Man. Yung Tai Chi.
2: Parang dancing exercise din .
0: Dancing exercise. Also, yung tinatawag natin na yoga. So, those are mga klase ng mga exercise na pwede natin gawin. You can do cardio, you can do isotonic. Also,
2: isometric.
0: Yung tinatawag resistance exercise, also yoga exercise. Depende doon sa pwedeng kaya ng isang tao.
2: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? Eto, Doc, katanungan, sa mga nagkakaedad na pa rin, kinakailangan na gawin nila before they do those exercises. Meron ba silang dapat isagawa bago sila mag-ehersisyo ng mga ganong gawain?
0: Well, first thing, ang kailangan na exercise is for all. Mm-hmm. Pero pagka may problema ka na sa katawan, yun ang kailangan ng kailangan ninyo ng tinatawag na konsulta muna. Mapakonsulta kung anong klaseng fitted exercise. Yun. For example, kapag ka may diabetes kayo, sa titingnan doon, pagka frequent kayo nag-hypoglycemia, kailangan titingnan kung anong klaseng exercise na pwede sa inyo. If you have hypertension, kasi kapag ka nag-exercise, tapos biglayin nyo yung katawan ninyo, biglang...
1: Baka nag-exercise, lalong napasama.
0: Lalong napasama.
1: Sabi kasi yung tatlo doon sa sa Secret of Health.
2: Meron kang tinatawag, Doc, na ano eh, yung stress test. Kung tawagin na, Doc.
0: Yes.
2: Yung stress test, inilalagay yung katawan mo dun sa maximum na kaya mong physical activity.
0: Yes. Uh-huh. Oo.
2: Kasi chine-check dun yung ano eh, maximum heart rate mo at saka yung overall functions, especially sa circulation natin, para hindi masobrahan.
0: Yes. Kaya kailangan talaga ng ano lang tinatawag natin na consultation. Mataas ang presyon, may problema sa puso, mayroong sakit sa baga, especially yung may osteoporosis. So kailangan anong load ang kaya mong kaya mong buhatin or yung klaseng exercise ang pwede mong gawin.
2: Yung safe sa inyo.
0: Safe sa inyo kasi kapag ka nabali ang femur bone, ako, delikado po yan. May mga sakit sa kalamnan o nervous system and also may mga problema sa neurological disease. Also doon sa may mga mahinang balanse, also may arthritis at mga hirap bag, maglalakad, especially kapag ka nadapa kayo, talagang delikado po yan.
1: Pero may sagot ng dyan, Doc Ron, na kung gusto daw natin na habang nag-exercise tayo, madudo yung benepisyo mas mamamaximize. Siyempre, pag na-exercise ka, patatakbuhin na maganda yung dugo. May nutrients na kailangang madala na mabilis. So, kaya ayon sa kanilang studies, exercise and nutrition, if you combine it together, it will give you more maximum health potential. O kaya nga, for example, nagsasanton plus gold ka because santon plus gold is, we call this a general supplementation. Tapos meron kang essential fatty acids sa iyong mga tinitake mula sa premium D3. May vitamin C ka. If you do exercise, mas magiging optimum yung result. Kesa yung nag-exercise kang, kinakain, mag-exercise kang, kinakain mo, puro mga junk foods. Puro mga taba. Baka yung taba, kumalat pa sa... So, paalala lang na kung gusto natin ma-maximize, always combine exercise sa proper nutrition. And diet. So, with regards to proper nutrition, ang isa sa pinakamagandang kumbaga, source na pagkukunan natin ng sustansya, wag na tayo lumayo. Santon plus gold at mga produkto ng Yes to Health na sinadya talagang gawin to supply essential nutrients sa atin para mag-exercise man tayo, mas magiging beneficial sa ating kalusugan.
0: For overall health yan, yung mga products natin for overall health. Whatever yung tinatawag natin na diseases you are suffering, this would help para sa lahat.
2: At para sa pinakamagandang resulta, mga ka-wellness, ay wag lang isa yung exercises na gagawin nyo. Kinakailangan may variables. Kinakailangan meron kang stretching exercises, merong mga isotonic or isometric exercises, strengthening exercise, yung may resistance sa ating mga kalamnan. Kumbaga para magiging balance. And of course, cardio din, napaka-inam.
0: Yes.
2: Para sa pagpapalakas na ating heart and na ating lungs area. At syempre, yung nabanggit ni Doc Algie at ninyo, Doc Ron, na kinakailangan isama ninyo yung nutrition sa inyo pong pag-ehersisyo.
0: Hindi pwedeng iwanan yan.
2: Oo, kasi yung tatlong macronutrients ay kinakailangan nyo ng katawan natin, lalo na pag tayo po ay physically active. Kasi yun nga yung primary na pagkain ng ating pong pangangatawan. Glucose is for energy. Yung protein is for building up muscles ng ating katawan. At yung fats din, napakalaki na itutulong niya para sa overall physical activity natin at physical health ng ating pong pangangatawan. Kaya dyan po, kinakailangan maging balance po tayo lahat, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto natin ma-achieve, yung tinatawag po na optimum health.
0: Yes.
2: Okay. Ayan sa mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng makabuluhan na talakayan dito sa ating pong programa kung gaano kahalaga ang physical activity at kung ano ang mga benepisyo nito sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Kung may mga katanungan kayo patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text lang sa ating pong numero, ating pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin natin yan ng live dito sa ating pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibigay sa pinatablay.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yun ha, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin at listeners sa atin pong Facebook live stream. Ayan, mga nunood sa atin pong live streaming kay Sir Ding Estrella. Lagi pong nanunood at nakikinig sa atin pong programa. Ganda rin kay Doc Cecilio dyan po sa Sambuanga, Ipil. Ayan, ganda din kay Doc Erwin Lapus. Nasa Japan sila ngayon.
0: Wow.
2: Ayan, happy shopping dyan
0: happy
2: sa inyo. Ayan, ganda din kay Sir Sam Carlo Andres. Nakikinig at nanunood sa ating programa.
1: Kay LHYN. Ang ganda ng pangalan niya. Apat na letra lang. Yan, ganun din kay Ma'am Josephine Abrugal, Australia. Ayan, at si Ma'am Maribic Biato. Ganun din si mayroon pa isang nakita dito, ano? Kanina, sana ba to? Hindi ko na makita. Hello, yung
0: meron dito Dominic John Abagat Valdez. Magandang tanghali po mga doktor. Salamat po at manatutunan ako ngayon. At may isusulat na naman ako.
2: At sa lahat ng mga viewers po natin, ha, sa atin pong Facebook live streaming, malusog ng pakikinig at panunood sa inyo pong lahat. Ganoon na rin sa ating himpilan na nakakukap dito sa atin pong programa. Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Doc, ano po ang Doc, bawal po ba ang tubig ng buko sa may diabetes? Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
1: Ako, kung tatanong, hindi naman. Kasi ang sabaw ng buko, meron siyang sugar. Meron, pero itong sugar na to is... hindi natin maihahambing sa mga common sugar that causes diabetes. Actually, ang sabaw nga ng buko, napahanggan ng isotonic solution yan. Kumbaga, comparative ito sa plasma natin. O kaya nga, ibig sabihin yung mga minerals, yung mga electrolytes and doon, so it can really help us. Ano? Maganda rin sa kidney. Huwag lang sosobrahan. Ako, ang recommendation ko for a day, for example, isang buko lang, isang araw, pwede na. Wag naman natin gawing substitute sa tubig yung buko. Bukod sa mahal na, hindi talaga siya design na gawing substitute sa tubig. Yun yung dapat po nating tandaan.
0: Lalong-lalo na pagka nag-complicate na doon sa kidney. Isa sa nakakatulong din. Wala lang din damihan. Lalong-lalo na pagka diagnose na kayo na may chronic kidney disease, kailangan magpakonsulta muna kung gaano kadaming sabaw ng buko ang pwede ninyong inumin araw-araw. And of course, samahan, supplementation, of course, ating Santon Plus Gold, vitamin C at ating premium D3, 3 beses sa isang araw. Sabayin ninyong Santon Gold at Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Pagka premium D3, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal. Pag gagawin ninyo yan, kasama na yung pinag-usapan natin exercise, eh, sigurado matutulungan po kayo sa problema po ninyo sa diabetes.
2: Yan. Now, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Maraming salamat po sa mga payo po ninyo. Huwag po sana kayo mag-isawa na magpayo. Ako po ay 84 na. At ang mister ko naman ay 90. Nagbabike pa sa bukid.
1: Wow!
2: Kaso lang, meron daw siyang gout. Bukol na gout. Ano daw ang dapat niyang inumin? Ako po ay madami din tumutubo. Marami daw silang tumutubo na gulay sa bakuran. Kaso yung mister niya, ayaw naman kumain ng gulay. Ano daw ba dapat ipainom sa kanyang mister at ganun din sa kanya?
1: Bigyan niyo po na Santon Plus Gold, si mister, tapos yung premium D3. Kasi premium D3, meron siyang moringa seed oil. Ang moringa seed oil ay napakagandang anti-inflammatory. Tapos yung Santon Plus Gold naman, mga sustansyang tumutulong naman sa mga organs natin, sa kidney, sa liver, Sa madaling salita, sa ganyang edad, kailangan nyo talagang mag-focus sa nutrition. Kasi
2: nutrition,
1: yung nutrition kasi sa mga senior citizens, especially ganyang edad, yun yung magbibigay ng better quality of life sa inyo. Oo, na mape-prevent yung panghihina. Usually kasi, kinakailangan sa edad na yan, talaga na-enjoy mo na wala kang mga aray-aray. Yung arthritis, yung gout, talagang yan eh, kumbaga, isa sa consequences ng mahabang buhay. Sa dinami-dami na nating pinagdaan, na nakain, ng mga source of uric acid. Pero, ang pinaka maganda, ma-maintain natin na hindi yan nagsasasakit. Sabihin naman natin na mahirap i-reverse ng mabilisan, pero ang mahalaga, makontrol yung inflammation. Yes. Hindi ka lagi pinapahirapan.
0: So, hindi pa lagi masakit. Oh. Kaya napakaganda talaga yung premium D3, lalo na kapag yung premium D3 may kasabay na vitamin K2. Napakaganda yan sa mga may gout kasi yung vitamin K2 at premium D3. Is tumutulong siya na yung ano yung mga matunaw yung mga ano yung mga mga urates doon sa ano sa joints and also yung build up na kasi nagkakaroon ng pagtubo ng mga bones doon na hindi tutubo doon yung ano doon sa unwanted area yung mga bones para hindi po masira ang mga joints. And of course yung mga bawal lalo na yung mga red meats and also mga lamang loob and especially yung mga maliliit na isda, baguong and soft drinks, iwasan po yan kapag mayroon pong gouty arthritis.
1: O yung gulay, ayaw daw kumain. So sagot dyan, Santon Plus Gold. O kasi para ka na rin kumakain ng extract ng gulay kesa naman wala kang kinakain gulay.
0: May replacement.
1: Oo, merong tawag supplementation.
2: Yun kasi ang problema mga dok, ano? Pagka may gouty arthritis ka, the more na processed foods ang kinakain mo, the more na mas lalala siya. Lalo na pagka high purines yung mga pagkain
1: kasi
2: mo.
1: Kasi trigger yun eh. Trigger talaga na inflammation yun.
2: Eh sobrang ano yun, pro-inflammatory yung mga highly processed na mga pagkain. Ano? So mas lalong mag-trigger yung pain ng gout. Ano? Eh ang mga gulay pa naman, ito yung isa sa napakaganda para sa may mga gout kasi more on alkaline sila.
0: Alkaline, yes.
2: At yan yung isang magandang panglaban sa mga acids, especially yung uric acid, ano? Kinakailangan mo ng alkaline base na mga pagkain, ano? Kaya nga yung Southern Vitamin C natin, isa rin yun sa napakaganda na suplemento kapag tumataas na yung mga acid sa katawan natin.
0: Kasi yan, alkaline
2: acid,
0: base.
2: O, at iba pa ng mga acid base na mga chemical sa ating pangangatawan, para mabalanse yun siya, kinakailangan mo ng mas maraming alkaline foods na kakainin po ninyo, ano? So, kung hindi mapakain ng gulay, painumin nyo po, Ultimate Trio. Kasi ano yan, puro alkaline yan. Yan nandiyan sa atin pong Ultimate Trio. Okay?
0: Congratulations no kay nanay sa ganong edad. Bibihira na lang ang tao nag-umaabot sa ganong edad.
2: Tama
0: na
2: po.
0: Ano pa, malakas pa.
2: Paano mga doktor? Napakabilis ng oras natin.
1: So,
2: kami papahabol pa kayong mensahe.
1: Ayan, sorry to say na wala nakasunod sa mechanics natin. Huwag nyo sayangin yung kung may experience kayo sa Santon Plus Gold or any other product, i-share po ninyo tapos yung ating ano, kasi yun yung mechanics natin. So, Doc Ron, mauna ka na.
0: Well, maraming salamat. Masarap ang usapan natin, naka-exercise. maraming salamat po sa pakikinig mga ka-wellness dito po sa ating programa. At marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga information araw-araw kapag kayo po ay palagi pong nakatutok dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, huwag kalimutan, inamin palagi araw-araw ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C Premium D3 para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
1: Pangunahin po nating concern dapat ang kalusugan, kaya huwag pabayaan na magkasakit po tayo. May solusyon, ang tamang nutrisyon, katuwang po ang Santon Plus Gold. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw hong ito. At sana'y samahan muli kami sa susunod na araw sa inyong himpilang pinakikinggan. Siyempre sa Facebook Live. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na naibahagi niya sa atin po mga ka-wellness. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakantabay at nakikinig ganun na rin sa mga nanonood sa atin pong mga programa. Ha? At sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon, ang siyang patuloy na magpapalakas at magpapagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
8: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
8: Sa mga butika.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: 11.38 minutes. We will round off to 12 minutes, counsel. You may proceed when you're ready for for your rebuttal.
1: Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding, just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi, and I'll allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta, o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung one-third, at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Sabalya and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208-183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, the Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law, given the arbitrary demand to disclose the contents thereof. The Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involve the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts. I continue. as the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405, the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena ducestecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward. Given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeal's supposition that the examination of the respondent's bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405, that's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay sa ating National Internal Revenue Code. Sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward, the returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the president. And in fact, during the Corona impeachment trial, the president at that time did order, and that is why this court admitted the VIR documents. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat po.
0: Thank you, Representative, the Honorable Chel Jokno. Attorney Po, a counsel for respondent, is recognized for his sir rebuttal. Sir, you have 13 minutes.
2: Thank you, sir. I will not take up the entire time to expedite matters. Your Honors, I respect, of course, the arguments put forth by the distinguished opposing counsel. But when it comes to due process, Your Honors, I think it's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Your Honors, ang sabi po ng ating distinguished opposing counsels, obiter lang daw po yung sinabi ng Supreme Court. But Your Honors, nung sinabi ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na ang impeachable offense is an act or omission that is committed by a public officer while occupying an impeachable office, hindi naman po siguro pwede doon lang sa yung one-third mode gamitin yung ganong definition, pero pagdating po sa ibang mode ay hindi na po applicable yung ganong definition. Your Honors, in fact, in that decision, which I failed to mention earlier, sinabi rin po that the acts or omissions must be done in relation to the office. Kasi yun nga po ang purpose ng impeachment. Next, Your Honors, yung sinasabi na dapat kahit na may mga prohibition sa batas, pwede pa rin nating masapina para ma-examine. Your Honors, it is the wisdom of Congress kaya po may ganung mga prohibitions against disclosure under the law. Kung papayagan po natin that a court process, even an impeachment court, can issue a subpoena to thwart those provisions, it's as if, Your Honor, we are doing judicial legislation here because a judicial issuance can easily repeal for the time being that provision or at least suspend, Your Honor. Maybe not repeal. Properly, the proper word might be suspend that provision of law. I've never heard about that, Your Honors. And then, lastly, Your Honors, parati nating sinasabi rin, no? Two points. Yung nabanggit na Section 71. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's order, an order from the President, I think we should still think about the relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. Your Honors, there's also a repeated citation of the Corona case. But we would just like to point out that the Corona case was tried, decided upon way before Duterte versus HOR. And Your Honors, since it was decided before Duterte versus HOR, the Supreme Court was fully cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they impose these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is, we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter. Pero, Your Honors, paano po magiging obiter yon kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon? The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you.
0: Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko ang magkabilang panig, particular si Congressman the Honorable Chow Jokno, gayon din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo, at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating controversial na isong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized.
3: Thank you, Presiding Officer. Very eloquently said. Before we go to our favorite subject, recess, the prosecutor was going to say something about Monday witness. Can we hear that? Because if... I don't want to preempt, but can we hear that? Because if they're not going to have witnesses on Monday, I have a proposal.
0: I'm sure they will. They were, in fact, on the verge of announcing it.
3: Because, Mr. President, this is what I wanted to say. We do need a caucus, but after hearing both sides, I really have many questions, and I think we should really... dapat mahimay. But after hearing them, I think there's a couple of issues we will agree on. But I'd rather ask my questions on Monday. So if everyone agrees, then we can caucus but allow them to adjourn. No? Unless someone wants to ask after our caucus.
0: We will hear the lead prosecutor. However, Senator Judge Cayetano, it is the predisposition of the presiding officer, given that we don't have any witnesses today, to settle this matter and this issue today. It's only a matter for us to discuss anyway.
3: No, that's my point, Senator Judge. No, I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes. So, meaning for example, for me, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is one, is two separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the company's accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga.
0: To answer the Senator Judge, we have a precedent that I think, if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then-Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family, the gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, but disagreed with respect to not issuing with the family.
3: No, I was correct there. That was the first, the rules of court says pwede pagka son-in-law. But I was overruled by Senator Enrile. I appealed, the body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like two subpoenas. But there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues, as eloquently said by Congressman Shell Jokno. Alangan naman bagbago ko ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are two important issues. Even the definition of definiteness and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them.
0: With the permission of Senator Judge Alan, can we discuss that in caucus?
3: Yes. So I'm just saying, if we're going to discuss it and maraming magtatanong, do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever?
0: No, not at this time. Okay. We can advise them properly to the presiding at the appropriate time. Senator Judge Pangilinan.
4: No, just to reiterate the earlier manifestation of the presiding officer, we agreed to go on caucus after the presentation
0: yes.
4: after the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you.
0: Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus.
4: So we move to...
0: Chair declares a recess. We will advise the parties as to what time we will most likely finish once we know that we are in the process of winding up. In the meantime, kindly relax and study the next witnesses you will be presenting. Trial is on recess.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
8: Samsung Plus Gold.
9: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. At nakaramdam ko ng ginawan.
8: Samsung Plus Gold.
9: Yahoo!
7: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
8: The Secret of Health.
7: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
11: The Secret of Health.
7: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
11: The Secret of Health.
7: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
11: Sunflame Plus Coffee Mix.
12: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Sunflame Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
11: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sunflame Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
11: The Secret of Health.
7: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Sunflame Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Sunflame Plus Cold.
13: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Sunflame Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
11: Sunflame Plus Gold. Ang Sunflame Plus Gold Herbal Capsule, Sunflame Gold Coffee Mix at Sunflame Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Sunflame Plus Gold Herbal Capsule, Sunflame Gold Coffee Mix at Sunflame Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold, live testimony.
23: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, Absuelto o Kunviktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
2: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
24: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
24: Ang
4: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
26: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado?
3: Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Santon Plus Gold.
13: Ako po si ML Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
19: Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
18: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
21: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
22: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Sister Pain.
2: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
23: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
23: Santon Plus Gold.
26: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Ang
29: Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
8: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
16: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
17: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
30: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
31: If symptoms persist, call your doctor.
32: Sa mga butika.
33: Supple Plus Gold.
34: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
35: Santon Plus Gold.
36: Mabibili sa mga butika.
37: Boy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
38: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
39: Mabibili sa mga butika.
40: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
41: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
42: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
41: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
42: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
41: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
43: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
44: Premium D3 Coffee Mix.
45: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
46: Isang pangalan, isang kontrobersya,
0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage

0: Centro.
1: Exciting time, mga katropa. Ay, ganap na pong ika-apat ng hapon.
0: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
1: Sa pong muna nga mainit na hapon, mga kababayan, mga katropa, mainit ang panahon. Mainit din po ang nagiging daloy ng ika-anim na araw. Ika-anim ba? Ika-anim na ba? Ika-anim na araw ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, ha? Doon sa Senado. Nag-break lang po muna sila. Maga yung break nila kahapon, nahapon na eh, ha? Mainit eh, mga kabayan, mga katropa, yung pong naging simula, ha? Noong pong pagdinig sa article of impeachment regarding doon sa banta, di mo no, sa Pangulo ng ating Vice Presidente noong taong 2024 pa, ha? Isang article pa lang po yan. Pero mga kabayan, mga katropa, doon sa tinakbo kanina ng usapin, madami mga ganap. Madami po yung mga nabanggit. Mga kabayan, mga katropa, yung ilang pong senator judge, ang kanilang mga pagpuna. Mga kabayan, mga katropa. Ito ay sabi nga nitong si Senator Alan Peter Cayetano, napakahaba ng paliwanag ng NBI Director. Ito ay naging paliwanag nitong si NBI Director Melvin Matibag. Ha? Kasi ang pahayag po nitong si Director Melvin Matibag, mga kabayan, mga katropa, na magsasagawa daw po ng investigasyon sa umano'y irregularidad o anomalya kaugnay sa 2019 Southeast Asian Games. Na si Cayetano paro po ang namumulo noon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ang grupong nangasiwa sa naturang palaro. Dito, mga... may binitawang salita si Senator Alan Peter Cayetano. Sige, tuloy nyo ang investigasyon, pero gusto lang daw nilang mailagay din sa record na tila mali ang naging unang pahayag. Itong si Director Matibag. Ang sinasabi niya, mga proyektong pang-imprastruktura na walang bidding una sa lahat. Maraming paraan ang pagbili o pagkuha daw po ng mga proyekto na pinapayagan sa ilalim ng procurement law. Huwag daw agad ipalabas sa publiko na dahil walang bidding ay may anomalya na. Mga kabayan, mga katropa. Ito po kasi doon sinabi sa pagbubukas ng ikalimang araw ng impeachment trial nga po sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte, mga kabayan, mga katropa. Ang layo. Mga kabayan, mga katropa. Ibiritawan pa siya doon, si Senator Alan Peter Cayetano. Mga kabayan, mga katropa, sabi nga kay Director Matibag, huwag mong itry na tibagin itong impeachment court. Diba yung mga ganong salita, panakong daw mga talaga naman noo. Mga kabayan, mga katropa, tila. Ano ito? May kinalaman pa ba dun sa impeachment? Sa article of impeachment yung pinag-uusapan? Marami tuloy sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ang napapatanong. Katulad ng sinabi po ni Senator Robin Padilla, ito po ba ay sinadya? Matapos nga pong umakyat sa podium itong si Senator Padilla upang questionin. Yan doon po mga kamakailang pangyayaring kinasasagutan din na Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta ay nagkataon lang o sinadya sa ika-anim na araw ng impeachment trial.

0: mga kababayan, mga katropa. Alam naman po natin ng labanan sa mga ganitong pong mga usapin. Kumbaga, siraan ng kredibilidad. Mga kababayan, mga katropa, pag siraan ang kredibilidad mo, nako. Malamang talo ka. Matalo ka. Itong mga nangyari kanina, mga kababayan, mga katropa, dyan sa impeachment court, sa Senado, talaga namang papakita talaga ng matinding labanan, mga kababayan, mga katropa. Ha? Sagot kasi ni Senator Alan Cayetano, yun daw pong naging matagumpay na pagdaraos ang 2019 Southeast Asian Games sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang chairman po ng PISGOC, ang Philippine Student Asian Games Organizing Committee. Ito ay po ay base po kasi sa naging anunsyo nga ni NBI, ng NBI na iniimbestigahan na ito. Ang umano'y mga may mga irregularidad. Kognay po sa antagala, 2019 pa. Mga kababayan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nila iniimbestigahan? Di ba, mga kababayan, mga katropa, upang sirain ba ang kredibilidad itong ilang mga senator judge? Mga kababayan, mga katropa, binanggit pa ni Senator Cayetano rito, the chilling effect is there. Am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalaban ko na ito. Bumaliktad man ang sitwasyon, aniya. Ako naman talaga. Kung may anomalya, ako na ang unang magagali. Ba talaga lang. Ito na nga, mga kabayan, mga tropa. Yung mga pangyayari, mga ganap na matagal na. Lipas na. Kinaglipasan na. Kung ano-ano na pong mga issue ang bumalot sa ating pong gobyerno. Ngayon lang pong nagkaroon ng impeachment trial ay bago po sasabihin. Iniimbestigahan na. Since na kasi ang isa sa mga senator judge ay si Senator Peter Cayetano na siyang namuno noon. 2019 na yan. Napalaro na yan. Na sinasabi, may mga anomalya rin. Mga kababayan, mga katropa, brought out dito sa parang ang layo naman ata. Kung ako lang po, paki-correct lang po ako ninyo. Ang layo naman doon po sa naging tinatakbo. Anong pong article of impeachment regarding sa banta sa buhay ng ating pong Pangulo. Kahit napunta na kay Senator Cayetano, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, yung kapatid, si Senator Pia, abay, to the rescue, siyempre, sa kapatid, ha? Kinusin nyo rin po, mga kabayan, mga tropa, yung layunin daw po ng nitong si NBI Director Melvin Batibag sa pagsisimula ng investigasyon na kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Sabi nito, hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Hindi tayo tanjiing. Bigat ito, mga kabayan, mga tropa, di ba? Arangkada pa lang. Bigat-bigat na, kaya maaga pa rin silang nag-break. Nag-recess muna, aga-aga pa. Mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, habang tayo po ay naghihintay pa kung babalik pa ba ang ika-anim na araw ng trial na yan sa Senado, mga kabayan, mga tropa, dito muna tayo sa ating pong palatuntunang asintado. Ha? Sa ngalan po ng ating mga kasama sa bagay Technical Engineer Rene Boy Federico at kasama rin si Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako ang inyo pong makakasama ay katropang Alison Salvatos. Magandang hapon po sa inyo. Mainit-init na hapon. Init ang ating pong paligid, medyo maalinsangan. Last, ganito pa ang inyo pong napakinggan, napanood. Dagdag init. Di bali, okay lang po mag-init kayo ng tubig ngayon. Oo, ha? Para magkape tayo. Relax naman tayo ng bahagya, mga kabay, mga katropa, ha? Abay, healthy coffee pag ganitong medyo nakakapagpataas ng alta presyon. Yung pong mga nangyayari at mga napapanood natin sa kamay nila, ano ha, mga ganap na sinado particular, nakakainit ng dugo. Relax muna tayo, ha? Higop muna tayo ng kape. Mag Santon Plus Coffee Mix muna tayo, mga kabay, mga katropa, ha? Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa. Mild coffee lang po ito. Healthy! Dahil ang mga sangkap nito ay pawang mga natural. Kagaya po ng mangosteen powder, moringa powder, soya powder. Ang mga kabay, mga katropa na nagtataglay po ng iba't ibang mga vitamin at mineral na siya pong kinakailangan din po ng ating katawan araw-araw. So, yung ating Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ha? Dahil yung ating pong, yung mangosteen, ha, na sangkap niyan, mga kabay, mga katropa, ay napakayaman po sa mga powerful antioxidant. Ha, mga kabay, mga katropa, highly nutritious pa. At meron po itong, sabi nga ay, kakayahan para ma-prevent daw po yung mga tumor, pagtubo ng mga bukol-bukol sa ating pong katawan, mga kabay, mga katropa, ha? Sa mga nagbabawas din po ng timbang, mainam din po itong mangosteen powder, ha? Na nasa Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? At yung soya naman, ito ang makatutulong naman para po, sabi niya, mabawasan yung pong banta o pagkakaroon ng tinatawag na cardiovascular disease. Ito, mga may sakit sa puso, medyo lagi na lang pong kinakabahan. Ah, mga kabayan, mga katropa, maiwasang ma-stroke. So, kinakailangan po natin ng soya, ah, mga katropa. Bukod dyan, siyempre, malaking tuloy po ito para po mabawasan yung banta. Ang pagkakaroon ng tinatawag na coronary heart disease. Soya pa lang kailangan natin. Para po, sabi nga, ay matulungan tayong mailayo, ah, sa banta ng cardiovascular disease, coronary heart disease. At ganun din po, mga kabay, mga katropa, ay nakatutulong din po ito para sa ating yung magandang blood circulation sa buong nating katawan. Alam naman natin kapag nagkaroon ng mga baradong ugat, ay ano na yan, matik na yan, stroke yan. Nagkaklat, nagkakaroon ng blood clot. Stroke po yan, mga kabay, mga katropa. O para mapaayos ang taloy ng dugo, sirkulasyon, sa buong katawan natin, siyempre sa mga kaugat-ugatan natin, kailangan po natin ng mga vitamin at mineral na galing po sa soya, mga kabay, mga katropa. Ayan, nagsama-sama na po yan sa ating pong kape, ha? Santon Plus Coffee Mix, na mabibili na po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 13 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, sige, habang tayo po'y nag-aantabay pa rin sa pagbabalik ng impeachment trial, mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin yung ating po mga ulo po ng mga balita ngayong pong hapon na ito, mga kabayan, mga katropa. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal po, mga kabay, mga tropa, ha? Headlines. Ang LGU Coron, local government unit ng Coron, magbibigay daw ng 200,000 pesos karagdagang reward. Para daw po sa kaso ni Cap June Obispado. Headlines. At isang binatilo namang naglalakad sa bayan ng Quezon. Headlines. Ay, na-snatchan ng cellphone. Headlines. Tatlong barangay naman sa El Nido, Palawan, ang apektado raw. Headlines. O sa nakatakdang power interruption na isasagawa ng Paleco. Headlines. Samantala mga kabayan, mga katropa, dalawang mahalagang ordinansa raw sa bayan ng Rizal. Yun daw pong inaprubahan na agad ng sangguniang bayan. Ano kaya mga ordinansa yan? Mahalagang ordinansa raw eh. At Palawan, itinanghal na susunod daw po na sentro ng turismo at pamumuhunan sa bansa. Headlines. Ayun ang may sabi. Samantala, mobile emission testing and vehicle registration activity ilulunsad naman daw po ngayong buwan sa bayan ng Quezon. MHOL Nido naglunsad naman din ng fun run bilang kampanya laban sa sakit na malaria. Mga barangay sa bayan naman ng Batara sa Palawan nagtagisan ng galing sa ginanap na Third Fire Olympics. At topless at half naked. Topless at half naked sa pampublikong lugar. Ipinagbabawal na po dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Mga malalaking katawan dyan na pinadi-display-display, naku, bawal na yan. Good afternoon muna sa ating pong mga katropa dyan sa bayan ng Rojas, ha? Samantala, mga kabayan, makatropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balitang lokal na antabayanan po ninyong mapakinggan mga detalye niyan. Handog naman po sa atin yan ang Santon Plus Herbal Oil. Sa mga nananakit ang ulo, sa kaiintindi sa mga nangyayari. Stress yan, mga kabayan, mga tropa. Sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Hindi niyo po lubusan talagang maisip. Minsan ang hirap pang i-absorb. Matulad po yan sa nagpapatuloy nga pong impeachment, ha? Ay nako, pag na medyo stress ka na at medyo nahihilo ka na, sumasakit ang ulo mo, ha? Pahiram mo yung sentido mo ng Santon Plus Herbal Oil. Stress lang yan. Tanggalin mo lang yan. Habang ikay nagkakape ng Santon Plus Coffee Mix, haplasan mo na rin ang Santon Plus Herbal Oil. Ayang parte ng sentido mo at ulo mo, ha? Para matanggal yung stress na yan, ha? At syempre, bukod din dyan mga kabayan, mga katropa, mainam din po itong Niha Plus. So sa mga nananakit pong katawan, especially doon sa mga maghapong babad sa trabaho, ating po mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, para makondisyon naman po ang inyong katawan para naman sa araw ng bukas, ha? Ginhawa ang hatid nitong Santon Plus Herbal Oil na gawa po sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa. At bukod sa ginhawa, may protection na hatid din po yan. Protection laban sa kagatalamok. Yung ating Santon Plus Herbal Oil. Kaya, nako mga katropa, subukan na po ninyo ang galing at bisa ng Santon Plus Herbal Oil. Mabibili nyo na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 18 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Tengas ka lang, Engineer Rene Boy, kung bumalik na sila, ha? Napa? O sige, puntahan na natin yung ating mga kasamahan, ha? Hapon, naka-isa lang sila eh. Unahan na po natin sila ngayon, di ba? Para malaman na rin ng ating mga kababayan yung mga detalye ng ating po mga balita. Balitang lokal, ha? Tama na natin si katropang Ray. Sa kanya pang balita na isang binatilyong naglalakad daw po sa bayan ng Quezon yung nahablutan, ha? Na-snatchan ng cellphone. Uy, kailan kaya ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran. Live report. Katropang Ray.
1: Halos man lumo ang isang binatilyo matapos umanong hablutin ang kanyang cellphone habang naglalakad sa isang tulay sa Sityo Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, bandang alas 8:18 ng gabi noong Hulyo 14, 2026. Ang tinagay na cellphone ay isang Infinix Smart 10 na kulay asul at may tuklap sa gilid. Ito ay pagmamayari ni Mikay Kapil, kung saan sa panayam ng news team kay Lini Kapil Giol, pension ng biktima, sinabi nito na bago ang insidente ay naglalakad lamang si Mikay sa kahabaan ng tulay. Maya-maya lang ay bigla umanong hinablot ng isang lalaking suspek ang kanyang cellphone at mabilis na tumakas. Ayon pa kay Giol, hindi na nakilala ng biktima suspek dahil madilim ang lugar at walang ilaw sa naturang tulay. Samantala, nananawagan naman ang pamilyang Kapil sa mga Quezonian kung may magtangkang magbenta ng isang Infinix Smart 10 na kulay asul at may tuklap sa gilid, agad itong iulat sa pinakamalapit na otoridad o magipag-ugnayan sa kanila sa numerong 0975-181-8707. Yan ang balita atin sa inyo ng Shish the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Shish the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Garan XFM News.
0: Katrabang, Katrabang Ray!
1: Nagapon, Katrupang Alisong.
0: Oh, maganda nga po. Oo, yung biktima, ano to, naglalakad lang o nagpapasignal sa tulay?
1: Naglalakad, Katrupang Alisong, base dito sa pinsan ng biktima.
0: Oo, at yung area, madilim, walang street light.
1: Tama-tama, Katrupang Alisong, madilim talaga yung area na yan, no? Kasi minsan na rin tayo nakataan dyan, dyan sa mismong spot tayo, Katrupang Alisong.
0: At yung suspect, ano ba ito, naglalakad, tumakbo lang o may sakay ng motorsiklo?
1: Nakamotor, Katrupang Alisong, itong suspect.
0: Isa lang, so, isa lang.
1: Hindi na nasabi kung ilan, Katrupang Alisong, kasi niya ay madilim talaga yung area na yan, Katrupang Alisong. Paggabi nga, ay wala na rin halos naglalakad dyan, no? Sa parte niya dyan. Mayroong ilaw siguro kapag may dalang ilaw o kasama, Katrupang Alisong.
0: So, ano nang ginawang aksyon ng ating mga otoridad regarding dito, Katrupang Ray?
1: Katrupang Alisong, ayon, no? Ayon dito sa pamilyang Kapil, ay naidulog na rin daw nila sa barangay at hindi nila nasabi kung na-report na rin sa ating mga pulisan. Pero marahil ay naidulog na rin ito, Katrupang Alisong.
0: Oo. First time lang ba nangyari ang ganyan dyan sa bayan ng Quezon, Katrupang Ray?
1: Sa tinatagal-tagal ko ito sa Quezon, first time ito, Katrupang Alisong, na may ganitong insidente, no? Medyo kagulat ito, Katrupang Alisong. Dahil hindi na maganda talaga yung nangyayari, Katrupang Alisong, lalo ngayon sa panahon natin, no?
0: Yung biktima, ano ba, saan galing? Pauwi o may inutusan o saan ba?
1: Ayon dito, Katrupang Alison, ay hindi nasabi kung pauwi ba o ano. Basta sabi ng pinsan ng biktima ay naglalakad lang daw ito, Katrupang Alison.
0: Yun lang. Tapos madilim ang lugar. Medyo ingat-ingat muna doon sa ating pumakabayan, especially doon sa mga nagsiselfon sa gilid ng kalsada. Nauna sa gabi. Baka mahablutan kayo dyan sa bayan ng Quezon. Well, anyway, maraming salamat, Katropang Ray. Ingat kayo dyan.
1: Para salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Dyan, sa mga taga Quezon, ha? May insidente dyan na nahablutan ng cellphone habang naglalakad lang, ha? Sa gilid ng kalsada. First time, sabi ni Katropang Ray, ha? Yung natripan, pero posibleng matripan naman yun, di ba? In Phoenix Blue, may tuklap daw sa gilid. Baka may mga nagbebenta na sa inyo ng cellphone dyan, ha? Bayan ng Quezon, Rizal, Ornara. Ayan, lilipat-lipat lang naman yung mga yan, eh. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 24 minutos makalipas sa po ang ika-apat ng hapon. Tanda natin si Katropang Belia, tatlong barangay sa El Nido, yun daw pong apektado. Sa nakatakdang power interruption ni Paleco. Kailan yan? At ano ang dahilan? Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report.
2: Alonso, ang Palawan Electric Cooperative El Nido Satellite Office ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang barangay sa El Nido sa darating na araw ng Sabado, Hulyo 18, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Apektado ng nakatakdang power interruption ang mga barangay ng Pasadena, Barangay Barutuan at Barangay Bukana. Ayon sa Paleco El Nido, isasagawa ang line upgrading activity upang mapabilis ang konstruksyon ng ipinanukalang dalawang sikretong linya o double secret line sa El Nido. Pansamantala rin ininto ng supply ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa habang isinasagawa ang proyekto. Pinayuhan ang mga residente at mga establishmento sa mga apektadong lugar na maghanda para sa nakatakdang pagkawala ng kuryente at gawin ang mga kinakailangang pag-iingat habang isinisigawa ang line upgrading. At yan ang balikahatid sa atin ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Ligkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilyan mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, dalawang mahahalagang ordinansa raw po para sa bayan ng Rizal. Yun daw pong inaprubahan na ng sangguni ang bayan. Ano kaya itong mahalagang ordinansa na ito? Alamin nga natin kay katropang Dennis Achua.
3: Inaprubahan na ng Sabitin sa Gunyang Bayan ng Rizal ang dalawang mahalagang ordinansa sa sinagawang regular session itong araw ng Lunes, July 13, 2026. Layunin naman nga ito na mapabuti ang serbisyo publiko. Protektahan ang kapakanan ng mga kawani at kilalanin ang karapatan ng mga katutubo sa bayan. Isa sa mga inaprubang ordinansa ay ang Ordinance Number 0010 of 2026, an ordinance to which rate of job order contract of service in the municipality of Burisa at Palawan. Layunin ang ordinansa na ito na ayusin at gawing makatarungan ng sahod ng mga job order at contract of service na kawani ng lokal na pamahalaan. Isa pang ordinansa ay ang Ordinance Number 0220 of 2026, an ordinance authorizing the grant 1% royalty share from the income of the derived from the collection of water bills payment for the indigenous people. Sa ilalim nito, bibigyan ng 1% royalty share ang mga indigenous people mula sa kinikita ng Rizal Waterworks bilang pagkilala sa kanilang lupang pinagkukunan ng tubig. Ayon sa sabitin sa ngunang bayan ng Rizal, ang mga hakbang na ito ay bahagi na patuloy na pagsusulong ng maunlad at mga katarungan na tapat na pagmamahal para sa lahat ng Rizalenyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Ayun, sa job order, mga contract of service ng munisipyo. Paayos na rin yung ano ba yan, sistema. Tsaka yung royalty para sa mga IP na kukunin mula doon sa kanilang ano ba, supply ng tubig. Waterworks nila. Painam po yan. Sana naman ay magkatotoo. Ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, 28 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Palawan, itinanghal naman na susunod na sentro ng turismo at pamumuhunan sa bansa. Sino kayo may prediction nito, ha? Alamin natin sa balita ni katropang IC Pacaldo.
4: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang inihinalang rocket debris na narekta.

0: Balikan na natin si katropang IC. Unahin muna natin si katropang Sunshine. Huwag ka nagkabaligtad. Saglit lang, ha? Okay, katropang Sunshine, yun daw pong LGU Coron ay magbibigay daw po ng 200,000 pesos bilang karagdagang reward para daw po sa makapagtuturo sa suspect sa kaso daw po ng pagpaslang dito kay Cap Jun Obispado. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Sunshine Murano.
1: Live report. Naglaan ang luka na pamalaan ng koron ng karagdagang 200,000 pesos reward para sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magtuturo sa pagkakakilanlan sa salarin o sa mga salarin sa pagpaslang kay dating punong barangay Terencio Jun Obispado Jr. ayon sa anunsyo ng LGU Coron. Ang naturang reward ay pinagkaloob sa bisa ng Municipal Resolution No. 231 Series of 2006 na inaprubahan ng Sangguniang Bayan. Ang 200,000 mula sa LGU ay dinagdag sa 300,000 pesos na reward mula sa pamilya ni Cap Jun Obispado, kaya umabot na sa kabuuhang 500,000 pesos ang reward money. Hinihikayat ng mga otoridad ang sinumang may impormasyon ay agad na makipag-ugnayan sa Coron Municipal Police Station. Tiniyak din ng pamalaan na mananatiling mahigpit na kompidensyal ang pagkakilanlan ng mga impormante upang makatulong sa mabilis na paglutas ng kaso. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan nyo na rin ang Santon Plus Gold para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa Bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Murano, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Sunshine. Oras po natin, grab na po nga alas 4:31 na po ng hapon. Ano? Samantala, balikan natin si katropang IC. Hinihinalang rocket debris na tagpuan daw. Diyan sa bahagi daw po ng kuyo, sinisiyasat na ng mga otoridad. Katro pa natin sa balita, IC Pakaldo. Live report.
2: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang inihinalang rocket debris na na-recover sa baybayin ng Bisukay Island sa Cuyo, Palawan. Na-recover ng Coast Guard District Palawan, katuwang ang lokal na opisyal, ang nasabing debris na pinaniniwala ang nagmula sa kamakailang paglulunsad ng rocket ng China. Kasalukuyang sumasailalim ang na-recover na bagay sa technical na pagsusuri ng Maritime Security and Law Enforcement Group upang matukoy ang pinagmulunsad nito at masuri kung may banta ito sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, mga kabay, mga tropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal na yan ngayong hapon, andog din po sa inyo yan ng SESDAPENG. Para po sa ating po mga kabay, mga tropa dyan, nakakaranas ng matinding pananakit ng katawan. Matinding pananakit ng ulo. O kaya ay trangkaso. Ako mga kabay, mga tropa, huwag kang magtiis sa sakit na yan. I-Cess the Pain muna yan. Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga tropa, meron po itong paracetamol na tutulong naman para tanggalin yung pananakit na iyong nararanasan. Para makabalik ka sa iyong normal na galawan, ha? O, lalo na kung ikaw po ang breadwinner ng pamilya, inaasahan, hindi pwedeng lumiban. Sayang ang araw. Kaya yung pananakit na naramdaman mo, katropa, trangkaso man yan, matinding pananakit ng ulo't katawan, i-Cess the Pain muna yan. Ang Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatunto ng asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
17: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
18: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
21: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-uli ng sakit.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminorrhea.
27: No more!
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Ako po, si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
28: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Honeylo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
34: Mapibili sa mga butika.
35: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
36: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
37: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
38: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
39: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
40: XFM.
41: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Oras natin mga kabay mga katropa, 48 minutos o 12 minutos na lang mga kabay mga katropa bago po sumapit ang ikalima ng hapon. Mahaba-haba yung break nila. Medyo nagutom mga kabay mga katropa yung mga nasa impeachment trial mga kabay mga katropa. Well anyway, anytime ba sa pagbabalik nila, standby lang po tayo. Dito muna tayo sa ating pong palatuntunang asintado, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, ha? Balikan muna natin yung ating pong mga kasamang mga field reporters sa karagdagang mga balitang lokal pa rin. Unahin na natin balikan si katropang Ray. Uy, yung pong may mga may sasakyan. Mga four wheel, mga tricycle, mga iriri nyo, kinakailangan ng mobile emission testing. Meron daw pong sasagawang mobile emission testing and vehicle registration activity ngayong buwan dyan sa bayan ng Quezon. Kailan kaya? Next week. Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
10: Report. Ilulunsad sa darating na Hulyo 20 hanggang 24, 2026 ang mobile emission testing and vehicle registration activity sa Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang mahalagang anunsyo ng Municipal Traffic Management Unit ng munisipyo na ang nasabing aktibidad ay pangungunahan ng LTO Brooks Point Extension Office, na ang layunin umano nito ay para ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga malalayong komunidad na pinapadali nito ang proseso ng pagpaparehistro at ang pag-iinspeksyon ng mga sasakyan para sa mga motoristang hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng ibang munisipyo. Samantala, ayon pa sa Quezon Municipal Traffic Management Unit, nadalhin ang mahalagang dokumento tulad ng original o photocopy ng pinakabagong official receipt o OR at certificate of registration o CR, at dalhin ang mga sasakyan para sa nararapat na inspeksyon at pagproseso, habang pinapayuhan rin na dapat raw ay siguruhin gumagana ng maayos ang lahat ng ilaw, busina, preno at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Ray. O kaya doon sa may mga sasakyan na iririn nyo na mga kailangan dumaan sa emission testing. Meron dyan, ngayon daw pong 20 hanggang 24. Buwan ng Hulyo dyan sa Quezon, Palawan, mga kabahay, mga katropa. Ha? Samantala, MHO El Nido o Municipal Health Office El Nido naglunsad naman ng isang fun run bilang kampanya raw po laban sa sakit na malaria. Katro pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
12: Report. Ang Municipal Health Office El Nido ang publiko na magkilahok sa Race to Zero Malaria Color Fun Run 2026 na gaganapin sa July 25 sa Municipal Covered Court. Magsisimula ang pagtitipon ng mga kalahok alas 4 ng madaling araw bilang bahagi ng kampanya upang palakasin ang kamalayan at suporta ng komunidad laban kontra malaria. May 5 registration packages na maaaring pagpilian mula 100 pesos hanggang 500 na may katumbas na event souvenirs gaya ng t-shirt, event cup, bracelet at keychain. Kasama rin sa bawat package ang water station, light meal at pagkakataong manalo ng mga papremyo. maaaring magparehistro sa Municipal Health Office at magkaroon din ng walk-in registration sa araw ng event, ngunit ipapatupad ang first come first serve sa pamamagi ng event freebies habang may supply. Ayon sa Municipal Health Office, layunin ng aktibidad na pagsamahin ang kasiyahan at advokasya upang hikayatin ang mas maraming mamamayan na makiisa sa hangaring makamit ang isang malaria-free na komunidad sa El Nido. Para sa malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakay sa Pilipino sa Pilipinas. Telemucha, XFM News.
2: Tropang Belia.
12: Yes, sa Tropang Ali, magandang hapon.
2: Oh, magandang hapon. So, nagawa na to o isasagawa pa lang?
12: Isasagawa pa lang, Katropang Ali, ngayong Sabado.
2: Sabado? So, dapat marami ang makasali dyan, ha? Sabado kasi wala naman trabaho, di ba? Karamihan. O dyan sa El Nido. So, araw ng Sabado, ikaw, tatakbo ka rin ba?
12: Maglakad lang ako, Katropang Ali.
2: Aray. Well, anyway, oo, maganda yan. Maganda ang layunin, Katropang Belia.
12: Yung nakaraang panlan, Katropang Ali, inibita din tayo, pero hindi tayo sumabay sa takbo. Sumakay tayo sa patrol car.
2: Sumakay ka sa patrol car.
12: Oo, nagko-cover lang tayo ng balita, kaya sumakay tayo sa patrol car.
2: Dapat na, Nuri, jogging-jogging din pag may time. Oo na naman yan eh. So ilang kay ba ang tatakbuhin? Katropang Bel, may nabanggit ba?
12: Ilang?
2: Oh, ilang kay? May 5K, may 10K ba?
12: KK. Hindi ko masilid tong KK na to, ha. Pero may mga packages kasi doon ako nakatutok sa packages. Eh.
2: Depende sa packages pala.
12: I mean, may mga ano eh, kung halimbawa ang registration nila is 100 or 300 or something ganun. May mga freebies sila, may mga t-shirt, parang ganun.
2: Oo, pero ilang kilometro kang tatakbuhin at saan-saan ang magiging ruta niyan? Oh, siyempre.
12: Pero sigurado ako hindi to 10 kilometer or ang layo naman, 15 kilometer ang layo.
2: Uy, depende. Yung ano iba. Yung iba gusto lang malalayo. Di ba?
12: Mga 5 to 10 lang siguro. Kadalasan 5 to 10.
2: Ah, 5 to 10. Oo, yung kanyang kalayo. Halimbawa, dyan magsisimula sa poblasyon. Aabutin ba ng bahagi ng Nakpan? Yung 10 kilometers?
12: Ay, gusto ko Marimar. Ang layo na doon.
2: Ah, malayo na ba?
12: Malayo na yung sa Nakpan.
2: Ah, ilang ba yung, ilang kilometer ba yung Nakpan mula dyan sa poblasyon?
12: Yan ang hindi ko matanto talaga, Katropang Ali. Pero din yun, kasi kahit pagsakay ka nga, hindi ka agad makarating.
2: Siguro, yung mga 10K, abot ng Leo.
12: Ang Nakpan kasi is parang 15, kung magsakay ka, 15 minutes or 20
2: 15 minutes. More or less, mga ganun, mga 15 kilometers din pala. Sige, di bale. Wag ka na nga talagang tatakbo pag ganun, ha.
12: Pilayan tayo dito, Katropang Ali. Alam mo ba, ang mahal ng hilot dito.
2: Mag-aral ka rin ng therapy. Tawa to, bone setting. Sideline.
12: Mag-setting pa kaya to?
2: Iyan, oo. Kayang-kaya pa yan. Sige, maraming salamat, Katropang Belia, at magandang hapon.
12: Maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Magandang hapon din, balik sa iyo.
2: Si Katropang Belia po, hindi po rin siya sasabay sa takbuhan. Makikisakay na lang muna siya sa patrol, ha. Okay, maganda yan, fun run dyan sa bayan ng El Nido, ha. Sabado po yan. Samantala, mga barangay sa bayan naman ng Batara sa Palawan, nagtagisa naman ang galing sa ginanap na Third Fire Olympics. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua.
1: Ipinakita ng mga barangay mula sa bayan ng Bataras ang kanilang husay at kandaan sa pagrespondi sa ginanap na Third Barangay Encounter Fire Olympics sa Municipal Sport Complex kahapon July 14, 2026. Ang aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng ikawalo na Fenyo Festival taong kasalukuyan na nagsagupaan ng mga kalahok sa limang pagsubok kagaya na lamang sa bucket relay. patient recovery, flammable liquid fire extinguisher, at hose laying with hose replacement. Layunin ng kompetisyon na hasain ang kakayahan ng mga barangay responder at volunteers upang mas maging mabilis at epektibo ang kanilang pagtugon sa sunog at iba pang emergency. Binigyan din din ang LGUs na sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, mas mapapalakas ang disiplina, koordinasyon at bayanihan ng komunidad sa oras ng sakuna. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Jenny. Samantala, sa uling bukso ng ating mga balitang lokal, topless at half-naked sa pampublikong lugar, ipinagbabawal na po sa bayan ng Rojas. Katropa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
41: Live report. Live report.
0: Kinumpirma ni DICT Mimaropa Regional ME Lou Delphine, sa kasalukuyan ay meron ng mahigit 600 na mga paaralan sa...
2: Balikan na natin si Katropang Girly, ha? DICT, wala yun. Oo, ha? Ayun yung pinuntaan ni Katropang Mike kanina. O yung DICT na aktibidad. Ayun nga, oo, mukhang ako ang nagkamali, ha? Ayun yung kay Katropang Girly po, yung may kinalaman po kanina o, sa naging ano ba ito? Press con? Hindi, ano to? Actually, ano to eh? Ano na ito? Program, kick-up program ng DICT na mahigit sa 600 daw po mga paaralan sa buong lalibigan ng Palawan, ha? Iyon pong magkakaroon na ng free Wi-Fi ayon sa DICT. Balikan na natin yung detalye ng balita niya kay Katropang Girly Kadasyo.
41: Live report. Live report.
0: Kinumpirma ni DICT Mimaropa Regional ME Lou Delphine, sa kasalukuyan ay meron ng mahigit 600 na mga paaralan sa lalawigan ng Palawan ang napagkalooban ng free Wi-Fi ng Department of Information and Communication Technology o DICT Mimaropa, kung saan madadagdagan pa ito ngayon ng 207 na ilalunch ng nasabing ahensya. Target rin nila na magbigay ng free Wi-Fi sa 25 na tourist destination sa lalawigan ngayong buwan ng Agosto.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom
0: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: The pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Weng, gagawin ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
15: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: FM。
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung

0: Mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health. Binabati ko po ulit ang ating mga clients ng Yes to Health Wellness Center dyan po sa San Jose at San Manuel at mga taga Rizal. Good evening po sa inyong lahat at binabati ko po muli ng magandang gabi ang mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po kami mga katropa, magbibigay ulit kami ng mga advices at mga health tips. Pero bago po ang lahat, nandito po ang aming text line 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero 0975-842-4832. Okay mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant. Doc, good evening.
1: Good evening din sa iyo katropang Cynthia at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay muli naman nating makasama sila ngayon sa pamamagitan ng pakinig sa ating talakayang pangkalusugan at atin namang pag-usapan katropang Cynthia itong kondisyon na tungkol sa baga, itong tinatawag na COPD. Ang meaning ng COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Na ito yung kondisyon sa baga na pangmatagalang kondisyon. No, kung sa iba to na mga kondisyon, kung sa mga doktor ito talagang walang gamutan, no, sa ganitong kondisyon sa baga yung COPD. Pero yung mga sintoma lang katropang Cynthia,
0: yes,
1: napipigilan lang. Pero hindi totally magamot talaga yung COPD sa iba na pamamaraan na gamot. Lalo na pag iinom ka ng mga synthetic, no? Pag nagdidepende ka dyan. Kasi yung kinukuha lang yan, pinaparelax lang yung pakiramdam mo. Pero yung totally na i-recover yung baga na hindi talaga maabot, no, sa isang pasyente yung kagalingan, no, totally sa kanilang karamdaman na tinatawag na COPD. At itong COPD katropang Cynthia,
0: yes, doc,
1: binubuo ito ng dalawang problema sa baga. No, itong tinatawag na emphysema at saka yung pangalawa naman katropang Cynthia, itong bronchitis. Itong dalawang ito ay pinakaraniwang kondisyon na bumubuo sa COPD. Ang talamak na bronchitis ay isang pamamaga ng lining ng iyong bronchial tube. Ito yung daanan ng hangin papunta dun sa baga, na nagdadala ng hangin papunta mula sa iyong mga baga. Ang emphysema naman ay nangyari kapag ang air sac sa dulo ng pinakamaliliit na daanan ng hangin o bronchioles sa baga ay unti-unting nasisira. No, itong emphysema katropang Cynthia, mga katropa, ito yung air sac, no, sa baga. Na pag yan yung papalya, yung oxygen, hindi gaano nakakapasok dun. No, kasi yan yung part sa ating baga, mga katropa, na ika-convert yung oxygen into carbon dioxide. Diyan mangyari, no, sa ovule o air sac. Pag yan yung maapektuhan, talagang maapektuhan din yung paghinga ng tao. At yung dalawa kasi ito, yung daanan ng hangin, minsan namamaga katropang Cynthia, nababarahan ng plima. Kasi itong mga kondisyon sa baga, may mga problema. Yung baga nila niyan, malakas mag-produce ng plima. No, kaya isa yan sa dahilan na mamaga, nababarahan yung daanan ng hangin. Nababarahan at saka namamaga pa. Yan yung kondisyon o ma-experience ng ating mga katropa na mayroong mga COPD. Hirap talaga makahinga. Pero naalala natin katropang Cynthia, meron tayong pasyente, no, taga Babuyan.
0: Layo-layo.
1: Ang layo kasi doon sa pinagamot nila katropang Cynthia, walang pagbabago, isang buwan na. Kaya nilabas nila, dinala sa klinik. Yan, sa awa ng Panginoon, isang buwan katropang Cynthia na gamutan, maganda na yung paghinga ng ating pasyente, no, taga Babuyan. Actually, kung hindi pa malala talaga yung kondisyon katropang Cynthia, talagang magamot siya, no? Pero kung medyo malala yung problema sa baga, medyo matagal, no? Medyo pag-anuhan mo ng mahabang treatment para makarecover yung pasyente. Meron ding mga nakaka-recover nito katropang Cynthia, yung may mga COPD. Kaya isa sa iwasan din katropang Cynthia, meron ding mga dapat iwasan, eh. Yung iba kasi iinom ng gamot, hindi lahat nababawal yung mga pagkain na nagpapahinaan ng baga. Isa yan sa dapat malaman na sa may mga mahina ang baga, no? Lalo na sa mayroong COPD. Ito yung sakit katropang Cynthia na sa science hindi talaga ma-reverse. Pero kung mabigyan na ng supply ng tama yung katawan, malinisan yung baga, mailabas yung mga plima, unti-unting babalik sa sigla yung baga, no? Na hanggang gagaling yung mayroong COPD. Isa sa mga bawal nito, Katropang Cynthia, itong mga mucus-forming food.
0: Yes, tulad ng ano daw?
1: Tulad ng tinapay, biscuit, o yung gatas din. Pag yung may problema sa baga, pagkakain yan, kahit anong kondisyon sa baga, basta may

0: na yung baga mo, kumakain ka pa rin yan, talagang hindi mawawala yung ubo mo. No? Kung mayroon kang asma, mas lalong maglala yung kondisyon ng asma. Kaya yan yung isa sa iwasan, pati yung gatas, katurpang sintya. Kasi yan ay mga nagkokos din ng plima, no? Nagdadagdag ng plima, kaya napapahina lalo yung ating baga. No? At saka yung mga white rice din, katurpang sintya, no? Dapat mapalitan din yan ng red rice or brown rice. No? Kasi mucus forming din yan pag yan yung ipakain sa may mga mahina ang baga. At yung sa mga inumin din, mga prosesong mga inumin katurpang sintya, dapat iwasan din sa may mga mahina ang baga, lalo na yung mga soft drinks, no? Mga proseso na mga inumin na mga matatamis, yan ay hindi maganda, no? Na inumin sa may mga mahina ang baga. At lalong lalo na katurpang sintya, kung isa sa dahilan din ito yung paninigarilyo. Isa din yan sa nakahina lalo ng baga, lalo na pag ikaw yung nakalanghap ng second hand smoke.
1: Mas
0: doble yung epekto na hindi maganda sa baga. At yung mga ano din katurpang sintya, yung mga usok ng sasakyan. Isa din yan. Kasi yan ay mga hindi magandang maidulot sa mahina ang baga. Lalo na pag ano. Kasi magkukos kasi yan ng allergy katurpang sintya. O magti-trigger ng allergy sa katawan o sa baga. Kasi yan ay inbeater. No? Kaya kung mayroong mahina ang baga katurpang sintya, dapat kung lalabas ka ng bahay, dapat naka-face mask ka. Para makaiwas sa mga alikabok, mga usok ng sasakyan, usok ng sigarilyo, kasi yan yung pinakadahilan na manghina yung baga. At isa din sa mapayo natin katurpang sintya, yung pag-juice, no?
1: Yes.
0: Mayroon tayong juicing therapy.
1: Yes.
0: Yan ay malaking tulong din katurpang sintya kung masunod ang ating mga katropa na may mga mahina ang baga. Mas mapagaan yung pakiramdam nila. Yung carrots katurpang sintya, at saka yung labanos,
1: radish,
0: sibuyas, luya, bawang, kalamansi at saka honey. Yan yung maganda na ano, i-juice ng may mga mahina ang baga. Lalo na pag matagal na yung ubo nila na hindi nawawala dahil sa maraming plima, no, na bumabara sa baga. Yan ay inumin la katropang sintya sa umaga, no, wala pang laman ang tiyan. Then sa gabi din mas maganda, 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi, no?
1: 3 times a day.
0: Kasi pag malaking tulong kasi yung katropang sintya, kasi pinapalambot niya yung plima. No, kasi yung plima, yan yung pinakadahilan na bakit maghina lalo yung baga. Ayan yung mga first step na gagawin para mapakondisyon yung baga, kailangan may pang-detox sa baga. Isa din yan sa paraan na ma-detox yung baga para mailabas yung plima. Una-una, ipapalambot niya yung plima katurpang sintya, then tsaka mapadali mo na mailabas yung plima. Yan ay na-experience ng ating mga katropa, no, ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic, na habang umiinom ng nirecommend natin ng mga supplement, ay binibigyan din natin ng mga guide sa pag-juice, no. At yan yung mga reaksyon nila, na papansin nila na habang sila umiinom ng mga supplement, nag-juice sila, napapansin nila na gumagaan yung pakiramdam ng katropang sintya at nagiging malambot na yung plima na madali na mailabas.
1: Ayun. So napakaganda rin ng mga juice.
0: Maganda yung mga pag-juice. Kasi yan yung kailangan talaga ng katawan. Kaya bago tayo mag-proceed katropang sintya sa ating talakayan, makinig muna tayo ng mga experience o karanasan ng mga kliyente natin na pumupunta sa clinic at nagsubok na ating mga produkto. Samsung
2: Plus Gold. Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan. Samsung Plus Gold.
3: Santhone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santhone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santhone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santhone Plus Gold og Santhone Vitamin C.
4: Suwabe ang aroma. Santhone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Saan Tone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri na sakit.
7: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Ditulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Okay mga katropa, narinig po natin ang mga patutuo ng ating mga clients at customer na nung sila ay uminom ng Saan Tone products mga katropa. So Doc, ipagpatuloy natin ating talakayan. So may mga iba pa bang mga maari nilang inubin maliban po dun sa radish, mga carrots, yung juicing therapy? Paano kung tinatamad ang ating katropa na magkatas or magjuice ng mga ganung prutas at gulay? So may mga alternative way ba na pwede nilang inumin, mga herbs, ano bang iba pang pwedeng makatulong sa paggamot ng ganyang problema?
12: Meron pang ibang paraan, yung tinatawag na hot compress katurbang sintia.
11: Yes.
12: No, na yung dibdib, yung peace towel, basain sa mainit na tubig din pigaan.
11: Mm-hmm.
12: Yan yung i-hot compress, no, sa dibdib at saka sa likod. At yan ay malaking tulong din katurbang sintia na mapalambot din yung klima, madaling ilabas at para mapagaan din yung pakiramdam ng pasyente, no? Kasi pag ganitong condition katropang sintia, lalo na pag inaatake, talagang maramdaman nila yung bigat ng pakiramdam sa paghinga eh. Kaya kailangan ng ano, yung hot compress, malaking tulong yun. Kasi pinapaluwag niya yung pakiramdam ng may ganito na condition. Isa sa sintomas katropang sintia, pag mayroong ganitong karamdaman na COPD, ay yung kapos sa paghinga, lalo na sa physical na aktibidad. Hinihingal, paninikip ng dibdib, kailangan linisin mo na ang ilang lalamunan sa umaga dahil sa labis na uhog sa iyong mga baga. Ayan yung ating ma-advise katropang sintia, yung pag-juice. Inumin sa umaga at hindi lang ilang araw. Dapat consistent yung pag-juice katropang sintia hanggang gagaling. Kahit nga gagaling na, medyo malaki na yung improvement, tuloy-tuloy pa rin yung pag-juice katropang sintia.
11: Yes.
12: Kasi yan yung kailangan ng iyong katawan. Yung consistent, tuloy-tuloy na pag-iinom ng juice. Kasi mayroong iba kasi katropang sintia na mag-juice lang pag gaganahan. Oo. Pag tinatamad, hindi mag-juice.
11: Oh,
12: lalo na pag yung may tao na yung isip nila gagaling kaagad katropang sintia. Minsan yan yung kanilang ma-experience eh. Madaling mapagod. Kaya yung pag-juice, kailangan talaga yung katropang sintia. Araw-arawin talaga yan, no? Hanggang gagaling. Kahit gumaling ka na, tuloy mo pa rin. Pero hindi lang lagi-lagi na, no? At least mayroon kang maisupply sa katawan. At isa sa may recommend din natin katropang sintia sa may mga ganitong problema, kung sila ay may dibali busy sa araw-araw na ano gawain, walang time sa pag-juice, pero mas maganda talaga pag iinom ng supplement, iinom din ng mga juice para mabilis yung pag-recover ng isang may ganitong karamdaman. Now, isa sa may recommend natin katropang sintia, yung vitamin C natin.
11: Vitamin C. Mga ilang beses naman, Duk, or ilang capsule sa isang araw?
12: times a day. Yes, 3 times a day yung pag-inom ng vitamin C. Kasi itong problema sa baga katropang Cynthia, kaya napunta sa ganitong kondisyon ng baga nila dahil kasi din sa hindi nila na-supply ng vitamins yung katawan nila. Isa sa nakakabinipisyo no, ng vitamin C yung baga katropang Cynthia. Pinapasigla yan ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin katropang Cynthia, mga katropa, yan ay alkaline vitamin C. Ang ibig sabihin, pag-iinom ka niyan, 100% nagagamit sa katawan. At yan yung klaseng vitamin C na hindi mai-imbak sa katawan. Araw-araw yan ay natatapo ng katawan. Kaya kailangan yung vitamin C, tinatawag yan na water-soluble vitamins. Kailangan isupply mo yan araw-araw. Hindi yan gaya ng ibang vitamins katropang Cynthia na naiipon sa katawan, naiipon sa ating atay. Pero yung vitamin C, hindi talaga yan naiipon. Kaya encourage natin sa mga katropa natin, wala pang iniindang karamdaman sa baga, dapat mag-supply na ng mga vitamins. No?
11: Yes.
12: Kasi itong klaseng sakit na COPD katropang Cynthia, ito yung malubang sakit sa baga, no?
11: Mm-hmm.
12: Na kung iinom ka ng mga synthetic nito, talagang hindi ka gagaling kung yun ang aasahan mo kasi yung mga simptoma lang yung kinukuha niya.
11: Yes.
12: Pero yung pagpapasigla ng baga, hindi talaga maibigay, no? Ng mga over-the-counter na mga gamot. Kaya itong vitamin C ay talagang napakakailangan, no? Wala pang iniindang karamdaman sa baga, mas maganda masuplayan na ng vitamins.
11: Yes.
12: At saka, ang pinaka-target ng vitamin C is i-boost yung ating immune system, katropang
11: immune
12: Cynthia.
11: System. Yes.
12: Oo, kasi yung immune system natin, pag yan yung babagsak, lahat ng organ, hihina yan.
11: Mm.
12: No? At pag ihina yung mga organ natin, magkakaroon ng iba-ibang sakit din.
11: Oh.
12: No? High blood, heart problem, pupunta na sa mga maraming karamdaman, no? Pag sobrang hina na yung ating immune system. At pangalawa naman, katropang Cynthia, itong ating Santon Gold.
11: Santon Gold Capsule.
12: Yeah,
11: ito
12: Santon
11: ay
12: Gold Capsule.
11: Pinalakas, katropa.
12: Yes, pinalakas. Yeah. Dati ay malunggay lang at saka mangosin. Pero ngayon, katropang Cynthia, marami na siyang sangkap, no?
11: Mm-hmm.
12: May spirulina, may garlic, may mangosteen, may malunggay.
11: Yeah.
12: No? At yan ay nasubukan ng ating mga kababayan na may mga pamamaga sa katawan. Mga may mga bukol sa breast, tsaka yung mga may naramdaman sakit sa katawan, kasi yan ay bunga ng pamamaga.
11: Mm-hmm.
12: Yung Santon Gold natin, napakahusay sa mga ganong kondisyon sa katawan, no?
11: Oh.
12: Lalo na sa may problema sa baga, yung mga baga, itong COPD, isa sa dahilan nito yung pamamaga ng daanan ng hangin, barado pa ng plima, kaya...
11: Oh.
12: Yung Santon Gold natin katropang Cynthia, maganda din to sa may mga problema sa baga, no? Kombinasyon na ng vitamin C para mas mapaganda yung epekto sa katawan.
11: Yes.
12: At mayroon din tayong premium detail katropang Cynthia na yan ay mas pinalakas din. Kasi may vitamin D na siya, may BCO, may malunggay oil pa. Kaya mas pinalakas yung effect niya, no? Mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan. Kasi yung BCO katropang Cynthia, pag may pasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurin yan siya. Yung monolaurin, yan ay sa pag-aaral, powerful antimicrobial. Mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, at saka mga fungus. Kaya pag ito yung iinomin natin katropang Cynthia, talagang makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit, no? Kasi araw-araw yung katawan natin na-expose sa mga virus,
11: yes,
12: bacteria. Kaya kung mahina yung immune system natin, hindi natin na pasigla, ay talagang pwedeng magdulot ng iba-ibang sakit. Kaya yung ating mga supplement katropang Cynthia, talagang kumpleto. Talagang maabot mo talaga yung kagalingan pag ito yung iinumin, no? Sa may,
11: yes,
12: mga karamdaman sa katawan, lalo na yung mahina yung mga baga. At siyempre, meron din tayong Visionex katropang Cynthia.
11: Yes, no? Kompleto yung ating
12: Yes, kompleto. Ito, may lutein, bilberry, sisantin, beta-carotene. No, yan yung content ng ating Visionex. At yan ay kailangan talaga sa ating mata araw-araw. Lalo pag yung katropa natin, mga katropa ay na-expose sa radiation, computer,
11: yes,
12: cellphone. Talagang yung mata niyan, the more na na-expose sa radiation, the more na kailangan ng supply yan.
11: Yes.
12: No? Kaya huwag paabutin na mas lumala pa yung problema sa mata, no? Dahil hindi mo nasusuplayan. Ngayon pa lang, supplyan mo na yung mata mo. No? Kasi sa atin katropang Cynthia, kahit mga kabataan, meron na mga cellphone.
11: Kahit,
12: no?
11: Mga 1-year-old pa, pinapanood.
12: Oh, pinapa-cellphone na. Yan ay hindi magandang epekto sa mata ng bata kasi mahina pa yung mga resistensya ng mga organ nila niyan.
11: Oh, oh.
12: Kaya yung mga bata katropang Cynthia, 7 years old pa lang, ngayon napapansin mo, makapal na yung salamin.
11: Mm-hmm.
12: no?
11: May sa nakikita ako niyan, Dok. Bata-bata ang
12: nagiging, nagiging dependent na sa salamin.
11: Yes.
12: No? Dahil sa na-expose yung matanla sa radiation.
11: Yes. Oh. At syempre, Dok, maliban sa ating mga Santon products, gaya ng Santon Plus Gold Capsule, may Vision X, meron tayong mga iba't ibang klaseng kape, Santon Gold Coffee,
12: yes.
11: Santon Coffee, Premium D3 Coffee. Ayan, mga katropa, maganda yan na pang-alternative, no? Decaffeinated ito na kape. So, it means hindi mataas yung caffeine niya. At syempre, ang sweetener nito ay stevia. Yun ay isang natural na sweetener, mga katropa. At syempre, meron tayong mga free services sa ating center. Ano, mga katropa, ito ay libre lamang po. Meron tayong free consultation at meron tayong free terahertz therapy na ito ay ibibigay namin sa lahat po nating mga katropa na bibisita sa ating Yes to Health Wellness Center. Everyday po kami open, mga katropa, from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So kahit anong araw po kayo pumunta dyan, meron po tayong free consultation. At si Doc naman po, ating wellness consultant, nandito po sa Puerto Branch every Sunday, Thursday, and Friday. At sa Monday to Wednesday naman po, ang ating wellness consultant ay nandun naman sa Rojas Branch. Yes to Health Wellness Center, Rojas Branch po, matatagpuan lamang yan sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan po, sa harap lamang yan ng ASMES. So, pumunta na po kayo at bisitahin ang Yes to Health Wellness Center tuwing Monday hanggang Wednesday. Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. So, Doc, ano ba ang nito benefits ng ating terahertz therapy?
12: Yung terahertz therapy natin, katropang Cynthia, malaking benepisyo, no, sa katawan, dahil tinatanggal niya yung mga barado sa ugat para mapaganda yung daloy ng dugo.
11: Yes.
12: Kasi pag hindi maganda yung daloy ng dugo, magbunga din yan ng iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia.
11: Oo.
12: No, pwedeng hihina yung baga, yung puso, pag hindi maganda yung circulation ng dugo, pananakit ng ulo. Isa yan sa dahilan ng hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya yung terahertz natin, katropang Cynthia, tinatanggalin niya yung mga dead cells sa ating dugo.
11: Yes.
12: Para mapalitan ng mga bagong cells. Oo.
11: Yes.
12: At nakaka-energize din yan ng katawan, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Kasi yung resulta din kasi yan ng magandang circulation ng dugo.
11: Yes.
12: Yung magaan yung pakiramdam sa katawan. At meron din tayong BioZapper dyan sa ating clinic, katropang Cynthia. Yan lang yung ating hindi ma-offer na libre, no?
11: Yes.
12: Dyan sa ating clinic. Yan ay maganda ding pampamuksa ng mga virus, bakterya, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: At pinapaganda din niya yung daloy ng dugo at yung mga toxin din sa dugo, katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Inilalabas din niya. Yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZap. Yan ay pwedeng i-recommend natin sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic, no? Kahit walang inindang sakit, pwede yan natin i-recommend. Kasi as long na tayo ay kumakain ng mga karne, katropang Cynthia, umiinom ng mga bawal, marami talagang toxin na yung naipon sa katawan. At yan yung paraan din, mga katropa, yung BioZap natin, yan yung paraan din na i-detox yung ating system. Kaya sa mga nakatry ng ating BioZapper, mayroon silang problema sa balat, pangati sa ulo dahil may mga balakubak. Pagkatapos na sila ay nakatry ng ating BioZapper, yun yung napansin nila, katropang Cynthia, na
11: yes,
12: hindi na kumakati yung ulo nila.
11: Mm-hmm.
12: No? Kahit tatlong araw daw na walang ligo, hindi na nila maramdaman yung pangati ng ulo nila. Nawala na din yung balakubak. Kaya malaking tulong din, no, sa ating mga katropa na ma-prevent yung mga iba-ibang sakit, no, sa katawan nila sa pamagitan ng ating mga therapy, no, dyan sa ating clinic. At dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, pag sila ay pupunta, mayroon tayong mga dietary guideline, no, mayroon tayong maipayo sa kanila at mayroon tayong ibibigay na mga guide para sa mga pagkain na dapat iwasan, pagkain din na nakatulong sa katawan, no, nakakasigla, nandun, nakasulat na sa ating dietary guideline. Kasi yan yung kailangan talaga, katropang Cynthia, na habang sila ay umiinom ng mga supplement, mai-guide din sila sa tamang pagkain. Kasi yung sa atin kasi, katropang Cynthia,
11: yes,
12: yung mga ibinabawal natin, yung iba makaisip na halos wala nang makain. Kasi yung halos na hilig nila, mga bawal.
11: Yun na nga.
12: No? Pero sa totoo lang, mas marami pang mapagpilian ng mga pagkain, no? Na nakasigla sa katawan.
11: Yes. So ayun mga katropa, salamat po. I hope meron po kayong natutunan ano mula sa ating wellness consultant, mula sa kanyang mga advices, ano, kung ano yung mga dapat nating gawin at mga iwasan para hindi po lumala ang ating karamdaman. So mga katropa, babanggitin ko po ang aming mga branches dito sa buong Palawan. Meron po tayong branch dito sa Puerto Princesa City, matatagpuan po yan sa DCRM Plaza Building, Purok Masagana, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At doon naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa NARA, Yes to Health Wellness Center sa Caltex Compound, lamang po yan, Purok Masagana, Panakan, NARA, Palawan. At meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place Door, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli, meron po din tayong branch sa Cuyo, Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po, meron po tayong 5 branch mga katropa dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, ang Yes to Health Wellness Center ay hindi lamang po sa Palawan, kundi nationwide po. Yan, meron tayong mga branches sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari nyo pong isearch sa mga social media nyo, especially sa Facebook. Makikita nyo na po ang ating mga Yes to Health pages. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-chat or mag-PM sa aming mga page. Maraming salamat mga katropa sa inyong pakikinig sa gabing ito. Magandang gabi muli mga katropa. At hanggang dito lamang muna po ang aming talakayan ni Doc. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ako ang inyong katropang Cynthia.
12: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc Jimar Ibit, magsasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. At ang Panginoon ang magpapagaling sa inyong lahat.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
14: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusod.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa mga
14: butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santon Gold Coffee Mix.
0: Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
24: XFM.
25: X.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang May Iskote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
15: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
16: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: XFM.
28: X.
0: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
6: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
9: Symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika,
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
13: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Supple Plus Gold.
26: Ako si Michelle, isa akong call center agent.
0: Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pipili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Pabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Mm-hmm.
19: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, buwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santone Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ K

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sysdapain, alis agad ang pain. Sysdapain lang ang sakalam.
7: Sysdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sysdapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Confimex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Esel Completado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: XFM.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga
12: buto. Boy! Boy! Gising!
13: Ano ka ba?
12: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
12: Gamot pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus.
16: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santo Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

0: sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione. Tayo pa
5: at sa nasa
6: kape-kape,
5: panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na,
6: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, excited

Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, ahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salbatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Exciting time, mga katropa! Ay, ganap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

good morning, good morning, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Mayaga timprano sa ating mga kasimanwang kuyunon. Maayong aga, maayong buntag sa ating po mga kabayan, mga Bisaya, Ilonggo, Cebuano. At syempre, mga kabayan, mga tropa. Yang damal-damal sa ating po mga kabayan, mga katropang mga Agutainan. Mayroon si Lorma. Ating po mga katropang mga Cagayanan. At kung yung iba, hindi ko pinag-aaralan ko pa, ha? Mga kabayan, mga tropa. Ay, ano pa man ang anyo pong dialekto? Throwback Thursday po tayo ngayon, mga kabayan, mga katropa. Opo, araw na po ng Huwebes, ha? Ika-16 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Oy, ang bilis talaga, ha? Talaga ng panahon, mga kabayan, mga tropa. Sa mga tumaan lang sa palad o yung quincenas. Ay, mag-alala, oh, hindi kayo nag-iisa, ha? Dito kami ni Katropang Nonong, ha? Ni Engineer Moises Acosta. Mga pawan dumadaan lang sa palad. Ang pinaghirapan ng 15 araw. Ay, well, anyway, nako. Good morning, good morning, good morning muna sa mga... Uy, mga biyahero-biyahera. Ang dami mga biyahero-biyahera ngayon, ha? Maaga pa, mga nasa First Street. Ingat, ha, sa ating pong... Uy, mga driver, ha? Mga pampublikong sasakan, lalo na pag-ingatan po ninyo ang inyo pong mga pasahero, ha? Ano sana mag-apura, ha? Takbong mayaman lang, ha, sabi.

0: premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Uy, itong coffee na ito ang nababagay sa lahat po ng mga on the go. Na mga manggagawang Palawenyo. Kahit ganito ang oras ng umaga. Siyempre, alam nga nang mag-almusal ganito. Bibihira yung mga ganon. Yung kumakain, lalo na pag kagising. Tapos tumumog, magkape, kakain ka agad. Bibihira yun. Ang iba talaga, pag kagising, hilamos, kape. At, okay, yun. On the go na! Katulad po namin ni Engineer Moises Acosta, ha? Ayan, ako, gantong umaga, pampainit ng sikmura. Healthy dapat, mga katropa. Yung hindi ka po mag-aalala. Oo na, naku, baka mag-fluctuate na naman ang aking blood sugar level sa katawan. Dahil ang kapeng premium D3, mga kabayan, mga katropa, ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga katropa dyan, ayaw nga pong makaranas ng fluctuation sa kanila pong blood sugar level sa katawan. Yung mga ayaw pong magka-diabetes. At ayaw din pong ayaw pong mayroong diabetes na. Pero hindi talaga mapigilang magkape. Ayan, mga katropa, tandaan po ninyo, ha? Iwan sa diabetic o diabetes. Premium D3 Coffee Mix ang kapeng na babagay sa inyo, ha? Ang ating pong Premium D3 Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din, ha? Sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, sa oras na 10 minuto na makalipas ang ika-4 ng umaga. Good morning muna kay Sir Weng Hara Ilabera. Magandang morning, Sir Weng. Kape, nakapagkape na ba? Throwback Thursday nga, sabi ni Sir Weng. Throwback lang natin yung mga magagandang alaala. Mga kabayan, mga katropa. Huwag na throwback yung mga walang kwenta. Tulad ng mga ex nyo, walang kwenta. Huwag na i-throwback yan. Siyempre, mas maganda po ang laging looking forward. O yan. Forward! Move on na, move on. Sabi nga, karamihan. Lalo na po sa mga nakakaranas na mga hindi magagandang experience nitong mga nakalipas ang araw. Sa trabaho man, sa karir man, sa mga pang-araw-araw na gawain, move on na lang po tayo, ha? Siyempre, lagi po tayong magpasalamat sa ating poong-poong may kapal, ha? Mga kabayan, mga tropa. Sa lahat ng biyaya, o kahit mga problema na binibigay sa atin, ha? Natural lang daw po sa isang tao magkaroon ng problema. O, ang walang problema, alam niyo na po ang tawag doon. Ha? O, abnormal. Yung taong wala rin problema, abnormal, di ba? Lahat na tayo, mga kabayan, mga katropa, ay mayroong problema. Nasa pagdadala lang daw yan, sabi ni Engineer Moises. Yan ako, mga kabayan, mga katropa, kape mo lang, ihigop mo lang yan ang kape, ha? Mag-premium D3 coffee mix na. 11 minutos makalipas na po ang ika-4 ng umaga. Narito muna, mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na inyo pong mapapakinggan sa kabuuan ng ating pong palatunta ng Exciting Pilipinas ngayong araw ng Huwebes. Sa nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial, sa nagpatuloy na impeachment trial kahapon, mga kabayan, mga katropa, dito hiniling na ilabas na yung tax record nitong si Vice President Sara Duterte. Pero yan po'y didesisyonan sa darating pang Hulyo 20, mga kabayan, mga katropa. Samantala, DepEd nagsagawa ng ng school safety drill laban daw sa banta ng ilang paaralan. Banta

0: Aban sa ilang paaralan. Mayroon naman ito, yung after po ng Tacloban shooting, mga kabayan, mga katropa, mayroon pong mga hakbang na ginawa ang DepEd para maiwasan na po maulit iyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Siyempre, katawang nila rito yung PNP. Ha? Samantala sa atin ang po nga balita nga international. US President Donald Trump. Oo, binawi daw po yung banta niya. Kasi nagbanta itong si Trump ng 20% pay sa lahat daw po ng mga cargoes ng mga barkong dumaraan sa Hormuz Strait. Binawi niya po yan. Binawi niya mga kabayan, mga tropa. May umalma kasi. Samantala sa atin naman po mga balita ng lokal. Sikat na OPM boy band na December Avenue. Tumating na at nag-concert daw po kahapon sa bayan ng Batarasa bilang bahagi ng 8 Piña Festival. Pagsasaayos naman ang daan sa isang barangay sa Quezon, Palawan. Sinagawa. National Disaster Resilience Month, ipinagdiwang naman ng LGU San Vicente. Kalunsod ng Puerto Princesa, yun daw pong panukalang alisin na raw yung moratorium sa quarry operation sa Inagawan. Sa Inagawan River, hindi inaprubahan sa Committee on Environment. At isang lalaki na di mo na pumasok sa mga bahay sa isang bahagi po ng Barangay Santa Monica, inireklamo ng mga residente doon. Department of Education, Rizal District, nag-courtesy visit naman sa opisina na po ng mayor ng Rizal. Paglilipat ng isang eskilahan sa isang barangay o partikular sa barangay Raan na pag-usapan. Herds Health and Genetics Improvement Program. Inilunsad naman sa munisipyo ng Soproño, Española. Ordinansa para sa mandatory registration ng construction workers sa bayan ng El Nido, inaprubahan ng konseho. Ibig sabihin, lahat ang papasok ng construction worker dyan sa bayan ng El Nido, kinakailangan mo pang magparehistro. Kakaiba. Samantala, Mayor Byron, inilatag ang direksyon ng Puerto Princesa hanggang sa taong 2028. Topless at half naked sa pampubliko lugar sa bayan ng Rojas, pinagbabawal na. At yung daw pong multicab na may malaswang tunog kapag nagpepreno, tinatatanggal ng LTO. Palawan, itinanghal na susunod na sentro ng turismo at pamumuhunan sa bansa. Mga kabayan, mga tropa, iyan po ang mga ulo ng ating pong mga balita dito sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. At ang tabayanan, yung pong mga detalingan. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang bahaging ito ay handog naman po sa atin ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Andyan pa rin po ang mangustin powder, moringa powder. Dinagdagalan po ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen na kilala na mayaman sa antioxidant properties. Lalong-lalo na po sa anti-aging properties. Gusto mo bang magkaroon ng younger looking skin? Katropa, araw-arawin mo na ang pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Bukod dyan mga kabayan, mga katropa, o yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, nakakadagdag pa rin po ng energy para sa ating pong pang-araw-araw na mga gawain. Ha? Nasa loob ka man ng iyong tahanan o nasa iyong mga opisina. Subukan mo na, katropa, ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix. mabibili na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, 18 minutos! Makalipas na po ang alas 4 ng umaga, magbabalik po ha ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magkakapil lang kami ni Engineer Moises ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Magkaroon din po kami ng younger looking skin. Kaya dyan lang kayo, ha? Magbabalik pa rin po ang...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santon Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santon Plus Gold.
16: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
22: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: Mga katropa, X

0: Oras natin mga kabay, mga tropa, ganap na po nga alas 4:28 na po ng umaga. At ang oras naman na yan, mga kabay, mga tropa, handog naman po sa inyo ng, o handog para sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated. Pwede po sa mga bata, ano po yung mga high school, pwedeng-pwede po sa kanila ito, ha? Ang Santon Plaza Coffee Mix, nagawa po sa mga natural na sangkap. Mango sin powder, moringa powder, at soya powder. Para sa ating po mga kabayan, mga tropa, yung mga estudyante, wala na high school, college, diba? May mga pasok na mas maaga. Diba? Kinakailangan, alas 5:30, dapat nasa eskwelahan na. Kaya marami sa kanila ang gising na rin sa mga oras na ito. Ha? Kape, pwedeng pampainit ng inyong pong sikmura. Ha? Kape na healthy, non-caffeinated. Certified yan ng FDA. Ha? Santon Plaza Coffee Mix na mabibili na rin po sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, samantala! Ay, bago sa ating mga balita, good morning muna. At tagal bumalik ng 24/7 broadcast ninyo. Ha? Miss na po yung mga music. Sabi ni Sir Weng. Sir Weng, may in-order pang pyesa eh. Yung aming transmitter din eh, US made. Kaya yung pyesa nasa Amerika. Kaya medyo matatagalan pa, Sir Weng, ha? Pero huwag kang mag-alala. Babalik at babalik din yan, ha? Sa mga nag-aabang ng ating pong 24/7 na ere, ha? Yala, eh, yung aming transmitter din is American made. Kaya yung pyesa nasa Amerika pa, ha? In order pa lang, Sir Weng, ha? Good morning rin na muna kay Ma'am Alana Dagaraga Santino, Santino family. Diyan sa Barangay Bangko Bangko, kay Tayalon, kay Naijo, ha? At kay Ma'am GG. Good morning pala. Patulog pa lang kasi ako. Aray. Ayan. Ako, sabi ni Sir Weng. Wow, social. Hindi nga, Sir Weng. American made yung aming transmitter din, ha? Sige. Okay, Sir Rogel Pablico. Good morning po, Sir Katropang Ali. Oo. Rogel Pablico po ito ng Barangay 5. Coron, Palawan. Oy, good morning po sa ating mga kabayan, mga katropa. Diyan sa bayan ng Corona.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakuin na po natin ang detalye ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Webes, Hulyo 16, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, ha? Katropa nga Alizon Salvatos. Samantala, dako na po tayo sa detalye ng balitang...
1: Balitang
0: Nasyonal.
2: XFM. Impeachment coverage.
3: Impeachment coverage.
2: VP Sara, absuelto o convictado.
3: Convictado.
2: The impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga tropa, sa patuloy pong pag-subaybay ng XFM Network Philippines sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang ilan po sa mga naging ganap kahapon sa ika-anim na araw ng impeachment trial sa ikalawang linggo. Maglalabas din ng desisyon ang impeachment court sa susunod na araw ng Lunes o Hulyo 20 hinggil po sa kahilingan ng House Prosecution Panel na isabina ang tax, bank at anti-money laundering council o ang AMLAC o Amlak Records nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawang si Attorney Mance Carpio. Ang magiging desisyon ay kasunod mo ng isinagawang caucus ng mga Senator Judge nitong kahapon po, araw na Merkules. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, nagkasundo din muna ang mga senador na bigyan ng sapat na panahon ang bawat isa upang pag-aralan ang mga complicated issues na may kaugnayan sa pagpapalabas ng sabina. Samantala, iniurong naman ng House Prosecution Panel ang pagpapatawag sa 5 sa kanilang natitirang testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Elisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan, sinabi pa ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara, na hindi na nila hindi raw nila hinaharang yung pong pagpapalabas ng financial records ng ikalawang pangulong. Ngunit malinaw umano ang naging posisyon ng Korte Suprema hinggil sa naturang usapin o particular na usapin sa privacy at proseso nito. Kaya ito lamang ang kanilang ipinapaalala sa mga Senator Judge na masusing suruin ang kanilang desisyon. Dagdag pa nitong si Attorney Powa na hindi raw natatakot itong depensa sa mga dokumento. Ang nais lang daw nila ay yung naaayon sa batas, mga kababayan, mga katropa.
3: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang iyan na may handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga nanlalabong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado ito ng FDA. Kaya makasisiguro kang ito po ay safe at effective. Ang Vision X Plus, mga katropa, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, alas 4:36 na po ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po tayo.
3: Balitang national.
0: Sa karagdagang balita, mga kabayan, mga katropa, naglunsad naman ang Department of Education o DepEd ng tinatawag na School Safety Drill upang ihanda din muna ang mga estudyante at guro sa tamang gagawin sakaling magkaroon ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Layunin po ng naturang pong programa na mapalakas ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sinimulan po yan ng DepEd. Sinimulan ng DepEd ang tinatawag nilang National Safe School Summit and Safe Tree Drill sa Manila Science High School, kung saan mahigit sa 1,700 estudyante mula grade 7 hanggang grade 12 ang lumahok. Sa isinagawang drill, mga kabayan, mga katropa, ipinakita ang iba't ibang sitwasyon at mga tamang hakbang na dapat gawin ng mga estudyante at guro kung mayroong armadong tao or active shooter na pumasok sa paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, nakikipag-ugnayan na po ang DepEd sa Philippine National Police at sa mga regional office upang maisagawa ang ganito ring safety drill ng regular sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Sa isinagawang pilot drill, napansin ng mga security expert na bagamat naging maayos ang pagtugon ng mga naging kalahok, may ilan pa rin daw munong nag-atubili at madaling napagod. Kaya mahalaga umano ang paulit-ulit na pagsasanay upang maging mabilis at tama ang ginagawa ng mga ito o gagawin ng mga ito sa oras na mismo ng panganib. Binanggit din ni Angara ang lumalaking banta mula sa internet, kabilang na ang mga mararahas na video game, online groomers o groomers at mga grupong nanghihikayat ng karahasan. Particular na pong tinukoy ang online game na Gorebox at sinabing bukas ang pamahalaan sa posibilidad na higpitan o ipagbawal ito kung mapatutunayang nakasama ito sa mga kabataan. Plano rin daw po ng DepEd na humingi ng dagdag na pondo sa Kongreso para makapag-hire ng mga professional security guard at makabili na rin ng mga handheld metal detectors para sa libo-libong pampublikong paaralan sa buong bansa.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ikaw katropa, napapanahon na ba? School Safety Practice Drill. Doon sa lalawigan ng Palawan, may mga ano ha. Doon sa particular sa bayan ng Coron ha. Mga banta-banta na yan. Online. Under investigation pa rin nga mga kabayan, mga tropa. Pero, sa kabuuan, iba na po talaga kasi ang panahon ngayon mga kabayan, mga tropa ha. Digital world, ang dami na po mga nakaka-impluensya sa kaisipan ng ating po mga kabataan ngayon ha. Kaya ang tanong dito, napapanahon na ba magkaroon ng tinatawag na school safety practice drill on active shooting? Active shooter pala o. Mga kabayan, mga tropa, tanong lang sa inyo ha.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala,
3: balita sa international.
0: Sa atin naman po ang balita ng international. Ito na naman si President US President Donald Trump. Sa kanya pong mga naunang pronouncement. Atras abante rin. Dahil binawi ni US President Donald Trump ang kanya pong banta na pagpataw ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Wala pa itong 24 oras matapos ang una niya pong panukala. Matapos niya pong unang ipanukala ang naturang pagpapataw ng 20% reimbursement fee ang nakalipas sa Hulyo at 13 lang ha. Sa halip daw na singilin ang mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States patungo sa Estados Unidos. Ginawa rin ni US President Trump ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag ng matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council o itong GCC. Nagkakaisa ang mga bansang ito na hindi dapat patawan ng tol o singil ang mga barkong dumaraan sa estratehikong lugar. Yan ang sinatabi natin yung Strait of Hormuz. Agad din yang nagpahayag ng pagtutulman itong International Maritime Organization o IMO ng United Nations. Ayon sa kanila, walang legal na batayan sa ilalim ng mga umiiral na international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil otol. Nasa straight na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayaga. Sakali naman diba nang matuloy ang 20% na singil, nagbabala ang mga eksperto na maaari itong magdulot ng matinding pagtaas ang presyo ng langis, gasolina at mga pangunahing bilihin sa buong mundo dahil ang Strait of Hormuz ay ang pinaka-importanteng daanan ng supply ng enerhiya. Samantala, itutuloy pa rin daw po ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at mga kargamento nito. Ayon pa kay Trump, mananatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa lahat ng bansa maliban na lamang sa bansang Iran at sa kanilang mga customer. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, galing mo na rin pong palakasin ang iyong immune system araw-araw. Araw-araw mo rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 15 minutos bago ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters para sa ating balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Unahin na po natin itong bayan ng Batarasa. Kahapon dumating yung boy band na December Avenue. At nag-concert po sa bayan ng Batarasa bilang bahagi ng 8 Piña Festival. Kamusta naman ito? Sabi natin sa balitang bit-bit o dala-dala ni katropang Dennis Achua.
3: Live report! Live report!
4: Dumating kahapon July 15, 2026 ang sikat na OFM boy band na December Avenue at nag-live performance concert ito kagabi sa Batarasa Sport Complex Ground bilang bahagi ng 7th na ikawalo na Piña Festival 2026. Dinagsa ng mga taga-Batarasa at mga kalapit bayan ng concert ground na upang makiawit at makisaya sa isa sa pinakaabang gabi ng celebration. Ayon sa mga organizer, buong gabing nagpasaya ang banda sa pamamagitan ng pag-awit ng kanilang mga hand song. Naging matagumpay at puno ng sigawan ng kantahan ng programa at nagpapatunay ng suporta ng publiko sa Piña Festival. Ang pagtatanghal ng December Avenue ay bahagi ng aktibidad ng lokal na pamahalaan upang mas maging makulay at masaya ang pagdiriwang ngayong taon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropan Dennis. Samantala, pagsasaayos naman ng isang daanan sa isang barangay sa Quezon, Palawan, isinagawa na. Katropan natin sa balita niya na Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
5: Labis sa kayo na pasasalamat ng mga motorista, magsasaka at mga residente dahil raw sa wakas ay natupad na ang matagal nilang binibiti ang pagbubukas ng daanan sa Sitio Pasil hanggang Sitio Campo, Barangay Sugod, Quezon, Palawan, kung saan dahil sa pakipagtulungan ng mga residente at pamunuan ng Barangay Garandran sa mga opisyal ng LGU sa panguna ni Mayor Lili Garela Torrico ay naging matagumpay ang pagbubukas ng daanan. Samantala, inaasahan naman magiging malaki umano itong pakinabangan sa lahat ng mga naroon, lalo na sa mga magsasakang naglalabas ng kanilang produktong pang-agrikultura. Yan ang balita natin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan at sa firm
3: Nokia. Ito ang Exciting Babies!
0: Samantala, National Disaster Resilience Month, ipinagdiwang naman ng LGU San Vicente. Ano-ano kaya mga programang isinagawa? Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live Report! Live Report!
6: Ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng San Vicente ang National Disaster Resilient Month 2026 sa pamamagitan ng isang motorkada na isinigawa kahapon na July 15 bilang pagpapakita ng suporto sa kampanya para sa kahandaan sa sakuna. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad na nilawakan ng mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, MBLT-7, SVCERP, NPSEP, NDRRMO Auxiliary Team, iba't ibang civil society organizations, mga volunteers at iba pang miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Dumalo rin sa programa sina Punong Bayan Ramir Pablico, SB Melvin Ballesteros at NDRRM Officer Orlando Istoya. Sa programa, binigyan din ang kalagaan ng kandaan ng bawat pamilya at komunidad sa harap ng anumang sakuna kasabay ng pagsasabuhay ng temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas ayon sa LGU ng San Vicente. Layunin ng pagdiriwang na higit pang palakasin ang kamalayan at pakikiisa ng mamamayan sa mga programang nagtataguyod ng disaster preparedness at resilience upang maging mas ligtas at mas matag ang buong bayan. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision Express ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Kadyakas ng Pilipino sa Pilipinas, Elia Mucha, Exciting News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 10 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Paano kalang alisin na ang moratorium sa quarry operation sa Inagawan River? Hindi inaproba o hindi muna inaprubahan sa Committee on Environment ng Sangguniang Panlunsod. Katra pa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
2: Live Report! Live Report!
7: Dinalakay kahapon sa pagtinig ng Committee on Environment and Natural Resources ng Sangguniang Panlunsod sa paugunan ng City Council Elgin Robert Tamasco ang kahilingan ng Sangguniang Barangay ng Inagawan na alisin ang 25 years moratorium sa quarry operations sa Inagawan River. Ayon kay Punong Barangay PNG Salazar, sa paglipas ng maraming taon ay dumami na ang mga naipong grava sa ilog dahilan upang bumabaw ito at magdulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Anya, maaari rin gamitin ang mga makuhang aggregate sa rehabilitasyon ng mga sirang kalsada. Ipinahayag naman ni Punong Barangay Charmaine Ringgor ng Barangay Kamuning ang suporta sa panukala. Kaya paman, sinabi naman ni Punong Barangay Lakaw ng Barangay Inagawan na dapat munang magsagawa ng pag-aaral ang isang geologist upang matukoy ang narapat hakbang para sa ilog. Ipinaliwanag naman ni City Zoning Officer Alan Fernandez na batay sa Joint Memorandum Circular ng DPWH, DIRG at DNR na inilabas noong 2019, hindi na kailangang alisin ang moratorium dahil pinapayagan naman ang dredging. Ayon sa dato ng GMC, ang mga materyales na makukuha sa dredging ay maaari rin gamitin bilang panambako aggregate sa mga proyekto sa kalsada at maaaring isagawa ito ng pamahalaan o ng pribadong kumpanya. Sinangayunan ito ng City Legal Office at ng DNR. Ayon sa City Legal Office, maging ang umiiral na moratorium ordinansa ay nagpapahintulot din sa mga proyekto para sa rehabilitasyon ng ilog, kaya kahit may moratorium, maaari itong gawin na. Samantala, sinabi naman ng City Environment and Natural Resources o CityEnro na sila ay may kapangyarihan na magbigay rin ng permit alinsunod sa moratorium ordinance at hindi pinapayagan ang pribadong kontraktora. Lumalabas din sa pagdinig na kinakailangan ang pag-aproba ng Sangguniang Barangay at ng Sangguniang Palungsod bago may sagawa ang anumang dredging operation na hiniling naman ni Attorney Jordy Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC na magsagawa muna ng masusing pag-aaral sa kalagayan ng ilog. Dahil dito, hindi muna inaprubahan ng committee ang panukala. Sa halip nagpasya o ang panukalang ilip ang moratorium, sa halip nagpasya itong magbalangkas na isang resolusyon ang humihiling sa DNR Mines and Geosciences Bureau na magsagawa ng feasibility study upang matukoy ang pinakaangkop na hakbang para sa hinagawaan river. Yan ang balita natin sa inyo na sa Tungkol Derbalpi na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopanga Mike. Samantala, isang lalaking pumasok sa mga bahay sa isang bahagi po ng Barangay Santa Monica kahapon. O inireklamo na po o inireklamo ng ilang mga residente doon. Ano kayang pakay nito? Alamin natin sa balitang bit-bit naman ni Katropang Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
8: Nagulabog ang mga residente ng hilltop ng Trahoa, Barangay Santa Monica tungkol sa lalaking pumasok sa kanilang bakuran kahapon. Ang mga residente, nabigla na lang sila nang may lalaki na humihingi ng tulong dahil may humahabol daw dito at siya raw ay papatayin. Subalit nang tinignan ang paligid, wala namang ibang tao na humahabol sa lalaki. Kaya duda sila na baka ito raw ay nakagamit na ipinagbabawal na gamot o merong depresyon. Nanutok pa raw ito ng kutsilyo kaya nagpasya na ang mga residente na ito ay isumbong sa barangay at sa PNP na agad namang nirespondihan. Pinakalma na rin ang lalaki at itinawag sa pamilya para maalalayan kung ano man ang karamdaman o kondisyon nito. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plaster Balsob. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plaster Balsob, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Gerald! Nga naman, ha? Pag may mga ganyan, alam mo problema ang tumulong, ano ha? Pero i-assess nyo muna po yung sitwasyon. Hindi po basta-basta tulong ka agad, ha? Baka nga merong pinagdaraanan si Kuya. Yung sinasabi niya may mahabol sa kanya, nung i-check ng mga residente dyan, traho ha? Diyan sa McKinley Hill ba yan tawag? Wala naman daw humahabol. At saka magang-maga, oo, may araw, daylight. At least hinold at samantala bago tumawag ng barangay at mga otoridad para doon dalhin sa barangay, ha? Baka nga depressed or may pinagdadaanan si Kuya, ha? Ang problema lang daw po kasi nanutok daw po ng kutsilyo, ha? Ingat din sa ating po mga kabayan, mga katropa. Dapat yung ating po mga lugar, may mga bakod para hindi agad-agad mapasok. Iba na po ang panahon ngayon, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ay, samantala, 5 minuto bago po ang alas 5 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan at ang ating pong ilapang mga balitang lokal pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
13: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
22: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
23: Ice yan!
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
24: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
27: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
28: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
31: Mga katropa,

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, oy, bago sa ating pong makaragdagang mga balita, good morning muna Sir Leo Habarez. Good morning, katropang Ali. Pabati ko lang sina Ma'am Ann Gabua, Greg Habarez, Mylene Atienza, at Mrs. Rosa Rubio, ng Barangay Kalatgas, dyan sa bayan ng Nara. Hey, good morning po sa mga binati, ha? Sa ni Sir Leo Habarez. At yun rin, good morning, Jing Pegarido. Ha? Good morning po, mga katropa. God is good. All the time. All the time, God is good. Oh, Ma'am Jean Pegarido, ha? Kay Ma'am Jenny Bahudin. Good morning po. Samantala, mga kabayan, mga tropa!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balikan muna natin ang ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin muna natin sa katropa ang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Meron bang mga nadala nakalipas sa magdamag? Amin po natin. Katropa natin dyan, si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
2: Live report! Yes! Good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Araw ng Huwebes. Katropang Ali, at update natin ang ospital ng Palawan. Good news, no, sa ospital ng Palawan. Sa buong magdamag, katropang Ali, walang nadala ang mga anumang aksidente sa ating mga kalsadahan. At medyo may problema lang ng konti itong ating ospital dahil nga may ginagawa pang renovation. Kaya kanina nagkausap natin yung isa sa mga nurse na medyo mabilis naman daw yung pag-renovate yung sa kabila. At sabi nga sa atin na pagkatapos noon sa kabila, ito namang ER mismo ang i-re-repair, katropang Ali. At natanong din natin na paano ba yung pagkikater nila ngayon sa mga pasyente o may magpapadala ng mga magpa-hospital, at lahat naman yan, katropang Ali, ay kanila naman daw kinikater. At bago dadalhin ang mga pasyente sa ospital ng Palawan, ay in-inform na sila na may ganito ang sitwasyon sa ospital. At kagaydo kanina, may pasyente mula sa bayan ng Aborlan, at halos nag-antay sila ng isang oras dalo bago na ilipat doon sa kanilang ward dahil nga sa medyo masikip yung entrada ngayon. Pero so far, nakikiter lahat ng mga pasyente dito sa ospital ng Palawan. Kanina, bago tayo umalis, katropang Ali, sa ospital ng Palawan, isang ginang ang nanganganak na mula sa bayan ng Barangay Makaraskas. Sa pagsapit ng Barangay Santa Lourdes, dito na nanganganak na, katropang Ali.
0: Sasakyan
2: na? Sa ambulance ng Makaraskas. So, congratulations, no, sa nanay at sa tatay na nagiging ano na ngayon, nanganak na sa loob na mismo ng ambulansya, katropang Ali. At natanong din natin kung anong nagproseso, dadalhin pa rin siya sa loob at titsikapin yung bata at maging nanay bago ilipat doon sa OB ward, katropang Ali. So, dalawa ang pangalawa itong nanganak sa ambo, ang mga manganganak o nanganak na ang isa sa dalawa ngayong araw, katropang Ali. At tatay dumako tayo dito sa Police Station 1, katropang Ali, isang lasing naman ang napagansya dahil umano ito ay nagmaoy at nadala ng tropa ng PNP para papahingain o ibabagan siya itong isang lalaki na lasing at nagmamaoy umano sa isang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kanina, dumating din dito ang patrol car ng Police Station 1 sa kanilang pag-iikot. Isang lasing naman ang kanyang natikitan habang ito ay nagmamaniho ng kanyang motorsiklo, walang suot na helmet, sa tropang Ali. So far so good naman sa isasagawa nilang at si Quinto kagabi ay wala naman silang naitikitan o nasita ng mga motorista kagabi kung saan siya nasasagawa ng checkpoint dito sa nasasakupan ng Police Station 1, katropang Ali. Yun lang ating update mula sa ospital hanggang sa Station 1. Hatid niyan sa atin ng numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na ugaling bumili at uminom para tayo

0: At napag-usapan dito ang paglilipat di muno ng isang eskwelahan mula dyan, dyan sa barangay Iraan. Katra pa natin sa balitang ito, Dennis Achua. Live report.
1: Dahil sa banta ng paghuhuli ng lupa, isinusulong ng Department of Education Rizal District ang paglilipat ng lokasyon ng Speaker Ramon B. Mitra National High School. Ito ay naging paksa sa isinagawang coordination visit ni Fiagbun Public School District Supervisor ng Rizal District 1 at 2 kahapon July 15. 2026. Ayon sa ulat, landslide front area ang kasalukuyang kinatatayuan ng paaralan. Dahil dito, 5 silid aralan na ang idiniklarang kondimend at hindi naligtas gamitin ng mga mag-aaral, guro at kawani. Layo ng panukal ang school relocation site na mabigay ng mas ligtas at maayos at angkop na pasilidad ang mga estudyante para sa kanilang pagkatuto. Tiniyak naman ng mga opisyal na patuloy ang pakikipaugnay ng DepEd at LGU upang may sakatuparan ng proyekto para sa kaligtasan at kapakanan ng buong komunidad ng paaralan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Sopa. Ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Una sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Herds Health and Genetics Improvement Program inilunsad naman sa bayan ng Soproño, Espanyola. Ano ba itong Herds Health na ito, ha? Alamin natin sa balitang bitbit ni katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Inilunsad kamakailan ng Provincial Veterinary Office sa mga magsasaka na may mga alagang hayop sa munisipyo ng Soproño, Espanyola, Palawan, ang Herds Health and Genetics Improvement Program, kung saan ilan lamang sa mga serbisyong na ibigay ng ahensya ay tulad ng pagbabakuna, pagbibigay ng vitamina at iba pang serbisyong pangkalusugan para sa mga alagang hayop. Ayon naman sa inilabas sa datos ng ProVet, umaabot sa 247 na mga magsasaka ang nakinabang sa programa, habang 234 na baka at kalabaw ang nabigyan ng similya at 524 na mga alaga ang napurga at nabigyan ng vitamina mula noong 2025 at ngayong 2026. Samantala, ang nasabing programa ay isa ito sa inisiyatiba ng pamahalaang panlalawigan para sa mga magigiting na mga magsasaka sa lalawigan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, na Rail Garan XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, ordinansa naman ang para daw po sa mandatory registration ng construction workers sa El Nido, inaprubahan sa kanilang konseho. Katra pa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
2: Live report.
4: Aprobado na sa Sangguniang Bayan ng El Nido ang isang ordinansa na magtatatag ng mandatory registration system para sa lahat ng mga construction workers, skilled laborers, contractors at iba pang construction personnel na nagtatrabaho sa loob ng munisipyo. Sa prepared speech ni Concejal Jan Roston Vidal, ipinaliwanag niya ang layunin ng panukala na mapanadili ang kapayapaan at kaayusan, mapalakas ang pananagutan ng mga contractor at maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa at ng publiko. Ayon kay Concejal Vidal, bagamat kinilala ang kanilang malaking ambag sa pangunlad ng bayan, binigyang diin na na mahalaga ring magkakaroon ng maayos na sistema ng pagkakakilanlan para sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, inaasahang magiging mas madali ang koordinasyon ng mga kontraktor, barangay, Philippine National Police at ng lokal na pamahalaan sa oras na magkaroon ng mga insidente nangangailangan ng agarang aksyon. Layunin din itong matiyak ang accountability ng mga kontraktor at maprotektahan ang mga lehitimong manggagawa laban sa maling akusasyon. Samantala, iginiit din ng opisyal na ang registration system ay hindi diskriminasyon laban sa mga manggagawa mula sa ibang bayan o lalawigan, kundi isang hakbang upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at responsabling pagtatrabaho sa loob ng bayan ng El Nido. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang

0: Maraming salamat, Kacho Pampelia. Samantala, Mayor, Mayor Byron ng lungsod ng Puerto Princesa, inilatag yun daw pong direksyon ng lungsod hanggang sa taong 2028. Ano nga ba ang direksyon? Alamin natin sa balitang bit-bit ni katropang Mike Iscote. Live report.
1: Inilahat ni Puerto Princesa City Mayor Celo Byron ang mga pangunahing programa at prioridad ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa mula 2027 hanggang sa pagtatapos ang kanyang termino sa 2028 sa ginanap na 2026 Budget Forum Kamakalawa. Sa kanyang talumpati na may atemang saan patungo ang Puerto Princesa, sinabi ang alkalde na nakatuon ang direksyon ng lungsod sa pagpapaunlad ng turismo, agrikultura at pangistaan, infrastruktura, mahusay na pamahala, serbisyong panlipunan, kaligtasan ng publiko at pangangalaga sa kalikasan. Sa sektor ng turismo, plano raw ng lungsod na palawakin ang gastro-tourism, partikular na ang seafood culinary tourism, kasabay ng patuloy na pagpapaunlad ng ecotourism, maize tourism, sports tourism at cruise tourism. Nakapalob din sa mga plano ng pagpapaganda ng mga pangunahing destinasyon gaya ng Puerto Princesa Underground River, Honda Bay at Baywalk, pati na rin ang pagtatayo ng Sabang Wharf. Patuloy din susuportahan daw ang sektor ng agrikultura at pangistaan sa pamagitan naman ng pagpapalawak ng mga pamilihan, fish port, farm to market roads at iba pang pasilidad para sa mga magsasaka at maingista. Sa infrastruktura naman, ipagpapatuloy daw pagtatayo ng mga kalsada, drainage systems, solar streetlights at iba pang proyektong magpapabilis ng serbisyo sa lungsod. Samantala, papalakasin pa ang paghati daw ng serbisyo publiko sa pamagitan ng siyam na CARIC programs, pagpapalawak ng serbisyo ng mini city halls at enhanced satellite clinics, gaya din ang pagpapataas ng kakayahan ng mga ito sa pagtugon sa sunog at iba pang emergency. Kabilang din sa mga prioridad ang pagpapabuti ng serbisyong pagkalusugan, edukasyon, pambahay at iba pang programang panlipunan, habang patuloy daw na susuportahan ng Puerto Princesa City Police Office o ang Puerto Princesa City Police Office upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Sa usapin naman ng kalikasan, sinabi ni Mayor Byron na magpapatuloy ang mga programa para sa environmental protection at pagpapahusay ng solid waste management. Bagamat kinikilala daw ng alkalde na maaaring hindi matapos ang lahat ng nakaplanong proyekto bago matapos ang kanyang termino, naniniwala daw siyang may sasakatuparan ang malaking bahagi ng mga ito sa pamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng tanggapan at ng mamaya ng Puerto Princesa. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, inikayat ni Mayor Byron ang lahat na makiisa sa pagsasakatuparan ng bisyon para sa isang mas paunlad at mas agresibo o progresibong Puerto Princesa kung saan anya ay walang maiiwan. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw na inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, topless at half naked sa pampublikong lugar, ipinagbabawal na po yan dyan sa bayan naman ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Girly Gadasio. Live report.
2: Maigpit nang ipinagbabawal ang paglalakad o pananatiling topless o half-naked sa mga pampublikong lugar sa buong bayan ng Rojas, Palawan. Ito'y sa ilalim na rin ng Ordinance No. 1100 Series of 2026. Sa klaw ng ordinansa ang lahat ng tao sa loob ng munisipyo at layuning mapanatili ang kaayusan, kalinisan, disiplina at paggalang sa publiko. Ang sinumang lalabag ay papatawan ng 500 pesos na multa sa unang paglabag. Second offense naman ay 750 pesos at 1,000 pesos naman sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Hinihikayat ng pamahalaang bayan ang publiko na magsuot ng angkop na kasuotan sa mga pampublikong lugar bilang paggalang sa kapwa at sa umiiral na ordinansa. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa Family.
0: Ito ang Exciting Pilipinas! Maraming salamat, Katropang Girly! multicab na may malaswang tunog pag nagpepreno. Pinatatanggal ng LTO. LTO Palawan. Katra pa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
3: Live report. Live report. Nahanap na ng LTO Palawan ang driver ng multicab at kanila itong kinausap tungkol sa reklamo ng ilang mga pasahero na pagkasunduan ito at ng LTO Palawan na tanggalin na ang malaswang audio sa kanyang sasakyan. Matatanda ang nag-viral sa Facebook ang sasakyang ito dahil nakunan ito ng video na pag nagpepreno ay mayroong ungol na maririnig na parabang may nagtatalik na tao. Nakatakdang inspeksyonin ang nasabing multicab kahapon para matiya kung sumunod ba ito sa napag-usapan. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFMU.
4: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, Palawan, itinanghal na susunod na sentro ng turismo at pamumuhunan sa bansa. Katra pa natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
3: Live report! Live report!
2: Kinilala ni Ambassador at Large Jose Antonio ang Palawan bilang isa sa mga susunod na pangunahing sentro ng turismo, real estate at pamumuhunan sa Pilipinas, kasama ang Batangas at Subic. Ayon sa kanya, malaki ang potensyal ng Palawan na makaakit ng mas maraming lokal at dayuhang mamumuhunan. Sinabi nito na mahalagang pagbutihin ang mga kalsada, paliparan at iba pang mga transportasyon upang maging mas madali ang pagpunta sa lalawigan at mapalakas ang turismo at negosyo. Inaasahang magkakatulong umano ang mga pagpapahusay sa infrastruktura upang mas mapaunlad ang ekonomiya ng Palawan at makalikha pa na mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
3: Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Mama Icy Pakaldo. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras sa ganap na pong 21 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. At ang mga balitang ino pong napakinggan, handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa!
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin naman po natin na magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Webes. Live mula po sa DOST Pag-asa. Atin pong makakasama si Ma'am Lian Loreto.
5: Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, July 16, 2026. Ngayong araw, wala po tayong minomonitor na bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, wala po tayo halos masyadong mga kaulapan dahil mahina din po yung ating habagat. Ngayong araw nga, ang habagat natin ay nakakaapekto lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. In the next 4 to 5 days, wala naman po tayong inaasahan na mamumuo na bagong sama ng panahon at over the weekend po, mas inaasahan po natin na itong habagat ay mas lalakas na at makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Sa matinding sikat ng araw. Dito naman po sa Baguio, 17 to 25, Metro Manila 24 to 33 at sa may Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius. sa halos buong Palawan, Visayas, and Mindanao nga, inaasahan din po natin, no, generally fair weather conditions po tayo even in the next 2 days. At ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas din po na ating nakikita, possible po hanggang 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu, Zamboanga, maging sa may Tacloban. Hanggang 32 degrees Celsius naman po yung ating maximum temperature dito naman sa may Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City at sa may Davao City. So, kung mayroon man po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Kaya't always po, i-check natin ang ating website panahon.gov.ph kung saan po natin pinopost yung ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning. Sumalaya naman po makakapaglayag yung ating mga kababayan.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto, mula sa DOST PAGASA. Fair weather! Magmula po ngayong araw nito hanggang sa mga susunod pa, 2 to 3 days. Sa buong Pilipinas. Yung mga may mga bibila dyan, bilad nyo na, ha? May mga dadaingin kan, daing na. Mga kabayan, mga katropa, oy, alas 5.25 na po ng umaga, mga katropa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programa nga Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes, Hulyo 16 taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po iyan napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta at sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating station manager Calu Villarosa. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita at ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan at mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Magpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga sekreto at mga solusyon kung paano po natin mas maigti ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, kasama pa rin po natin ang nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede mong mapuntahan, mapagpakonsultahan at pwede rin kayo maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ni Dr. Emilito, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po na about your health. Yan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, ha. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala ng inyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At paumanhin po muna sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong mga calls para mabigyan daan din naman natin ang ibang mga may mga katanungan, ha. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ulitin ko po ating pong number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Yan, lalo na Dok, pag nakakainom ng ating pong ultimate trio, ang katuwang po natin sa pagpapalusog, pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
1: Ang Ultimate Trio ay mga herbal supplement na pinagsama-sama yung kanilang synergistic effect kapag ito inyong ginagamit araw-araw. Katulad na Santon Plus Gold, yung Santon Beat C, at yung atin pong Premium D3. So ito mga to, pag together, ay pinagsasabay-sabay nyong inumin sa isang araw, ay mas nagiging malawak yung kanyang benepisyo sa ating kalusugan.
0: Yan, sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, pagod na pagod sa pagtatrabaho, ubos na ubos ang enerhiya, mapapisikal man o yung ating pong mentalidad na lakas, talagang nadidrained sa mga stresses. Ayan, mga napakaraming stressors ba, ano? Sa araw-araw natin na pagkikilos, pagkatrabaho po natin, kinakailangan natin ng backup, ha? Kinakailangan po natin ng suplemento, mga powerful supplement. Bukod sa mga kinakain natin ng mga masustansyang pagkain, mahalaga na meron pong backup nutrients tayo. Pwede makuha dyan sa atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, ha? Araw-arawin po ang pag-inom ng atin pong mga suplemento. Naroon na yung Ultimate Trio po natin, ha? At dyan po sila mabibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po yung ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya, ay bumisita po, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa mga center po natin, available po lahat dyan ng atin pong mga produkto at pwede kayong makapagpakonsulta pa dyan. Isabay nyo na yung pagpapakonsulta sa mga karamdaman na inyong nararamdaman sa inyong pangangatawan, ha? Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic, narito po mga katropa ang ating address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, San Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay meron pong vitamin D3, ang most potent form ng vitamin D na napakahalaga sa formation ng atin pong mga buto, pagkapatibay ng atin pong bone mass. Meron ang sinabi, kasabihan daw, gusto mo na mabuhay ng matagal, ingatan mo yung mga buto mo.
1: Oo, kasi yung tinatawag na framework eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ang framework, ang trabaho niyan, magbigay ng matibay na estruktura ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag malambot yung buto natin, kahit pa matibay yung kalamnan, wala rin.
0: Wala din.
1: Yung mangyayari. Saka mga buto natin, dyan, ginagawa yung ating mga pulang dugo.
0: Cellula.
1: Oo. So, kumbaga ito ay kinakailangan mananatiling matibay lagi.
0: Yun ha. O, kaya sa mga katropa at mga kabayan natin dyan, alagaan natin na gusto yung atin pong mga buto. At hindi lang yan, kapag araw-araw po tayong umiinom ng Premium D3 Soft Gel Capsule natin mga kaibigan, ano? Ay nagbibigay po yan sa ating pangangatawan ng sapat ng mga essential fatty acids. Ang mga essential fatty acids, napakarami pala dok ng ano ito, napaka-broad ng gawain ito sa ating pong pangangatawan, mula sa pagkokontrol ng ating pong kolesterol, mga lipids sa ating pong dugo, hanggang sa pagpapatibay ha, ng ating pong mga tissues, mga kalamnan sa ating pangangatawan. At yung lagi mga nababanggit dok, ano? Yung brain nga natin, yung composition niyan, karamihan is kolesterol, di ba? Itong mga fats. So napakahalaga ng ginagampanan ng mga essential fatty acids na ito sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan mga katropa ha? Kaya sa mga gusto makakuha ng sapat na mga essential fats na yan, inom po kayo araw-araw itong atin pong Premium D3. Nagandahan pa yan, meron niyang moringa seed oil, napaka-unique na content ng atin pong Premium D3. Kaya bibihira lang yung mga suplemento na makikita nyo na mayroon pong moringa seed extract, mga kaibigan, no? Moringa seed oil extract. Merong iba na puro lang na moringa seed extract, ano? Pero sa premium dito natin ay nakaluhok na po doon yung moringa seed oil extract na yan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga gustong makakuha ng benepisyo na taglay-taglay ng ating pong premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong programa, sa ating talakayan, mga kaibigan, ano? Ito pong benepisyo sa kalusugan ng tinatawag po ng mga electrolytes. Ano nga ba itong mga electrolytes na ito at bakit po isa ito sa dapat na panatilihing balanse, Doc, sa ating pong pangangatawan?
1: Oh, magandang tanong yan kasi ang electrolytes, actually, ito isa sa pinaka-importanting aspeto ng healthy body, yung balance ito. Kasi itong electrolytes, actually mineral na ang kaniyang trabaho ay magdala ng electrical charge mula sa ating utak papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Especially kapag nadidissolve or mix in water itong mga minerals na ito. Yung mga minerals na to ay tumutulong para doon sa conductivity ng ating muscle, yung muscle contraction, o paggalaw na ating kalamnan, ganun din yung nerve signaling na kung saan nagiging mas epektibo yung nerve signal kapag mayroong sapat na electrolytes. Ganun din yung sapat at normal na tibok ng puso at yung communication ng bawat cellular ng katawan ay nakadepende yan sa balanse ng electrolytes sa ating katawan. So meron tayong pitong electrolyte na kilala. Una yung sodium. Sabi nga yung mga ayum-ayum, ito yung mga pinaka-importante. Yung sodium, nagkocontrol yan ng balanse ng ating mga fluid sa katawan, including din yung nerve function natin. Mm-hmm. Kaya pag ikaw kulang sa sodium, pwedeng manghina ka. Potassium naman ay napaka-importante ng electrolytes para sa ating tibok ng puso. Ganon din sa paggalaw at tamang contraction ng ating muscle o kalamnan. Kaya isa ito sa madalas yung mga tao na ospital pag bumabagsak yung potassium kasi apektado yung tibok ng puso.
0: Merong iba, Doc, nagko-collapse pagka nag-drop ng husto yung potassium level sa katawan.
1: Yung calcium naman ay napaka-importante sa tibay ng buto, ganun din sa proper signal ng nerve at tamang galaw ng kalamnan. Isa ito sa mahalagang electrolyte o mineral sa ating pong kalamnan. Pag kulang ka sa calcium, usually, commonly, muscle cramps ang mararamdaman natin. Ang magnesium naman, nare-regulate niya yung mahigit sa 300 biochemical reaction sa ating katawan. So very important yung magnesium. Chloride, balance naman ito ng acid at yung cellular hydration. Phosphate, importante sa energy production natin at sa bone health. Bicarbonate naman, yung regulation ng pH. Pag ikaw hindi balanse ang blood pH, acidic yung pH ng dugo mo, nagkakaroon ka ng acidosis, hindi maganda nagiging dulot sa katawan natin. So yung bicarbonate ay importante para makatulong sa balanse ng blood pH natin. So yung mga electrolytes na yan, they work together to maintain yung ating total electrolyte balance ng cells. Kaya nagiging healthy, malakas at tama yung paggalaw na ating katawan.
0: Dito, Doc, sa mga nabanggit mo na mga electrolytes na ito, ano yung kahalagahan nila, Doc, sa functions ng ating pong pangangatawan o yung mga trabaho ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin?
1: So electrolyte, basically, very important sa hydration. So yung kininom nating tubig ay kinakailangan din ng electrolytes ng tubig. Kasi parang pag kulang ka sa tubig, babagsak yung electrolytes mo. Pag kulang ka sa electrolytes, hindi mame-maintain yung stability ng hydration ng katawan.
0: Water ng katawan natin.
1: Kumbaga, they need each other. So, yun ang isa sa maganda. Yung pagpasok at paglabas ng tubig sa ating mga cells, yan ay ginagawa at tinatrabaho ng ating mga electrolyte. Kaya pwedeng maapektuhan yung cellular hydration natin. Yun yung isa sa importante. Pangalawa, nerve function. Kasi yung mga nerve natin, nagko-communicate sila using electrical impulses na dumedepende naman sa sodium at potassium para maging efektibo. Parang sa kuryente, 'di ba? Yung ano 'yun eh. Parang isang eksperimento niyan para sa kahalagahan ng electrolytes, magkumuha ka doon ng distilled water, ilagay mo sa isang baso, tapos maglagay ka ng dalawang kuryente, yung kawad ng kuryente na buhay, live wire, ano. Yung one end nasa kabila and the other end yung negative positive, 'di ba? Maghiwala 'yon. Pareho mo silang itutubog sa tubig na distilled water. Dahil wala siyang electrolytes, wala siyang mineral, hindi magta-travel yung kuryente doon sa distilled water. Mm-hmm. Kaya kahit ilagay mo yung kamay mo, hindi ka makukuryente.
0: Oo.
1: So yun yun. So yun din ang ginagawa niya sa katawan. Without electrolytes, yung electrical impulses na nanggagaling sa brain, going to the different parts of the body, hindi magkakaroon ng magandang conductivity.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung mga tinatawag nating function ng katawan na katulad ng paghinga, pag-digest, ay naapektuhan. Yung direct control kasi ng brain natin sa iba't ibang bahagi ng katawan, yun ang apektado.
0: Oo.
1: So yung muscle function, including yung paggalaw nito, nangangailangan ng calcium, magnesium, potassium, yung tatlo na yan. Kung wala yun, pwede ka magkaroon ng cramps, mahina yung muscle mo, liliit, o lagi ka magkakaroon ng spasms. Ang tawag nila doon sa mga Tagalog term, mga paspadong kalamnan. Isa pa, ang electrolytes is napaka-importante sa blood pressure regulation.
0: Mm-hmm.
1: Oh, especially yung potassium at sodium. Kaya pag ikaw ay high blood lagi, kulang ang iyong potassium o kaya naman ang sodium mo sobra.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung ano doon. And last but not the least, energy production.
0: Yun.
1: Oh, kasi yung magnesium, phosphate, more on ano yan eh, generating energy mineral.
0: Mm-hmm.
1: O kaya pag nanghihina po kayo, malamang kulang kayo sa electrolytes.
0: Iyan ha. So mga katropa, mga kababayan natin diyan. Itong mga mineral, itong mga electrolytes na ito, Doc. Naalala ko tuloy yung isang nag-post. Ang mga Pilipino daw ay yung mga taga-ibang bansa, pagka sila ay yung nag-exert ng extra effort like exercise, physical activity, doon sila nagiinom ng mga ano, yung mga isotonic drinks. Eh sa atin daw, umiinom lang ng mga isotonic drinks pagka yung naglulus bowel, na-dehydrate.
1: Mali.
0: Mali, ano? Oh. So, sa mga kababayan natin, napakahalaga na tayo po ay nakakakuha ng mga electrolytes na ito. Yung mga ano, Doc? Yung mga food supplement, kagaya ng Santon Gold natin, pwede yung makuhanan ng mga electrolytes based doon sa mga content po niya, mga kaibigan, ano? So, pwede yung isabay po niya or pwede yung gamitin yan na pandagdag ng mga electrolytes sa inyo pong pangangatawan, ha? Ang tanong, Doc, ano-ano yung mga dapat nilang bantayan na mga simptomas if bumababa na yung mga normal na electrolytes sa kanilang pangangatawan?
1: Oh, bago kong banggitin yung mga symptom, unahin natin bakit bumababa yung electrolytes. Una, dehydration. Kapag ang isang tao kulang sa tubig at dehydrated, di talagang babagsak yung electrolyte ng katawan. Kasi nga, di ba, sabi ko nga kanina, ang electrolyte at ang water is talagang dapat equal sa katawan natin. They work with each other. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis. Makala natin yung sobrang pagpapawis tapos walang replenishment ng fluid sa katawan, nakakabagsak po yun ng electrolytes ng katawan natin. Isa pa yung pagsusuka at saka pagdudumi o yung sukatae. Pasintabi sa mga humakain. Yung yun po ang pinakamabilis magpabagsak na electrolytes. Kaya yung mga bata, kapag sila ay sumusuka kasama yung pagdumi, wag niyo na hong hintayin na sila ho ay lumalim pa yung mata. Dalhin niyo na ho sa ospital. Kasi pag mga bata, mabilis lang yan. Meron akong kakilala na healthy yung bata. Tapos naka-apat lang daw na dumi, naka-dalawang suka, wala na, hindi na umabot sa ospital. Kasi bagsak, pag bumagsak electrolytes mo, hihinto puso mo. Hihinto yung body functions mo. So, ano mangyayari sa'yo? So, lalo pag bata, delikado yan. Pwede rin kapag mahina yung kidney mo o mayroon kang mga chronic kidney disease, pwede pong bumagsak yung electrolytes. Kasi mahalaga din yung kidney function sa balance ng mineral ng katawan. Yung hindi maganda yung ating diet, ha? Laging kumakain ng mga pagkain kulang sa minerals, and sinasabi pa nila may mga certain medications na pwedeng nagpapabagsak din ng electrolytes, especially yung mga diuretic.
0: Yan.
1: Oh, halimbawa, pinapainom kayo ng diuretic. Ang diuretic, may mga anti-hypertensive medication na may diuretic effect. So, kinakailangan nyo talaga na kumain ng mga pagkain mayaman po sa electrolytes.
0: Oo.
1: Ngayon, ano mga signs?
0: Yan.
1: Okay, una, yung mga simple, mga early signs, yung madali ka mapagod, parang sasakit ng kalamnan mo, nahihilo ka, sakit ng ulo, isa yan sa common kasi sa hindi na dehydration yan eh.
0: Oo.
1: Yung pag-dry ng iyong mga labi, ah, muscle cramps, mm-hmm, yan, yan yung mga palatandaan. Pag naman severe na yung ano, yung symptom, pwede ka magkaroon ng matinding palpitation,
0: mm-hmm,
1: nahihirapan kang huminga, yung iba nagsisissure, nahihimatay, nagkakaroon ng muscle paralysis, mm-hmm, at parang erratic yung blood pressure nila,
0: mm-hmm,
1: na hindi na maintindihan, tataas, biglang babagsak. Yun yung ano, palatandaan. Oh, commonly weakness. Kaya di ba may mga pasyente, lalo mga matatanda na, hindi na kumakain, tapos hindi na makagalaw, hindi na makagulapay, hindi pagmulat ng mata, hindi magawa, dinadala, mm-hmm, sa ospital. Pagdating sa ospital, ay naku, sodium, ano, sodium deficiency,
0: naku,
1: tsaka potassium deficiency, mm-hmm, yung nakita ng doktor. Oh, kaya di ba sinisperuhan ka agad, mm-hmm, then after a while, after maswerohan, gumaganda ang dito yung pakiramdam. Oh. Kasi yung swero, electrolyte yun.
0: Sodium yun.
1: Sodium, oo. Oh. Ano po yon. So, napakaraming health risks sa mababang ano.
0: Mm-hmm.
1: O pag mababa yung potassium mo, mm-hmm, tinatawag nilang hypokalemia, pwede kang magkaroon ng irregular heartbeat.
0: May mga ano siya, Doc? May mga specific symptoms, yes, siya. Doon sa mga specific na electrolytes na bumabagsak sa iyong katawan.
1: O, alam ba, di ka makatulog lagi, mm-hmm, ng normal, lagi ka may anxiety. Mm-hmm. Tapos yung may mga muscle twitching, alam mo, yung muscle mo parang gumagalaw, na hindi mo naman... Iba yung cramps eh.
0: Oh.
1: Ang cramps kasi masakit yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung twitching, hindi. Parang involuntary movement.
0: Oh.
1: Kulang ka sa magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Meron nga mga ganyan. Minsan sa face, minsan sa kamay din. Minsan sa lower extremities.
1: Sign kasi yun ang ano, extreme stress and anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag bumagsak yung magnesium mo, yung muscle mo, hindi niya alam kung ano yung movement. Yun yung ano noon. So, dapat pong bantayan kung ang mga pasyenteng mababa ang electrolytes ay yung mga matatanda. Kasi commonly, ang mga tao na pwedeng always at risk yung mga atleta. Hindi ba yung mga atleta, meron silang mga iniinom na isotonic drinks.
0: Yun,
1: yung mga isotonic drinks na yon, especially nasa extreme sports ka, kailangan mo yun.
0: Oo. Mahalaga talaga yun.
1: Mahalaga yun. Pero hindi yun kasi pwedeng inaaraw-araw.
0: Tama.
1: Kasi pwedeng yung kidney mo naman tamaan kung sobrang taas ng ano, tapos hindi mo naman kailangan. Yun kasi yung ano, ginagamit ng mga athlete.
0: Kaya nga dapat meron ng ano yun eh. Supervision, Doc.
1: Yes. Yung iba kasi ang ginagawa nila sa mga gano, ginagawa ng tubig.
0: Yun na nga.
1: Oo.
0: So kailangan merong ano yun ha, mga katropa. Dapat in moderation. At saka depende sa pangangailangan ng kakatawan mo.
1: Oh, ang nangangailangan ng high electrolyte yung laging ang trabaho mo lagi kang pinagpapawisan, yung mga kargador, yung mga farmers, iba, driver, yung mga individual na meron talagang ang trabaho, talagang sabi nga nila dugot pawis ang puhunan.
0: Tama. Kung madalas, Doc, bumaba or bumagsak yung electrolytes na 'yan, bukod dun sa mga nababanggit natin na mga isotonic drinks na 'yan, ano yung pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kababayan natin para pang replenish ng mga electrolytes na 'yon or mga minerals na 'yon na nawawala sa kanilang pangangatawan?
1: Sa totoo lang actually, yung mga electrolytes, especially yung mga ayum-ayum, yung apat yan eh. Calcium, magnesium, potassium, sodium. Actually, napakarami yan sa mga pagkain. Especially yung mga gulay. Pag kumain ka ng gulay, ang electrolytes kasi hindi siya madaling mawala sa pagluluto. So, ibig sabihin, kumakain ka ng gulay, merong minerals yun, may electrolytes yun. Kaya lang ang problema, minsan yung tao, mahina yung panunaw, mahina yung absorption. Tapos, hindi kumakain ng gulay. Yung potassium, kung particularly kulang ka sa potassium o kumain ka ng saging. Pero, ang nakakatawa yung ano, yung malunggay. Eh, 7 times more potassium than banana. O kaya, panalong-panalo yung Santon. Mamaya, pag-usapan natin yung Santon Plus Gold. Bakit marami ang agad-agad, after 2 to 3 days, malakas daw ang katawan nila.
0: Oo nga.
1: Yung magnesium, ang dami niya sa mga buto-buto. Yung mga buto ng ng kalabasa, buto ng pakwan, di ba? Yung mga kinakain natin, mga kukutin.
0: Gusto mo ng medyo social, almonds. Yan.
1: Yun talaga, matindi yun.
0: Pistachio, yan.
1: Calcium naman, napakaraming calcium sa mga root crops, sa mga Yung mga ano, sa mga hindi vegetarian, kumakain ng mga dairy products, yan. Isa sa maganda dyan, yung calcium. Ano?
0: Oo.
1: O sardinas nga, may calcium eh.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya lang, hindi naman talaga lahat dapat puro ganun ang kinakain.
0: Tama, no?
1: Kasi may iba rin epekto sa katawan.
0: Sa iba, binabakbakan tuloy yung mga ano, mga process na ganito. Ha?
1: Hindi rin maganda. No? Mm-hmm. Yung sodium naman, sa asin pa lang, meron ka na sodium. Yeah. Yung tinatawag na sea salt. Saka sa mga fermented food, mm-hmm. tapos yung mga nilagang gulay, napakaganda ng sodium content niya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang paalala lang talaga, hydration is the key mm-hmm. for absorption of electrolytes. Kaya ganun yun eh, parang yung relationship nila, parang saan ang galing ang itlog sa manok, saan ang galing ang manok sa itlog. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin, alin mang uunahin, mm-hmm. tubig o electrolytes. Hindi pwede, pareho sila.
0: So, sa mga kababayan natin ha, na laging bumabagsak yung electrolyte sa katawan nyo, marami kayong pwede makuhanan yan. Sa mga prutas, gulay, iba't ibang klaseng mga herbs, punong-puno po yan sila ng mga electrolytes, mga kaibigan. No? Pagka, kaya kinakailangan yung water, Doc, dun sa mga pagkain. Ano? Kasi, ano yun sila eh, dun nagbabind yung mga electrolytes dun sa water natin.
1: At saka yun yung activator, actually.
0: Yan,
1: yung H2O, that's actually the activator of electrolytes. Even sa principle ng electricity,
0: water pa rin.
1: Talaga. So water yan talaga na tumutulay. Conductor kasi ang water.
0: Mm-hmm.
1: Eh wala naman tayong bakal sa katawan na unless yung mga tinatawag na minerals. Yun yung ano niya. Kaya dapat talaga pag kumakain kayo ng mga ganitong pagkain, tapatan nyo rin ng tubig.
0: Tubig, oo. Kasi useless lang din na madami kang ini-intake ng mga foods, marami kang kinakain ng mga masustansya, mga pagkain. Minsan, hindi mo rin nakukuha talaga or napapakinabangan yung mga gusto mong mapakinabangan doon, such as yung mga electrolytes. Kasi kulang ka rin talaga sa water intake.
1: Kaya nga yung mga tinatawag na summer fruits, mga pampalakas ng katawan pag summer.
0: Mga makakatas.
1: Mga pakwan. Yan talaga, perfect yan. Kasi una, mataas ang electrolytes, tapos watery. Kaya yun yung mga pagkain pinatutubo ng Diyos tuwing summer kasi alam nyo maraming tao madidehydrate sa init eh. Tapos pagpapawisan tayo.
0: Okay ha. Para Dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa Dok na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa nationwide at sana ho meron po tayong natutunan ng mga informasyon pangalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog. At abangan po kami muli bukas sa ganitong oras at himpilan sa ating palatuntunang The Secret of Health. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Isang malusog na araw sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakatabay at lagi po sumasama sa bawat programa po natin dito sa ating po mga himpilan. Diyan na rin sa lahat po naman tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin po ang CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Pansamantan ng kapalam hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa. Magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating po programang The Secret of Health.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
10: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, excited!

0: XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Sa ating mga headlines. Beach ba sa El Nido patuloy na bumibiyahe sa kabila ng suspension order.
2: So wala ng visa to?
3: Yung po hindi ko po maiklaro.
4: Headlines. Mga residente, kinagulat ng kahilingang i-lift ang moratorium sa barangay Inagawan.
5: Hindi mo sinasabi na pagkatapos ng 20 taon, tapos na yan. Hindi.
0: Headlines. Kailangan nanawagan na pag-aralang mabuti bago i-lift ang moratorium sa Inagawan sa...
6: tayo kung meron tayong ginawa tapos hindi na natin magastusan yung remedyo.
4: Mga kategorya sa beneficyaryo na maring makabili ng 20 na bigas sa NFA Palawan dinagdagan na ng Food Terminal Incorporated.
7: Na yung kanilang beneficiaries ay farmers, official fox, and senior citizen and PWD lamang. So habang tumatagal, nadadagdagan po ang mga beneficiaries.
0: Sige. Sa balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. nakatuon sa trabaho sa kabila ng pagtaas ng satisfaction rating.
4: Headlines. Balita naman sa Ibayong Dagat bilang ng nasawi sa Venezuela tuwid quake, lagpas na sa 4,000 katao.
0: Headlines. Sa balitang sports, Spain pasok na sa finals ng FIFA World Cup.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Katropa, umaga ho ngayon ng Huwebes, July 16, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating buong mga balitang lokal.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Ikinagulat o tinutulan ho ng ilang mga residente ng barangay Nagawan sa ang kahilingan na magkaroon ng dredging at i-lift ang umiiral na moratorium sa lugar dahil sa pangambang lalo na nitong palalalain ang mga pagbaha. Ayon kay Corman Davila, presidente ng Inagawan Sub, 5 taon na lamang ang natitira sa 20 taong moratorium, ngunit hindi umano isinasaalang-alang ng mga kinauukulang ahensya ang epekto nito sa mga komunidad na unang naapektuhan ng pagbaha. Iginiit ni Davila na kinailangan munang magsagawa ng masusing pag-aaral bago alisin ang moratorium. Ayon pa rito, maaaring ito'y magdulot ng malaking epekto sa mga ilog, kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Nananawagan din siya sa mga barangay opisyal at iba pang ahensya ng pamahalaan na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan kaysa sa anong interes. At huwag munang i-lift ang moratorium hanggat walang sapat na pag-aaral.
1: Express! Express!
8: nagbibiro-biro ang malagay ka sa bahang kalagayan.
0: Mm.
8: Hindi yan, hindi mo sinasabi na pagkatapos ng 20 taon, tapos na yan. Hindi, patuloy ang buhay at hanap buhay. So dapat pag-aralan yan at talagang masusing pag-aaral ang gagawin, hindi yung kuno-kuno lang. At sana maunawaan nila ang kalagayan ng mga barangay, patulad nga ng Inagawan sub-colony na yan at Barangay Inagawan na talagang banghaing lugar.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Hinig ho di Corman Davila, residente ho ng Barangay Inagawan Sub. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumalik po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Sa kaugnay na balita, nanawagan ng Environmental Legal Assistance Center na magsagawa muna ng masusing pag-aaral at malawakang konsultasyon bago ipatupad ang planong pag-lift ng moratorium sa Barangay Inagawan. Ayon kay ELAC Attorney Jerte Mayo Anta, halagang magkaroon muna ng Barangay Assembly at konsultasyon sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang posibleng epekto nito sa kalikasan at mga residente. Binigyan din ni Anta na dapat pag-aralan ang environmental and social impact ng panukwala. Kinusyon din niya ang paraan umano ng ilang kontraktor sa dredging operations at kung ito ba ay naayos sa batas. Nanawagan ng ELAC sa mga opisyal ng barangay na huwag nang huwag madaliin ang pagdedesisyon at yaking nakabatay ito sa siyentipikong pag-aaral upang maiwasan ang pinsala sa kalikasan at kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
6: Sisi tayo kung meron tayong ginawa tapos hindi na natin magastusan yung remedyo. Diba yun kasi kadalasan nangyayari.
0: Hmm.
6: Tingnan natin lang yung nangyari mga quarry ngayon sa Langugan.
0: Oh.
6: Diba? Na puntahan namin yun.
0: Opo.
6: Na panumbalik ba? Na panumbalik ba?
0: Hmm.
6: Yung nasira. Wala. Hmm. Sinong gumagastos nun?
0: No.
6: Quarry yun, ha?
0: No.
6: O, sinong gumagastos? Nakabimbing sa ngayon. Tapos papayagan muli.
0: Mm-hmm.
6: Diba?
0: Oh,
6: yun yung issue, eh.
0: Oh.
6: At sinong apektado?
0: Mm-hmm.
6: Sinong apektado dun?
0: Taong bayan.
6: Kung ang tao masasalanta. Kaya po, matuto dapat tayo.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Yan po ang tinig ni Atty. Jerte Mayo Anda ng ELAC.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Dito pala sa atin siya, mayroong umiiral na 20 years moratorium at sabi 5 taon na lang daw ito.
4: Apat na taon na lang pero Choy, hindi.
0: Apat na taon na lang?
4: Yan, hindi yan sa buong Puerto Princesa.
0: Hindi, dito lang sa may Inagawan
4: lang sa Blanc. Sa Inagawan sa at sa Barangay Kamuning.
0: Ito na yung ano kasi, yung first class daw makikita, yung
4: nalinaw siya kahapon.
0: Oo.
4: May moratorium

0: Karawak. Inambientahan yan.
1: Oo.
0: Inambientahan at naiwan yung kabuning. Inagawan Sabat, inagawa, barangay inagawan. Kahapon, okay, nagkaroon ng pagtinig sa Committee on Environment ni Konsehal Damasco. At ito nga, Choy, tinalakay nga kahapon yan. 4 years na lang eh.
1: Apat na taon na lang.
0: Apat na taon na lang.
1: Moratorium na ito.
0: Moratorium na lang. Kaya, kaya ang question doon, pwede bang yung tatanggalin yan na i-lift, anong mangyayari?
1: Okay.
0: Pero lumabas sa pagdinig kahapon, kahit hindi mo pala i-lift yung moratorium, Choy, pwedeng mag-dredging.
1: Dredging.
0: O at saka rehabilitation. Nakas, yung dredging, nakasaad yan sa Joint Memorandum Circular Number 2009-01 ng DPWH, DNR, DILG, at DOTR. Kung saan, pinapayagan na yung mag-dredging. Yung sa... At ang dredging na ito, yung dredging clearance ay ini-issue ng DPWH para sa mga qualified persons or contractors intending to conduct a dredging with commercial utilization of the dredging materials, dredging permit guidelines in the Philippines. Pwede rin, dalawa, Choy, pwedeng private contractor, pwede rin yung dredging permit issued by the DPWH for LGUs in government agencies conducting dredging strictly without commercial utilization of materials, purely for flood control or navigation. Yung dredging permit guidelines naman in the Philippines pa rin. So, dalawa. So, pag sa GMC 2009-01, pwede kang mag-dredging, Choy.
1: Pwede.
0: Kahit may moratorium.
1: Okay.
0: Sabi ni Ma'am Allen Makasait, Makasait, Allen Fernandez, yung city zoning officer natin. At sinusugan din niya ng city legal officer natin kahapon. Dahil doon sa mismong ordinansa ng moratorio, may exemption, Choy. Ang City and Row naman, doon pinapayagan naman sila mag-conduct ng rehabilitation.
1: Rehabilitation.
0: So, ang question ni Concern Elgin kahapon, kahit ba may moratorium, po pwede bang magkaroon ng dredging or rehabilitation? Pwede. So, not necessarily tanggalin mo yan, pwede mong ayusin yung ilog.
1: Naku.
0: Magkabilaan lang dito sa GMC, dalawa ang pwede, LGU at private contractor. Sa ordinance, City and Row lang. O LGU lang yung pinapayagan.
1: So, pwede bang magkaroon dito ng seawall, dike, or yung flood control?
0: Pwede.
1: Para hindi na magalaw yung labi ng ilog, yung gilid-gilid. Kasi parang malawak na.
0: Kaya nga eh.
1: Kung magkakaroon ng flood control dyan,
0: pwede yan. Pwede yan gawa ng project.
1: Yung dike, yung seawall, yung sa gilid, di ba? Magkabilaan para dredging talaga. Kasi ang dredging naman, di ba, sa gitna naman talaga para lumalim yung
0: Kunin mo yung mga nag-stack.
1: Yan. Yung kunin mo yung salalim. Hindi sa gilid.
0: Hindi sa gilid.
1: Pero yung ginagawa kasi ngayon, na-applyan talaga niya ng mga dredging permit na yan. Di lang dito sa inagawan sa Baba, pati sa ibang mga lugar. Pero ang kinakalkal nila, yung gilid ng ilog, kaya lumalapad.
0: Lumalapad.
1: Pero kung merong flood control, merong seawall,
0: doon
1: maiiwasan na mapalapad yung ilog. At budget, talagang dredging lang yun.
0: Budgetan ng flood control project talaga yun.
1: Flood
0: control talaga yun. So ngayon, pwede naman pala. Pero doon sa tinanong yung tatlong kapitan, yung papayag na i-lift yung moratorium, si Kapitan Charmaine, tsaka si Kapitan Benji Salazar.
1: Papayag na sila na i-lift yung moratorium?
0: Pero yung isang hindi, si Kapitan Lakaw.
1: Kapitan Lakaw, mabuhay ka!
0: Ayaw. Pero ganun pa man, Choy, may moratorium.
1: Sino yung ito? Sige nga, interesado tayo eh. Sino sa mga barangay official, o kapitan na lang, ang talagang payag?
0: Yung payag, ito na, yung dalawa, Inagawan tsaka Kamuning.
1: Inagawan, Kamuning.
0: Yung Inagawan Sub, yung Inagawan Sub, gusto nila pag-aralan muna.
1: Pag-aralan.
0: Pag-aralan muna. Yung site ng ILAC, yun ang gusto
1: ng Inagawan Sub.
0: Na yung geologist talaga yung
1: Inagawan Sub, si Kapitan
0: Lakaw.
1: Okay.
0: Kasi sila yung bagsakan ng tubig.
1: Mm.
0: Ang dito pala,
1: sayang naman yung paghihirap nung ginagawa yung yung batas na yan na magkaroon ng moratorium ng mga panahon na talagang mayroong basihan. Nung ginawa yan, mayroong basihan at mayroong mabigat na batayan.

0: bakit nagkaroon ng 20 years moratorium? Tapos ilang taon na lang? Apat na lang?
1: Apat na taon na lang.
0: I-relief na lang. Baka nga pwedeng continue na lang eh.
1: Yun, hindi rin po pwedeng sabi ni Consel Elgin, hindi rin mapipigilan kung may mag-propose na i-continue. Pero ganun pa man, ito nga, may moratorium uwala, may moratorium man sa GMC ng DPWH, DOTR, DILG at DNR, pwede ka palang mag-dredging. Sa city ordinance naman, pwede ka mag-rehab.
0: Ako, papayag ako. Ako moratorium, payag ako.
1: Dalawa,
0: 30 years moratorium.
1: Sa GMC, pwede kang mag-commercialize.
0: Pwede?
1: At saka hindi, dalawa.
0: Pag kinomercialize mo yan, sino yung makikinabang dyan? Sino yayaman dyan?
1: Kasi ang question din kahapon, kaya ba ng city government na i-dredging yun?
0: Joy, yung ba? City government, din naman sa sinisiraan natin, bawat barangay, pag magre-request tayo ng panambak, ang hirap. Naalala mo dati, binanggit.
1: Sinabi rin ni Kapitan Sharmin kahapon niya sa pagdinig.
0: Sinabi niya yan,
1: sinabi
0: di ba?
1: Sinabi niya.
0: Ang dati ay ang kailangan natin, equipment.
1: Yun nga,
0: Nung sabi, sige, kukuha tayo ng equipment, meron na tayong equipment. Yung panambak naman, ang hirap, Joy.
1: Yun na nga. Kasi, yun nga, question doon, kaya ba ng city government na mag-dredging yan, kung sila ang gagawa, kaya ba? Ay, hindi nga kaya.
0: Wala. Mag-commercialize ito, Choy. Kita, yayaman ng iilan dyan.
1: Kaya nga doon sa GMC number 2009-01, pinapayagan yung private contractor. Sabi ni Ma'am Allen.
0: Patay na. Yan na, private contractor.
1: Kasi nga yung dalawa, yun ang ano, kasi nga ang ano doon, kaya, kung kaya ng LGU, walang problema.
0: Yan na, private contractor, maniwala ka, ilan lang kikita dyan. Sino na sino yung mga yayaman dyan? 30 years moratorium, isulong natin! Panibago!
1: Dapat magpasa na ngayon.
0: Oh.
1: Kaya lang, yun nga, Choy, kahit na may moratorium ka, may exemption.
0: Ano, pwede pa rin
1: mag-dredging.
0: Pero yung dredging dapat masubaybayan.
1: Ang
0: dredge nila yung labi, yung gilid, palawak ng palawak.
1: Sa city ordinance, ang meaning ng dredging, pag nag-dredging ka, ang graba, doon mo lang itatambak sa gilid.
0: Hindi mo pa pwedeng kunin yan.
1: Hindi mo pwedeng kunin.
0: Ayun.
1: Kaya ang term na ginagamit ng city enro, rehabilitation, para pwede mong gamitin yung graba, pang panambak.
0: Kalukuhan!
1: Pero doon sa GMC, yung dredging na tinatawag, hindi siya, sabi na Torne Anda, hindi siya quarry materials, dredging materials. Magkaiba yung quarry sa dredging.
0: Ay, wala, Choy. Maniwala kay the dredging tapos igigilid lang nila.
1: Sabi nga nito,
0: hindi mangyayari. Tignan mo, meron mga truck, Yung mga truck na yan,
1: kaya nga ang term dyan kasi, Choy, ng City Enro, sa city ordinance, rehabilitation. Pag dredging, hindi mo pwedeng hakutin.
0: Diyan lang yan sa may gilid.
1: Pero sa GMC, GMC number 2019-01 ng DNR, DILG, DOTR, DPWH, pwede mong kuhanin. So, magkaiba sila ng ano. Ngayon, ang tanong ni Consel Elgin doon, sino bang masusunod? Yung GMC o yung national law o tsaka yung city ordinance? Pero wala naman daw ano doon. Sabi, wala naman daw conflict kasi doon mismo sa city ordinance, meron nga exception. Rehab nga lang yung tawag. Rehabilitation. Kahit na mayroong moratorium, pwede kang magsagawa ng dredging or ng rehabilitation. Walang problema yon.
0: Choy, wala,
1: may exception
0: Yung sabing dredging, Choy, tapos igigilid mo, walang ganun. Maniwala ka, dinedredge nila yan, tapos binibenta. Kino-commercialize yan, private contractor ang kukuha niyan, yun ang kikita. Yung iba nga naglalagay dyan ng ano, Choy, yung alam mo yung ano, yung size. Yung pag binako, tapos babagsak mo, kukunin mo yung size ng mga bato.
1: Grabbing sand, screen
0: sand, may pine sand pa, pambihira.
1: Ang ano lang doon kasi, kailangan talaga mayroong pagsang-ayon ng barangay, may pagsang-ayon ng sangguniang city council, sangguniang barangay, tapos yung may pagsang-ayon din kung may mga katutubo, dapat kukuha ka ng free prior and informed consent. So yun ang lumabas sa pagdinig kahapon. So sabi nga ni Attorney Jerty Mayuanda, masalimuot kapag private contractor, marami ka pa rin dadaanan ng ano.
0: Ay, wala,
1: marami kang dadaanan na, doon sa batay sa yung requirements, napakarami. Pero hindi yan na probahan pa kahapon, Choy, dahil ang nag-request si Attorney Anda na magsagawa muna ng pag-aaral. So, at yun ang ginawa ng committee kahapon, nagpasa ng resolution requesting sa DNR-MGB na magkaroon ng feasibility study tsaka kung anong appropriate action ba yung pwedeng gawin doon. Ako. Na-recommit ito.
0: Choy, pagka-private contractor, maniwala ka, sabi mo maraming dadaanan. Maraming dadaanan, pero mabilis lang yan. May mga padulas, may perang kakalat
1: sa bagay,
0: yan. Kakalat yung pera dyan. Umuulan yung mga pera sa lahat ng mga dadaanan pagkatapos yan. Halimbawa, ilang truck sa bawat biyahe. Yung kanilang, alam mo yun, yung mga under the table, yung mga ganun.
1: Yun,
0: bawat truck na bibiyahe, halimbawa, 50 truck ka lang, ha? Sa isang araw, maniwala ka, kaya pang dublihin ang biyahe niyan.
1: Kaya
0: sa papel lang yan, halimbawa, 50 lang, kada araw, pero
1: tapos,
0: hindi.
1: Tapos,
0: bibiyahe yan, kagaya.
1: Sa checkpoint, ang tagal, ipagwagdaan ka, yung papel?
0: Oo.
1: Ang tagal, di ba? Balibaligtad rin ba?
0: Yan na, alam mo na yan. Alam mo na pagka... Binabaligtad-baligtad, nabot ng 5 minutes.
1: Hindi na, nakita ko doon sa...
0: Delivery receipt mo, sa, isa lang, tapos ikot-ikot. Sige. 6:20 ng umaga.
1: Sa uling dati na, ano sa Rusby. Tagal naman ito, anuhin? Ang tagal na, anuhin, yung papel, yung pala, nag-aantay pala. Nung araw yun, nung araw.
0: Sa iba pang balita.
2: Express Balita sa umaga.
0: Biyay tayo ng Ilnido.
1: Sige.
2: Express Balita sa umaga.
0: Hindi pati ako kung mananatiling may visa pa ang suspension sa temporary permit ng beach bus transport matapos itong patuloy na mamataan na bumibiyahe sa kabila na inilabas na suspension order ng lokal na pamahalaan ng Ilnido. Ayon sa Sangguniang Bayan na si SB Antonio Cabezas, posibleng kailangan ng panibagong kautusan na permadho ni Mayor Edna Lim upang malinaw na may patupad ang suspension na unang inilabas ng acting mayor pa na si Vice Mayor Joel Rosento. Iginiit ni Cabezas na nilabag gumano ng beach bus ang kondisyon ng temporary permit dahil pinapasok nito ang mga barangay road na naapektuhan sa ruta at kabuhayan ng mga tricycle driver. Bagamat binigyan ang kumpanya ng 10 araw upang makompleto ang mga kinakailangang dokumento, namataan pa rin ito na bumibiyahe nito pong July 14 dahil dito sinabi ho ni SB Cabezas na makikipagpulong sila sa kapwa niyang miyembro ng Sangguniang Bayan upang pag-usapan ng mga susunod na hakbang at hilingin ang mahigpit na pagpapatupad ng suspension order.
3: Nakita yan yung napermahan ni Vice Mayor na suspension para doon sa beach bus. So kahapon din abang nagsisyon kami, napagalaman ko rin na dumating rin po si Mayor.
4: So wala ng visa to?
3: Yung po hindi ko po maiklaro, hindi ko po masyadong maano yan kasi masasagot. Kasi nga time na pangaraw din po naging acting si Vice Mayor. So yung nag-ano, malilit ba yan ang order na yan na suspension o wala pa na bagong order si Mayor? Sana naman tulungan din nila yung mga mamamayan dito sa LDB.
4: Sige.
3: Ano naman, hindi naman po ako nagiging one side dito. Gusto ko lang naman yung ano rin mabigyan ng katarungan yung mga hinahin ng taong ba.
4: Tama yan.
2: Express Balita sa umaga.
0: Tinig ho ni SB Antonio Cabezas dyan po sa munisipyo ng Galdido.
2: Express Balita sa umaga.
0: At hindi talaga itong beach bus, ha? Kahit na mayroong 10 araw, pahinga muna kayo dahil kinakailangan kumpleto lahat ng mga requirements. Pero bumiyahe pa rin, Choy!
1: Bagyo!
0: Ha?
1: Bagyo!
0: Ano na ito? Pwede ba? Ipersona ng grata nyo na yung sa Inido? Yan ay pinakamalupit na hakbang na lang. Persona ng grata para wala na!
1: Wala, hindi siya pagka persona non grata, hindi pa rin siya, ano, parang hindi lang siya welcome.
0: Hindi lang
1: ang
0: welcome.
1: Dapat kayo dyan, hulihin talaga yan.
0: Hulihin?
1: Hulihin.
0: Ang bihira pa. Sino mang huli dyan?
1: Ayun ang tanong.
0: Yung traffic enforcer ng Ilnido, hindi huhulihin yan. Kakamayan pa yan.
1: Sa saludo.
0: Boss, good morning. Biyahe. Di ba?
1: Biyahe, boss. No problem. Pasok ka dito sa barangay road.
0: Dito ka mag-park. Alika. Parang ganun pa, diba?
1: Ano pa, no?
0: Alalayan pa
1: ng mga traffic enforcer ng Elite, diba?
0: Nak ng baka naman, o. Beach bus, ano ba? Ano bang mangyayari dito? Kinakailangan ba na umupo si Mayor Edna Lim pagkatapos siya yung mismong magpapatupad? Kasi, pinapuloanan yung vice mayor lang, na acting mayor.
1: Titingnan natin kung babaguhin niya. mukhang hindi pa naman niya binabago.
0: Kailan ba pabalik si Mayor Ednaly?
1: Nakabalik na.
0: Nakabalik na, oh Mayor. Ano ba, pagtitibayin natin itong suspension order na ito? O sapat na para ipatupad dito sa kapasidad ng ating mayor nung nakaraan?
1: Sasabihin niya, after 10 days, na-comply nila.
0: Nako! Ano ba naman yan, no?
1: Eh, titingnan nga natin after 10 days. Kasi 10 araw, di ba?
0: Oo.
1: Yung binigay ng palugit. So, titingnan natin kung after 10 days, yan pa ay continue pa rin na yung suspension order or babaguhin ni Mayor Ednaly yung tatanggalin niya na yung suspension order. Ipagpapatuloy.
0: Yung bang paglabag sa kabila ng mayroong umiiral na 10 araw na suspension order, pwede bang maging basehan yan para iakyat doon sa LTFRB? Para ireklamo? Para mapaulang bisa na yung kanilang permit na bumiyahe dito sa atin sa Palawan?
1: Yung... Pwede ba gagawin yun? Kaya yan ng LGU?
0: SB po pwede. LGU, langanin.
1: Alanganin
0: yun. SB po pwede, siguro.
1: Pwede.
0: Sa pamumuno ni Vice Mayor Joel Rosento, baka kaya niyong gawin yan. SB, ISB Vice Mayor.
1: Kaya diba?
0: Sa pamamagitan ng isang resolusyon na pirmado.
1: Pero siya nagtataka, Chuyo, kung sino ba talaga ang na-ano nito? Bakit grabe ka bagyo dyan sa LGU?
0: Sino bang padrino?
1: Oh, sinong padrino dyan?
0: Ayoko isipin na hindi ko sinasabi ha, na si Mayor Ednaly ang sa kabila niyan. Pero wag naman sana.
1: Wag naman sana.
0: Ayoko rin isipin yan. Ayoko. Ayoko rin
1: kasi
0: sabihin.
1: Kasi bakit ang mga traffic enforcer nila nakapikit?
0: Oo.
1: Pag dumaan, ay sabi, ay hindi pala nakapikit. Sumasaludo, sabi mo nga.
0: Sa saludo,
1: sa
0: diba? Boss, good morning! Sana biyahe?
1: Sana biyahe.
0: O si, pasok-pasok! Mga ganun, diba?
1: Okay. Hindi kaya. Talaga naman, na diba? Yung bagyo talaga eh. Talagang kahit na may paglabag, biyahe pa rin eh. Walang hindi nila inintindi yung ano, yung LGU, no? Para...
0: Yun na nga, tingnan nyo rin po yung kabuhayan ng mga lokal lokal na sektor sa transportasyon dyan po sa munisipyo ng El Nido. Ngayon, kung meron at maraming reklamo na overcharging at napakataas, yun na lang sana ang kanilang gawa ng paraan, Joy.
1: Kaya nga, yun na lang
0: ang gawa ng paraan na mapababa ang singil ng mga tricycle. Kayo naman kasi mga tricycle driver, yung iba dyan, tagaan din talaga, palakulan kung maningil eh.
1: Pero diba? Parang nagbaba na daw. Kasi
0: nagbaba na sila. Nandahil din dito.
1: Dahil din dito. At may magandang ano naman yon.
0: In fairness naman, sa ilang mga guest doon, sa ilang mga lokal din doon, mas gusto nilang sumakay dito sa bus kasi mas bababa. So hinabol ito ng mga tricycle driver, bumaba na rin sila yung mga tricycle driver.
1: O ito siya yung kanilang rate.
0: Rate nila.
1: One day pass, ng beach bus.
0: Beach bus, okay.
1: 700, 3 days pass, 1,500, 5 days pass, 2,800. Yan ha. 700 lang kasi yung ano nila. Ang ruta nila, route and stops, sabi ni Google, Vanilla Beach, yung Marigmig, Kurong-Kurong,
0: okay. Maganda yan,
1: El Nido Town, Proper Square,
0: pangarap ko yan, makapunta
1: Leo
0: dyan.
1: Leo Estate, Nakpan Beach, Dolly Beach. O diba sa Facebook nila, diba bawal sila doon sa Town Square?
0: Bawal sa Town Square. Bawal. Doon lang sila sa National Highway.
1: Oo. Wala dito sa...
0: Yung maraming bigbasan yan sa highway o sa rin?
1: Vanilla Beach? Wala eh. Chocolate lang yung ano ko. Hindi vanilla.
0: Vanilla, mabango yun. Maraming big. Pangarap ko yan na mapunta.
1: Kaya nga.
0: Pangarap mo rin ba yan?
1: Pangarap ko din dyan.
0: Sana mapasyal tayo dyan.
1: Kaya nga eh. Kahit na one day lang, di ba?
0: So paano ito? Ay paano kung ma-comply na sa loob ng 9 na araw o kaya 7 araw?
1: Kaya nga, wala na.
0: Iiyak na naman yung mga tricycle driver natin dyan. Naapektuhan na naman yung pasada nila.
1: Hindi nagsasalita si Yormi, no? Ano lang eh.
0: Last term yata ni Yormi, no?
1: Ngayon?
0: Last term
1: hindi
0: niya
1: ko
0: ni,
1: alam eh.
0: Ano? Last term niya yata ngayon.
1: Hindi ko alam kung last term niya eh. Kaya pa, wala na pake?
0: Naku, Mayor, kailangan talaga may address natin ito. Pabor, para saan? Kanino? Kasi kung talagang mababaliwalain at papabor tayo sa isang kumpanya, dambuhan ng kumpanya, di ba? Eh baka masira tayo sa mga nasasakupan, sa mga residente ng munisipyo ng El Nido.
1: Ang franchise nila, mula sa LTFR, buong Palawan.
0: Buong Palawan ito.
1: Pero El Nido lang sila bumibira.
0: Grabe naman. Beach bus, pwede bumihay naman kayo sa ano, sa... Pwede bang tourist ba ito?
1: Panturista? Tourist to, panturista.
0: Kala ko pa pwede sila sa Aburlan, yung mga kalakal po ng Aburlan. Alam nyo, nangangailangan po ng maayos sa sasakyan, yung mga manigtinda ng gulay, mga magtatanim na mga gulay.
1: Sa may ano? Sa Aburlan. Aburlan?
0: Oo, kung po pwede beach bus, pwede ba yan sa inyo, Aburlan?
1: Pwede yan, pwede yan.
0: Beach bus, di ba? Sakyan mo ng mga gulay.
1: May beach ba doon sa Aburlan?
0: Meron din. Ah? Doon sa West Coast, meron.
1: Doon sa oh nga, West Coast, sa...
0: Isla Sombrero. Holiday Princesa dati, di ba? Isla.
1: Isla. Doon sa ano, sa kay Kapitan Cortez.
0: Oh.
1: Oh, yun, may beach doon.
0: Yun, pa pwede, oh. Oh.
1: Bakit hindi sila bumabiyahe dito?
0: Pwedeng sa ano naman, o kaya dito sa ano, sa Dumaran. Yan, Dumaran. Yung mga ganyan mga lugar naman.
1: Subukan mo bumiyahe sa puerto, yari ka sa mga tricycle driver.
0: Talagang babalagbagan ka niyan. Ano, sasagasaan mo kami dito?
1: Kaya, mababait yung tricycle driver na El Nido, ha?
0: Oo.
1: Mababait, pero kung ko sa iba-iba lang yan, baka yung driver ng beach bus, ay nayari na.
0: Buti nga walang nambabato dyan, eh. Hindi pinambabato yung ano, eh. Yung dito sa puerto, mayroon talaga, di ba, yung mga van, may mga reklamo dito, yung mga bus na babato. Ibutin dyan sa El Nido, wala hong gumagawa ng ganyan. Huwag niyong gagawin yan, ha, sa mga residente.
1: Yun, wag.
0: Huwag niyong babatuhin yan.
1: Hindi po namin, kinukwento lang po namin. Sabi nga na, pero mababait yung mga, ano.
0: Mababait yung sa El Nido.
1: Sa iba-iba. Nakita ko nga sa Maynila, Choy. Halawa, tricycle driver ka, pumasok ka doon sa kabilang kanto na hindi mo ruta. Away, Choy.
0: Away talaga.
1: Away talaga. Mabuti na lang, mababait yung mga tricycle driver na ng El Nido. Kung hindi, ay nako.
0: Basag-basag na yan, yung masalamin na yan.
1: Kaya nga. Hindi ko kami nanghihikayat, ha?
0: Wag niyong gagawin yan, ha?
1: Ano namin, wag gagawin.
0: Wag niyong gagawin na pumunta ho kayo sa gilid ng masukal na daan, tapos bigla ho kayong tatayo at meron kayong mga hawak na bato, mga limang tao kayo. Tapos babatuhin niyo yung beach bus, wag niyo gagawin kasi makakaperwisyo kayo ng
1: at kayo kumpanya. Pa makakasuhan.
0: Yan, oh.
1: Yan, oh. Wag niyo ilagay ang bata sa inyong mga kamay.
0: Yan.
1: Hayaan niyo si Mayor Ednalim
0: Aroy
1: ang magpatupad ng nararapat kung meron siyang political will.
0: 6:30 ng umaga.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Sa iba pang balita, mas marami ng sektor ang maaring makinabang sa 20 pesos na bigas program, kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent households, jeepney and tricycle driver. Wala pa kasama yung beach bus dito.
0: Wala.
1: Wala. At iba pang manggagawa kasama mga minimum earners. Ayon kay NFA Palawan Branch Information Officer Ruby Landicho, maaring makabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng hanggang 30 kilo ng bigas kada buwan na may maximum na 10 kilo bawat transaksyon para sa mga minimum earners. Samantala, ang NFA ang katuwang ng FDI sa programa para makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga sektor na nangangailangan. Kinakailangan lamang magdala ng sertifikasyon mula sa pinagtatrabahuhan at gayon din ang requirements para sa mga tricycle at jeepney drivers. Magbibigay ng staff para sa 200 na benepisyaryo sa Barangay Liwanag sa tanggapan ng NFA Palawan. Pagbuhay ng staff ay kinabukasan, maaari na pumakabili ng tag 20 na bugas para sa mga walk-in hanggang 100 plus lamang ang ma-accommodate. Maaaring kumuha ng staff tuwing umaga sa NFA Palawan na maratagpuan po sa Barangay Liwanag kung saan ang mga tauhan ng Food Terminal Incorporated ay mamahagi ng staff na nangangasiwa sa nasabing 20 bigas programa. Samantala, patuloy na namimili ng palay ang NFA Palawan sa halagang 23 pesos hanggang 30 pesos per kilo tuyo o malinis at maaari lamang magpag-ugnayan sa NFA Palawan Facebook page.
2: Express Balita sa Umaga.
4: Yes sir, tama po kayo kasi nagsimula po yung FDI na yung kanilang beneficiaries ay farmers, official fox and senior citizen and PWD lamang. So abang tumatagal, nadadagdagan po ang mga beneficiaries.
0: Sige.
4: And katulad din po ng sinabi ko kanina, may mga katanungan po tayo. Mag-message lang po sa Facebook po ng NFA Palawan and sisikapin po natin na masagot po at cater po lahat ng inyong mga katanungan. And sir, baka po pwede ko na din samantalahin ang pagkakataon to. Ang NFA Palawan po ay patuloy na namimili po ng palay sa halagang 23 pesos to 30 pesos per kilo. Tuyo at malinis. So sa iba pa pong katanungan, pwede lang din po kayong mag-message sa aming pong Facebook page.
1: Express, yan po ang tinig ni NFA Palawan Branch Information Officer Robe Landicho. Iyan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. Magkakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay maraw sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Magandang balita ito, Choy.
0: Kasi nung una, ano lang, senior, PWD, 4-piece, PDAW. Yan yung unang sektor na talagang nakakatanggap. Ngayon, at po, pwedeng bumili ng 20 na bigas.
1: Yun. Ngayon, pati minimum earners na.
0: Oo, kasama na yun.
1: Pwede na ba akong kumuha kay admin ng ano kailangan daw? Certification?
0: Certification.
1: Oo. Diyan mo si admin, kukuha na ako na...
0: Bibili ka na rin ng bigas, ha?
1: Oo. Minimum errors ako, eh.
0: Ang bira.
1: Pag pwedeng kumuha ako, mamaya kukuha ako kay admin.
0: Certification.
1: Certification para makabili ako ng bigas.
0: Yun, oh. Sa mga minimum wage earner, ha? Pwede ko kayong bumili na ng bigas sa NFA. Pero 10 kilo lang ito, Choy.
1: 10 kilo lang.
0: Sa loob na isang buwan.
1: Hindi, 30 kilo sa isang buwan.
0: Hindi, yung sa ano lang yun. Yung sa apat na sektor na binanggit ko, sila yung priority.
1: Ay, sa minimum earner, 10 kilo lang.
0: O, simula sa magsasaka, mangingisda, o fisher pox. Tapos yan, yan yung minimum wage earner. Pati yung mga teacher.
1: Teacher.
0: O, kasama na sila.
1: Sa DepEd.
0: O. Sa DepEd, sila rin mga teacher. Pati ng teaching personnel, lahat yan sila tigsa 10.
1: Yeah. Hindi ba sila minimum wage earner?
0: Yung teacher, di ba?
1: Malaki man yung mataas. Taas ng sweldo nun eh.
0: Eh, nagulat nga ako, napasama sa listahan.
1: Taas sa reporter yung sweldo nun eh.
0: Talaga lang. Napasama sila sa listahan.
1: Ay, baka binibigyan kasing pagkilala yung kanilang kontribusyon sa ating lipunan.
0: Hintay mo yung sa media, Choy. Malapit na inirit natin
1: doon. Okay naman yun kasi marami namang media na minimum earners. Minimum earners. So, katulad natin, minimum earners tayo. Yan. So, pwede na tayo magkuha ng certification kay admin.
0: Para makabili na.
1: Para makabili na.
0: Merong 10 kilo kada buwan. Ay, malaking tulong din ito, Choy. Alam mo ang presyo ng binibili, di ba? Magkano yung asmin sa ano? 56? 60?
1: 58 pa nga.
0: 58? Oh, yan, naglalaro. Biroy mo ito, para bang 3 kilo ang katumbas ng 1 kilong asmin?
1: Kaya nga eh. Oh. Ang binili ko kahapon, RC18. Ganun lang yun, 55.
0: Meron ako nabili yung ano yung Japanese rice, bilog-bilog.
1: Bilog-bilog?
0: Oo.
1: Ako matindi
0: yun. Pero buo-buo siya dyan sa may San Jose. Maganda, umbok-umbok eh.
1: Oo, kasi yung chia chopsticks.
0: pero meron Japanese rice dyan sa ano, sa New Market.
1: New Market, aba.
0: Ano niya lang, kasi, grabe baka bilog.
1: Naalala ko yung pagka may kanin, parang ginagayat yung mga Japanese, bilibilog-bilog natin. Oh. Yung dyan talaga, bigas na.
0: Oh,
1: bilog na.
0: Bigas. Hindi yung ano, yung, siyempre yung bata pa tayo, di ba? Bibilog-bilogin. Tapos pagpakain sa atin ng nanay natin. Lalagyan pa yun ng ano,
1: gulay.
0: Ng gulay o kaya sa loob yung ampalaya. Diba?
1: Kasi mapait ang ampalaya.
0: Pag nguya mo ko, ala ko kanin. May ampalaya pala.
1: May gulay pala.
0: May gulay. Pero doon, meron yung ano talaga yung butil niya, bilog-bilog. Kala mo munggo.
1: Yung ano, ganun, bilog siya. Eh.
0: Bilog,
1: akala
0: yung butil.
1: Ko yung bilog na malaki na na ganun. Eh.
0: Hindi pala. Itry nyo, mabango, tsaka masarap din, Japanese rice.
1: Mahanap kayang Japanese rice na yun.
0: Yan, nandyan sa New Market. Oh. Pero dito naman, sa NFA rice na ito, quality na rin po yung bigas nila.
1: Ano pangalan nun? Sokiko?
0: Kumano eh. Hindi ko maano kung ano pangalan nun eh. Yung sa NFA, quality na rin, maganda na rin yung, di ba, nung mga nakaraan talaga, yung mga 90s, mga 20s, di ba? Bukbukin talaga yung ano.
1: Talaga.
0: Baho, bukbukin, stock talaga eh.
1: Pero ngayon, masarap na yung bigas nila.
0: Yan, okay na, NFA. Oh.
1: Wala na bang nagapalit ng sako dyan? Dati, di ba?
0: Nako! Paano ba ito?
1: Noon araw, si Kaluwi, madalas may na, ano, di ba?
0: Oo, yung halimbawa, bibili ka sa NFA.
1: Ay, wala na kasi ngayon, wala na kasi ano ngayon, hindi na nagbibinta yung NFA sa wala mga
0: na.
1: Retailers. Wala
0: na,
1: na. Eh.
0: Hindi na eh.
1: Wala
0: sa
1: na.
0: Mga, ang kausap na lang nila, LGU.
1: LGU. Oh. Maganda rin yung ginawa kasi naiwasan yung gano'n na, di ba? Grabe yung
0: bibihisan mo, di ba?
1: Oo, grabe yung kalukuhan dati.
0: Grabe. So ngayon ito na ibibigay ng tama ng NFA doon sa mga gobyerno na nangangailang.
1: Nanonood pa naman si Mr. President Nick Bundal Cardanos. Taga NFA ito dati.
0: Ba talaga naman o?
1: Si Mr. President.
0: Alam mo ba yung mga kalakaran dati? Sir Nick?
1: Sir Nick? Ito taga NFA yan siya eh.
0: Ito ay mga para sa ano ha, para sa mga minimum wage earner. Halimbawa kayo po ay mayroong oras ngayong araw na ito. Pag umaga ka pupunta, bibigyan ka ng stub. Tapos, hindi ka makakabili kaagad. Bukas.
1: Bukas.
0: Oo, pagka umaga ka pupunta. Pero sigurado yun kasi 200 slot sa umaga, walk-in 100 slot naman sa hapon.
1: Ano yung certification na kukunin? Kailangan naka-indicate pa yung sweldo doon?
0: Oo, kasama yun, Choy. Oo, na ikaw ay minimum wage earner doon.
1: Kasi ang hinala ko dyan, Choy, baka yung iba, alam mo naman ngayon, madaling...
0: Doktorin lang yun, Choy.
1: Di ba, pag naglo-loan nga, kunwari yung sweldo mo, 50,000.
0: Kaya nga, ang
1: mapagawa ka na doon sa sabihin mo yung sweldo ko, ano ha?
0: 50,000 na, 30,000.
1: 30,000 para
0: ma-aprubahan.
1: Aprubahan yung ano.
0: Ito, ganun din ito.
1: Ganun din yan.
0: Oo, magiging...
1: Pababaan naman ito.
0: Magugulat ka na lang, manager, tapos biglang minimum wage earner bago kukuha ng bigas.
1: Kaya ka eh, di ba?
0: Alain mo yun. So, papwede ta... pero malaking tulong ito ho sa ano sa ating mga kababayan sa minimum wage earner. Yung mga tricycle driver pala, Choy,
1: pwede.
0: Kasama na.
1: Oo, tricycle driver. Yun, importante.
0: At saka jeepney multi-cab driver, kasama na ho kayo dito. Welcome na ho kayo sa NFA, pwede ho kayong bumili na, pero tig 10 kilong bigas lang ha.
1: Di ba may style sila, Choy?
0: Ano
1: yung
0: style?
1: Nanay, mga pila.
0: Oo.
1: Yung tatay doon sa kabilang dulo. Yung anak.
0: At least naka-diskarte sila, di ba?
1: Diskarte.
0: Naka-30 ano sila.
1: Isang pilahan. Oh. Sana walang ganun. Sana, ano ha, wag natin i-ano ng ganun ha.
0: Yan. Oh, sana lahat mapakinabangan ito. Itong napakagandang programa ni PBBM. Talaga naman oo. Oh.
1: Naalala ko lang siya yung ano eh. Yung pagka sa mga finansasi sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Naghingi yung tatay, naghingi yung nanay, naghingi yung kuya.
0: Kalahin mo yun.
1: Naghingi din yung buong ano eh.
0: Buong angkan na, buong
1: nung
0: pamilya.
1: Nung nakita ni treasurer, ano lang pala to? Magkaiba lang, magkaiba yung apelyido ng nanay at saka ng tatay.
0: Oo, pero isa lang din pala.
1: Isa lang pala?
0: Ang tulong.
1: Oo.
0: Ayun pa.
1: Yung mga ganun pa.
2: Express Balitas Umaga.
1: May karugtong pa pala, Choy. Ikaw na. Sa bigas pa rin ito.
0: Sa bigas pa rin ito?
1: Mm-hmm.
0: Mahigit 300,000 na pamilya sa Palawan ang makakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim po ng programang Bawat Bayan Makikinabang.
1: Ah, iba naman ito.
0: Iba ito.
1: Iba ito.
0: Pero
1: iba.
0: 10 kilong bigas din
1: bigas
0: ito.
1: Bigas pa rin, oo.
0: Ayon po kay Board Member Juan Anton Alvarez, naglaan ho ang pamahalaang panlalawigan ng karagdagang 57 million pesos upang matiyak na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ay mabibigyan ng ayuda matapos umanong hindi maging sapat ang unang 146 million pesos na pondo mula sa Office of the President dahil sa lumang listahan ng mga benepisyaryo. Pinaprubahan ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Palalawigan ang karagdagang pondo bilang bahagi ng 8th Supplemental Annual Budget para sa Fiscal Year 2026.
5: So kung yun lang ang bibili natin yung bigas, yung amount na binigay ni President Marcos, may mga ibang hindi yung mabibigyan. So ayaw ni Gov na ganun, gusto niya lahat ng qualified ay mabigyan. Kaya po, dinagdagan po natin bilang counterpart natin sa probinsya ng 57 million. Yun po yung bulto doon. Yun lang actually. Tapos kung papansin ninyo sa paliwanag ko kanina, yun lang naman talaga yung nilaan natin ng malaking pondo. Dahil yung ibang mga items doon sa supplemental budget, eh, mga realignment ng mga kanya-kanyang pondo. No, may mga outdated na mga projects, may mga outdated na hindi na nagamit. So, binialign niya na para maging akma doon sa mga pangangailangan talaga nila.
0: Ko ni Board Member Juan Anton Alvarez.
1: Shoutout na niyan, 300,000 pamilya sa Palawan makatanggap po ng 10 kilong bigas. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
6: Makikinabang naman ang mahigit sa 300,000 pamilya sa Palawan Ito'y sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang kung saan bawat kwalipikadong pamilya ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ayon kay Board Member Juan Anton Alvarez, naglaan ang pamalang panalwigan ng karagdagang 57 million pesos bilang counterpart upang matiyak na walang kwalipikadong pamilya ang maiiwan matapos mapag-alamang luma na ang listahan ng mga benepisyaryo na ginamit sa unang pondo na 146 million pesos mula sa Office of the President sa naturang programa. Patuloy na ang repacking ng mga sakusakong bigas at target na simulan ang distribusyon ngayong darating na buwan ng Agosto. Ang karagdaga o ang karagdagang pondo ay bahagi ng 8th Supplemental Annual Budget 2026 na inaprubahan ng sanggunian panlalawigan sa una at ikatlong pagbasa nito. Samantala, ang natitirang pondo naman mula sa naturang supplemental budget ay ilalaan naman sa mga pagkukumpuni ng mga water project at iba pang prioridad na programa ng pamalaang panlalawigan. Yan ang balita ng atitaman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Uy, kailangan timbangin yan, Choy. Alam mo nangyari sa Mandaluyong?
0: Ako, bakit yung 10 kilong bigas naging ilan na lang?
1: 8.
0: 8?
1: Oo, 8 kilo.
0: Nangyari doon sa 2 kilo, saan napunta?
1: Yun ang doon.
0: Pero hindi, baka nagkamali lang yung siya timbang. Baka naduling, di kaya?
1: Nagpaliwanag na yung Malacanang.
0: Okay.
1: At naghingi na rin yung, sorry, yung Mandaluyong LGU. Hmm. Blacklist na yung supplier nila.
0: Aruy. Sa supplier nagkaroon ng
1: sa
0: problema.
1: Sa supplier nagka-problema eh. Hmm. Blacklisted na ngayon yung...
0: Baka gagamit lang ng ibang pangalan.
1: Tinimbang mo, ngunit kulang.
0: Aba, pambihira, oh.
1: 8 kilo lang.
0: Oo.
1: Yan, dapat.
0: Kala natin sapat siya, yung pala kulang.
1: Oo, yan, kailangan titimbangin yan.
0: Dapat.
1: Sino ang supplier niyan?
0: Yun.
1: Sino ba ang mga lalaking supplier dito? Si, alam kong may bigas na dadaanan ko ng malaki, si Almirante.
0: Almirante.
1: Oh, sino pa bang, yun lang alam ko eh.
0: Yun.
1: Ay, si, ano, si Ninang... Irene Lubaton, may bigasan din yan.
0: Meron din.
1: Uy, mga taga-palingke.
0: Sige, dapat malaman natin yan kung sino, ha?
1: Sino pa ba ang mga malalaking, ano dito, ha? Nagatinda ng bigas. Oo, di ba? May mga, dapat timbangin talaga. Baka makatulad tayo sa Mandaluyong.
0: Nakulang ang timbang.
1: Oo, si ano pa naman, si First Lady, pag mananambigay, Choy.
0: Ano na?
1: Oo, si First Lady sa Marcos.
0: Di kaya may, ayaw natin sangkutin siya doon. Ayun, baka naman nagpa-picture lang.
1: Hindi na pumunta talaga siya doon, siya yung nag-ano
0: siya talaga yung namimigay.
1: Siya yung initiate eh.
0: Ah.
1: So kaya expected natin.
0: Baka merong kinalaman yun ha, ang First Lady doon sa ha? Ano na yun ha?
1: Wala!
0: Wala?
1: Sina ni Auntie Claire, walang kinalaman ng ano doon,
0: sabi ni
1: Auntie Claire. Oo, sa supplier yun.
0: Baka mamaya kausap nila yung supplier ha, tapos gawin mo lang na ano yan.
1: 8 kilo.
0: 8 kilo. Pwede ba yun? Sabagay, hindi natin alam.
1: Hindi pwede. Kasi talagang titimbangin ng mga ano, magre-reklamo yung mga beneficiaryo. Eh.
0: Dapat timbangin ha, para magsiguro natin na 10 kilong bigas para ho doon sa beneficiaryo. 300,000 na pamilya sa Palawan.
1: Iyon, para hindi tayo makatulad doon sa nangyari sa mga taga-Mandaluyong. Hindi ko lang nasundan kung yung 2 kilo, ano gagawin nila? Yan sa uli pa ba? Yun ang ano eh.
0: Ang ibibigay pa, di ba?
1: O kaya nga eh, sayang eh. Kasi nakalagay doon sa sako, 10 kilo eh. Tapos pagtimbang,
0: kulang
1: ng 2 kilo. Ano naman.
2: Express, balita sa umaga.
0: At sa ating pa mga live report. Tatlong katao huli sa paggamit ng hindi rehistradong chainsaw sa bayan po ng El Nido. Katropa mo sa balita. Belga mo siya.
7: Report. Nasakuti ng Palawan Council for Sustainable Development Staff or PCSDS ang tatlong individual matapos maaktuhang gumagamit ng 2 hindi rehistradong chainsaw sa isang surveillance at enforcement operation nitong Hulyo 14 sa Purok 3, Barangay Manlag, El Nido, Palawan. Isinagawang operasyon ng Wildlife Enforcement Officers North sa pagpagtulungan ng Provincial Government of Palawan Peace and Security Cluster sa operasyon na huling pumuputol at naghihiwa ng mga punong falcata at api Britong ang mga suspek gamit ang mga chainsaw na walang kaukulang permit at rehistro na paglabag sa Republic Act No. 9175 o ang Chainsaw Act of 2002. Ayon sa mga otoridad, posibleng may paglabag din ang mga nahuli sa Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines dahil sa isinagawang pagputol ng mga puno. Agad na kinumpiska ng mga operatiba ang dalawang chainsaw at naglabas ng mga seizure receipt. Dinala rin sa barangay hall ang mga nahuling individual at mga nakumpiskang kagamitan para sa wastong dokumentasyon at blotter. Samantala, muling nagpaalala ang PCSDS na ang paggamit, pagmamayari at pagdadala ng chainsaw ay kinakailangang may wastong permit at rehistro. Hinikayat din ito ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagprotekta sa kagubatan at iulat ang anumang paglabag sa mga batas pangkalikasan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Central Plus Gold mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilidio, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Samantala, paglalagay ng CCTV sa mga establishmento sa bayan ng Quezon, muling pinag-usapan sa konseho. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
8: Muling pinag-usapan sa konseho kamakailan ang pagpapatupad at paglalagay ng mga CCTV sa bawat establishmento kung saan mainit itong pinag-usapan ng mga mambabatas noong pagsagawa ng regular session ayon sa mga opisyal at sa kanilang pagsaliksik na ang mga nakakabit o nakalagay sa mga establishmento ang ilan rito ay hindi umano gumagana habang ang ilan naman ay hindi sumusunod sa kautusan ng lokal na pamahalaan na nakabase sa Municipal Ordinance No. 2023-288. Samantala, inaasahan namang sa susunod na taon sa muling business renewal ay isa na ito sa mga requirements ng isang aplikante ang pagkakaroon ng naturang CCTV camera. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 siya. Palawan, Real Grand XFM News.
1: Brooks Point B&B, magsasagawa ng simultaneous or simulation exercise kaugnay sa shooting incident. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
9: Magsasagawa ang Brooks Point Municipal Police Station and Simulation Exercise o SIMIC sa may kaugnayan sa simulated shooting incident mula July 15 hanggang 17, 2026. Ito ay inihayag ni Police Major Michael Boone Elag Bisita bilang bahagi ng paghanda ng kapulisan at iba pang ahensya sa pagtugon sa emergency response. Ang pagsasana ay gagawin sa tapat ng Unit of Mall, Barangay Poblacion District 2 at Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Layunin ng SIMIC na palakasin ang kandaan at koordinasyon at kakayahan ng Philippine National Police at iba pang kinaukulan ng ahensya sa oras ng critical incident. Pinapaalalahanan din ng publiko na huwag mag-alala kung makakakita ng mga pulisa, emergency responders at mga sakyang pag-respondi o makarinig ng mga putok sa mga nabanggit na lugar at pitsa. Pagsasanay lamang umano ito na walang tunay na banta sa kaligtasan ng publiko. Inihiling din ng Brooks Point PNP na ang pangunawa at paghikiisa upang maging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng aktibidad. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Mahigit 129,000 pesos na halaga ng mga substandard parak mula po sa 72 na establishmento sa Palawan, kinumpiska ng DTI Palawan. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
10: Nagsagawa ang DTI Mimaropa Regional Monitoring and Enforcement Team ng inspeksyon sa 92 na establishmento sa Palawan mula July 6 hanggang July 10 taong kasalukuyan upang tiyakin ang pagsunod sa fair trade laws at pagbebenta ng ligtas at sertipikadong produkto. Sa naging pag-iikot ng DTI, 8 notice of violation ang inisyo sa mga lumabag sa batas ng ahensya, habang 368 na product na walang tamang sertipikasyon ang kinumpiska at inalis sa bintahan. na may kabuuang halagang 129,705 pesos. Pinaalalahanan naman ng DTI ang publiko na tiyaking may PSOICC mark ang mga binibiling appliances, electrical materials at construction materials upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho X, XFM News.
0: Lawan binalakaso ang laban kontra sa mga abuso sa mga bata sa pamamagitan ng Makabata Helpline. Katropa mo sa balita ay si Pagkaldo.
11: Pinalakas ng pamahalang palalawigan ng Palawan ang kampanya laban sa pang-aabuso sa mga bata sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Council for the Welfare of Children at paglulunsad ng Makabata Helpline 1383. Layunin ng helpline na magbigay ng agarang tulong at mabilis na aksyon sa mga ulat ng pang-aabuso, karahasan at iba pang paglabag sa karapatan ng mga bata sa lalawigan. Ayon sa pamahalang palalawigan, inaasahang mapapabilis ng Makabata Bata Helpline 1383 ang pagre-report ng mga insidente at pagtugon ng mga kinaukulang ahensya upang maprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IC Bacaldo.
1: Express, good morning muna kay Sir Mark Correa ng CSWD office. Lagi daw nakikinig sa atin, Choy. Mga CSWD.
0: Good morning. And,
1: sa lahat dyan, sa mga staff dyan sa CSWD, hindi ko na maisa sa Choy. Pagpunta ko doon nakaraan, Choy. Sabi nila, hey, Kagawad Mike, na nanood kami sa inyo ni Kagawad Gerald.
0: Ayun, tabi nila. Good morning.
1: Good morning, ha? Good morning po sa inyong lahat dyan. Sa pangunayan ni Ma'am Remy Beltran.
0: Mali. Tapos na tayo ng headlines pa. 6:54 na kumbaga at mga katropa. Inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express!
12: Balita sa umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Samsung Plus Gold.
15: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
14: Santon Plus Gold.
13: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Coffee break na naman.
24: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
30: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
30: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Mga katropa, excited!

0: 7:05 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: morning, morning, good morning. May natira pa ba? Naibayad na lahat sa utang. Mga kaibigan, palatuntun ng Bulls! Ang palatuntunang ito o ang programang ito ay atid sa atin ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga tropa, alam nyo, araw-araw ka nagkakape, di ba? Pero minsan mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mong kape. Di ba? Kaya ang dami na. Libo na. Dito sa Palawan, yung nag-switch. Hindi ng ilaw, ha? Nag-switch sa Santon Coffee Mix. Dahil sa Santon Coffee Mix, nakita nila, aba, eh, meron pala itong ano, ha? Meron pala itong naglulus yung mic natin dito. Paki-check ito. Mic! Dahil ito pala may mangustin, may santons, may moringa, may quercetin, na tapos may soya pa. Piruin mo yan, may bonus ka pa, may soya pa ito. Ha, mga kaibigan, parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka na rin ng katawan mo, mga katropa, ha? O, kaya doon siya naghahanap ng simpleng paraan, yung hindi komplikado. Sa kape, ha? Ha? Kape lang ang sagot mo. Pero yung tama, yung tamang kape, Santon Coffee Mix. Mga kaibigan, ha? Mas kampante ka dyan, brad, araw-araw. Produkto yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kundikado.
0: Kahapon, hindi masyadong naging exciting yung parang hinang-hina ka, Axel. Alam mo, ang maganda pala yung electrolytes. Yung electrolytes, hindi lang yan mga Gatorade. Ang pinakamatindi at pinakamagandang electrolytes, buko. Buko! Pabili kang buko kay Roy mamaya, ha? Eto, kahapon, hindi siya naging masyadong exciting. Yung bang may testigo, indirect exam ng prosecution, tapos i-cross exam ng depensa, tapos redirect. 'Di ba? May mga ganoon. Kahapon walang

0: mga kaibigan, bubuksan ba o hindi bubuksan? No? So nagpaliwanag yung si Congressman Jokno sa panig ng prosecution at si attorney at doon sa depensa naman eh nagpaliwanag din sila, no, mga kaibigan. So doon nagtalo lang. Walang testigong naiharap, no, mga kaibigan. So doon nagtapos at next tweet na naman.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Hindi pa rin tapos doon sa usapin ng grave threat at yung inciting to sedition. Wala pa, hindi pa tapos yun kasi may anim na araw pa sila para patunayan ng prosecution. Pahingin tayo ng video siguro. Para patunayan ng prosecution na talagang mayroong mga grave threats, no, na binanggit si BP Sara laban kay Pangulong BBM, kay First Lady at kay Martin Romualdez, no, mga kaibigan. Hindi pa tapos yon, may mga limang araw pa bago nila tapusin yon, tapos lilipat na sila doon sa second article of impeachment kasi apat ito, eh, no, mga kaibigan. Okay, so doon nagtapos. Balik naman sa kanilang trabaho ngayon ang ating mga senador, no, mga kaibigan. So next week na naman, Monday, Tuesday and Wednesday.
1: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Kahapon tinalakay natin yung usapin dyan sa tatlong barangay. Inagawan Sub, Kamuning, mga kaibigan. Ito eh, nakakuha tayo ng kopya, no, kahapon na ni-repair sa Committee on Environment ni na pinamumunuan ni Kagawad Elgin, mga kaibigan, yung request ng barangay Inagawan Sub na kung saan ang sabi nila rito, no, barangay Inagawan Sub, mayroon silang resolution number 41 requesting the Office of the City Mayor Lucilo Byron through Honorable Elgin Robert Damasco, Committee Chair on Environment, to lift the moratorium of Barangay Inagawan Sub Colony. Reverse, mga kaibigan. Sabi ni Attorney Anda, o sabi ng Attorney Anda, no, at doon sa ating mga impormasyon na kuha, 20 years moratorium ito. Tatlo lang ito, ha? Tatlong barangay. Inagawan Sub Kamuning. Mga kaibigan, itong napapaloob doon sa 20 years moratorium na ito, mga kaibigan. May natitira doon sa 20 years, may natitira pang mga limang taon. No? So after noon, pwede mo nang apat na taon. Pwede mong galawin na yung mga ilog na ito, mga kaibigan. Ulitin ko lang, ha, kung bakit mamaya na natin banggitin yung ano, bon. Pahingi ako nung ano lang yung binasa ko kahapon, yung isa lang. Pero mamaya na 'yon. Merong unahin lang natin, no, yung pagdinig kahapon. Doon sa naturang pagdinig, no, kahapon after nung program natin kasi 10 o'clock nagkaroon ng ano, eh, nagkaroon ng doon sa Committee on Environment, no. Hindi muna inaprobahan ng Committee on Environment. Mike, pakitawagan mo nga si Kagawad Elgin, di pa naman yata sa nagpo-program. I-confirm lang natin to. Sabi mo kahit mga 2 minutes, 3 minutes lang.

0: hindi inaprubahan ng committee yung hiling na alisin muna yung moratorium. At mga 5 minutes lang, confirm lang natin to, Mike. Yung hiling ng barangay Inagawansab, base doon sa resolution number 41 nila, mga kaibigan, eh, hindi muna ito inaprobahan. No? At pag-aaralan daw muna. Yun din ang sinabi ni Attorney Anda kahapon, yung kanyang, doon sa interview natin, before yung pagdinig. Ang sabi ni Attorney Anda, kung para sa kanya sa ELAC, eh, pag-aralan muna bago ibigay yung kahilingan na tanggalin na yung moratorium. Kasi 4 na taon na lang eh. Di ba? O, sinasabi din ni Attorney Anda, tsaka doon sa nababanggit natin kahapon, na pag-aralan yung mga multi-sectoral team, halo-halo na yon, no? Private sector, ELAC, no? Eh parang magkaroon ng isang joint resolution na sige, base sa nakita namin, pwede nang galawin yung Inagawan, Kamuning at yung Inagawansab. Yung mga ilog na yan na binaboy ng mga contractor dati. Mga kaibigan, ano? I-attach doon sa mga ganitong resolusyon. No? Kung gusto mong tanggalin yung moratorium, maglagay ka ng basehan na dapat ngang ilift na yan o ipawalang bisa yung moratorium na yan. Kasi may mga ganito, hindi na babahain, hindi na, di ba? May mga ganon. So kailangan, mayroong mga ebidensya na magpapatunay na kung tanggalin mo yan, eh, hindi na babaha, hindi na maapektuhan yung mga kabahay niyo. May mga ganon. No? So, yan yung pagtalakay kahapon ng Committee on Environment. It's good na hindi mo na ito inaprobahan ng sangguniang panlunsod sa pamamagitan ng Committee on Environment, mga kaibigan. Ayon doon sa mga, kasi nandun si Katropang Mike, no, sa yung representative natin kahapon doon. Ayon sa punong barangay ng Inagawansab, si Kapitan Benji Salazar. Sa paglipas daw ng maraming taon, ay dumadami na ang naiipong graba sa ilog. Dahilan upang bumabaw ito at magdulot ng pagbaha sa kanilang lugar. Ayon pa kay Kapitan Salazar, maaring gamitin ang mga makukuhang aggregates sa rehabilitasyon ng mga sirang kalsada. Ito yung mga pumayag, ha? Okay. Si Kapitan Charmin Ringgor ng Barangay Kamuning ay pumayag din na ipawalang bisa na yung moratorium. Hindi lang pala si Kapitan Benji Salazar ng Inagawansab, no? Ang yung barangay nilang may resolution. Pati na rin ang Barangay Kamuning ay humihiling na rin na ipawalang bisa ang 20 years moratorium na may naiiwan na lang na 4 na taon. Ayon naman kay Kapitan Charmin Ringgor ng Barangay Kamuning, ang suportan niya doon sa panukala, mga kaibigan, pabor siya. Sinisigundahan niya yung sinasabi ng Barangay Inagawansab, Kapitan Charmin. Si Kapitan Lakao ng Barangay Inagawan, sabi niya, pag-aralan muna bago pag-aaral muna ng isang geologist Sabi ni Kapitan Ariel, geologist, no? Upang matukoy ang nararapat na hakbang para sa ilog. Tama! Kasi mga geologist, sila yung marunong dito eh. Diba? Oh. Pakinggan natin yung mga barangay officials. Ulitin ko. Payag na si Kapitan Charmin Ringgor ng Kamuning na ipawalang bisa ang moratorium na may 4 na taon pang naiiwan. Payag na rin si Kapitan Salazar na meron ngang resolution number 41 na ipawalang bisa ng moratorium, may 4 na taon pang naiiwan. Si Kapitan Ariel Lacao, hindi siyang ayon doon. Sa kanya, pag-aralan ng isang geologist. So, dalawang kapitan ang papayag. Natanggalin na yung moratorium na yan. Di ba? O ito naman yung mga paliwanag nila para sa mga panig naman ng mga kapitan natin. Sige, pakiplay nga.
1: If I'm wrong, kapitan, ha? Ang purpose, bakit gusto ninyo payagan na? Kasi may mga pangangailangan kayo sa barangay. Tama ba ako? Eh, ikaw muna ka.
2: Sakit ang tatlong barangay ng resolusyon in support of the lifting of the moratorium. Kasi una, ang plano natin ay malinis to avoid the consequences. Pangalawa, yung makukuha, papakinabangan ng mga barangay nito.
1: Okay, narito ka. Tanong ko sa inyo. Ano talaga ang purpose for barangay use, barangay projects, or dahil gusto ninyong payagan ang mga quarry operators?
2: Hindi po kami, wala po kami doon sa idea na papayag kami ng mga activity ng operators. Dito po kami...
1: Kasi pag nilift natin ito, i-allow na natin na ma-apply ang mga quarry operators.
2: Doon po sa video, sa karanasan po sa aking pagkumpulan, private din po ang nag-activity. The same thing.
1: Ang nakalagay kasi sa ordinansa natin, only the city government can do the dredging or the rehabilitation.
2: Opo. Nabanggit din po yan sa akin noon. Ang isa lang naging pinag-usapan dito, kasi nasa jurisdiction ng ulo niya eh. At nabiliman ang ulo niya ngayon ang 1,000 per tablon. Kaya ang city government bayaran. Maliban sa pabayaran sa city government sa activity.
1: Nagdidemand ang?
2: Ang Diokor, for road red boy.
1: Ngayon?
2: Opo, dati po ito.
1: Meron pa rin operation doon kahit na meron moratorium?
2: Hindi po, kapag ginawa po ito, mag-1K sila ng civil.
1: Kapag ano?
2: Nagkaroon ng operation ng paglilinis, paglabas ng regates, na magagamit ng mga barangay kung sakali, may 1K sila ng civil. Kasi ito po sa road red boy. Kahit doon pa po, alam ko, hindi pa pagpapak ko
1: manunungkulan. Dapat nyo, wala silang sinisinasyon kasi yung 1,700 na yan, kasi yung area na yan ay part of the 1,700 hectares to native review for to by DOJ to dahil makasama maniningin.
2: Matagal na po itong practice. Kaya nga po ang sinong nag-activity noon pa alam ko, after it has been approved by the concern offices dito sa atin.
1: And remember, the boundaries of that 1,700 hectares is Tagumpay Settlement and boundary ng Aburlan hanggang sa Tagluan. Okay. Yan yung 1,700, kiplat yan yung Engineer Gabayan hanggang doon. Diba? So, ibig sabihin, yan ay hindi na. Doon ay hindi na ng DOJ, yan, the Boundary Agency of Yungkor. Diba? Pero yun nga, problema talaga yan. Yung claim ng Yungkor na yan, huwag kayo mag-alala, last week of August or July or August,
2: mag-pipribilis-pilis
1: si Congressman
2: ang mustang ng Pondyan
1: para maayos na yan.
2: Ako, palitin ko lang po. Oh. Alam po natin sa paglinis ay mayroon nakukuha ang aggregates. At ang aggregates nature ay pwedeng magamit for governmental purposes. Lalo na po ng tatlong barangay. Kaya nga po yung tatlong barangay ay nag-support na rito thinking na moratorium is the only fortunate way.
1: Okay. Para po palitin ko po yung portukuha. Kapag kasi in-lift natin totally, papayagan na natin ang commercial quarry. Hindi na natin mapipigilan ang mga private quarry operators na mag-apply. Tama ba ko, General Manas? Di ba? Ganun yun ang mangyayari. Handa ba kayo dyan?
2: With your permission,
1: oh, why po?
2: Naging ba mo magtaposin itong quarry noong araw na nag-resort sa moratorium? Kasi sa hindi tamang proseso at hindi nagkaroon ng loss supervision. Kung maayos ang ginawa noon at supervision na nang maayos ng mga concern, hindi naman siguro kaabot na naging pagungod na nag-resort sa moratorium ang ginagawa ng reverse na
1: so. So okay lang kayo na may mga pumasok na ng mga quarry operator basta lang responsable para gano'n?
2: Kung sakali po mga doktor, magamang ang aming purpose na may history para lang malinis. Pero kung sakali dumating po hanggang doon, ang kailangan na maging responsible, lalo na with the help of the adjacent barangay and the concerned of the system ng ating syudad, nabantayan sa supervision na lang maigi, close supervision,
1: yung activity. Nakapuna kayo magbabantay doon kasi kayo nandun.
2: Yes po. Kaya po inuna kong binanggit na ito pong barangay administration. Ang titingin kung tama, ang pagkakalat ko ay may personal opinion, kaya po nang result sa moratorium, abusive ang paraan ng pagkuha ng activity ng araw na imbis na kunin lang yung aggregates doon sa gitna, ay pinakpak nila yung river banks. Dito ang nag-resort kung bakit nag-react.
1: Sinalaula talaga.
2: Sinalaula, napabayaan ito, hindi napatayan.
1: Okay.
2: At I for one, nung makita ko ito sa consensus, pumunta po.
1: Kaya nga, ulitin ko yung tanong ka.
2: Yes.
1: Gusto mong ito ay balik? Handa na ba ang barangay na pumasok ang mga quarry operators basta responsible lang? Tama ba?
2: The activity po ay pinapaya ay inalaw na expected pero kailangan supervision ng may hindi ng barangay at ng process po natin.
1: Okay, sige. Yung ibang mga kapitan, kasi ang moratorium na ito ay tatlong barangay. Kamuling, inagawan. Kapitan Lakao, sir, please.
3: Good morning po. Yung sa amin po sa inagawan, hindi po kami pa support sa safety. Ang sa amin po yung resolution namin, resolution to conduct inspection and assessment of the inagawan labor. Tama po yung attorney natin na dapat po ng geologist na mag-inspect. Hindi lang po yung taga isa pa makilagay ng DNA sa
1: city. So wala kayong resolution na nagsasabi na papayag na tayo na i-lift?
3: Opo, kasi kami po talaga epektado eh. Kami ng gas basin. Yung inagawan po, inagawan sa pataas, kami sa baba. Lahat ng mga
1: Salvation doon sa inyo lahat po.
3: Lahat ng mga tubig kayo sa taas, saan yung baba.
1: Kami po talaga yung bumahag doon?
3: Opo, kami po yung nakawal.
1: At kayo epektado?
3: Opo.
1: Kasi nasa baba kayo?
3: Opo, kami po yung nakawal po sa tatlong barangay. Kaya yung
1: lang. Ano yung epektado niyan sa inyo? Bakit ipakipariwanan sa amin para maintindihan namin? Ito ngayon, na-shallow na, very shallow na yung ilo dahil sa sentation. Ano yung epekto sa mga tao?
3: Sa ngayon po, wala namang nangyayaring baha. Kasi nga, hindi mo masyado ba nakasamang ulan, hindi mo ma...
1: Hindi, sumakarang na may pagyo.
3: Yung nakarang talagang...
1: Lubog pa kayo?
3: Talagang lubog po. Kasi nga, kaya kami na-spacing.
1: Oo, kasi kung ang inagawa sa akong pagpapasya, may mga video, may mga pictures tayo, lalo kasi sa nagbarong, isa tayo, lubog yung nagbarong is.
3: Opo.
1: Diba? Parts of nagbarong is.
3: Kasi sasabi nila na nagbawal na yung ilog, hindi na makagawin yung gusto. Kaya nagkaroon na siya ng ibang tahanan.
1: Kaya nga nagkaroon ng flood control.
3: Opo. Kaya yung sa amin, i-assess, i-evaluate, kung tama pa talaga talagang magkaroon ng lifting ng rotoryo. Kaso nga, nasa amin.
1: So ngayon ka, hindi ka pa makasaan ka eh. Basta hindi mo pa, wala pa kayong desisyon na gusto nyo na i-lift ang rotoryo. Kasi ito ang nasa
3: usapan ngayon. Wala po. Sa amin po yung i-assess, tama sa video niya.
1: I-assess po
3: na. Kaya kung geologist na.
1: Ah, okay.
3: Kasi sa part kami apektado.
1: Okay. I-assess po na.
3: Opo.
1: Wala pang desisyon ng council kung gusto nyo bang i-lift ito ang rotoryo. Wala pa. Only
4: inagawa.
1: So, how
4: about Kamuli? Okay po, sa magandang araw po sa amin. So, kami po ay nagbigay ng resolusyon para po magsulong po sa resolusyon ng inagawa sa amin. So, kaya po nang sabi ninyo na kung pwede na po makuha ng grant, city government ang magabit, isimula ko na noon ako, yung aming po mga kalasudad tsaka mga daan, wala po parang Ikuruduan City, wala po pong mga ganito. Kaya yung mga sabi ni Irihaw, at saka linisin, hindi rin po nagagawa. So ngayon, nakita ko po talaga yung sa ito WhatsApp.
0: Okay, okay, okay. Okay. Yan ang tatlong mga punong barangay na nandoon sa Committee on Environment kahapon doon sa hearing. Si Kapitan Benji Salazar. Yung barangay na Gawansab, eh meron ng resolution number 41, no? Resolution or a resolution requesting the office of the city mayor for the lifting of 20 years moratorium. May apat na taon eh. Apat na taon na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ang posisyon ng barangay Inagawansab. Ang barangay Kamuning, si Kapitan Charmin Ringgor, inamang problema doon daw sa mga panambak. No? Kasi kailangan daw nila ng mga panambak diyan sa Kamuning. Yan ang posisyon ni Kapitan Charmin Ringgor. Kaya siya ay katuwang ni Kapitan Benji Salazar ng Inagawansab na doon sa pagsusulong na pawalang bisa na ang 20 years moratorium na meron na lang apat na taon na naiiwan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Si Kapitan Ariel Lacao ng Barangay Inagawan ay hindi pumapabor na ipawalang bisa ang moratorium. Sa halip, sabi ni Kapitan Ariel Lacao, sinasang-ayunan niya ang posisyon ng Environmental Legal Assistance Center sa pamamagitan ni Attorney Jerty Mayo Anda, yung binanggit kahapon sa atin nung umaga bago nagkaroon ng hearing, na pag-aralan muna. Sabi ni Kapitan Ariel Lacao, baka pwedeng mag-request tayo ng isang geologist na bihasa sa pagtingin, sa pag-aaral, at tingnan natin ang kanyang rekomendasyon kung pwede bang tanggalin at ipawalang bisa ng moratorium. Mga kaibigan, no? Yan ang posisyon ng tatlong mga barangay officials natin. Parang magkakatugma sila, di ba? Si Kapitan Charmaine, pabor doon na ilagay yung Petron Oil Depot sa Kamuning. Si Kapitan Ariel Lacao, may resolution na ipinasa. Ayaw nila na maglagay ng oil depot sa Kamuning dahil adjacent barangay sila sa Kamuning. Makatabi lang yun eh. Yung dagat, baka maapektuhan. No? Dito, parehas din ang posisyon. Si Kapitan Charmaine, gustong ipawalang bisa na yung moratorium. Si Kapitan Ariel Lacao, nang Inagawan, ayaw. Diba? Ngayon, sabi ni Kagawad Elgin ng Chairman ng Committee on Environment, ready ba kayo? Kayo mga kapitan, mga barangay officials, kayo yung, kasi nandyan sa inyo yung impact area. Nandyan sa inyo. Ha? Ready ba kayo? Pag sabi ni Kagawad Elgin, pag pinayagan natin ito, natanggalin na itong moratorium na ito, automatic yan, a-applyan yan ng mga quarry operators. Ready ba kayo sa kanila? Dahil binabanggit ko sa inyo, mayroon tayong mga kausap na interesado sa mga lugar na yan. May mga lupa sila dyan. May mga apply, quarry area sila dyan. Yung buhangin dyan sa Inagawansab, dyan sa mga ilog na yan, first class yan. pumasayan doon sa requirements ng CAAP, contractors, yung gumagawa ng airport. Alam niyo ba yung mga runway na yan? Hindi basta graba yan. Kailangan hindi siya mabibiyak, matibay yung buhangin. Kaya yung buhangin dyan, galing pa ng Batangas yata, binards yan, papunta rito. Dahil walang pumasa dito sa puerto o Palawan na ganyang klaseng buhangin. Kailangan, pagka lumanding ang eroplano, hindi mababasag yung semento, yung mga nilalagay nilang dyan sa runway. Kailangan dyan yung matibay na buhangin. At yung buhangin dyan sa inagawan sub, pwede yan doon. Kaya per cubic, ginto ang presyo niyan. May kayamanan dyan sa mga ilog na yan. Yan ang tinatarget ng mga quarry operators. Ha? Yang lugar na yan. Mga kaibigan, ngayon sabi ni Kagawad Elgin, ready ba kayo? Dahil automatic yan. Pag nilip natin yan, tinanggal natin yan, susugod ang mga quarry operators at kanya-kanyang applyan. Ready ba kayo sa kanila? Ha? Kaya nyo bang bantayan yan? And mind you, ha, doon sa mga concern, Bon, pakita natin, ha? Mind you, ipinapaalala ko lang sa inyo kung bakit ito minoratorium ng panahon nila Kagawad Rocky Austria, panahon nila Mayor Edward Hagedorn. Alam niyo bang ginawa nitong mga quarry operators na ito? Itong mga dyan sa lugar na yan. Ha? Kaya tinatanong ni Kagawad Elgin, eh, ready ba kayo? Ready ba ang barangay? Ha? Na pag tinanggal natin ito, papasok ang mga quarry operators. Ah, sabi ni Kapitan Benji, eh, kailangan bantayan yan. Bantayan yan. Ha? Ito yung findings. Ha? Ipapaalala ko lang sa inyo. Ang mga kaibigan natin, Kamuneng, Inagawan, sabi. Yung mga taong bayan dyan. Para hindi kayo makalimot. No? Kaya maganda yung sinasabi ni Kagawad Elgin kahapon, ready ba kayo? Pag tinanggal natin to, ipawalang bisa natin to, ready ba kayo sa mga quarry operators na ito? Mga kaibigan. Okay. Balikan natin yung 2010. Ano ang findings? Bakit nag-moratorium? Ito, findings on deplorable destruction of quarry areas. Ha? Balikan ko yung tanong, ha? Payag ba kayo? Ready ba kayo? Na ito, pag tinanggal natin, para na rin nating pinayagan ang mga quarry operators na bungkali na naman yung mga ilog nyo dyan. Anong findings? Findings on deplorable destruction in quarry areas. Dito yan, ha? Sa lugar na binabanggit at pinag-uusapan. When the farmers and other went up to the quarry area in 2010. Di ba? Noon pa yan. Kaya nga 20 years dapat marihab yan, eh. Nagulat ang mga farmers. Di nila alam yung nangyayari doon sa bundok, eh. Di ba? They were shocked. Ha? Ganun, pag na-shock ka, di ba? Ha? Ganun, di ba? Parang hindi ka umingiti, eh. Roy, bilang mo nga ang buko to, Roy, para yung electrolytes niya, eh, gumana. The farmers were shocked and have witness. No? Umakyat na yung mga farmers. Ano ba nangyayari sa bundok natin doon? Ba't binabahan na tayo dito? They were shocked to have witnessed the ongoing quarry operations at the time. And the massive environmental destruction in the area. Ano ba itong ginawa ng mga private contractors na ito sa ilog dyan sa Inagawan Sub, Inagawan, mga kaibigan, no? To name a few, ito yung sinasabing, ano ba itong mga environmental destruction na ginawa doon sa area? Ito binabasa ko ha, para lang masabi sa inyo, yung tanong ni Kagawad Elgin, ready ba kayo? Kasi pag ito tinanggal natin, yung moratorium na to, para na rin nating pinayagan ang mga quarry operators. Meron bang responsableng quarry operator sa puerto? Kayo sa barangay ang magsabi kasi wala naman kami dyan. Pupunta natin mamaya yung mga quarry operators. Eto, to name a few, ano ang ikinagulat ng mga farmers nang pinuntahan nila yung lugar na ito nung panahon na yon? Number one. Ito, ito, may picture pa yan. No? River system was destroyed. River system was destroyed. Wala na siya sa hulog. Wala na siya dun sa natural flow. Kasi nagkalihis-lihis na eh. Portions of Matnor Creek. Ha? Matnor Creek, alam na mga taga-Inagawan to, tsaka Inagawan Sub, saan tong Matnor River na to. Portions of Matnor Creek merged with Inagawan River where the vapor of land in between two rivers was scrap lintik. Nagsalubong na yung Matnor Creek at yung Inagawan River. No? Dahil dapat iba yung Matnor Creek, iba rin yung Inagawan River. May kanya-kanyang natural flow yan. Pero nakita ng mga farmers ng panahon na yon, nagsama na, nag-merge na kasi biniyak na nila. No? Yung pagitan ng Matnor Creek at Inagawan River, yung gitna, binungkal nila, kaya nagsama na sila. Mga kaibigan, hindi pa yan. Ha? Turning the adjoining areas into a very wide lake during the rainy season and vast dry land during summer season. Hindi na siya ilog na may natural flow. Isa na siyang malaking lake. Ha? Binabanggit ko to ha, iugnay ko ito doon sa sinabi ni Kagawad Elgin, doon sa mga kapitan, ready ba kayo? Pag tinanggal natin itong moratorium, para na rin nating pinayagan ang mga quarry operators. Anong ginawa ng mga private quarry operators sa lugar na to? Binalasubas nila yung ilog, mga kaibigan. Ha? Ayan, oh, itong picture natin na pinapakita sa inyo. Yan yung outside ni Matnor Creek, ano? Mga kaibigan, nagsama na yan sila. Para na siyang lake na malaki. To name a few, yan yung isa ha. River system was destroyed. Portion of Matnor Creek merged with Inagawan River, where the buffer of land in between two rivers was scrap. Imbis na dalawang river yon, may natural flow, nag-isa na sila dahil binungkal pati yung pagitan nila at nagmistula na siyang malaking lake. Ha? Yan ang ginawa ng mga private contractors doon sa lugar. Hindi lang yan, may number two pa nga oh. Pakiangat mo nga ng konti yung aking Annex 2. Roman numeral number 2. Annex 2, Exhibit A. Ba, meron palang ganun. Oh. Extraction of quarry materials were done. Oh, extraction of quarry materials. Iangat mo lang ba? Yan. Extraction of quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Instead, dredging was done at some distance from the river banks. Kita nyo? Huh? Dredging was done at some distance from the river banks to wherever there were gravel and sand that operators could devour and made money. Diba? Wala silang pakialam. Hindi nila sinunod yung proper dredging operations required by the city government. Sa halip, ang ginawa ng mga gagong bobo, mga tanga, siraulo, no? Na mga quarry operators ng panahon na yon, ayan, nakalagay dito, mga kaibigan, quarry materials were not done at the center of Inagawan River. Dapat sa gitna. Instead, ang ginawa nito mga gagong ito, dredging was done at some distance from the riverbanks. To wherever they were gravel and sand, and operators called the bore and made money. Diba? So walang dredging. Ang habol nila, base dito sa findings ng mga farmers, money! Money, money, money! Lots of money! And the river banks. Kanta yun, di ba? Ano ang title nun? Money, money, money. Lots of money. In the river banks. Oh. Dredging was not done at some distance from the river banks to wherever there were gravel and sand that operators called devour and made money. Money, money, money. Lots of money. In the river bank. Ragisan yan. Diba? Hindi na nila sinunod yung proper dredging operations. Na kung saan, doon ka lang huhukay sa gitna para lumalim yung ilog at dumaan yung tubig baha o tubig na yung natural flow. At yung makukuha mo doon sa gitna ng ilog, itatabi mo sa river banks para yon ang magiging natural flood control. Kung umangat man yung tubig, hindi pa rin lalabas sa ilog dahil may tambak na galing din doon mismo sa ilog. Ang ginawa nito mga tukmol na ito, nitong mga ugok ng mga quarry operators na ito, nagbungkal na nagbungkal kahit hindi na doon sa center ng ilog, hindi na doon sa riverbank, kung hindi, kung saan nila gusto at may nakita silang mga pwedeng ibentang mga quarry materials, yan ang ginawa nila sa ilog na yan. Extraction of quarry materials were not done in the center of Inagawan River. Instead, di ba, parang yung dyan sa isang tulay dyan sa Nara, may isa rin tukmol dyan na contractor, hindi siya dredging din ang permit niya, pero walang dredging na nangyari. Ang ginawa niya, bungkal dito, bungkal doon, nagkabutas-butas. Ha? Parang pisngi ni yung kaibigan ko sa palengke. May pimples. Butas-butas. Yan ang ginagawa ng mga quarry operators. Hindi ko nila lahat. Yung mga hindi apektado, huwag nang pumiyok. Di ba? Pero kung kayo ito, ay di magmura kayo. Di ba? Kasi apektado kayo. Ito naman pinag-usapan natin, itong mga findings noon. Number 3. Findings ito ng mga farmers. Acacia trees were uprooted from the Acacian area near the Kadauhan area. In some areas, trees were extracted starting from the riverbanks up to an elevation of about 3 or 4 meters in adjoining areas. And there have equipment called scrap. Hindi lang mga quarry o hindi lang mga gravel and sand ang kanilang kinutkot. Pati mga puno, tinanggal ng mga gagong ito. Supposed to be, itong mga akasya na ito, ha, kung umapaw man yung tubig sa mga ilog na yan, Matnor, Inagawan River, pwedeng makatulong sa pagharang ng tubig baha papunta doon sa baryo. Anong ginawa ng mga operators, quarry operators? pati akasya, tinanggal nila yan, binungkal nila. Dahil doon sa paikot ng akasya, three, mayroong mapapakinabangan silang mga, ha? Mga gravel and sand. Operators could devour and made money with. Money, money, money. Lots of money in the river banks. Mm. Ngayon, kayong, yung mga opisyal dyan, si Kapitan Lacao, hindi ko na tatanungin kasi ayaw niya eh. Good job ah, Kapitan Ariel Lacao. Tayo kasi laking inagawan tayo eh. Kamuning, no? Kaya may concern din tayo dyan sa lugar na yan. Para sa akin, Kapitan Ariel Lacao, good job. Wise decision. Bakit? Wise decision. For me, ah, pero for you, yung mga, ano, di ba? Wala akong pakialam doon sa inyo kasi kanya-kanya tayo eh. But for me, wise decision yung kay Kapitan Ariel Lacao ng barangay Inagawan. Anong sabi niya? Ha? Anong sabi niya? Aba, kailangan muna nating pag-aralan yan. Tama. Pag-aralan muna natin na kung gagawa tayo ng resolution, recommendation to lift the moratorium, mag-attach tayo ng findings ng multi-sectoral team na mag-iimbestiga or isang geologist na biyasa sa ganito. Pag sinabi nila, oh, sige. Pwede nang kwarihin yan. Pwede nang ilip yung moratorium. For this basis. Di ba? Hindi yung kailangan mo lang ng panambak. Sige na, kasi kailangan namin ng panambak. Ilip na yung moratorium. No? Mas mahalaki pang paliwanag at pag-aaral. Hindi lang yung panambak ang kailangan mong kunin dyan. Kukuha ka ng panambak, ilulubog mo naman buong baryo. Maraming mga maraming bahay ang mawawala. Kung sakasakaling maulit na naman yung mga bahay ng mga nakaraan. Di ba? Kasi dapat preventive tayo eh. Gagalaw na naman tayo. Ay, moratorium. Bumaha na naman ulit eh. Hindi ganun. Mga kaibigan. Kaya for me, Kapitan Ariel Lacao ng Inagawan, wise decision. Ha? Si Kapitan Ariel Lacao, siya rin lang din ang pumigi, ang umayaw doon sa proposal na maglagay ng isang oil depot, Petron, dyan sa Kamuning. Kaya ngayon, di pa na-aprobahan yan. Kasi ang barangay, ang Inagawan at yung Kamuning, magkadikit yan. Yung dagat nila, isa lang, isang haba lang yan. Mga kaibigan. Oh, wise decision. Hindi ko naman sinasabing hindi wise decision. Yung kay Kapitan Salazar ng Inagawan SAP at yung sa Kamuning. Kasi kailangan daw nila ng panambak. At sabi naman ni Salazar, Kapitan, masyado nang maraming graba, eh baka wala nang madaanan yung tubig, lalong bumaha. So kailangan natin ng dredging. Sabi naman ng City Legal, ayon sa City Legal Office, maging ang umiiral na moratorium o ordinansa ay nagpapahintulot sa mga proyekto para sa rehabilitasyon ng ilog. Kaya kahit may moratorio, maaari itong gawin. At ipinaliwanag ng City Zoning Officer, Allen Fernandez, batay sa Joint Memorandum Circular ng DPWH, DILG, DENR, 2019 nilabas to ha, hindi na kinakailangang alisin ang moratorium dahil pinapayagan naman ang dredging ayon sa naturang Joint Memorandum Circular. No? Mga kaibigan, itong Joint Memorandum Circular number 2019, DENR is a mahaba ito. Basta't may dredging, pinapayagan nila. Joint Memorandum Circular ito ng national government. Pinapayagan nila ang dredging. DOTR to regulate dredging in Philippine waterways GMC 2019. -01. Primary goals are to eliminate flooding through river restoration, clear silted channels, and improve water flow, untitled. Mga kaibigan, permit issued by the DPWH for LGUs and government agencies conducting dredging strictly without commercial utilization of water materials, purely for flood control or navigation dredging permit guidelines in the Philippines. Ito yung nakuha nyo, mga quarry operators, ang sinasabi nitong JMC, Joint Memorandum Circular na ito. Ang sinasabi, issued by the DPWH for LGUs and government agencies conducting dredging strictly without commercial utilization of materials. Ano? Oo nga. Ito, joint JMC ito, Joint Memorandum Circular. National to. National. Ano to? 2019 pa to eh, nung ginawa eh. Policy enacted by DPWH and DNR, DILG. Lahat sila. National agencies yan. National agencies yan. Pero, meron tayong local ordinance. Ito nga, yung minoratorium nila ng 20 years, yung tatlong barangay. Oo, pinapayagan ng GMC ang ganitong dredging. Diba? Pero meron tayong, kasi mukhang nagbanggaan eh. Pero sabi naman, wala namang conflict daw eh. Diba? Kasi ang ginagawa nitong dito sa ano, ito mga, hindi ko alam kung nangyayari pa to ha. Bumili tayo ng maraming equipments. Mike, di ba? Truck, bako, yung city government. Kasi hindi na nila pinapaano eh, ang by admin na lang yung paggawa ng mga kalsada. So marami tayo mga heavy equipments. Ngayon, ang ginagawa nitong, hindi ko alam kung ito pa rin ha, yung dredging na nire-request ng mga kapitan, ha? Pinapayagan si private contractor na mag-dredging sa ilog ng isang barangay. Ang kinakatwiran ng mga ng city, bakit pa tayo magbabayad dyan sa private contractor? Para lang i-dredging yung isang ilog? Para lang ayusin, para hindi magbaha? Eh di bayaran na lang natin sila nang galing din doon sa ilog. Quarry materials ang ibayad natin. I-convert natin per cubic kung mag-ilan ng cubic yung pwede nilang kunin doon. At yun ang bibigyan natin ng transport permit from the ilog. Mga kaibigan, hindi ko alam kung bawal ito o hindi. Ah. Kasi yan ang ginagawa ng ilan na ba yung na-operate natin? Nireklamo yung ilog eh. Pero sinita namin, tinanong ko yung driver, sir, may trip ticket kami oh. Galing sa Enro. Tinignan ko yung permit doon ng barangay. Dredging. Pero nilalabas nila yung quarry materials at tinatambak nila, ginagamit nila, lalo dyan sa norte, ginagamit nila para doon sa pagsisimento ng mga kalsada dyan sa Northern Puerto. Northern Puerto lang ito kasi nang meron akong personal knowledge doon eh. Ang lahat ng mga government projects may pondo 'yan. 'Di ba? Kaya nga naibid 'yan kung magkano dapat, 'di ba? So, itong mga private contractors, ang ginagawa nila pag nakakita sila ng ilog, ito reality to ah, sorry ah doon sa mga tatamaan. Nakakita sila ng ilog na pwedeng bungkalin at idahilan for dredging purposes daw, doon na rin sila kukuha ng kanilang materials para sa kalsada. Di ba? Ang laking tipid. Kaysa bibili ka, gagastos ka lang ng krudo, bako, truck, gasolina, libre na yung gravel ensan mo. Galing doon sa ilog. Na dinajustify naman, Enro kasi yung nag-check ng mga ano eh, mga checkpoint, Enro, di ba? Oh, or yung City, ano yung City, City Mining and Regulatory Board, CMRB. Oh. Binibigyan nila ng permit for dredging yung isang private contractor. At para hindi gumastos ang gobyerno, babayaran ng gobyerno, ng city government, ang contractor sa pamamagitan ng per cubic quarry materials galing doon sa ilog na dinidredging nila. Mga kaibigan, so nilalabas nila yung quarry o yung gravel and sand na ini-extract nila doon sa ilog. Di ba? Government agencies conducting dredging strictly without commercial utilization of materials. Dapat ganon. Pero kung nilabas mo na yan, dahil binayad mo isa sa isang private contractor o private quarry o private contractor, nilabas niya yan dyan, dinala niya doon sa para gamitin doon sa ginagawa niyang kalsada, di ba? Eh ginamit mo yan for commercial purposes. Kasi ang paggawa ng kalsada, may bayad yan. Binabayaran ng gobyerno yan. Kaya nga nagkakaroon ng bidding para yung private contractor ang gagawa at may pondo yung gobyerno. So pag nakipag-usap ka sa isang private contractor, binayaran mo siya hindi pera, pero quarry material, so gravel and sand, i-convert mo sa pera yun. Kasi per cubic ang labanan eh. Magkano per cubic ng pine sand? Ha? Oh. So kinukommercialize mo na yung mga gravel and sand na nakukuha mo doon out of that dredging purpose. Kasi dredging nga eh. Di ba? Tanggalin mo yung gitna, ilagay mo sa riverbank para kahit umangat ang tubig, may panangga pa rin, hindi siya makakalabas. Dahil doon mo rin kukunin yung natural flood control mo. Yan, natural flood control yan kasi doon mo rin kukunin, iangat mo lang eh. So, nasiserve yung purpose ng dredging. Pero kung ilalabas mo na sa ilog ang quarry materials, dinala mo doon, binenta mo na sa isang private contractor na gumagawa ng kalsada, kinomercialize mo na. Nasaan na yung purpose ng, oo, nadidredge nga natin. Pero bawal ba yun o pinapayagan ba ngayon yun? Yun kasi eh. Diyan pumapasok yung mga abusadong mga private contractors. Para makonsume nila yung gastos nila sa krudo, pasweldo doon sa driver ng bako, diba? Kasi kinocompute nila yan eh. Oo. Eh, kulang pa kami. Pero yung permit mo, per cubic, dapat ganito lang ang kukunin mo dyan. So, sobrahan mo. Dahil malulugi ka eh. Sa krudo eh. Kung gumagamit ka, mahal ang krudo ngayon, diba? Krudo ng bako. Pasweldo sa tao. Dyan nila binabawi. Kahit wala na sa permit, hakot pa rin ang hakot. Tingnan nyo yung nangyari dyan sa inagawan sa... Kaya balik ako sa tanong ni Kagawad Eljin. Kayo ba ay ready? Ha? Kung tatanggalin natin, ipapawalang bisa natin ang moratorium na meron na lang 4 na taon para na rin nating pinayagan ang mga private contractors na mag-apply. Mga kaibigan, pumunta kayo ng city zoning. Yang Matnor Creek, Inagawan River. Tad-tad yan ng application for quarry. Sa research natin, halos wala nang bakante. Yung tabi ng riverbanks, may kanya-kanyang lupa yan. May mga titulo yan. At yung mga may-ari, mayroong standing by quarry application for quarry permit. Kaya pag once nilip mo yan, bukas din, naandyan na yan sila. Apply. Pag inaprubahan ng City Mining and Regulatory Board, no? Implemented na yung kanilang quarry permit, isusupervise ng City Enro, aywang ko kung anong mangyayari dyan sa Matnor Creek, Inagawan River, Kaya nga natin nire-rehab yan. Oo, pwede naman. Yan yung request ni Kapitan Salazar. Talaga namang umaapaw na yung